0: din po doon sa
1: isang,
0: isang individual, which is yun nga po, nasa section lang din nila. But nevertheless, sabi ko nga po, we will confirm it with the result nung sa digital na evidence na
1: iti-tracer yung yes, ano po. Yung profile ng itong account.
0: Yes po, doon sa ginagawa ng Regional Anti-Cybercrime Unit. So yun po, i-mamatch lang natin yun, yung mga nakukuha nating information doon sa mga nasabing individual, and of course yung ma-re-recover doon sa ano, sa process ng RACO 6 natin.
1: Sir, itong account na ginamit ng itong estudyante, ano to sir, matagal na or yung gabi lang na yun din niya ginawa mismo itong account?
0: Based dun sa initial namin ma'am, but subject for confirmation, but nakita namin yung mga yung account mismo recently lang po, kumbaga at that day lang nagawa yung ano na yun, yung account na yun. So technically kung makita natin, parang hindi na siya makita ngayon, so I think deleted na yung account. However, sabi natin kahit deleted yun, na-preserve naman ho natin yung information na needed namin doon for the processing ng RACO 6 natin.
1: So, sir, itong ano, specific person na tinuturo ng mga bata rin, ng mga estudyante, nakausap na ninyo or araw pa ng Lunes ninyo makakausap, sir?
0: Kasama po siya sa mga kakausapin pa natin this coming Monday. Kasama po yung magulang and of course yung guro din.
1: Sir, anong mangyayari? Kasi if grade 10, most probably, hindi naman sa nila lahat, pero most probably, yes, minor talaga ito, sir. Ano yung mangyayari after if ma-identify talaga na siya ang nasa likod ng itong shared post?
0: Nakuha na namin po yung age bracket ng mga nandoon po. Nasa aging 16 to 17 years old, probably po. We will still file a case against doon once na ma-confirm natin yon na yung certain individual nga po yun, yun yung nasa likod doon. We will file and of course, i-re-refer naman natin yan sa MSWDO for the processing naman po nung sa, ano, sa discernment. Kasi yun yung kakailanganin natin for us na makapag-file po para malaman natin kung talagang alam niya yung ginagawa niya.
1: Sir, isang ano lang, isang beses lang siya nakapag-shared post at may caption about bomb joke yung ginawa niya, or may mga shared post pa siya sir na may mga masela na caption?
0: Actually yun lang po. However, may mga tinitingnan pa tayo doon kasi may nakita kami na preserve before na delete doon sa account na yun. Yung certain na mga replica, we hindi pa namin ma-confirm yun kung replica or somewhat green up niya lang na pictures ng mga ano, yung mga homemade na baril.
1: Baril, oo.
0: Oo. So yun po yun. However, yun nga na delete niya na din agad yun sa kanyang post. However, ayun, na-preserve, isa yun sa mga na-preserve natin and subject for confirmation yun. So, yun pong titingnan natin kung anong reason bakit nag-apopo siya ng mga ganun.
1: Oo. Pero sir, sa record ng mga involved na pangalan at isa na dito yung isang taong mas minomonitor natin, may mga record talaga siya sa school na nang bubuli, sir? Or sila?
0: Well, actually, sa school po, hindi pa natin nakukuha yung information na involved siya. However, based na din sa statement information coming from mga classmate niya na din, yun po yung ugali niya talaga.
1: Bully.
0: Yes po, yun po.
1: Lalaki ito, sir.
0: Yes po, yes.
1: Alright. So, sa Lunes, ano naman na sir, okay na yung pasilidad, back to normal, may klase na po?
0: Yes, definitely po. Last Friday lang naman po yun, na-suspend yung klase doon for us na ma-ensure nga natin na wala akong mga kung anumang nakatanim doon. But this coming Monday, tuloy-tuloy naman po na yun. Back to normal na po yung ating ano, yung operation, particularly yung pag-aaral ng mga estudyante natin.
1: Sa kabila, sir, no, na nung una, no, yung in-shared niya itong post at may caption na about bomb threat, although tinitingnan nating bomb threat ito, bomb joke, pero sinecure pa rin, sir, yung area if cleared.
0: Yes po, isa po yun sa ginawa nating ano doon, ma-secure. Although sabi natin, kung babasahin natin verbatim or i-analyze natin yung ano is
1: bomb
0: wala
1: joke
0: naman. Unlike yung mga na, mga previous incident ng bomb threat na nagsasabing may tinanim, yun po is somewhat of a statement na magdadala lang siya. So nevertheless, sabi ko nga po lahat ng mga yun is ni-threat naman natin seriously. Na as if totoo for us na makuha natin in face of our policy and protocols na dapat talagang i-clear natin yung area na yon para mawala yung or ma-ensure natin dun especially sa mga student, mga magulang and teachers na safe po yung school.
1: And for clarification, sir, sa mga nagdaan no, ng mga bomb threats sa buong bayan ng Kalibo, probinsya ng Aklan, may mga ano na talaga, sir, may mga soon masasampahan na ng kaso, baka kasi yung iba ano, nagpapakampante na, ah, wala naman yan, mga ganun ba, sir? Pero soon meron na talagang masasampahan po ng kaso.
0: Actually po, hindi soon, kundi
1: meron na talaga.
0: May nasampahan na ho tayo. We're just waiting ng ano, ng takbo. Nasa court na po yung ano, yung naisampa natin ko. So hindi na ho kami pagbigay ng statement about doon. But we're just waiting kung ano po yung magiging takbo ng kaso na na-file natin. So definitely po meron na tayo yung mga naunang bomb threat incident natin dito sa Kalibo. Ay kumatandaan natin yung na implement natin na search warrant sa may tangalan, which is included po yun. So isa na po yun sa ating mga na file ng case with regards po dun sa mga incident. We're just waiting for the resolution po coming from the court.
1: Oo. Pero sir, sa mostly sa itong mga ano po tinututukan nating kaso, ano sir, mga yung mga involved, ano po yung mga karamihang involved, mga estudyante rin?
0: Yes, yun nga po, yun yung isa sa mga tinitingnan nating angle dito maliban po dun sa isa na yun. Kasi nga isa po yung titingnan natin is tina-timing nila ito either na may ilong examination or may certain activities sa school na medyo malaki na gusto lang talagang na maging attention lang talaga kuha or kaya i-disrupt lang yung activities for us, hindi natin makuha kung nakapag-ready ba siya ng para po kung intended for exam yun, is naka-ready ba siya or gusto niya talagang hindi na matuloy yung examination. Mga ganun po yung isa sa matinitiyang na nating motibo, the reason kung bakit gumagawa. At yung iba nga po is tinatangkilik or sinusundan din, gumagayan din po. So yun po yung pinapadiscourage natin kasi nga hindi po biro yung paggagawa natin. Baka iniisip ng ibang mga kabataan, especially itong mga nasa student natin na biro-biro lang at wala silang pananagutan. Remember po na mayroong batas tayo na nagpaparusa dito once mapatunayan na tayo yung nasa likod ng pagbibiro ng mga ganitong insidente, lalong-lalo tungkol sa bomba.
1: Alright, sige. Sir, maraming salamat din also dito po sa time na binigay ninyo sa amin sa XFM Kalibo sa itong update. At least may ipaabot natin, especially sa mga kabataan na ang bomb joke, ang bomb threat ay hindi biro talaga, sir, or dapat talagang seryosohin kasi may nakalaan talagang parusa or pananagutan sa bata sa once na mapatunayan na sila talaga ang responsable sa itong mga insidente, sir.
0: Yes po, tama po kayo doon lang.
1: Sige. Sir, sa ulitin po, maraming salamat.
0: Sige po, maraming salamat din po.
1: Sige. Si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police at Kalibo Municipal Police Station. Rayaman si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye! Okay, thank you again kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas na raton nga HP at Kalibo PNP. Rayang estudyante nagapang bully man una sa eskwilahan mga katropa. So, hamat nagpang-bully, imaw, dapat dayabing mga makarang butang, bukod niyang ginit imbestigahan dahil saan na nga ginobra. Dapat mapadagman man it iskwilahan kung hamat na uobra it dahil karang mga estudyante. Kasi once ka may bullying, nga nagkakanabo, doon niya ni ro-epiktot, ano, grabe ko tadayon eh. Bukod niyang it's sa pamuno at iskwilahan rung halit kundi sa pamilya. Kasi base pagguwa na pat eskwilahan, may iba pa imong obrahon ang mga katrupa. Doon yung ginatanaw na. Alas 12 na raton karang oras aton makaroon nga pag ililiba o dayang porsyon ato dakaton it Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay kita. Sa aton karang mga suki, raton nga mga katrupa ro na. Raya karang nga Santon Gold Coffee Mix ro kapi nga bukon niyang itmanami rong lasa kundi makabuligid ah sa aton karang nga gawas. Nagapabaskog it aton karang resistensya wara it side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic. Dahil mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain karang nga baga. Bullseye! Ang RITS to Health Incorporated ng mga produkto. Mabakag sa mga butika nationwide. Ago na sa Mercury Drug. Available na mga katrupa. Rosanton Gold Coffee Mix. Iya sa aton sa probinsya Taklan, tanan nga Mercury Drug. Available Rosanton Gold Coffee Mix. Bullseye! Sa ato makaroon nga pagpropadayon ay kay Kapi Boy Patani. Good morning! Ahuwag gamang kami iya sa Bugasungan. Bugasungan. Gimbaliwan. Ag sa mga senior nga kaibahan si Tatay Desiderio Ritero Patani Agnelda Tunod Patani. Oy good morning. Kay Aljon Dirilo Navarro, good morning. Una sa Rowilan Junior Barber Shop, Alpatic Cellphone Repair Shop, kay Robert Agaycap Junior, kay nung Mike Paulino, good morning. Monitor Divina Yepes, good morning man ha. Kay Ben Melvin Cabales, Clavel Bartolo, good morning. Sige, sa ato makaroon nga pag propadayon. Lily Cloyd Beltran, good morning. Kay GC Joseph Costan Buboy, good morning gidahan. Nag-monitor man na karoon ng bahay. Now, iba pa nga mga mainit nga mga topiko sa aton nga pagbalik. Dudayang peryahan nga ra sa Puok GT Port. Amanwa it permit. Sa barangay. Nag-inupirit ka munang watakamot ng kwartat mga taga-peryahan. Balikan tara pagkatapos yung ginit. Aton nga mga reminders. Kindly stand by.

0: Kanagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santol Blast Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Blast Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Blast Gold.
3: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santol Blast Cup Mix bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santol Blast Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santol Blast Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: kawad lang ang pagbiyahe ang sesdapin. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang sesdapin.
1: Sesdapin, hanggalang pain. Fast and safe. Sesdapin. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Samton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Samton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samton Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasu.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Samson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Samson Plus Herbal Oil. Ang top mahal.

0: Guardia sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altavas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health! Mission Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
4: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Hambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Sara sa aking kututan ni

0: Pang ulo.
1: Sister Pain. Pang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Ay, bali kita mga katropa sa aton makaroon nga pagpangalaga daton nga oras alas 8:38 na sa agahon. Bandayang porsyon is hatod ka aton right Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold may mangustin, imaura, ampalaya, malunggay, garlic, aga, spirulina. Gina pabaskog kararo aton karang nga immune system. Aton nga resistensya, no? Gina limpyuhan gid nanaro aton nga gawas sa ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Gina balanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. Pero manami sa Santon Plus Gold, manggaranon sa antioxidant ra mga katropa ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula it aton karang nga Santon Plus Gold. Mabakang rin sa mga butika nationwide. At siyempre una sa Mercury Drug.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? So mabakang rin. Yes, sa aton karang nga probinsya man ita Aklan.
1: Bullseye!
0: Sa aton makaroon nga pagpropadayon, ara makaroon si punong barangay Lodi Pinos at barangay Puo Kalibo. Sariyang piriyahan una sa GT Port. Gintukod, no? Nagbutang sandait ng piryahan pero wa sanda nagbuo it permit. Wa ginisiwan it permit sa barangay. Now, hara makaroon si Kapitan na Lodi Pinos para at least maklaro nato. Kung dagagan itdaya karang piryahan, pamatian ta mga katropa.
2: Good morning now. Good morning sa tagapagamati it XFM. Hara nga nilang dayang controversial yung man. Bago ang kitang tapos sa BAM joke na to. Aragoman, pero actually, ay wa pataka akong dahil kung man yan, complainant na nabasa ko ang kayo nasa Facebook nga may galikra mo. Kaya naagtugagi ako man sa baybay at tanaw ko sitwasyon ay wa ko taabutan tawo una sa perya kaya usoyin ko pasandaron.
3: Pero kap na eh, nakita man naman ito, hatukod yun tayo eh, napatindog ito ah. Nag-agi rakay mo sa barangay, nagpangayura ito permiso abi mana nga pwede sanda ito magbutang ito andaron niya periyahan.
2: Nag-agi sanda pero wapata ito approval doon, yun napausoy pang sanda ito lugar ang napagaong sa tagaan at yunta. Ag kung makagaongon ay balik sa barangay ay sesyonan niya man doon ito barangay council. Pukon niyang itakugang ruga desisyon na isa lang o waga kasugot ng barangay council ba?
3: So kan o gita sandaron kap nag-unang nag-agto sa barangay para magaong?
2: Mga 1 week lang siguro.
3: Ang kalibo nun man doon?
2: Ay, lunggot yata. Sa lunggot.
3: So, ano ka raka pro, ano gito pinakaproseso sa mga periyahan nga sa mga gusto magbutang abim at negosyo na sa Puok City Port? Si mismo ron gaagi dapat syempre dapat gaagi sa barangay pero abimana ano mga dugang mga dokumento requisito.
2: Ramon karon ay bago man kami magtaot permit bagay na kutana naman kung anong klaseng negosyo ran. Kabutang man na ron ko. Rong perya gat ngaron nga may mga ano balde-balde o premium ba.
3: Oo, tag no money involved gid ang
2: arka. Yun damang nasugtan pero kung money involved ay siguro ay mabaw nga proseso.
3: Gaagi kita dapat sa munisipyo. Pero kung mga abi man mga premium at ang gamit, okay ut ama settle ut sa barangay.
2: Depende sa barangay council kung gakal so good kasi dugang man doon it kasadyahan sa among barangay at atong dina tikod niya ni nga maging tourism ratong lagay ko o kay sambilog ang doon niya gadugang o itong mga bisita.
3: Kat dato bitag na untag dati nga to kapa nga nauna nga periyahan kat mabahugid ah nga may mga carousel na may mga rides sa ano tapto nag-agikin nyo at the same time sa munisipyo.
2: Yes. Bago ta nag-umpisa to ay kompleto ta ro so permit.
3: Mga makatabi man ang klase ay gaagi na dapat sa munisipyo.
2: May approval man do bang gaya bago ang munisipyo.
3: So kung nag-aong sanda tag last time nga tukap, bukong tat ura-urada man ay pasugtan niya agi.
2: Yes.
3: So buot ang bago dapat ay istoryahan pag ito sa barangay.
2: Na-proseso gitaro to. So kung nanor anong napatintog. Siyempre, may una din gaong, gaong do permit, gaong do hampang.
3: Oo. Oh, so sani, dapat well-regulated.
2: Nakabutang unas permit yung anong klaseng pampang landa.
4: Pares yung patintog sa landa ka, ano rin yung mga tikang karoon?
2: Hindi, kung habutan yung sa nakainay na pa, stop ko. Kasi may kuwan doon, may complainant yan eh. May pabuo ko tao na.
3: Kukuha on git atanan.
5: Agakos kita ra kapit. Traffic.
2: Sambilog ron. Sambilog. Siyempre, rin yan ang gustong humbagon kung din proseso. ay para maistoryahan at mayad ngawa at mga maapiktuhan niya iba.
3: So ginaklaro mo takap wa patara ipermiso halin timo bilang punong barangay agalin sa bilog nga barangay.
2: Yes,

0: Wat aron bukod ta
1: so gin pahukwa mo gid tokap
0: gin sisyon na namon tanan kami ay hindi pwede hindi magsugot ay sempre kilid barangay wala ba mo o ano ro negosyo na daw na
1: so gin buo gid nandaman
0: no makaron maigto pa ngani wa pa naubos
2: ano da tokap medyo andan
0: do yan man
2: ginastiyan ang dati katong ato medyo
0: makaron yan
1: dagayon
0: tanan
2: no.
1: Pero abi man nakap nakaumpisa sanda it operate.
0: Oo, oo. Kasi what permit eh hindi na pwede mo.
1: So daya nga ra balik-balikan mo ito sa may area kung may makitaan ka nga autorisado nga mag makahalin sa periyahan niya pamunuan.
0: Ay pastop ko.
1: Pastop mo gid andang operate. Syempre so, Domingo pa man dakap. Kasi ug dakarang tawo. Ludir sa regarding galino sa seguridad man itato niya po Okjote Port. Aron niya ni may mga nagaguntad niya may mga natutuko pang dan kita no nga wag agi sa tamang proseso nga mga negosyante. When it comes sa seguridad cap, kamusta ro ato niya seguridad una sa po Okjote Port ro ato niya substation una sa kapulisan cap. May naka standby na.
0: May una ron, may una nga standby sanda sa gabi, may unang garubing tag sa kano nga wananda ay kota ron ga sinubugang-subugang ang una bandoga ronda ba accord regarding sa ratong ato ay nagtawag man niya agropin pikang kung ano ro sitwasyon man niya ni
1: so sa ay, ay, nakamonitor
0: oh nakamonitor man niya gisanda
1: mm-hmm.
0: Ang nag-istorya kami ay doon doon na waman sa nakasayad waman ako kung mga ruyon yung pero wa makod pa that permit
1: oo oo at least ay kung masalisihan yung man ka mukha pa una matagagira ato niya kapulisan man
0: yes una man sanda tawag man niya gikang kung ano ro ako niya action doon na kung ano rong itaw nga mga permiso ay huwag it makon mm-hmm.
1: 24/7 kita ro nagabantay na ron kap may naga ano naga duty na sa atong substation or kada gabi ima lang
0: gabi yata may napanuhan man akong adlaw una may but sa ayaw na nga nakikita ko ag may igto man sa may kaano nga to
1: pero abit na nagtugang ang pera kita sanda kong gabi
0: oo una ron.
1: May ano man unang cap may ang pamungan may nagaronda at the same time may unang tagid standby.
0: Oh, may standby una may kabingan niya may checkpoint.
1: Kada weekend sa... kagabanan cap no mostly every weekend gida una ro
0: abo gida binga tabo basta weekend.
1: Oh, at least ay ano na makara kubagay na aga aligmat gid ahugot gid stricto gid niya pag bantay sa seguridad una cap.
0: Yes. Tikator niya ni ron sa mga kaparirang motor ay tikator sa bilog nga problema gito na ay ron matsa matawoy man.
1: Sige, oh ay. May nakikita sa nang 24/7 niya nagabantay di sa nakagusot kap no.
0: Aguin git aron nga gapasalamat kita nga ni ron sa PNP na to na una itsan daga support ta katon.
1: Sige.
2: Ano nang rason kira ka paman it iya git sa barangay?
0: Dai ro iya be sa proper kapistahan naton. Matsaroyon dan nang ano ito ay nag hindi sanda nagsugtan namon iya. Ay mapabaybay sa depende sa munisipyo o sa province no?
2: Pero kasi, last year kap may periyahan ni kira nga sa
0: wa dato malang atang may Ferris wheel dato nga
2: pero periyahan nga wa kita first time ra kung may
0: sa baybay oo first time
1: kap mga raya bi man ang mga naga gusto magbutang periyahan nagabayad sa barangay or dokumento at agit para bayad sa mga permit.
0: Oh, permit ya taron ay mga tanod ay kung una ga bantay it gabi ay dili na bang natawo.
1: Ah, sanda mismo magtaot pang at, ano
0: sa permit dayon don di karon malang ramon sa permit.
1: So di ka to cups area nga to nakita mo man igto no. Alin to may tag-iya taro yung gugta nga ron?
0: May sambag it mga tawo may tag-iya. Pero kaya nga ni nga dayon nga dayon ba ron ay waabay rin tagana.
1: Pero, kaya po to dukar sana. Kung
0: good man dot confirm ganyan rin siguro kung ano matamay mga dahilan.
1: Oo. So di ka to big up na eh. Asaw tabi di ka to sa pihakay. May mga food stalls yun ama nabi di ka to nga ni ay sa bilog man di ka to sa ginapunteriya at mga nagkaganyan. Yan negosyo ron niya magbutang.
0: Yes, so pero mga rin matangal may mga permit kasi gin-open parang ano sa itong tourism ano.
1: Tanan nga rin kap ng mga food stores may permit gina rin doon iba ba mansiglatag parang mga galatag galing nga rin
0: gina ano naman doon gina tanaw gina monitor naman kung what permit tag may permit.
1: So, karabalan tayo pag mag-operate doon ang gabi.

0: Biray ka ng periyahan.
1: Hindi, git siguro mahimo.
0: Oo.
1: Hindi pwede dahil, batayin ko.
0: Nantayan mo, git kira ka.
1: Hindi, ba cooperate.
0: May hamba mo, Anika, pinabasa ka sa Facebook nga may nagreklamo. Pero sa official, wapa man.
1: Wapa, git. Wapa tangkuplin niya.
0: Oo. So, gaban ka rakapay. Sambilog sa magiging kumagabagabag agot. Hindi sanda. Pasugtan, mag-usap, what permit, pero yun niya, sa obstruction, gid.
1: Yes, obstruction, gid, ang mayad, basta, simply, what permit, eh.
2: Taguna pa sa gilid,
1: kasada ka. Pasibol ka, kung may
3: tag-iyar, base, nag-aong sa mas tag-iyar.
0: Nagpasugot, ang tag-iyar.
1: Kung nag-aong man sa tag-iyar, simply, barangay man, gihapon, ga decision, kung tawat permit. Kung kasugot o tag-iyag, digtawat permit barangay, at nung sityo ay huwag man yapon.
0: Kumbagay bukong taro, tag-iyat yung taro, pinaka-autorisado.
1: Yes.
0: Kasi may mga instances, abi manakap na posibilidad niya. Ito pa sana nagbayad, para pasugtan, hindi tao di pwede.
1: Hindi.
0: Naklaro gita na ito niya, hindi pwede.
1: Hindi pwede. Kung what approval.
0: Dapat sa barangay, gid.
1: Dapat ya kagasugot
3: ita na. Kasi us mo para pa no sa
1: restore. Yes, kung oh, pwede nga ni sir sa restore maka illegal eh, kung hindi pa dapat.
2: Oh. Just in case kap nga hindi kita bisa na kato pagasugtan sa may positive port ang sigilid barangay may mga lugar kita ya sa barangay po nga pwede na lang butang.
1: Ari niya na ang ginambay nga wa pa at gin-endorse sa barangay halimbawa gin-donar it. Gindonar sa province sa Gugta, awa pa tinendor sa barangay, kaya province pa tagayapon na may karapatan, agromunsipyo. Kami ang una na higa, hinawan niya, basta yung sa kalinisan natin.
0: Pero yung ginaligar nga ang kap ng Gugta nga putugin man ang Victor Carsada, no? Wa natapos, kilaga mo?
1: Ay, may una nga may pangalan matagay. Gitawag ko abikaw na taga DPWH, no? Gin, ano ko kung hamaan it, hindi pwede nga.
0: Ano tangan eh, pututan sa unahan na diretsyo.
1: Ay, may nag-atin matandang legal council it, highway buga. Nga, taga region, ay, anda man labing yung pasalig matanga, ginabayran. Kaya ro, taga-anahan, naghugat man doon it, bayad. Agroid na, sample nga, lugta nga ginagat, kasada nga, uaabay rin. Tanan ay uaabay
3: rin.
1: Insampulan do yun. No? Ani, kung anak ko tag-governor din sa damag pinasalig man niya, bayran pa.
0: Tagapuok man, kap.
1: Oo, tagapuok man. Tanan doon, no, ginagyan niyan, wa man nabay rin.
0: Pero, palin, nabi man na rin kap, ay, hasta maka na, wat hapadayin doon DPWH, pangod sa pamakatig-arektang owner.
1: Oh, siguro,
0: so, wag naman mahimo ro highway karon.
1: Oo ako, idea. Bas, siguro, hey, haman di mapadayo
0: kaya, kung anak.
1: Gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Kung may puntos matatagaan na siguro, nga, hindi na pwede nga, ano, development contract. At parang gaya galing, elinon mo, may sinkri nga, ano. Kuha na ayos.
0: Kanugun yan, pag abot sa unahan ay, one lane na tarayon.
1: Oo. Oh. Pero yung manabi, sabat ko andang legal counsel nga ito. Pila kami nga kita sa barangay hall ay simpre makon, bukot akon pa.

0: Provincial governor.
1: Ang syempre ay nagadinugang ro mga naganegosyo. So dapat gaagi man kinyo bilit nagakaigo nga proseso.
0: Yes.
1: Sige. So laban kara mataboy monitor ninyo. Ano bi man nakapuha kita kamot makita nga otorisado nga nagahalin sa ruyon nga periyahan ano yung himuon karon?
0: Ay di karon man.
1: Na sagit anay man.
0: Pero hindi yun siguro pwedeng hindi ko makita dahil igtusan sa barangay rin magaling. Kasi may itong habilit makaroon ay panawon ko man.
1: Sige. Kap, siguro ikaw may mga panawagan kahamba ko nga ni abo pang development, abo ang plano na sa may POG JT Port, abo man mga nagapamintaha. Siyempre, abong tao eh, abo ginadagsagid everyday, especially kung weekend. Abo man yung agapamintaha ang mga magbutang manot, anda karoon yung mga negosyo, kasuro iba illegal.
0: Yes.
1: Siguro kap, mas imo lang nga panawagan man, aron nun, despeto, gid niya mag-agi sa barangay.
0: Aron dun, pero meron panawagan na kung gabutang kamot negosyo, una, maski maintok or magagkoy, magrespeto gid sa barangay. Agod, hindi magmasot yung buot kung isita ka mo naman or ipalin. Rin malang raakon gid ay siyempre ro iba ay nagasunod ta sa proseso agro iba ay waman o kansi man do iba pero wapatagod ta karon no ay nagatinguha.
1: So gaban yali man yali kap no singit ko lang in kaso nga iklaro mat anandaro dagagat anang periyahan niya haw niya no money involved abi man na hindu na ro yun anang iplastar kay mo pwede gaging sugtan
0: hindi
1: man japon.
0: May nasisyonan pa
1: sisyonan naman. Sisyonan pa yes. Sige. Kap, mabugin yung salamat na nasa tiyempo nga nangitaon ni mo kamon sa XFM Kalibo Kap.
0: Yes, thank you no sa XFM at sa inyong tagapagamati.
1: Sige.
0: Thank you, good morning.
1: Si Kap Ludi Pinos, Barangay Captain at Barangay Puo Kalibo.
2: Okay, thank you kita kay punong barangay Ludi Pinos, no? Ita barangay Puo Kalibo. Well, ang ang is negosyo manday. No? So kung gusto matnanda nga ipabaskugon ro andang nga negosyo, hay dapat mag-agiman sa insakto nga proseso. Kasi hindi man ra pwede nga mag-operate yang imaw basta-basta kun wa man it mga nagakaigong permit halin sa aton karang barangay. So importante ro mga bisan mamba naton mga barangay permit kita matuod pero dapat may respeto man sa aton karang mga kabarangay. Ha? May nagaganar man ro periyahan nga ra. 'Di ba? May kitaon sa bisan pa paano. At least makabulig-bulig man sa barangay. Basta hindi matapagpasugtan nun ita barangay kun medyo sabgag sa aton karon nga mga igbanghod una. Nagabubisita una sa aton karon nga Puok GT Porta mga katulad. Okay. Wawi season, good morning ha.
3: Good morning.
2: Good morning. Una sa Hamindan, Kapisdan, nag-monitor makaron, nag-propamati sa aton makaron nga pag pangalagad sa aton karang mga
3: good morning.
2: Good morning una ha. Sa aton karang mga suki nga nag-tutok pa ag nag-propamati iya sa aton karang nga pag pangalagad. Kay Piliba Vicente Pamatian, oy good morning man ha. Naka-monitor man makaron karang nga sa mga late tuners naton. Good morning. Lily Cloyd Beltran, good morning. Yaman makaroon, nakabulot. Sige. Sa ato makaroon nga pag-propadayon, well, iba pa nga rin mga mainit nga mga topic ko, istoryahan tara, no? Sa, galing sa iba nga mga news and public affairs kung ita XFM Kalibo. Dayang House Bill nga ginaduso makon na sa Congress against sa system loss charges. Dayon og mention nga to ni President Bongbong Marcos. So brand yun itlay eh, nga dugaon ro system loss mga katrupa sa aton karang nga mga bill it could be. Tawa ano reaction man niya kara sa aton karang probinsya. Although, daya abi is may laye. Hindi man ra naton basta-basta nga makuanyang maduga. So kinahanga naton may pag-amyenda sa aton karangalaye, may kangtanan sa ray karanga sistema makaron ita system loss. Ro system loss nga ra everyday una aglatara kada bill naton sa kuryente. Aman, kasi may mga problema nga ginatan-aw ro aton karanga National Grid Corporation or NGCP. So everyday hagos may ginatawag nga ranga pag-upgrade. May mga yellow alert, red alert sa NGCP. So may mga kwan ron, may mga problema nga ginatan-aw kita mga katrupa.

0: bantay natin ron, Roraing House Bill nga ginduso against sa system loss charges mga katrupay sa aton sa Pilipinas sa aton nga mga bisyo. Okay? Alas 8:58 na raton karang oras. Sige na, kung abos yung kinatsimpo man no, sa aton karang pagpangalaga. Iba karang mga mainit ng mga topiko. O aton rang istoryahan sa ibang mga news and public affairs ita XFM Calito. Standby sa masunod nga programa Servisyong Katropa with Katropang Clarity Ad. Naging kabulig nato nagdaging kakbay. Iya sa aton karang pagpangalagad, makaroon karang agahon. Siyempre sa aton karang technical side. Kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tulintino. Sa kahit patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Ari Hercules. Sa kakbay man nato, nagkabulig sa pagratsada, itaton karang mga balitaan, katropang Claire Tiad. Tangagan ko amon karang General Manager katropang Edwin Garin. Siyempre ramon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ako man si katropang John Alinascan. Nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, X

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: X-FM.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 8 minutos, mga kadaliwan sa oras, sa it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: rin niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. May rin niya gahon probinsya Itaclan. Panwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa ito niya pag-arangkada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita ng adlot Lunes. Exciting! Monday na naman, Agosto at Tres, dagong 2026. And of course, gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Kamusta? Kamusta rin yung bukada kinyo? It adlaw, it Lunes, mga katropa. This is the first day of the week. No, unang Lunes, para man sa buwan, it Agosto. Wow, buwan ko no itiguto, maha. August yet, ah. Ay. Gawin ko tabi ka tropang Claire everyday tayo, tiguto, maha. Ay, taol at ana, no, mga katropa. Pwede nyo ginasinghan siguro nanda nga sa mga manguma, ro Agosto hay tiguto. Ay, syempre, di karon do kasod niya nagapananom pa ang sanda, ro iba nagapananom. Tara? So, wag init harvest, agro kagabanan karon, depende pa sa panyempo, eh, di ba nga ni, nag-umpisada na, rutig uugan, ay, makasubo ko, matro natatabo sa mga taramnan, itaton niya mga mangunguma. So, good morning, happy, happy August, mga katropa. Naway, nakapag-August, be good na ba ang lahat? August, be good to me? Or ikaw naman talaga ang bad katropa?
1: Exciting!
0: Tandaan nyo, mga anak. Charot. Tandaan ninyo, kayo ang gumagawa ng sarili nyong grado. So, wag iasa sa iba. Okay, ang takbo ng inyong buhay. Especially ang takbo ng buwan na sa inyo karon niya pagpangabuhi. Nakadependent aron sa inyo karon niya. Abilidad, nakadependent aron sa inyo karon niya pag-ugali man. Diba? So, naway, haron lang doon na para sa buwanita Agosto, i-bless pagit kita every day and makaangkon kita mahaba nga pasensya para sa tanan-tanan nga mga bagay-bagay. Diba ka? So, doon doon aton karon niya gina-wish gid na pangamuyo every day mga katropa. And of course, Kuya, sa katatalas Gisa Gahon, mga katropa, magkutod yung mamin sa mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186 o may mga katropa, 0998-591-5186. And of course, rato na yung pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato ka rin yung pag-welcome sa mga katropa na to, niya nakamonitor tutok na sa mga transistor radio FM bonds, nakatune na sa PAM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy, happy Monday. O yeah, sa mga katropa natin out there, yan, naka-monitor na sa mga radyo, mga katropa, pwede kayo mga mag-monitor tutok man ha. Samon karon niya Facebook live streaming, live na live, raton karon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililibas, amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Samon mga katropa, live na live, raton niya pagpangalagad, hasit alas G sa agahon, samon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Manami doon mga katropa, mas manami igid kung i-power share ninyo raton niya live. Kay man, the more the merrier gid kiro na raton niya pag-ililiba mga katropa. Pwede gid ha, kamuna nga mag-komento kung ano man gusto niyo mga ipabot ninyo, yung mga query, ano man gusto niyo ipabot sa kabugusan nito niya pagpangalagad ay mas manami nga i-comment sa ato niya Facebook live. Agud, mabasahan ko gagi, alright? So, good morning mananay ha, sa mga katropa nato. Yung mga drivers with lovers, rain or shine, anytime, anywhere. Nagaburo biyahe gid ano man rupan niyempo ay nagataristari si sa ito niya Banwat Kalibo Provincia Itaclan. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Well of course sa ito niya mga katropa sa may Kalibo Public Market, sa ito niya mga vendors, mga negosyante. Good morning, happy happy Monday mga katropa sa may Kalibo Shopping Center Kutob. It magabot ito niya pagpangalagad pag ililipa sa Isla at Boracay, Mainland Malay, sa so 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Itaclan, mga kagapit ka probinsya Hanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, meron niya gahon mga katropa. O sa mga katropa man nato niya overseas. Filipino workers o kon OFW sa mga partit kalibutan. Ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening mga katropa. Download na hayo kung niyo pagkalipatan mag-download. XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kami naman kabilugan XFM Network Philippines. So mga katropa, 4 dago na, 4 free man doon. Hindi ka mo magkabaga kayo, waka mo't bayran sa pag-download ng XFM Radio Mobile Application. Ang mga katropa, highlight and follow man, ramon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5, para man niya mangin updated kamo sa mga balitaan nga nagakinatabo sa inyo nga palibot, diba? Sa ato niya, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan, niya pungsod Pilipinas, all over the world. So, dapat updated. Kaya kada sa legit niya Marites. Hindi lang basta-basta Marites back. Pero, factual grana mga kata para mga chika.
1: Exciting
0: morning sa mga katropa nato, nakatutok online. Kay karapang TJ Nino Deloxilidad from San Francisco, California. Good morning. Karapang TJ, agsabilog karon nga igtanlok Sulidad family. Good morning everyone. Karapang Wawi Season from Ganzon, Hamindan, Capiz. Good morning mayong aga. Karapang Wawi kagsabilog nga season family. Tayo Paul de Martinez Jr. Good morning sa Aliputos, Numancia. Ag sa mga katropa nato no, nasa may probinsya hospital. Good morning ha ag sa mga katropa natin sa XFM Kalibo Fans Club at sa Aklan Riders Club. Tanan yung mga members ni Karunahit, mga Riders Club. Good morning, good morning, good morning everyone. Kamusta rin yung charity ride kahapon? Tayo Poldo. Hi, first Sunday of the month. So, kagabanan ka na hindi ka rin ginaschedule, no, mga katropa. Ruan ang mga charity ride for a cause. So, good job. Good job kita sa ito niya, mga katropa. And of course, good morning, good morning, good morning. Good morning man, happy happy Monday sa mga katropa naton sa barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa bilog karon niya, Beltran, Isugay, Bardola sa family. Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning. Kaya ako ulit gag, sana karon niya bilog ka pamilya. Always kita rin niya nagsigabong, roana karon niya monitor, roanda nga mga mini rate. So good morning aga. Of course, sa Tres Marias, Kahilig family ha. Good morning. Sa Tambuan, Malinaw, sa bilog karon niya, Villanueva family, Yabot family, good morning, everyone. O nakaroon sa DJ Chance, Lichon, Manok, and Leampo. So, good morning. And of course, sa Dangkalan, Malinaw, Habal-Habal Boys, good morning, gid-ana ha, mag-durudahan, drive safe, gid-ana mga katropa. Of course, sa Biga, Malinaw, kay Uncle Nonoy, kay Auntie Divine, kay Tutu Ian, Tutu Ivan. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Of course, sa Sitchob, Oblina, Bonsur, Banga, bilo karon niya, Villanueva, Beltran family. Yung nakaroon na sa Mabulay Rice Mill, sa Galingan, Bao, nagasigabong na naman. Monitor ni Uncle Sinti. So, good morning, mga katropa. Sa barangay New Busmang, Mercedes Village, bilog karon niya Alfaro, Lau Flores, Pulmones, Ligayo family. Good morning mga katropa. Happy happy Monday. Karabang Jory Jorpo. Good morning po my dear madam. Have a nice Monday. Same to you. Katropang Jory, keep safe with Anna. Drive safe always sa mga heavy equipments. Una ron sa Tabaaw, Banga, Aklan. O mga katropa, sa ito niya pag ililiba, pag pangalagaad, raya ni karang porsyon. Kaya ito man na ni Katon, itraya karang nga Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, kung nag-uusoy kamot kanamiton nga klase, it can be very healthy one. Kanamiton paro lasa. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Senton Gold Coffee Mix si Manamigid para sa aton karon nga ikaayong nga wasa. Ginapabasko kararo aton yung resistensya, white side effects, may santon, malunggay, spirulina o garlic. Mga natural nga sangkapa nga makabuli kontra sa mga nagkagainyain no, nga mga bagatian. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix, may glutathione man, collagen, para sa mas makinis aga manami naton karon nya mga panit. Ag sa mga katropa naton nga mga mahilig magkape apang may gina-monitor nga sugar level bo sa may mga diabetes di karon apang waman ilat mapait nga kape haya ka mo sa Santon Gold Coffee Mix bangod raya ay may natural gray mura nga pangpatamis sweetened by stevia mga tao para Santon Gold Coffee Mix ay makapasatisfy kids aton karon yung mga coffee cravings makabulig ka aton yung mas maging productive everyday ngani start your day with the right cup of coffee at syempre good news sa mga katropa sa aton karon yung mga katropa mga loyal ng mga listeners try nyo karon yung paborito ng Santon Gold Coffee Mix ay available sa tanan niya branches at Mercury Drugstore nationwide so bago pa magkaubusan bago pa kayo maubusan bili na kayo no, ng marami naming stock ng Santon Gold Coffee Mix sa tanan niya mga branches it Mercury Drugstore sa tanan niya butika sa inyo karon niya mga lugar although nare-restock man niya gay, pero syempre kuha mo na ilang ma-delay it pilang minuto ka mang harin niyo karon niya pagkapikapit inyong favorite ni Santon Gold Coffee Mix ay mag-abota kamot stock sa inyo karon niya bagay hay sa kanam ito na nakaramang katropa madali maubos sa mga butika especially sa Mercury Drugstore so for the gold na ha mga katropa Santon Gold Coffee Mix produkto Tiesto Health Incorporated nagkapikago nagnami parugawas ag nagwapa kapawat ba saan kapawat 21 minutos sa mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay ha sa mga listeners natin out there. Mga katropa sa uman, magwas inyo karon yung mga radyo. Live na live, gid. Rato niya pagpangalaga. Rato niya pag-ililiba. Sa amon karon niya, official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, pwede ginyo mga katropa, mas minamigid niya i-power share. Doaton karon niya live. The more, the merrier. Kita giliba makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw it, Lunes. So, dapat ha, Lunes pa lang. Kasi baga kinusmao, jagi di karon do iba.
1: Exciting!
0: Man, mga katropa, kinusmao dahi yun. Basi magkinusmao ka lang sa bilog na buwan it Agosto, di ba ga? So, dapat ha, good vibes sa gihapon. Aga, hindi natin pagpabayaan niya mag-iral do negativity do bad aura sa aton karon niya palibot dapat ay it start with us nag-umpisa lagi katon mga katropa do good aura para mas mag-spread spread the wings pa
1: exciting
0: spread the love spread the good vibes mga katropa sa inyo karon niya palibot ay sa may mga klase ha uy sa mga college students naton especially sa iba karang mga eskwelahan sa mga private schools o nag-arangkada na ro first day of school
1: exciting
0: ay syempre sabi natin mga college students nga ra iba taro mga iba-iba taro di karang mga schedule so sa may mga schedule di karoon it mga 9:30 or around 9:10 a.m. amat-amat na kamo di karoon mga katrapat himos iba sabi first day of school pa lang
1: exciting
0: sa mga freshmen bang di karoon ay late kagagi na may ano kagagi ho may image kagit pagiging late so manami na mga katropa nga first day of school hay manami yagi araw aton karon yung mga kaganapan sa eskwelahan so good luck ida na God bless inyo karon yung journey sa college life indeed nga roller coaster ida na sa college life mapa emotion tanay na kung sa high school ay more on exciting pa lang no mga exciting part ita pagiging ano nato na kumbaga pagdadalaga pagbibinata more on emosyon do ginahasa katod sa college tanan yuta ay ang roller coaster literal mix and match ida na mga katropa ro mga imo mabatsyagan yung imo makaganapan sa college life di ka may nagasugod imong pagiging madiskarte especially sa mga tight malang manro budget ta importante makasugod ito eskwelahan na diskarte pid gidrain karno nagairal mga katropa so good luck and God bless sa atan karon yung mga college students now it will start your journey sa inyo karon niya pagiging college student. 24 minutos sa kataliwan sa oras, alas 9 sa gahon. Ngayon mga katropa sa ito niya pagpangalagad, standby tuto ka mo, haray ka naman naming balita na naman niya hagad ka ito. Ito niya bagong kalibo administration ni bagong kalibo Mayor Jury Sucro. Oh, grabe ta na mga katropa. Masobra 10,000 mga school bags. Nga may mga school supplies ro ging panagtag, ging panupod ni Kalibo Mayor Jury Sucro. Of course, sa bulig mata ng mga mahugod karon niya team No? So, sa aton gara nga pag ililiba, makaibahan nato sa mga dugang pag inyo detalye, makaibahan nato si Sir J.R. Arante, Romedia Head, it bagong Calibo News. Imagine, grabe to, masobra 10,000 school bags with school supplies. Mabahot ang bulig sa mga ginikanan aga. Do pag-ingan nyo sa mga unga magtuon pag-idit mayad, di ba? Kay man, bago andang bag, may mga bago sandang school supplies, di ba? So, nakaka-inspire, no? So, mabaho nga bulig, especially mga kani sa mga ginikanan niya, may tight budget. Pero mga school supplies nga sa mga inunga, at least ay nakapiyan-piyan sa budget ni nanay at ni tatay para sa naging first day of school it mga inunga, andang mga estudyante. Baka na that school supplies, baka lang it, bagong sapatos ni Nini ag ni Toto. At least, may bagong sapatos ag, or sandals, or step-in si Nini ag si Toto. Or bagong school uniform, diba ga? So, big help siya. Yakman, makapiyan-piyan, yakman, makasave it sa budget, it mga estudyante. Especially sa mga wagrid budget, mga katropa. Especially sa mga wagrid budget to buy new stuff for their children, abi mana. White budget to buy new school supplies bag saan da karon niya mga estudyante. So, mabahura nga bulig mga katropa ro, raya karanga naging initiative ni Calibo Mayor Jerry Sucro. Imagine, naro, masobra 10,000. So, masobra 10,000 yung mga inunga ka mga ginikanan ro hapasadya through this program ni Calibo Mayor Jerry Sucro, no, mga katropa. So, okay lang doon yung pag-arehas ka mo with bags. Ay, pangalanan lang dahil ninyo, agad, hindi ka mo mag, magsagala. Mas iba't kumpara sa sobrang dalit, mga inunga mag-uli, ay, iba't ang bag, no, anang hahablot, ay pag-arehas sa net bag. Ay, buta kininyo pala tandaan nga, raya taro inyong nga bag, agbukot sa inyong nga classmate, diba ga? So, bukod importante ko ano nga klaseng bag ro imong gamit mga katropa, ro importante ro imong nga pagiging porosigido, determinado magtuon, no, raya karahay kumbaga instrumento si Calibo Mayor Jerry Sucro nga kamuhay magporosigi pagit sa pagtuon. Ro ibabe ay nahuyatang magamit ito yun nya bag abutang ka pareho bako nga ni mga katropa dito ninyo pagisipon. Ulit inyo tang isipon ni at least makaagto kamot skwilahan, at least may gamit ka mo, di ba? Ro intero importante karon. Sa unga tagyapon nakadepende ro anda karon nya pag improve ro anda karon nya pag panguna sa klase ro andang kung paano sa matuto. Bukod taron it's andang mga gamit sa inyong mga gamit. So doon primero ato nya ituro sa ato mga inunga nga bukod importante ro mga material nga bagay. Ah, importante gyapon ro values nga ginaturo naton sa ato mga inunga. Pero importante gyapon ro pamatasan ag paano sa na maka-appreciate sa mga ginatao kanda. Ag of course ro nag-alab gid aron nga determinasyon ag pagiging porsigido nga makatuon. Na so bukod tat importante ro mga gamit nya ron. So ambako ang instrumento gat agid si Calibo Mayor Jerry Sucro para mas ma-inspire kamo nga magtuon ag makabulig ra sa mga ginikanan niya. Gusto kahit papaano ay makatao mat bagong gam, a bag or notebook, school supplies anda karon nya mga inunga. Sa iba nato nya maabong nga mga ginikanan ro kapos sa budget maski na sa school supplies it anda karon nya mga inunga. So mabahura nga bulig no mga katropa sa aton nya mga ginikanan at the same time mas ma-inspire mainganyo ro mga inunga nga mag tuon. Anda na tagad niya presensya. Anda na tagad niya pagiging porsigido, determinado nga magtuon ro kinahangan ay may school supplies na ag supportado mas na maginikanan magtuon. Okay? Rin pa minarog ginasinghan nato niya. Samtang may nagapatuon, samtang may kahigayunan niya makatuon, hay magtuon gid mga katropa. 29 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Bo, good morning, gida. Nay, nagapuro pang api. Ay, gamiton gid aron kung Sandon Gold Coffee Mix. Nagapuro pa nga pi aro ato nya mga katropa na sa Barangay Andagaw sa Bulukor nya Melgar family. So perfect ron kung ro inyong ginahigup-higup nga kape early in the morning pagangay mga produkto mga kape it Yes to Health Incorporated. Barato gon. Tested and proven epektibo. Manami para sa aton nga ikaayong ngawas. So mga katropa ha, tandaan ninyo Monday na Monday smile. Kau di karon nagakinusmaod. Kanami gid ana birahon ro imo karon yung sungad.
1: Exciting.
0: Hay kahaba-haba og tagdo imong sungad gyud kinusmaod. Ayot kinusmaod di karon mga katropa. Hay nakaka-apekto ron sa imong palibot, sa imong environment. Sa mga katropa nato na, yung mga unang gida sa front line. Unang gida sa mga adlaw-adlaw, agahon pagangin, nag-atubangon sa kliyente, nag-atubangon sa mga nagkinahangan, nag-inquired, bulig sa gobyerno. Ay, tandaan ninyo ha, tax itawrog pasweldo kinyo. Ayaw ninyo pag malditahan, maldituhan, yung mga nagkinahangan nyo, especially yung mga gapagapit kinyo na sa gobyerno, gapangayot bulig. Sayod kita ninyo ron niya, hindi man mapangayot bulig kung wait, ginakinahanganan or what ginapangatuba nga problema tapos mo sumauran nyo pa.
1: Exciting!
0: Nami gilain biraho na yung mga sungat nyo nga kinusba o para bang sila yung may-ari no or anak ng CEO e tax naman ng publiko yung binabayad sa kanila. So masinaling kagaoy ka-pressure do trabaho ayaw natin ron ipabatsyag ipakita hindi natin ipautuwas sa mga kliyente sa mga pumuguyo or dahil ka ng mga gakinahangan nag-agtungan nyo na kinyo para mga yudbulig makapiyan-piyan makapahaganhagan sa nang nabatsyagan bangun sa problema ay may na-confine sa ospital may namatayan o kung may nagkamasakit or nanuman niya problema di ka nun tapos kusmauran mo pa tapos ugtasan mo pa ay pag-resign lang di ka nun.
1: Exciting!
0: Ah, so Monday na Monday ha huwag ganun everyday huwag ganun mga katropa be compassionate. And dapat ay may ano ginagata, humanity. Wow. May pakikipagtao, no, mga katropa. Katropang Aljun Dirilo Navarro sa Ruelan Junior Barbershop na sa Poblacion Banga. Good morning, good morning, good morning. Gita na katropang Aljun. Ay sa mga katropa, solid katropa Nathan out there. 32 minutos, mga taliwang sa oras. Italas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby tutok. Sa ito niya pagpanumbalik, makaibahan natin si Sir J. Arante, Media Head, it bagong Kalibot News. Magpanumbalik ito after yung magpila ka mga reminders, kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M.L. Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.L. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M.L. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayumay na balaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Cool.

0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 38 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon, sa tunya pagparumbalik programa ang serbisyong katropa. Sa gihapon makaiba ninyo katropa ang Claire TN. Uy ha, sa mga katropa nato yung mga late tuners out there, sa uman ha mga katropa, haya, magwasan nyo karon yung mga radyo. Mag-monitor tutok man, saton karon yung Facebook live streaming, live na live. Raton karon yung pagpangalagad, pag-ililiba. Saton karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, for the gold na ha, mga katropa, tutok sa aton karon. Katropang Merly Kabugnason, good morning. Happy, happy monitoring. Katropang Jory Jorfo, kapag gakinusmaod, walang papasok na enerhiya, walang blessing na darating. Dapat always laging smile. Kahit walang jowa, at smile pa rin para may darating sa buhay. Sana all. Gabi na ka-positive person si Katropang Jory Jorfo. Sana lahat na Katropang Jory. So, thank you, gidana sa imo ka nga. Pag imo nga ugali nga pagiging positive always. Sad ko nga may mga problema man nga ginaisip, ginapagdaanan si Karabang Jory, pero mas ginapili permi gyapon na nga mag-spread it positivity, no? Especially sa aton nga mga programa sa XFM Kalibo, always present kiday mo ra. So, thank you gidana sa imo nga presence every day Katropang Jory Jorfo, sa mga katropa natin sa Barangay Tabao Banga. Good morning. Good morning, good morning everyone. Well, of course, good morning man, Anay. Sa mga katropa natin, ha, ngayon nag-monitor na karoon sa may barangay Old Buswang, Bogit Ana. Nag-monitor, bilogan niya, De La Cruz family. Uy, happy, happy Monday, gali, Anay. Sa mga katropa man natin niya, nagbuhugaw, gita, anong pa, bako, ni Kay, na first day of school, ito, ato niya mga college students, may mga nagbuhugaw, gita, nagita. Karabos, agarandang oras pa sa first day of school, ay naggagas it oras, agot, hindi, nga mali tayo do yun gid angani bakas itinunog inyong alarm wa man ninyo ginabanguna ginapatay malang man agtugog o man ay ano purpose it inyong alarm nga ron kag ako nga hindi man kamo magpa bugtaw exciting ayo nakamot alarm kung patyon nyo malang man ninyo ag magkatugog it o man another 5 minutes ay another 5 minutes konde late ka sa first day of school mo lagi sa ito yung mga college students. Especially, mas tata naman yung mga students. Kapin Monday makaroon. Gaba na, di ba, may aton kita karoon niya. Flag racing. Mas kaysa trabaho man sa mga government employees nato may flag racing. Gidrayon doon kada Monday. So, late agad. Pero yun ay ibang tawot or nabugtaw sa imong alarm. Ay, wakating gihapon na binagabangon. Literal na pinatay mo lang at natulog ka ulit.
1: Exciting!
0: So, good luck mga katropag. Naway may mahabang pasensya ang lahat ta ngayong Monday. First Monday of the month. Pinagapati man kamo karo mga katropag. Arubuan ita. Agosto ay tigugutom. Medyo bilog nga buwan ay pizza di peligro. No? May abo nga mga bagayran. Ay, ang kilala nga ni nga to, maski mo kumatatabuhat, Agosto, abo matagyapon niya bagay na.
1: Exciting!
0: Adlaw-adlaw tigutom, adlaw-adlaw pizza di peligro, ay survive man gyapon na. Salik yung sagyapon sa Ginoo, di ba nga mga katropa, no? Importante, huwag ka nagpamintaha, ha? Importante, nakaka-survive kita ng walang inaapakan na ibang tao.
1: Exciting!
0: Di ba nga? So, at least, ay, survive kita in our own. No, hindi kumakapit sa patalim. Pwede kumapit sa iba.
1: Exciting!
0: Sabihin ko mataliwis, wak! Siyempre, hindi, no, mga katropa. Hindi na magkumapit sa patalim. Kung sayod natin niya, wamat manamigid niya ikatuga sa aton niya pagpangabuhi. Ibis nga makabulig, mas nagdumok pa ka to. Diba? So, sige yang, hindi natin ipairal do saying, August ay tigutong ba si baga... isa buhay man ninyo or kakahambaw ninyo ha, may kung ginmanifest lang tuloy ninyo, ag, medyo nagminatuod at aman yan, aga, ma, wow, taka mo na motivate nga ron ho. So, kung hindi na ito ipairal mga katopar, mga ginasingahan ng tangaroon niya. Augusta, Haiti, gugutom, everyday hay pizza di peligro. Wag natin yan i-manifesta. Na, hindi natin pag-isa kabuhi, although nababatsyagan natin, pero hindi natin ipairal. Ah. Hindi natin pagpabayan niya, manaiga, no? Mga katropa, ang amuna nga ginasingahan kapin it mga katigurangan. 43 minutos makakaliwan sa oras it alas 9 sa agahan ng mga katropa sa tanyang pagpurpadayin sa tanyang karunyang pagpangalagand sa piyang linya dana si Sir J.R. Arante Media Head it bagong Kalibo News. Sir J.R., good morning, welcome sa programang Servisyong Katropa, sir.
2: Good morning, Katropang Claire, and good morning sa imo karon nga mga tagpamati sa imo karon nga programa sa XFM Kalibo.
0: Alright.

0: Right. Sir, ang bako ni kayo na, mas sobra 10,000 yung mga school bags o yung panupo ni Kalibo Mayor Jury Sucro. Kad una, sir, bago rin pagbukas itlase or hasta makaroon ongoing gihapon?
1: Pero total na itong katropang clear nga 10,000. Umpisa nga nagpungko, no? Si Mayor kara bilang alkalit ba noong Kalibo. Pero doon do total na itong almost 10,000 plus.
0: Umpisa sa first year na nga ito, 2022?
1: Ah, yeah, oo, katropang clear. Pang-apat niya dag-on, I think, mga ginhimuon makaroon,
0: okay.
1: No? Pero pagpanupo, didirect lang yung mga school bag. So, sa for this year, di pa natin ma-identify kung pila, no? Ro, aton karoon yung matawaan. So, hundreds ng mga inunga man. Possible. Pero makabato na didirect lang yung mga school bags with school supplies nga this week natin kara pag-aumpisahan nga pag-apanupod sa mga public schools. Yes, sa may banwa karon ita Kalibo katropang Claire.
0: Alright. So, ano tada sir, dumasabla 10,000 ay mga school bags with school supplies ay mga nakabaton karon mga kalibunhon yang geda.

0: para maka-avail do atong karon nga mga estudyante katrapang clear.
1: Sir, dahil yung mga bags, iya malaman dagin na ubra sa Banuat Kalibo or gina-order pa ninyo sa ibang lugar?
0: Gina-order gid no along Metro Manila, gina-order gid ron imaw gina-deliver ta iya. So parang ging ano gid no, ging pasadya gid para sa aton karon nga bagong kalibo, para sa kalibo katropang Claire. That's why nga medyo mabuhay-buhay kasi abo-abo ang gina-ubra nga bags no, and syempre hay do budget man abi naton karon na hay sa aton karon nga sa aton karon nga ano no, sa aton karon nga mga inunga.
1: Oo. Sir, may posibilidad ay han ya. Yala taron ubrahon sa aton nga Banuat Kalibo sa mga bag manufacturers, abi man mga nag-ubra yet bag sigod nga mas makatao pag di trabaho man sa mga negosyante sa Banuat Kalibo probinsya Taklan, kumbaga support local, may mga posibilidad abing matabo ron sir.
0: I don't know ang katropang Claire no, kung may mga mabaho kita nga mga supplier at mga bag, but siya wak gid abik. Iya sa aton karon. I don't know kung may iya, wak pero may medyo wak pasayod kung may una gid katropang Claire kita nga mga gasoplet bag no. So manami matamatuod kung may makaruyo no, para kasi mabaho aboro pwedeng mabuligan trabaho and rekaroon niya makabulig sa aton karon niya maaklaanon. So medyo makarunay, medyo uwa pa kasi may mga supplier gid abi si mayor nga ginabuan no sa makaroon niya lugar nga yearly ginadeliver niya sa aton karon niya Banuat Kalibo.
1: Alright, oo. Sir, ano dara no, every pasukan ginapanupod gid ni mayor, may mga instances or yung maski na bukod inuga balik eskwela yung mga ginatao yung mga makara school supplies kung matabi nur mga unga tay o pata natapos o klase o panay nakakatunga hay ro iba hay ubusyot ana ro at karon yung mga pages it notebooks or what the house it mga gamit may mga makara nabi mana sir.
0: Yes, katropang Claire, bisan ka no pa nang bukas ng klase, medyo late, late yung taman nga ni matuod, no? Pero sa akon yung pagtanaw, medyo every August, kid mat agin na-deliver, di karoon yung mga school supplies naton. And bisan may mga bags, kid mataraton yung mga estudyante, may unang hapon nga, uwait bago nga mga bags, katropang Claire. Kung bagay, kung ano bag nga, kung mga nataliwan niya dagon, di man lang bag makaroon. So kung kutawan sa bag makaroon, katropang Claire, mabaho nga bagay. At the same time, do mga school supplies nga ron, dasik man doon maubos, no, katropang Claire, mabaho nga bulig nga kung maubusan sa datpapel, hindi kinangan nga magbakay, no, roa na karoon yung mga parents, together with the Crayola, iba pa, kasi haron, may kabaylo, no, so, bisan papaalin, bukon itanan, kayang magbakay at mga school supplies, kasi mas kinauna ro mga kinangan nun, itanda karoon yung mga inunga, no, sana karoon yung mga ginikanan, so, that's why katropang Claire nga maano no mabaho nga bagay ron nga mga matawaan sa datre karon nga ano school supplies bisan makaron.
1: All right. Sir, may idea ikaw sa makaron nya batch pilang bilog ro iga panupod?
0: Wa pa gid kita katropang Claire numbers kasi may mga gaabot abi may mga ginahuwat pa kita no. So kumbaga hay di pa naton ma total overall tanan but ginatos ko mga unga ro possible gid nga matawaan karon. And aside di karon kung amat katropang Claire no sa mga school supply school bags hay may mga palibring ice cream man si mayor and lugaw para sa aton yung mga estudyante.
1: Mm-mm. Sir, paano ro pagpili sa mga makabato try ka ng mga bags with school supplies direct ka mo sa direkta ka mo sa pamunuan ni eskwelahan or ginapalista-lista man gihapon sa mga makabig nato niya kubos sa kubos?
0: Iya abi sa aton nga poblasyon no, hay may una kita nga mga kabaw-baho gid abi ro mga estudyante naton within poblasyon like sa Kalibo Elementary School pilot pilot ang section doon katropang Claire. Do sometimes no ro agi na coordinate gid kita sa mga teachers nga kun sino ro kinahangel or sang ka grade young or grade 1, grade 2 makaroon yang. Pero sa ibang eskwelahan sa mga baryo hay house tanan katropang Claire na tatawaan gid naton doon. So no need nga para wagit it pinasahi, no? Kung baga tanan tao ang ginakount doon. Pila man lang man doon sa dyante, matuod sa mga barrio like sa Briones, sa Mabilo. So pila man lang ng mga estudyante. So tanan doon na hay matawaan gid except iagid sa aton karong poblasyon nga kabuabo. Tabi pilat ang section per grade. So hindi tanan hay matawaan gid. So kung sino gang gid, no, anak ang ma-identify nga need tao ando yun. Pero sa ibang school matahay, tanan mat-anatatawaan.
1: Alright.

0: unless may mga karamihan gusto kang iduga mga pagpasalamat, aga of course sa mga rayang mga estudyante, mga inung ano nga sunay makabatod ano yung nga in behalf of Kalibo Mayor Jerry Sucro, ano yung mensahe kadagod nga saan naman niya pagtuon no mas ma-motivate sanda sir.
1: Yes, si Mayor Juris, no, wag nagakalipat sa mga estudyante natin sa atong karang Banwat Kalibo. Bisan simpleng bagay, no, sa kita nga, mabahot aron nga bagay para sa iba. Rura karon nga pagtaot mga school bags and school supplies nga kada dagon, hey, medyo obligasyon yun ni Mayor doon nga matawaan no, atong karon nga mga inung. So, gapasalamat kita, mangon nga mga karaya klaseng aktibidades sa ratong nga kalde. At syempre sa mga unga doon sa mga ginikanan nga roon, suporta ng dahil unagit kay Mayor, no. Kilaga, gitabit mga unga si Mayor. Or so kung every time nga magpanupad si Mayor mga bags sa eskwelahan niya nga imo mismo gaagto ay kailangan gid imo grabe gid aro mainit nga pagbaton karon kana katropang Claire. So do you know nga do you know nga agapasalamat kita sa mga nagabulig man syempre hay ginaano biran katropang Claire no ginaputos-putos pat aron ginahuway-huway pat aro ro mga school supplies nga ron. So bukod matapos lang adlaw so aton karon nga barangay first team ro nagamanihar no para sa pag bato-bato no ipagsuot it mga school supplies and school bags nato. So din malaka trabang Claire.
0: All right sir, thank you so much gid aman sa time nga ra sa umana nga gintaw ninyo kamo ni sa XFM Kalibo sir.
1: Abo man yung salamat katropang Claire no and abo gyud sama sa mga sa mga suporta man aga God bless sa aton karon nga mga sa XFM sa aton karon nga mga listeners sa inyong station.
0: All right. Mga katropa, 51 minutos mga talibang sa oras. Si Talas Mavis Agang. Thank you so much. Kay Sir J.R. Arante, Media Head, It Bagong Kalibo News. So, manami no mga katropa nga, Ruyun, grabit anor, masobra 10,000. So, apat niya dag-on yearly, gid-anor, pagpanupod ni Mayor, It Bagong Bags with School Supply. So, yun do manami karon mga katropay mas namomotivate ba o tama si Sir JR kilala gid mga inunga si Mayor na no? So manami taro impluwensya gid ani Mayor especially sa mga pamatan-on especially sa pag educate kanda pag taot importansya sa pagtuon no mga katropa. So sa mga makabaton ay God bless good luck sa pagtuon pagiditaray karang mga inunga. So tandaan perme nga ro wa taron sa gamit haro inyo karon yang pagtuon. So hamba ko nga ni instrumento si Mayor para mas ma-motivate ka mo, ma-inspire nga magsugod sa klase. May mga tawo nga haong perme magbulig, makasugod diyan sa eskwelahan, ro mga inunga nga especially sa mga inunga nga kubo. So mahambala to nya WhatsApp gag sa pagtuon no sa mga inunga nga determinado gid. So ruminatuod gid abi mga katropa nga kamaya dit sang kaisudyante man hay what or nasusukat sa sugod dit anda karon niya bags or gamit no kundi ay sa anda taron niya determinasyon niya may matun-an no ag makatapos sa pagtuon. So wat aron kung bag-o o kung ano rotatak itanda nga mga gamit. So kuto may ginatao kinyo gamit batunon ag magtuon it mayad. 53 minutos mga taliman sa oras it alas 9 sa gahon. Agray na ka mga katrapa nga porsyon hitod ka ito it's Santom Plus Gold Herbal Capsule. Uy mga katrapa for healthy body and stronger immunity. Inom ka mo Santom Plus Gold Herbal Capsule. Raya 100% herbal extract. Ginay, may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, egg, spirulina. Ginapabasko ka natin enerhiya sa gawas. Ag resistensya, ginalimpiyohan o kagawasan. Ag nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansi o blood sugar. Ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants. Ag nagaprotekta sa pagkasamad at selula sa kagawasan. Mga katropa, para man di karun na sa mga katropa natin yung may mga mataas nga sugar level. Sa may mga diabetes, sa may mga high blood. Ag permi baga mga katropa nga nagataas, mataas yung mga sugar level. Madali ka baga mag-aoy. Ag permi nga ginauhaw. Ay, hindi tayo pagbaliwala o na mga katropa. Yung sintomas ron it diabetes. Rosentum Plus Gold Herbal Capsule ay may ampalaya. Ag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate it asukar sa inyo karon niya mga dugo. Nga ni indigid pagpabayaan. Ro, mga simple nga feeling na may simple at ang pagkauhaw or nanuman no. dali ka mag-aoy, ayaw pa rin pagbaliwala o mga katropa. Hayro mga gaom naton, simple nga baga tiyagon or sintomas ay may may malubhaon gali or malala nga bagatian. So, hindi naton nun pag-uwaton. Sa may mga mataas, it's cholesterol na ha, o kung sa may mga high blood, agad niya makalikaw kamusa, masakit sa tigipusuon, hay mag-inom kamusentong plus gold herbal capsule. Barado ro inyong mga ugat bangod sa cholesterol. Abay, delikado gitaron ha mga katropa. Pa. Delikado ron sa high blood ag heart attack. So, garlic ag mangustin, si Centon Plus Gold Herbal Capsule ay nagabulig sa paglimpyot agagin ni dugo ag pagpanabait pag panabait like ka lang nga bad cholesterol. So, sayod naton mabu makaroon maskin na ano, pila pagat in their 20s, batang-bata. No, may mga ginabarubat siya gutana sa yung anda mga tagipusuon bangod man sa unhealthy lifestyle ag mahilig magkinaon it mga matampok nga pagkaon. So, grabe ro bad cholesterol yagi sa anda karon niya kagawasan. Ag, may pagagagi sa masakit sa tagipusuon. So mga katropa, protektahan rin yung tagipusuon bukod niya mang kontra sa sagang tao, charota. Protektahan gid rin yung tagipusuon kay bahan ro buganan niya pag inom o kun adlaw-adlaw gid aron ano mga katropa nga pag inom it Centon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Centon Plus Gold Herbal Capsule ay produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sara man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Of course, wala na ubus at stock. Paring may stock sa Mercury Drugstores at ano niya branches nationwide. Mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Centon Plus Gold Herbal Capsule. Kayo, ganyan yung mga katropa pagpilakan. Ruan na karoon yung sudlan o kung banig. It's Centon Plus Gold Herbal Capsule. Bangod rusang ka blister o kung sang ka banig. It's Centon Plus Gold Herbal Capsule. Ay pwede ganyan yung magamit. As your raffle entry, sa nagapadayo natin yung Santon and XFM libo-libong papremyo. So magwas mga katropa sa Centon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede man ninyong magamit as your proof of purchase to sangka blister o kung sangka banig it premium D3 soft gel capsule. Uy, manami mas sa tagipusuon na sa inyong mga tagipusuon ro premium D3 soft gel capsule. Sangka turbo, sangka blister man o kung sangka banig it turbo dietary herbal supplement for men. Aglima nga sa shake it Centon Plus Gold Coffee Mix. Literal, legit nga walang tapon sa mga produkto Yes to Health Incorporated. Healthy ka na, may chance ka pa magdaog it kwarta every week mga katropa. So every Friday, ito niya weekly draw and more than 100,000 in prizes rin nagawad kinyo para sa grand draw. Mga katropa, isugod sa sangka sobra yung mga proof of purchase. Isugat rin mo pangalan, address, isugat ko ano nga proof of purchase o yung ginagamit, contact number, agpermahan. Ihugog rin yung mga entries sa mga drop boxes, isa mga istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May ato man niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May ato man ang drop box sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga, and every Thursday, 12 noon ro pick up time. So mga katropa, pabakasaw ninyo, be healthy and get a chance to win big prizes na nagapadayo natin yung Santon and XFM libo-libong papremyo.
2: Exciting!
0: Exciting morning! Good morning, gidaana kay Ramang Ritas Adok Salvador. Happy-happy monitoring, gidaana ha. Drive safe. Ramang Ritas, wala nagapuro pa nga pe. Si Ramang Ritas makaroon. So, thank you, gidaana sa pag-monitor kay Ramang Rude Salvador Orcon. Katropang Ritas Adok Salvador. Katropang Dang Villanueva, good morning. Tama mga katropa, smile always. Libre lang naman mag-smile. Doon yun ang katropang Dang. Nagsakto lang, ha? Sibagay nililak. Hiniti-hiti, kagot yung sabinit. Hinalakhak at hindi karon nga watras na ibaut. Aron mga katropa. Katropang Jory Jorfo, ang buhay ng tao ay parang isang gulong lang. Hindi sa lahat ng oras, nasa ilalim lang tayo. Minsan nasa ibabaw rin ng mundo. Na umiikot, gulong pa kaya, do yun ginaangani. So, laban lang ng laban. Malay mo, ikaw rin ang nasa ibabaw mamaya.
2: Exciting!
0: Mamaya tayagi. No, hindi sa lahat ng oras eh. Sa ilalim ka mga katropa, may mga chances din na ikaw rin ang nasa ibabaw. Manami gidaron mga katropa kung kita ro sa ibabaw.
2: Exciting!
0: Exciting, di ba gama? Abot ang bago na the world is healing, life is beautiful. kapin ko nga feeling nato na yun. Kitawon man amat-amat nga nagaangati pa ya. So, pero, syempre, stay humble sa gihapon. Ipabilin na ro ato niya mga sikis sa ground. Okon sa kagugtaan. Hindi nato pagbabayaan man niya. Pati ro ato niya bilog nga gawas. Pati sikihay magpaibabaw. Hay, masiro. Imo karon niya ugoy magpaibabaw man. Ibawot aron mga katropa. So, stay humble sa gihapon. Tandaan, exciting ang buhay. Exciting ang mga bagay-bagay kung tayo rin ang nasa ibabaw. Di ba? So, laban man sa gihapon, mga katropa. Pero bang Jory, nagapati ka karon niya, mas exciting kung ikaw ro sa ibabaw.
2: Exciting!
0: Kung ro imong buhay. Syempre nga, life is like a tire. Or gulong. So, minsan tayo rin ang nasa ibabaw. Kaya exciting kita rin yung doon niya part kita rin pang jury. Di ba? Impunto alas 10 ratan niya oras. Wow, kita na ha. Thank you so much everyone. Sa pagtutok, sa pagmonitor, pag iba ka ko makaroon niya aga, makaroon niya adlat Lunes. Magaili ba? Magakalito man kita karahin aga adlat Marta. Same time, same station. Alas 9, as not alas 10 sa aga. Bantay man ninyo masunod niya programa Endless Love. Kaya namin ito niya drama hagad kato ni XFM Network Philippines. Naging ka-partner, kabulig natin technical side, katrapang Zipril Kate Palmon. Sa nga ganit ito niya station manager, katrapang John Allen Ascanio. Sa ito niya general manager, Sir Edwin Garing. So we're also supervision ni tato niya Ever Generous. Maalwan mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katrapang Claire Tian. Nga nag-aiwan kinyo tanan, it may red niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Monday! Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: FM. Madalas ako po yan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: sakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo ngagin buhat mo. Putigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, ibang mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: X. X.
7: F. M.

sa kasugpon sang aton na tahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san uka, mangit ako.

0: nom na abi siya makasalapo sang bagong anobya. Kung daog pa niyang lalaki nga, madali na lang mag-andropos. Kitama siya kasuplado.
1: Pilya ka, ha? Oh, pero siguro, ginahigugma pa niya si Greta. Kag-amuin ha, nga wala pa siya sang bag-o nga nobya. Kag-subong, nahadlok ako. Nga base ibala kong magbalik pa siya kay Greta. Tungod ari naman siya diriliwat. Oh, hindi ko gid-ina mabaton. Mas pakatamiison ko pa na mapatay na lang sang temprano sa makita ang akon anak sa luyos ang babae nga to. Gold digger siya. Buhato niya ang tanan para makakwarta lang.
0: Ma'am, nga ginbayaan ni Greta si Ivan?
1: Nag-isol siya sa kasal nila ni Ivan. Tungod naghina ang panubas namon sang humay. Tungod ginhalitan sang bagyo. Diyutay lang na pusla namon. Kagtungod sina, ginsuggest ko sa ila na sabay lo nga mangin ingrandi ang ila kasal. Buhato na lang namon niya simple. Apang wala siya nagpasugot. Nagpamatok sad to si Greta. Hasta nga naghisterya siya. Nakita mo? Dito pa lang, nagwa ng matuod niya nga kulor.
0: Sino nga lalaking ginupdan ni Greta, ma'am?
1: Si Darius La Chica. Siya ang pinakamanggaranon nga negosyante diri sa Amon Panwa. Siya ang lalaki nga ginupdan ni Greta. Mas nga manggaranon kagamhanan.
0: Ay, nagapakita lang nga kwarta lang ni Ivan ang ginalagas ni Greta.
1: Gusto mo ba lang akon, anak?
0: Wala. Doon naglupad mo ng espiritu ko sa nabatian ko sa iya ba?
1: The silence means yes.
0: Hindi malikawan. Ano kay kagwapo giman sang anak mo, Ma'am Anita?
1: Oh, maayos siya nga tawo. Nagmag-ulag siya tungod sang kapaslawan niya sa paghigugma. Ano abi kun tuon-tuoron mo na lang pagpakuno-kuno? Parehas ang ginapapati mo kay Greta nga nobya ka sang akon, anak.
0: Ay, ginakaugtan niya ako, Ma'am.
1: Oh, sigurado nga hindi. Gusto mo pala gabuligan ko ikaw na mapalapit sa akon, anak?
0: Ay.
1: Willing ako nga mangintay-tay.
0: Ako.
1: Tungod gusto ko ikaw.
0: Tungod bala kay naluyagan ko ang luto, mga adobo?
1: Hindi lang, ina.
0: Well,
1: hindi ko mapaatag kun nga. Siguro, mother's instinct. Kurni man niya ihampal, apang iha. Sa imo ko lang nabatsyagan nga pwede ko isalig si Ivan tubtob sa katubtuban.
0: Bisan anak lang ako sa isa ka driver, kagkabulig sa sulod sang balay.
1: Ang pinakaimportante sa tanan, amo ang pagkatawo. Kag indi ang iyang background iha.

0: unang adlaw ko sa buong sa trabaho. Gani, templano pa ako nga nagbangon. Sigurado, nakaluto na sa pamahaw si Manang. Kami na lang nabilin diri sa balay. Tugod, nakalakat lang mag-asawa sa pagbakasyon. Magwa na ako diri sa kwarto ko ah. Manawag na ako. Ba? Si Ivan? Nagkapasalod sa mayor na portahan? Ah, halin siguro siya sa pag-jogging. Tugon makita, gid. Ginapamalas pa siya. Tagsunok man sa ginasoksok niya. Kagala. Fitting ang ginasoksok niya, kamiseta. Kini makita, ginang maskulado niya ng lawas. Ang iyan jogging pants medyo halog pero makita ganun naghahanol sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Kilika kong panulo ko sa iya antes pa ako makasala. Manaw na ako.
1: Lawaga nga pa,
0: unang adlaw sa trabaho ko, remember?
1: Excited?
0: Super. Tugod magkagwa na ako sa prisuhan nga ini. Abi mo, hindi ko ikaw ang pan. Sugod sang una na itong pagkita ay, wala ka na sa ginahimo. Kunang taasan ako sang tingog mo. Tagas lang magsugot ay kita. Tapos, gulpi ka lang maakto nga mahapos ka lang palapitan.
1: Ah. Isiling naton, nga manami lang ang mood ko subong.
0: Ay, kumpani, adlaw-adlaw, manami ang mood mo.
1: Pinky.
0: Wow, kanamis ang panghambal niya sa ngalan ko ba?
1: I'm sorry sa mga nahambal ko sa imo.
0: Ay, ginkibot mo rin ako subong nga aga, Mr. Santo Domingo. Kung nagadam ko lang ako, kumpani, hindi na lang ako makabugtaw pa. Para pala nga, hindi na kita magsabtanay sa tanan nga oras.
1: Ginasiguro ko sa imo, wala ka ng gadam ko. Mapatawad mo bala ako?
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Consider it done.
0: Idulong mo ako kung magsulod ako sa trabaho.
1: Kunin ang gusto mo.

0: matapos na ako ilis. Kamakita ko si Idalom si Ivan na nagahulat sa akon.
1: Ay, kagwapo gadya sa iya.
0: Manaog na ako. Diba sibila kung magbago pang pensar niya kung matakaan siya sang pulat.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: Tika.
1: Sister Paige. Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
2: Sister Paige. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah!
3: Sister Paige.
2: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: X.
2: F. M.

0: You are so beautiful.
1: Thanks. Ay, nagtugang na ganun kagwapo niya sa ginasuksok niya.
0: O ano? Nakapasar bala ako sa standard mo?
1: Pwede na.
0: Matuod?
1: Pareho mo man ang porma ang ex ko.
0: Let's go.
1: Oh, nagdulog kami sa tubang sang honor type jeep. Dili kita masakay?
0: Obvious ba? Unless gusto mo nga magsakay sa auto nga wala sang preno? Pero I doubt kung gusto mo nga sa morgue madiretso sa baylo nga sa eskwelahan.
1: Eh, paano ining ginasuksok ko?
0: Hindi man siguro makahuluya kung isakay mo inang ginasuksok mo sa daan ko nga salakyan, miss. Sige na, magsakay ka na.
1: No way.
0: Malayid ka na.
1: Hindi bali na. Sa maguba ang poise ko sa salakyan mo ngayon eh. Nga road tracks ang basurahan. Wala ba na sa taxi dere?
0: Tricycle lang nag-existir dere. Kung hindi ka magsakay, bahala ka. Kagsugiran ko ikaw. Istrikta si Miss Dagohoy, ang head sa registrar's office.
1: I don't care.
0: Bahala ka. Basi wala ka pa nakasugod sa imuobra, ginpahalin ka na dayon. Paminsara, wala ka pa nakapirma sa kontrata.
1: O hindi. Nadumduman ko naman si Daddy.
0: O ano? Masakay ka? O kung malakat ka sang pila ka kilometro?
1: Masakay eh.

0: ari na kita. Amo na ning eskwelahan nga obrahan mo.
1: Ma, ano ini nga klase sa eskwelahan man? The haunted house?
0: Hindi ka magkabala ka. Wala sang morto, Dre.
2: Good morning, sir.
3: Hey, sir. Good morning.
0: Good morning, ladies.
1: Wala. Amo ini nga woman hater? Nanamian mo magpakyot sa mga babaeng estudyante, Dre.
4: Excuse me, malate na ako. Basta pwede mo na ako nga mabuligan na magkapanaog dali sa salakyan mo?
0: Madali lang.

0: Gagawin niya ang bago nga clerk?
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am Zinia.
1: Yes, ma'am Zinia.
0: Karika, itudlo ko sa imong pwesto mo.

0: kamu ini menginvesto mo.
1: Hindi. Kagamay. Kagaginot. Dumaguba man ang puwis ko, diba?
0: Isulat mo diri sa form nga ini ang grade sa mga estudyante. Halin sang 1930, tugtog 2020.
1: Ay, unang adlaw pa lang sa obra ko. Boring na.

0: oras na ako nagasulat. Hindi man siguro malain ang magpakuway. Nagkasakit na saan kamot ko sa sulat ba?
1: Hi!
0: Ba, may nagbugnong sakon? Ay, hello!
1: Kabudlay mangitas ang kwarta, no?
0: Siniling mo pa.
1: Ako gali si Carl. Kagang nagapadulong dire. Amo si Philip. Si Paul. At si Cesar.
0: Ginakalipay ko na magkilala ka mo, tanan.

Ay, lasing ko na sa hapon. Ay, sa katapusan, makauntat na ako sa pagsulat. Kikaalay, nagisun kamot ko. Ay, mahimos na ako ah. Kamagbuadri sa building.

0: Pinky?
1: Yes?
0: May sugat ka bala?
1: Uy, pula sa parking area ang salakyan ni Ivan. Sino man? Sino man nabing masugat sa akon?
0: Boyfriend mo?
1: Wala pa kuya sang boyfriend. Sa subong.
0: Yes!
1: Oh!
0: Kung na mo, pwede ko nga mag-apply?
1: Ay hala! Abi ko anay kung ang mga probinsyano, pulos pangharana lang nahibalan, kaya di makahibalo magpahangin. Ikaw ya, direkta ka ng pangaluyag.
0: Ay sus, panahon pa na yan ni Mahumang Harana ya. Hindi na nayauso subong. Fast forward naman kami ng mga prom day, no?
1: Kung sa bagay.
0: Abi ko anay kung boyfriend mo na si Ivan?
1: Oh, nga nakasiling kasi na.
0: Nakita ko kayo na nga gindulong kaniya eh.
1: Paano ko siya mangin boyfriend? Kay allergic siya sa mga babae?
0: Ay, napiyaran mo man gali?
1: Paano nga hindi ko mapiyaran? Kaysa lang ka balay ang amor ginaistaran?
0: Ha? Sa balay ka sa mga Santo Domingo nagaistar?
1: Oo.
0: Mayo lang gali kay direk ka na pinsaran niya i-recomenda.
1: Oo nga, ahaw. Tungod bala kayo nakilala mo ako?
0: Husto! Pwede ko bala ikaw nga matulong?
1: Sige. Para makakinot sa pliti.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
9: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
9: Premium D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
16: FM.
17: Santon Gold Live Testimony.
18: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: XFM.
23: Sister Pain.
24: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
23: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
25: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang

0: katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sanfon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:49 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad nyo Udrodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Udrodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuwayt, Kalibong. Mayadayad nyo Udro at Law. Welcome sa aton makaron nga palatuntunan.
1: Sentro.
0: Adlaw kita makaron itdaya karang Lunes. Unang Lunes sa bugan it Agosto 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad. Ako si Katropang Ninyo Rogin Teodoro. Well, ro aton anay pagpanamiyaw pagabi-abit mayadayad nga outro at now. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ililiba. Katropang siya, wakita it Facebook Live. Waya nag-a-appear do aton karon nga live. Ag, syempre, ako rin yung karang mangin alagad si katropang Ninyo Rogin Teodoro. Ato na nay pagpanamiyaw pagabi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga wakit at live. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karang nga pagililibas, sa aton karang nga pag-rurat sada. Sa uno segundo distrito, ay aton karon nga probinsya karon itaknan. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kaama naman syempre sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok iya sa aton karon nga kabisera Banuwayt Kalibong. Sa aton karon nga may probinsya, sa aton karon nga may isla it Boracay. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton man karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karon nga pagrurat sada sa mga kaingod natin nga mga kaprobinsyahanan. Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Sa magabutan, itatun ka na nga pagpangalaga. Itatun ka na nga pagarurat sada makaroon. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta ro aton karon nga sang maaga makaron nga udro adlaw mga katropa? Sa aton karon nga mga suke nga naka-monitor ag nakatutok na katon. Abay mayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suke man nga naka-monitor sa anda karon nga mga panimagay. Kasigabong naro anda karon nga mga radyo sa makaron nga pang orasoon. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Kumusta? Ro mga nagaog ilabas sundo na mayad-ayad nga udro adlaw ha.
2: Wow!
0: Sa mga nagatutimo-timo. Sa mga nagailabas aga kino pagang itilabas. Agwa it plano nga magilabas. What plano magilabas? Busog pa man na katropang sana all busog.
2: Wow!
0: Sa tanan-tanan natin karon nga mga suki, sana nga mga panimagay, samtang nagapahilay-hilay sa makaroon nga pang orason, aga nagapamati, nagatutok iya sa aton karon nga palatuntunan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, hindi man aton pagkalipatan ay pagpanamiyaw, pagabi-abiro aton karon nga mga suking tagpagamati, nga nakatutok, nakamonitor. Katon, waro aton karon yung mga mangunguma, mangingisda, mayadayad nga udro adlaw sa mga kabukiran, sa mga pangisdaan runa, sa bibit baybay, na mga nakatutok katon makaroon. Sa aton karon yung mga suki man, na mga empleyado sa opisina, pampubliko, ag pribado karon nga sektor. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro!
0: Mayong udto! Siyempre, sa aton man karon nga mga suki man nga nakatutok katon. Sa aton karon nga bahin itaya karang aton yung mga drivers nga nagasuroy-suroy sa makaroon. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Sa aton karon yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro.
0: Kumusta ro aton karon nga udro adlaw makaroon? Nagaro iba kara, naga timo-timo, nagaw ilapas.
2: Wow!
0: inyong ilabas duna sa mga aton man karon nga mga vendor sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan ha. Naka-monitor, nakatutok na katon una sa aton karon nga mga municipal public markets man. Sa mga nakatutok man katon sa aton makaroon nga Facebook Live, mayad-ayad ang outro adlaw kinyo. Pwede ka mong mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot. Iya sa aton karon nga palatuntunan, XFM Kalibo 96.5 sa amon nga Facebook page. Pwede man ninyo i-like, i-follow, i-share do amon karon nga official Facebook page para karon nga maging updated man kamo sa mga nagakaganapo. Maya sa aton karon nga may probinsya karon itaklan. Aga syempre sa tanan-tanan naton karon nga mga suke sa mga overseas Filipino workers nga naka-monitor nakatutok aton. Ayad-ayad nga outro adlaw kinyo, mga naka-monitor sa XFM Radio mobile application. Ayad-ayad nga outro adlaw sa tanan-tanan. Kung ano man inyong karon nga ginakasakuan, mga hilikoton makaroon, apang naka-monitor katon, siin man karon nga platform sa radio man, sa Facebook man, sa YouTube man. Abay, welcome sa aton karon pala tuntunan Sentro.
1: Sentro, Sentro.
0: Sentro sa mga balitaan, sentro sa mga komentaryo. Aton karon nga pag-aug istoryahan, nag-aton karon nga pag-check yaron. Sentro makaron nga udro adlaw. Sa aton karon nga pag-tutukan, sa aton karon nga pag-ililipa. Ibinin niyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada aton nga palatuntunan. Ano rong mga sentrong balita nga aton karon nga pag-check yaron? Pag-atala kayon sa aton karon nga pagratsada, sa aton karon nga pag-ililiba makaron. Unanay kita sa mga nagagkuan aton karon nga mga balita lokal. Isang ka persona ina sa may Banwat daya karang nga malinaw ginserbihan it daya nga search warrant, baril ag bala na recover. Standby kamo karon sa report it aton karon nga patrol. Naging tutukan na kaina ni katropang Christian Villanueva ag katropang Ariar Culans. O ay may hamaan it naghupot-hupot daya karang nga illegal nga armas, illegal nga baril. Una sa may bahin it malinaw. Aga ano ra may mga nag-report na usually abi makaruyon basta mga ginaserbihan kat search warrant ag mga armas. Usually ron may mga nag-report dun mga katropa nga maurunduyon do daya karang nga plastada. Sige, aton dun nga pag check yaron ha. Sa aton karon nga pag pangalagad makaron nga udro adlaw. Samtang sa dugang pagid naton karon nga mga balita lokal, naton karang nga pag-aug istoryahan pagatala kayon. Sa aton karang nga pag ililiba. Periyahan una karon sa Puok Jetty Port nga gintukod. Apisar nga wat daya karang nga ginisuhan it daya nga permit. It Barangay Puok. Si punong barangay Ludi Pinos ginpahayag wat aman naron it mga permiso nga ginbuo nga mga dokumento sa daya karang nga barangay. So ro na tabo ta kara tukod anay permit later. Makaruyon ta na gali itukod anay agulihil at aroraya karang nga permit. Hamat na ibutang duduyon nga ron nga periyahan nga wapat mga permit apan anay ayuson anay ro mga permit antes ka karon makabutang it daya karang nga mga makaruyon nga mga aktibidades. Syempre gina kung katon mo ginabypass mo ro gahom it barangay and even do aton karon nga local government unit it Banuang Kalibo. Sige, standby ay istoryahan aton don. Ano nga periyahan da sino tag iya kara mga katropa? Ba nga nito't iba, base man na malakas. Ano klaseng malakas? Malakas at maganda. Perting sugid. Sige, istoryahan taron sa aton karon nga pag ililiba makaron. Sa dugang pagid naton yung mga balita, balita national sa aton karang nga pag pangalagad. Makaron nga adlaw ha, dudaya karang nga ikapilaunta. Pang pilang Domingo go, nagpang pilang adlaw ni Taya karang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Prosecution magapresentar itatlong dugang mga witness para sa Daya karang misuse of confidential funds. Kaya karon mga katropa, ginasalang at prosecution o ikatlo karang witness para sa Article 1 or alleged misuse of confidential funds. Agro ginasalang makaroon ay si COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Ano gumando mga masayuran kara? Ano gumando mga magagawa rekaraya sa cross-examination? Itaya kara nga nasambitan karon nga witness. O day 11 yun da, itaya kara nga trial. O kahaba-haba o tagali, naka day 11 yun at daya kara nga trial. Sa iba pagid naton karon nga mga balita, sa aton karon nga pagruratsada, balita National Dugang, wa nagbuhi or wa nagatao it plea si Senator Rodante Marcoleta para sa kaso nga paggabag sa Presidential Decree number 46 sa Sandigan Bayan bangod sa nakaplastar nga petisyon una karon sa Korte Suprema. Mo nagdihon it anak karon nga plea. Ang paghinambay natong plea, either not guilty or guilty mga katropa. So wa imaw nagdihon it anuman nga plea karon. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karang pagapangalagad. Dugang sa aton karang pagaililiba. Bagyo update kita makaron. Update sa raya karang tropical depression Luis nga ginabantayan sa sugod itaton karon nga Philippine Area of Responsibility. Tropical cyclone wind signal number 1 padayon gihapon nga nakapasaka sa pilang parte it Luzon. Ay napabilin it daya nga tropical depression o kabaskog kara samtang nagahugag. Panorte sa Cagauran it nasidlangan it Aurora suno sa tropical cyclone bulletin. Itaton karon nga pag-asa makaron nga Agosto 3. Ihirayang nasipwetan sa Cagayon nga 135 kilometers nasidlangan it kasiguran Aurora. Nagakararubasko gitangin nga nagaabot sa 55 kilometers per hour. Agpagbugso nga sa 70 kilometers per hour. Samtang mahinay raya nga nagahugag pa norte. Sa gihapon nakapasaka ro tropical cyclone wind signal number 1 sa mga masunod karon nga lugar, central ug eastern portions it Cagayan. Daya karang eastern ug southern portion it Apayao, eastern portion it Caringa, eastern portion it Mountain Province, eastern portion it Ifugao, ag northern portion it Aurora. Karon do aton karon nga latest weather update, makaron nga adlaw it daya kara nga Lunes sa ginabantayan naton karon nga bagyo. Kita mo pa sa lisero ana karang dagagan yung manitaya karang nga bagyo kasi nagbalik si habagat. That's why makaroon yun. Ayakaton, localized thunderstorms, dudayang ma-experiensya naton. Mga katropa, iya sa aton karon nga probinsya karon itak. Nami matanga ni aton karon nga weather makaroon.
2: Wow!
0: No, manami karon nga magpupahangin. Na kahapon sang adlaw git ang grabe it gagom nga tawa managsilak wa managugan asaw-asaw gang git hayra ro mga balita naton nya aton karon nga pagachekiaron agaton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagarurat sa da sa aton karon nga pagililiba makaron and syempre magsta check man kita karon it balita report it aton karon nga patrol nga nakatutok na ka standby na sanda karon nga tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni katropang Ariel Culans ag ni katropang Christian Villanueva. Oras na naton, alas 11.04 sa Udro Adlaw, aton nga oras. Raya karang a portion, raya karang a balitaan, ginahatod katon mga katropa, itaya karang a kaping healthy. Bagay na bagay para karon sa mataas, ro anda karon nga mga blood sugar. Mag-premium D3 coffee mix na kamo mga katropa. Kasahid kamo, nga raya nga rang premium D3 coffee mix, tatlo gamang karon ka mga ingredients. Dudaya kara nga Una, saraya kara nga nasambitan kara nga kape. Una, kararo mangustin by vitamin D3 aga stevia. Kasaid ka mo, nga dodaya kara nga vitamin D3 sambilog sa mga ingredient at premium D3 coffee mix. Vitamin D3 mga katropa, ginabuligan kita karon nga pabag-uno no aton karon nga tuan. Ginasuportahan man kararo aton karon nga immune system a ginaregulate na naro aton karon nga mood. Ginapanami mananaro aton karon nga mood mga katropa. Para ra sa bone and muscle health nga ginatawag naton, ginabuligan it vitamin D3 roraya karang para sa aton nga muscle ag bone health nga ginatawag, and ginasuportahan dodaya karang muscle strength naton ag ginapalikaw na nakita kara sa bone loss nga ginatawag naton. Kasi kung mapag-on ag matibay ro aton karon nga tuan, makalikaw kita sa mga fractures, no? Kun amatay, hindi naton masayuran kun amat dun eh. Diba ga? Kun may mga aktibidades kita nga mga mabugat. Ngani, mag-vitamin D3 na kamo mga katropa. Magwas karon, may una man da nga stevia nga natural karon nga pampatami sa mga nagalikaw sa mga maasukar karon nga kape. Ay mag-premium D3 coffee mix na kamo karon. Ginapabakod ro aton nga immune system ag resistensya sa gawas, nagabulig man nga makontrol ro aton nga blood sugar levels bangod sa natural nga asukar, maghalin sa stevia. Wa ta kamo karat kakubaan kung mataas inyo nga blood sugar mga katropa, no? Kung may ginabatsyag or may diabetes kamo pero gustong-gusto nyo gapon nga magkape, mag-premium D3 coffee mix na kamo. Nagabulig man ra nga papag-uno no aton karon nga tuan ag ngipon. Ginasuportahan kita sa pang-adlaw-adlaw ka sa mga coffee lover ag nagalikaw sa matamis, nagalikaw sa mga mataas sa blood sugar, mag-premium D3 coffee mix na kamo. Mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Available man sa Mercury Drug Store ag usuyagang ro premium D3 coffee mix. Pati man sa inyo karon nga mga mag-apit nga butika sa inyo nga lugar. Premium D3 Coffee Mix. May kapikangon, may Santone ag vitamin D3 ka pa. Rayara, produkto Etiesto Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Oy, good morning anay karon sa mga naka-monitor katon sa aton karang pag-arurat sa dama karon kay Jury Jorfo. Good morning sir. Shout out lang gali kay Shamin alias Mengga ibaw gid ana. At nadumduman mo pat si katropang Shamin nga panghinduna pat ara kuno imaw. O kinamo nagakurino tara ana karon nga dahi. O shout out gid ako no kimo katropang Menggay. Oo, siguro hay i-follow nyo lang abi si katropang Menggay sa TikTok. TikTok sa sinya ni TikTok. Ina sa hambaron it mga content creator ay sa black up ko no.
2: Wow!
0: Kung Facebook ay blue up.
2: Wow!
0: Kung YouTube red up.
2: Wow!
0: Nakadepende siguro sa color gid matay no. Sige, ha, shout out ko nang gibo ka tropang Shamin, no. O, katropang Jory, ano yung ilabas una? Ah, said ko nagaog ilabas ka ma. Para bigyan manami ro ana karang asuga eh. O, happy listening kay Moruna ha sa Banuet Banga. Kay Sir TJ, noinuik ng luksulidad. Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kay Sir TJ, noinuik ng luksulidad. Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Gid sa San Francisco, California. O, mayong udto gid sir ha. Nakamonitor ka ton sa aton karanga pag-ililiba. Kay Wawi Season. Good morning sir. Good morning man. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kimo. Kay Miss Jorlyn Antonio, good morning sir, watching sa Occidental Mindoro, salamat po. Uy, magandang umaga sa inyo dyan sa Occidental Mindoro.
2: Wow!
0: Tumatagalig tayo, di ba Tagalog kayo? Tagalog, di ba Tagalog kayo dyan sa Occidental Mindoro? Correct me if I'm wrong. Kay Mary Jane Nogerasa Andrade, watching ko noon sa Barangay Turalba Banga. Oy, sa mga taga Turalba Banga, mayad-ayad nga Udro Adlaw King. Naka-monitor ka ton. Pwede ka mong mag-comment inyo karon yung mga greetings sa taga Miyawon iya sa XFM Kalibo 96.5 sa amon karon yung official Facebook page. Parang nga mangin, mabasahan naton. Kung reklamo mataron, sige, plastar mo rin karon. Kung greetings ron, sige, plastar apagin. But anyway, sa aton ka nga pagpangalagad, sa aton ka nga pag-ililiba makaron. Update anay kita, mga katropa, sa Raya karang tawag natin impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. So ginasalang na makaron daya karang witness ambilog sa mga witness ita Raya karang prosecution ikatlo ra imaw nga witness ha, sa Raya karang misuse of confidential funds mga katropa ay or do article 1 no alleged misuse of confidential funds agro ginasalang karahi si dating COA ICFAO state auditor Roderick Wamil. No, kasi do ginagauman makaron mga katropa hay nagapadayon makaron do pagtalakay sa ginapahayag saga nga pagasto sa 612.5 million nga confidential funds it office of the vice president ag Department of Education tag imaw pa karon do daya karang sekretarya si BP Sara Rosecretaria et DepEd. Ag base sa update nato na nagabot do daya karang sa Senado rukinahon karon nga mga dokumento may kaangtanan sa confidential funds it OBP ag daya kara nga DepEd.
1: Sentro. Sentro.
0: 16 tanan ka mga senator judges represent mga katropa ag may una karon nga quorum. Di kara kaina hay nag-declare it 5 minuto nga recess si presiding officer Chis Escudero para nga ma-check ag ma-examine itdaya kara nga depensa rumanga bit-bit nga dokumento itraya kara nga prosecution.
1: Sentro,
0: so doon do daya kara nga update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte or kontra karon kay Vice President Sara Duterte. So, di kara, basi kung katon pa ay mahaba-haba umat arang ano eh, mahaba-haba umat arang nga cross-examination kasi bag-o gumando daya karang nga witness nga gin-presenta. Pag hinambag abin naton nga ra, sambilog pa lang da sa pila ka mga articles of impeachment, no? Nga ginapresenta it daya karang prosecution mga katropa may four articles of impeachment abi no na natapos yun do dato nga tong grave threats iya kita makara sa article 1 misuse misappropriation ag irregular liquidation it confidential funds ag 112 million 500 million para sa office of the vice president nga confidential funds agro nabilin nga 112.5 million ay confidential funds it Department of Education so ikara naka sentro ro article 1 it impeachment nga ra mga katropa so di karara masairan kung ano ro mga magaguwa guman mga katropa kung ano ro raya karanga magaguwa ri karaya sa ginpresentar na naman karon nga witness it daya kara nga prosecution mga katropa
1: sentro sentro.
0: So di kara I don't know depende ra kung may una pa karang cross examination nga matabo pag-abot abimana sa raya karang tawag naton halimbawa mana sa daya karang ano do depensa kung may una karang cross examination mga katropang siya, una si katropang RR. Basi mabuhay yan, pasudla lang abi mao iya agod diretso ro aton karon nga plastada ay nakaplastar do akon karon nga mga naka line up ro akon karon nga ano akon nga topic ko no?
1: Sentro.
0: Sige. Sa aton karon nga pag ililiba makaron, sa aton karon nga pag rurat sada makaron. Oras na naton, alas 11:15. Sa udro adlaw ro aton karon nga oras. May dayad nga udro adlaw anay karon ha. Oy kay nang Grace Rambunay may dayad nga udro adlaw nang Grace. Nakilabas yon. Mayong udtugid kay Dang Villanueva may dayad nga udro adlaw man nakamonitor nakatutok iya katon sa aton karon nga pag rurat sada sa aton karon nga pag ililiba makaron nga udro adlaw. Iya nakita sa aton karon nga ibang mga balita. Kasi kanugon ro aton nga oras no. Kaina may una karang agin patigayon nga sangka pagserve na naman pangpilaut arang search warrant no pagserve it daya karang search warrant una karon sa may bahin it daya karang banwa it malinaw ag gintutukan na kainay taton karon nga patrol si katropang Arier ag si katropang Christian Villanueva. Sige, hindi naton pag pabuhayon pa mga katropa si katropang Arier, kumusta? Ano ro plastada kara kaina katropang Arier?
2: Katropa na Rodino. Dahil karang operation naging pangunahan itaton karon nga CIDG Aklan no kung sa sinyin patigayon di karang search warrant particular sa may area ita barangay Kinalangay sa may Kinalangay Nuevo una karon sa may Banua karat Malinaw katropang Rodin. So may mga 6 a.m. gun man kaina no? Dahil karang ginpatigayon no nga search warrant kara actually ru kwan karare kara nga subject may nabuo kara kana no sana karon niya panimagay no ray karon niya homemade shot yan tag mga dinati baga
0: no pero ga gaano pa ta
2: maka pwede pa ta ka oh ay, kasi
0: makabangbang
2: bilog
0: tayo
2: oh makabangbang pa mas daya nga dayon bilog no ka mga bala kara ru nga na recover
0: homemade agalera
2: homemade ta tag mga dinati gid niya baril kung baga katon sumpak no
0: oh sumpak
2: do tawgo na to no so ray karang subject person 43 years old ag nahakutan na matani naton karon do
0: pag sabat kapag istorya nyo kana nagasabat mataimaw
2: una mataw galing una gidro limitador limitado gitan no ra
0: ay haman kunot may anak ang arang sumpak
2: In the way mo ka meet lang eh no kung si inhalin no katropa nga Rodin doin karon nya baril wag itay mo nagsabat karon bata sino matani kay barangay Kagawad Vicente Rebito junior no itaton karon nya raya nga kwan nya ra Kinalangay Nuevo nga wa mata record no ray kara nga subject person naton or pagpagupok ambi manat dai kara nga baril nga na kwanan itaton karon nya kwan mga Kagawad or barangay council baga and then roana bi karang mga barangay tanod man so posible ba nga masita no katropa nga Rodin day karang subject person but sa part no it aton karang si IDG.
0: Pero paano kasi kung uwa it do yun nga nagreport uwa man it record so paano na monitor nga may sumpak imora
2: well sa part but ano it aton karang si IDG no katropa nga Rodin day karang subject sigon is nagapagupok mo ita baril no sa part it si IDG ah but sa aton karon nga barangay council
0: sa si IDG ta may report
2: sa si IDG no may report siyempre depende marabi matuod no katropa nga Rodin kun siin makabati ita report no ru daya karon nga kwan kung sino mataro nagsugid no ay range draw gaban-gaban no din do naga operate no so si IDG tagid kay nakara ru naga operate so ru ana karang aplastada panday man ra imaw no naga kung ginapatawag man ra imaw no ay kung si sinoro naga paubra ay din da nang karon niya trabaho mat so may mga laga man imaw no nga mga sapat like baka mga baboy ag manok ru panimagay nga ra Madya agin ubrag at alalaramin ko payag-payag at abaga no sa pag-alaga man na
0: may asawa ay maw
2: may na ho.
0: Una man asawa
2: una mata ni unga pangaro jin actually ro anak karanga unga pa nato na kutana eh. Pilang bilog ro anak karanga unga mata but ro panimagay nga aging serbihan no itaday karanga search warrant sa tabok tara no itaday karanga suba kumbaga ro anak ta karanga bagay may sarilit imong bagay no kubo gat agidra no sa tabok nga para una ron na yang kwan siguro para mag-alaga ang git kasapatan kasi di niya bingar sa tabok suba magayo utagid no do mga panimagay di karo mauman sa aton karang barangay kapitan no
0: mauman sa mga kaiping bagay
2: di niya panimagay no oo mincho ging kwan na tara gimbutang-butang para mag-alaga bagay anak karo niya kasapatan no magayo sa mga panimagay na batro anak karo niya mga panimagay ay kagapit bagay man yan ni kagawad man no that's why karon niya
0: pero kung si kagawad maghambag wa matat
2: pagpagpok wa takuno
0: bukon matarat nagainom wa mat nagainom
2: nagainom
0: kasi usually kung nagainom ngaron hay una sa ginatawag naton karon nga agwa di para mataranta ay do usually karon hay nagapagupok riot baril
2: ay dugang ani ni kagawad kung nagpagupok di man man imot baril ay mabation man man sa amon yang panimagay no do haba ni
0: pero kasi id kamo no sa aton karon yung mga katropa kita ninyo makaron sige-sige rong mga ginaserbi nga mga search warrant. Kasi rong ginapunto karon ito ato yung karon yung otoridad is i-surrender ninyo no like sa mga waparuna wat mga papeles ro anda karon pag wat papeles ginahambag abi nato nun nga loose firearms undocumented nga mga klase it mga baril nga ra ay mas mayad lang i-surrender lat aninyo kaysa at least wak pakamot pa nga yes, tubad nun nga kaso kesa mag may maisirbihan pa kamuruna itay karang search warrant
2: may kumbaga ka, so, sa aton niya ni Ron niya kuan ni first aklan na
0: PMXC oh, diba no? May anda nga programa Ron
2: programa nga bugas Baylo Armas no
0: hindi oh, atranda Armas Islan Bugas
2: oh riyon ana katropa nga no din ay sa subject mata syempre ginin pamalibaran na matara aga dindon hay ginakot na matanga ana aga
0: sa inabodo dayang sumpak sa inbanda sa bagay na na
2: sa sugod hindi na tumamba kung sing ulihiyot ta kitabi kita man no katropa nga no din so daya hay bilang sangka self defense no aro
0: ganang hambag
2: so, ganang hambag ko day karanga
0: sa may kaaway may self defense
2: ay din yun matabi gaban man matuod no kagabanan
0: kasi kinangan mo self defense ngayon kung may kontra ka eh ay,
2: siyempre ang panimaga medyo magayok matuod sa mga kwan no sa tabuk pat dahil karang suba so hindi mahambag tawo ro tawo nga kung sino matana no ay gaban yaban din ginobrat ato niya mga igbang hod niya may mga self defense no hindi kita maiwasan may sigaw or sanduko baga or baril ro problema sa baril siyempre dapat may kwan may dokumento no kompleto sa papeles doon kita dapat ron. Kasi kung uwa, eh, possible kita na ron serbihan kaya kita mo dahil karang search warrant kaping ko nakatimbre kita naro aton karon niya authority. Kasi kabaabo ta karang nagatimbre no aton niya mga municipal police station no or aton karon niya PIO or aton karon niya si IDG ano pa ay doon kita ro gaban no nagaserbe no ita daya karon niya search warrant. So dapat kita ano sa magmanghod naton kaping kung kita ay gusto naton mag tag-iyang ko baril no ay ipaagi na to no sa legal no nga proseso bago kita karon nya mag
0: sino yung na-interview to
2: anyway no ru dai karang nagipangangutan naton kay na si Barangay Kagawad Vicente Rebito Jr. no ru aton karang kagawad ita kinalangan ni Webe so imaw ra kang tropa nga no Jane ru subject person ay una undi dron magapangatuba ra sa kaso karang pagabag sa
0: bukod matat loaded ro barrel
2: bukon no bukon sipirado sa bala ima or
0: sige sige
2: oo so pamatian na ton oro payag ni Barangay Kagawad Vicente Rebito Jr. ita kinalangay nuevo angol sa gitpatigayon nga search warrant katropang rojen
3: ano pwede mo matawaan kami eh, background ko aton karang nga subject person nga ra
4: pwede man siya
3: sa imo karang barangay
4: pero sir nayabi nga lang ato nga yung search warrant natin makarong ano ray ako na sir nga ka kagabit bagay
3: oo oo
4: ay siguro ay wag na diya karatin nyo nga may iso gidokin nyo nga na yung tawag magain kung sa ako tabi tarang nga sir nga pag kung ay mukumat ano rang tao eh huwag nga ni kami kisay nyo nga may anak kaling nahukupitan nyo nga armas Okay. Then tawad nga rai, bukod man ito. Kasi yung bangara nga, da, ininom ko sinsiin, daywa matara. Ay, nga niya nga, kung sa mga ginatawag nga, nasusinggit, huwag apulupok nga rabaga siya rai. Kwaman ka apulupok.
5: Huwag matreklamo abis sa barangay na.
4: Huwag matreklamo sa barangay na.
5: So, minti na yung abis tayo sa barangay
4: na? Ay, nakara nga, miss, daywa sandawa.
5: Ay, daywa sandawa. Wasan mo nga.
3: Di mo gata isagara ka gawad? No?
5: I mean, ano rin ang karang trabaho?
4: Ay, anong trabaho ko rin siya rin ka pumanday nga rin. Tiyawagun mo rin mo kung nungwat-awat ay ka kubra man mo kung matawad.
5: Iya, katagid mat ah. Oh, yeah. Sa inyo.
4: Iya, yeah, man naman. Masinsing barangay rin kung halimbawa kung ano tawo oh. Ay na ginakangay man gawin mo.
5: Oh. Anong hubot siya nga noon kakapit bagay ka mo? Magapit yung matagali rin yung bagay nga. Iya man.
4: Dayabi nga rin ng paligray, kanu at araya. Pero anong bayit ang anong itog sa pihak? Katuwa bila akong sinang, kalas pihak nga.
5: Dato kita na napinakamin yung bagay.
4: Oo, dato kita. Raya nga, kanu at araya. Medyo...
5: At sa pagpayad nga ito ang naging pagbray.
4: Yabi ng mga laga nga raw, manok, may baboy. May medyo manaming piso abik raya. Kaya sa nanag. Payad. Kanu sa nakaraya ni sir? Mga pila po yung bugan siguro.
5: Okay. Kaya na, pag abot ito na tala si EDG kay Mahalik, kamusta rong sitwasyon?
4: Ay, rasiray, dugay nga kibot itang seray ito ito nang sa amon nagsiguro may nagkuta naman ba nga kung sino magapit nga gawad tiraya ay nagkanto to siya itong tumani mga si IDD ay kibot nga niya ay ito ko sa bumbaga panay sir manay good morning ay si IDD at mana sir day ay si ba sir kibot matangon ay si IDD ta nagbukot at pulis malinaw ay sir makong tamaan ano makong do inyong pamanaw ay si amon man naginasert iya ho karaman na banda ho ay sino ba makon sir ay? Kailangan mo sir ay? O yung manalipat kang manak pangagan. Pilido makon sir. Siya may kang pilido sa iyon. Wagit mong natok ako nga pilido ang pangagan ay. Bindo. Ano nagkutan ako na ay. Sir makon ay among kapitan niya ay. Ito to sa pwisipi ang porsyon ay. Ano makon sir sugangan ko. Bumana sugangan man na sir. Sugangan ko ito.
5: So pagkabot niyo iya. Kamusta ako ang senaryo sa part ni ito ang subject?
4: Ay pag-abot naman yan ni Kapitan na ay karatakan nila ka pungko rin yung ginahandang na panman na
5: search. Oo nga.
4: Matawkay matimaw, mamatimaw magaat. Hindi nga siya nga nabi mga ursaw, matawkay matimaw.
5: Aminado matimaw nga
4: may buwan? Aminado matako nung ana matalo na nga sa armas na nga tawag.
5: O wag ita ka mo kagawad it nabatian na binga, sabi nagpupagupok yung mga nagtaliwan nga mga binulan.
4: Kung sa wag ita ko sa idea dahil nga ay nabing taon eh, wamat ganda at mga armas. So, dito na ako kikita.
5: Huwag na matrikod sa barangay din nga kuhan.
4: Wamat na.
3: Pero sa part ito ni si IDJ, ano rin ang panghumtanan da no, para ipatigayon doon karang sitswara?
5: Abe, may report na kabutin da.
4: So, yun nga niya, sir, ako, ano, hangawa ako. Ano ibig sabihin, sir, eh, kung si IDJ ruga, ano, ibig sabihin, may nag-report ka na kara?
5: Oo.
4: So, yun doon ay, ang ikasabat ng kaunti niyo, sir, ay, ako sa ka kana kung may anong kalitan ng iba o anuman o kasi kung may nahikaw nga may karamas ima o kung nag-report natin iwa ipasi.
5: Pero sa barangay kagawad wa kat natandaan abi nga may ginhusay ka mo nga ginkaimbulbaran na
4: kung parte ka na abi sir matawagid ako itatandaan nga ano eh dahil nga napungko ako sa barangay 2013 pa wahid na ako ma ano mo nga na ano sa barangay ha patawag.
5: So ano ang na-recover ka ina pag search?
4: Ang kataba nga, ano eh, umlabi kita, sir, kagunit na nung armasa ron.
5: So, sa subject, medyo sumpak.
4: Oh, medyo sumpak. Oh, ano ka nung sumpak ko, no? Medyo sumpak.
5: May balay mo?
4: Hindi, umbilog, sir, ay. Ako matangan yung kap-kap sa mga polis niya nga. Kung anong sandam lang, pakap-kap. Ay, siyempre, pakap-kap sa sandam dahil nga, base kung magdodaro, tagbay nga, yung sandang dagabaga nga, no? Ibutang ba man ito? Hindi mo lang, eh. Siyempre, sa mga makarabiya, sir, nga, ay, makaagi man ako makaray man yun ay medyo igon kita magpunta nun
5: sa search warrant kagawad ano ron nakabutang ito sa ano sa IDG search basa sa polis kung anong baril mong ginawa
4: anong baril mong ginawa sa dungin man ako sa
5: dungin man
4: sa dungin man
5: ako aminado man imaw
4: aminado man anam
5: na anam at
4: ang aminado man mo nga huwa ay mamat mong nabuhit ang papel.
5: So nag-cooperate tanda mo kayo na pagkabot ato ng mga kapolis
4: okay waman man waman man
5: pero tag ito mo dati kagawad ka nag-istar bilang kayapit ni mo wamate mo nag paungay, wamatay mo nagawala na.
4: Doon kita nga ni sila ko nga, wagit at kasabat ka na dahil nga, tasta abi nga, ito sa nandag sa karamanit, yung buwan na karayay. Wagit abi ako siya kami. Ako nga, nagawala. magating git naway o ano man wa kita.
5: Pero kung gabi eh, may nagiinom-inom di kara.
4: Ay, pantam na nagiinom karaya ay simple ay iyasan daw na. Pero kung namata, na kukuha ko matan na may gatagay-tagay para. Pero okay, matawa matang yung habi nga mga gagulo.
5: Matatamo ka
4: na. Kilamo, basta. Oh, man sila kabuhay, abi ka na mag-inom
5: eh. Kung basi ba siya si Bayaway, kung maghilo ngayon nagpahupo kaya, nawala na kabot sa barangay?
4: Ay, kung siguro sir ay, sa mong gasinungaling ay harum na ako at piyak eh.
5: Bati on magiti no?
4: Bati ko gede.
6: Bati on magiti no?
4: Medyo walking distance ka mo nila. Sipa man lang rupagitan eh. Walking distance lang
6: man. Bati ano kung magpagupok, bati ang
5: gito.
4: Bati ang gito. Agaan ng igmang na magkarahay, tanod man. Ibig sabihin, mahuya mo lang. Ano lagi igmang masita ka na kung ano eh. Sim tanod man.
5: Magpagupok ba ni Mao?
4: Oo. Doon niya siguro sir, kung ikataw nga, kung ano eh, matawa man ako. Idea nga. Dugangan ko na kung istorya na nag.
5: Pero matawahay, matake na, no? Huwag matay mo na. Nag-bisis, abi man, ang madagagan.
4: Mabuot mo tabing tao, ra.
5: Pero si Mrs. na, nung nadugat ako, no?
4: Asobuan na ako ng inay. Kasi ito gawang siguro, man.
5: So pag-abot na ninyo rin kay ina, iya si Mrs. na.
4: Gabot ako yung inay, what, ha? Katong nagsugan ka kong sambilo nga si DJ, ha? Pag ang tanako sa bilo nga kagawad sino sa bilo kagawad at pagbalik pa at ito pataka sa amo na eh.
5: Kapataka sa ito si Mrs. Nito huwag na kabalik iya
4: huwag kabalik sa mukaray basi kung may plano man nga sunod ka nang basi katod ka
6: well kagawad ano ro next take ka advice ki mo itatong ka rin si DJ sarang lahat ka nga subject person
4: ay huwag matanda mag-git advice ka ako ng mga si DJ basta ro ano nga kung ay kagawad man ay maamang man nang na-search siya makarang. Kapaibang nang handa.
5: Okay. Mas may kwan, may gusto ikaw ipaabot sa imong mga pumuyong kagawad niya. Mas kumbaga kung nag-upot arpas, agad nga malikawan niya maging subject sa operation ito ng mga kapulisan na kagawad.
4: Ay, ako na nga mga kanya sa ako nga barangay, ay karahay malisod o may atong huktan. Agad siya parun ay naya nga, kung may inyo man lang nga ginahuktan ay at ulit ang surrender it, madaling panahon dahil nga mabudlay pa ka mo kung dak pa nakikasuhan ni kukulong pa ka mo. Ngayon kung mahimog ka nga ato mga pamuya sa kinangayloy buhay, kung mahimog ka dahil pwede nang surrender atong armas. Yun pa siya.
6: Okay. Thank you so much, no, okay. Kagawad.
2: Alright. Sige, thank you good karon kay kagawad Vincent Tribito Jr. It Barangay Kinalangay Nuevo sa Banua itay karang malinaw no sa pag-serbit ay karang search warrant.
1: Centro.
2: So dingin niya rato niya hamba kung nagahupot kamot illegal karon nga armas. May programa ro aton karon nga kapulisan nga i-surrender nyo rinyo karon nga baril. And then, bayluhan dahin ka mo karoon it, raya karanga, bugas, no? May mga makaroon sa ng programa. Particular, para sabi ka rin, mga homemade nga rin mga sumpak, like makaroon homemade nga rin mga baril. Di ba ga? Hay, kung hi search warrant, akamu ko, na ibukong taroon itangag.
1: Centro.
2: Mahuga-huga man karoon, although bailable, no? Depende. Dahil nga ragaban, available daw, may naka what load eh, no? Ay, pero, syempre, magaskan ka giting karon sa raya karang bail.
1: Magaskan
2: ka giting karon sa bail, mga katropa. Nga ni, kung may ginahuptan ka mo, illegal nga armas, isurrender sa ato niya mga otoridad. Oras, alas 11:33 sa Outro Adlaw, ato niya karon niya oras. May dahil nga Outro Adlaw, anay karon kay Michael Villanueva Solina, nga naka-monitor na katutok riya sa aton karon nga pala tuntun. Well, sa aton karang pag ililiba, sa aton karang pag rurat sa dama karon, sa aton karon nga mga katropa, standby sa dugang karon nga mga balita, detalya sa aton nga mga headlines. Mabatian ninyo ron pag-arapos nga mga ipila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kapi ka na, may gamot ka pa.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Santo at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santo at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
11: sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko nag-huben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Samsung Plus
16: Herbal Oil.
19: XFM.
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
22: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
23: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
24: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
21: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
22: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
25: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
22: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin!
24: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
22: The Secret of Health.
21: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionex Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
22: The Secret of Health.
21: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel.
24: Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon.

0: mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan. May good news mga kaibigan, subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo!
1: Santhan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Bibili
2: sa mga butika.

0: Oras na naton, alas 11:49 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro!
0: Sa gihapon ako sa katropang ninyo, Rujin. Well, sa aton karangapag ililiba, mayadayad nga Udro Adlaw, anay karoon na kay katropang Feliba Vicente Pamatian. Good morning, katropang nin. Motion ga ilabas, ginisang kalabasa, ag inihaw nga boneless bangus malang. Sana all katropang Feliba.
2: Wow!
0: Perfect, kumataroan na karoon nga ilabas. Namin gidaro, anong or no? Mas manami gida biro inihaw kumpara sa pinirito habang nanda. Ay at least do inihaw ay ginapagawa mo ta romantika. Diba habang nanda to? Oh, mas manami do suga ni katropang Feliba. Permin manami ra na karon niya suga. Happy listening una sa kawanyo Washington. Sa Tala Store nga nag-monitor, nagatutok iya katon sa aton niya pag-pangalaga at sa aton karon niya pag-arugra. Well, sa aton karang pag-ililiba, mga katropa. Sa aton karang pag-pangalagad, sa aton karang pag-rurat sa damakaroon. Mga nagapangunaan ay karang mga balita lokal. Nga aton karang pag-check yaron, nga aton karang pag-uistoryahan. Raya nga may kaangtanan sa rayang piriyahan baga nga ra ginapahayag piriyahan nga ginpatukod apisar nga wa pa gin issue wa pa gin issue karon nga permiso or permit una karon sa Pook Jetty Port. So kahapon niya nira ginadtunan ni taton karon nga patrol gintawagan si Cap, sakto man nga nagapaagtigto si Cap para nga tan-awon kasi although nga wa pa imaw ha kung kumbaga katon bukon pa ginimot assemble nga mayad pero ruplastada abi matcha makita nimo nga

0: at siya plano gungid, no? Nga magpabutang or magtukod. Itay ka nga periyahan di karuyon sa nasambitan karon nga lugar.
1: Sentro! Sentro!
0: Kasi do nagagawa ay matcha patukod anay antes nga magbuo itaya karanga permit or permiso. Ay baliskad ang sistema ro makaruyon nga ron yung plastada. Di ba kung nagaobra kita at mga kunano ro na nagapatindog, nagapatukod or kunano ro na importante anay nga magbuo kita at permits sa pinakamanaba nga level ay indahasta sa daya karanga munisipyo. So hamba to ni Kapitan Ludi Pinos nga ginklaro na na wapat amana kamit daya kara nga gin-issue nga permit para nga mag-umpisa it plastar aruraya kara nga periyahan di karaya sa Puok Jetty Port.
1: Sentro! Sentro!
0: Well, actually manami gidabi matuod nga area ro Puok Jetty Port naton. Haman. Sentro imaw it pwede tanga ni natong mahamba nga sentro imo it daya karanga negosyo. Kay man kabuabo nga tawo nga nagaadturuna kada magtig hapon nagapamasyar, nagapahilay-hilay or kunano pa karon nga mga aktibidades. Ro gusto nanda karon nga pagaobra. Now,
1: sentro, sentro.
0: Sa daya karanga hamba ni Kapitan Ludi, may mga na buuhon imaw nga mga information naghambatunan na nga may mga nagareklamo, no, bangod nga ning obstruction sa raya karanga traffic, agwa paraya it ginatawag nga barangay permit.
1: Sentro, sentro.
0: Wapat mga barangay permit susikap personal nga nagagto sa area matapos matupang dan ag mabaton ruraya nga mga reklamo. Hambang ni Kap, pag agto na rito, wa man imot na abdan ito nga mga tawuhan or nano nga pwede may istorya abi. Nga nano, ano inyong plano, ano inyong balak? Rumabudlay ka ra kung uwat go signal sa barangay pero sa ibang ahensya may go signal.
2: Oh no!
0: Diba ga? Doon eh. Sa tanan ng mga ginaobra naton, importante kita nang may mga permiso kita, permits. Halin sa pinakamanabaas, sa pinakamataas, halin sa barangay, padto sa municipal karon nga level. Diba ga? Banana, ni Kapitan Lude, kinahanggan abimana nga nagasunod ta kita sa process. Tama. Kinahanggan nga magsunod anay kita sa proseso. What a shortcut do mga legal nga mga proseso mga katropa. Step by step nga ginaubra at ginakomply ro mga papeles, dokumento o kunano paruna nga kinahanganon mga requisitos para nga maging lehitimo ro pag-operate it nasambitan karon nga negosyo or periyahan nga ra. Diba ga? Oo. Sa tanan nga bagay, hambag ko gani, no? Hambag ko. Wata matod karot ga question kung may permits ka mo. Siguro anong plano, base kung, sige, butang tang, ihalid tang anay man na di karaya. Oo, kung may permit yun kita, ay amat-amatan man na naton ba? Perte.
2: Wow!
0: Perting abilidad. Naunagon nga nag-agto sa barangay ro pamunuan it periyahan hamba ni Kapitan Mataha ni Kapinos kunsiin ginabisuhan nga mga anay nandaray nga mag-usoy it lugar ag magaong sa tagana it yugta kama naman nga magbalik dayon sa barangay para makapatigayon it sesyon ro daya karanga konsehyo. Hayamba ni Kapinos, before man na kami mag-issue, itdaya kara nga permit, hey, syempre, ginapangusisaan ay matuod. Ginapangusisa, gina-check, gina-imbestigahan, anay, kung daya, gidman, lehitimo nga negosyo.
1: Sentro! Sentro!
0: Baga? Eh, syempre, Said Manaton, do periyahan is may una aron nga mga base matod, wakat in kasayid nyo, may mga pataya-taya taka mga kunano runa, di ba?
2: Oh, no! Imawag
0: it aron. Oh. So, balikan naton da, kung ano rin naging proseso, ay wapa kung saan nakabalik sa barangay eh. Naka, kumbaga, nag-kurtisiya kung una sa barangay, nga hara, mapabutang abi kamit daya karang nga periyahan. O, oh, hamat may periyahan, ay wapa nga ni kabuhay pataro, raya karang ano, ginahingabot siguro ra sa anong okasyon o nanong. Kasi pag sa iyo, may mga periyahan nga rahay, di ba, kung may mga approaching doon na yung karang mga fiesta or mga celebration.
2: Wow!
0: Usually, mga makaruyon nun eh, no? So, ano, anong plano ko? Pang mabuhayan o na may periyahan? Diba ga? So, do yun. Ang mga katropa, habang ni Kapinos, nag-courtesy, matakanda, habang itbarangay, uso yan ay kamunat yugta, mag-aong sagugta, kung anong matin yung kasugtanan doon na, buo da yung kamot permit, ayro barangay, gapangusisa pa, imbestigahan pa na kung ano gidman duplastada base kung may mga taya-taya matuodaya kara involved do kwarta.
1: Sentro, sentro.
0: Ibawal taron, bawal nga ni dudaya kara nga nagataya-taya kang nga sa daya kara nga
2: namachan. Oh no.
0: Ahaw nga ni to 50 pesos nga taya to sa tungits ginadakupit daya kara nga kapulisan. Pero rurayang manakaw manat bilyon-bilyon nga ra sa flood control wa man nadakpan. Ay, tao lamang sa Pilipinas. So, oras nato na las 11:59. So, true at lauro, ato yung karoon yung oras dahil karang portion. Ay, ginahatod ka ito na itay karang Santon Plus Herbal Oil. Uy, sa ato yung karoon yung mga suki, sa ato yung karoon yung mga katropa, kung gusto ninyo mag-relax, kapin pa mabugat inyong mga trabaho, makaroon nga gabi eh, or makaroon nga adlaw, ay manami hindu ng gabi eh, magpamahid ka, itay karang Santon Plus Herbal Oil. Kung gusto ninyo nga mabatsyagan, ro kaugan it imo karon nga pamatsya ginarejuvenate agi na relaxed kara ro imo karon nga mga kaugat-ugatan o mga masakit sa imo karon nga kagawasan ginabuo man ana kara ro inyo nga body pain ag inflammation manami para sa relaxation ag pampabuo it is stress ginapakalma man o aton nga gawas agro aton nga pinuinaw ginapanami man ro aton karon nga panit Santon Plus Herbal Oil mga katropa mabaka ninyo sa mga butika or may sa online man da, nakatry ako sa Shopee or sa TikTok shop. Pwede ninyo ron nga ma-order mga katropa. Raya ra, produkto ETS to Health Incorporated. Aga, sa gihapon, aton karang pag-inggan niyo sa aton karon nga mga suki ag mga loyal naton na karon nga mga listeners iya sa XFM Kalibo ha, nga magpadala ag maghugugit inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga papromo rong Santon na XFM libo-libong paparemyo. Ay sangka banigit Santon Gold Herbal Capsule sangka entry gundo sangka banigit Premium D3 Softgel Capsule sangka entry manon sangka banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men sangka entry manon aglima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix sa isang ka entry manon sa puti nga sobre so atro inyo karon isuro inyo nga ron yung mga entries. So, gatro inyo karon nga pangalan, kumpletong pangalan, address, inyong contact number, or ibutang man do proof of purchase nga ginpasakop ninyo agro inyo karon nga perma. Kada Biyernes, may una kita nga nagadaog i 3,000 pesos sa aton karon nga paparom. Gani, mag-Santon and XFM, mag-pasakop na kamo sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Amen. Sa Grand Draw, ay mga exciting nga mga papremyero aton karon nga igapano. Impunto las 12 na oras sa aton karang pagmangalagad makaron nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, iwanay kita itdaya karang XFM News Nationwide. Ay may mga technical adjustments sa aton karon nga XFM Mega Manila. Pero bantayan kamo iya ha sa mga dugang karon nga mga balitaan sa pila karon ka mga news and public affairs program iyaron sa XFM Kalibo. Bantayan man ninyo the secrets of health ay mga balita man para sa aton karon nga ikaayong itawas. Abo-abo gid nga salamat sa aton karon nga mga suki nga nagtutog nagmonitor katon sa sang oras sa tunga nga pagratsada aton karon nga balitaan iya sa palatuntunan. by ka-partner naton sa technical side katropang Shamina Carr, sa patrol katropang Arayerculas katropang Christian Villanueva, sa supervision ni amon niya station manager katropang John Allen Ascan, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, sa ngaga ni amon karon niya chief executive officer and president Dr. Melito Puri, ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwanag nagahambag kinyo ayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 kalibo ang katropa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.

0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Gary, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi. Batyag ko tayo. Nawala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: XFM. XFM.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: XFM. XFM.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: katawan, kailangan din na agapan na agad.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun yung principle kasi na tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung yes to health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Dok, mas magaan-gaan.
0: Oo naman.
1: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
0: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Dok. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Dok, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Dok, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
0: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
1: Ngayon na nga.
0: Lutas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung pampaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na po pwedeng pong papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kayang matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yun. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, na kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free. Ano, malinis.
0: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
1: Yan.
0: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course. Ano? Ina-address dito yung, hindi siya gamot, ha? kasi yung gamot iba yun.
1: We don't claim it as medicine.
0: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo

0: ang mga dahilan niyan. Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. Mm-hmm. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Mm-hmm. Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santo Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Mm-hmm. Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, its capsule, meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, mm-hmm. mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. Mm-hmm. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Mm-hmm. Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Mm-hmm. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat, excess sa katawan. Mm-hmm. O meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin ito mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan, although nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag umiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Hmm. Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Mm-hmm. Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So yun sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo. Kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong pag-ibig.

0: Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandol Plus Gold? May taglay na ang Tratinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong kumikat. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po kayong mga tanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po, Lulito David po ito, 70 years old.
5: Pwedeng pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So, para makontrol yun, kailang balansehin natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So, pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So, ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
4: Mm-hmm.
5: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
4: Mm-hmm. At isama nyo rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangus.
5: Basta ginamita ng artificial na pagpapalaki.
4: Yun.
5: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin siya.
4: Na-harvest na.
5: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng unang panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh, kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh, maaaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So, nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
4: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pupangatawan, eh, ugaliin po uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Eh, nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalansi ng hormones sa ating pong pangangatawan.
5: Oh. So, kasi meron nga niyang partner. Meron niyang soybean. Mm-hmm. Na yung soybean ay may isoflavone.
4: Yeah.
5: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansihin yung ating hormone.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So, may isoflavone yan, may genistin yan. So, itong mga ito, igaling sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
4: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
5: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
4: Mm.
5: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
4: Mm-hmm.
5: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan ng mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
4: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa ating pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
5: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din. Kasi yung collagen, eh, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
4: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapunan ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
5: Oo. Oh, ngayon, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
4: Yun na nga.
5: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan, eh.
4: Mm-hmm.
5: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
4: Mm-hmm.
5: Pero once na iluluto muna ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya ay medyo bumababa, eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
4: Mm-hmm.
5: Yeah, every day, we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
4: Mm-hmm. So, yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano? Sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may baro po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week, pwede po hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
5: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga parang
4: physically active at, dapat.
5: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. At mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga barabara. Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara. Diba? So minsan naramdaman natin parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. I don't know. Kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga, every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daloy ng dugo.
4: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3 available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3, kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes Health Clinic, or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kaabayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandaan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
5: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Kaya maraming purpose yan, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
4: Kaya so mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
5: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi. Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela Koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw, kasi minsan naman, sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nare-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo. Mm. This is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Mm. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon.
6: Mm-hmm.
5: Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
6: Yun, ha? So, mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yestral Clinic, kaya din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Dok? Naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating po mga tagapakinig.
5: O, syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigitingin na ating mga impormasyon pang kalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Sabihin ko, meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihin healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa maagang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
6: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay na sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun na rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA-approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyo pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para pong makasigurado na yan yun inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasawang nagkapaalam, inyo pong lingkod, Sir Michelle Hinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, karinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes!
9: Mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Dito, ano ang mga na-observe mo dito sa AOM na sinubmit?

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matidari sa The Secrets of Health. Upod ta sa gihapon sa ato sa inyong pagpanagad, mag-discuss sa inyo sa mga nagkadapat nga himuon sa naglain ninyo sa inyong mga masakit nga ginabatsyag sa lawas. Sa gihapon ang ato sa inyong duha ka mga expert consultants. We have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadena. Welcome sa The Secrets of Health, Dr. Erwin.
4: Welcome na naman sa aton nga programa, The Secret of Health. Ini nga programa magadulong naman kita sa mga informasyon nga may kaangtanan ang aton nga ikayong lawas. Kag pagi sini matudluan kamo kung paano naton gamiton ang mga herbal, mga natural nga mga pamaagi sa pagpamulong. Kag siyempre sa mga kautura naton nga may mga problema sa panglawas, bisitahi gid ninyo ang aton nga clinic dira sa may Iyang Building, Yolo Street, Iloilo City. Kay dira matudluan kamo sa mga nagakaigo nga pag-discovery sa inyong mga balatian, tudluan kamo ano na mga natural nga mga pamaagi agud mabulong ang inyong balatian. Kag dira man sa aton nga clinic may analyzer machine kita. Dira mabalaan kung ano na mga kulang sa aton lawas, mga minerals, mga vitamins, mga nutrients. Kag dira man paano naton i-manage ang mga balatian ina may nagamintin nga mga balatian, tudluan sila paano ina i-hagan-haganon o dulaon sa inyong lawas ang ilang mga maintenance nga madugay na nga ginagamit ninyo nga hasta subong wala pa kamo nag-ayo. Kaga sa mga kauturan naton gusto mag-intra, pwede kamo man maka-text sa aton nga text line sa 09287463 7. Dira nyo ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton.
3: Salamat gid Dr. Erwin, and also welcome sa ato sa pagparagad sa The Secrets of Health with Dr. Nelson Cadena. Dr. Nelson,
5: sa aton mga kauturan nga are subong nag-upod kay nagasunod sa aton nga programa, nakainom na bala kamo sang inyong Santon Plus Coffee Mix? Nakainom na bala kamo sang inyong Santon Gold? Nakainom na bala kamo sina? Kagsang siyempre sang aton nga Santon Vitamin C. Importante gid to start our day nga mabaskog kita, start our day nga protektado kita sa tanan nga klase sang balatian nga pwede mag-igo sa aton. Pagsakay mo subong sa jeep, pagpanaog mo, wala ka kabalo kung sino tong mga naupod mo. Basi may dala to sila nga mga bakterya or viruses bala nga pwede magpahina sa aton nga immune system, pwede makahatag sa aton nga sakit. So dapat gid sa aton mga kauturan, sugudi ang adlaw ninyo nga healthy kamo, suguri ang adlaw ninyo nga may protection kamo, may shield ang lawas nyo. Anong inumon nyo? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Pagmata sa aga, hindi maglakat nga mayami ang sulok-sulok, mag-inom gid, no? Mga pigida, kape nga wala sang caffeine, kape nga madamo sang health benefits, may ara sang balungay, may soya, kag may ara sang Santon Antioxidant, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Okay, salamat gid Doc Nelson. Ang una nato sa ninyo pamangkot this day. Eh. Nga akin ang lano naton ini nga mga produkto. For example, Santon Plus Gold. Nga akin ang lano naton nga mag-inom sang Santon Vitamin C. What's with Santon Plus Gold? Anong kinalain niya sini? Sang sa masiling kita tiga kaon man kuutan but not all the time, not every day. Doc Erwin,
2: kung sa mga mag-uuma, ang aton lawas daw kaangay lang isang tanom.
1: Oh.
2: Ang tanom, kung ano ginatanom naton, kung fruit bearing na siya nga mga tanom, kinahanglan na siya sang mga pasunod nga mga nutrients nga ibutang naton sa aton dota agod nga magnami ang iya tubo kag magnami iya bunga. Basta mga fruit bearing nga mga tanom, bisan ano pa na siya kanami sang iya puno, matambok kag malaspag. Pero kung hindi man magbunga, hindi mo mabinipisyuan, hindi mo magamit, maproduktuhan ina nga tanom. So amo man aton lawas kinahanglan sang nagakaigo nga mga suplemento, mga nutrients nga ginagamit naton adlaw-adlaw. Example lang wi sa vitamins, vitamin C, ina siya nga vitamins hindi na siya magtinir dugay sa aton lawas. So kung kulang kita sang ginacharge, kung wala kagakaon prutas nga pulo bika bilog nga pungkan, no makuha mo ang vitamin C nga RDA dira. Gamal function ang aton nga lawas bangod sang kakulang sa mga suplemento. Ang Santon Plus Gold known siya nga madamo sang super antioxidant, which is ini nga mga super antioxidant gikinahanglan ini sa aton lawas, no? Like saponins, no? Kinahanglan ni siya na mag-build sang aton nga lawas. Kung kulang ang building process sang aton lawas, kulang ang depensa, mapirdi ka man gapon sa ginakaon aton nga mataas sa mga free radicals nga mga pagkaon. So need gid katama adlaw-adlaw nga mag-take sang Santon Plus Gold kay ini siya madamo sang super antioxidant nga makabulig agod makaber protektado kita pirmi sa adlaw-adlaw naton nga mga ulubrahon.
3: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon, lugangan pa sang bisyo at batya gid ang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan gid ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
1: Now, naintindihan ta ang iban sini nagasiling matuod nga bastante kuya sa kaon sang utan, bastante kuya sa pagkaon sa uma, pero pamangkot sini kinanglanon pagidbala nga mag-inom ako sa Santon Plus Gold. Nagaedad na ako abi butang ta 40-50, Doc Nelson.
4: Yes, kinanglanon gid nato no ang suplemento subo nga panahon. Nga wala na kabalo ang aton nga ginakaon, ulod nga kaon kita sa mga utan, pero kay syempre ang proseso sang pag-init o sang pagluto sini ang mga utan nagabawas, nagalesen ini sang iya pagka-epektibo. Nga ang enzyme nga ara dira patay tungod sang init, ang vitamins nga ara dira may ara mga vitamins dira nagakalapatay, mo especially vitamin C madula tungod ginagi naton sang heating process. So ina sila, hindi naton na sila ma-enjoy sa pagkaon sang niluto nga mga utan. Kag siyempre subong nga panahon masyado kadasig ang pagpatubo sang tanom. Ako ginagamitan naton sa mga
1: abono.
4: Mga abono. Ina natural ang proseso kay nga siyempre damo-damo sang nagakinahanglan sang sini nga klase nga utan. So inabunuhan ta. Ang resulta sini ang medicinal properties sini, ang iyang mga mineral sini hindi na parehas gid sa mga natural lang gid yang nagtulubo nga mga utan. Hindi na parehas sina kadamo ang makuha naton nga mga vitamina kag mga minerals sadtong mga natural lang yang nagatulubo sa aton mga backyard naton. So it's a high time gid ya subong nga panahon mag-inom kita sang suplemento, most especially Santon Plus Gold. Nga Santon Plus Gold ang aton nga inumon. Nga sa damo-damo sa mga suplemento, Santon Plus Gold ang aton nga pilion. Ang Santon Plus Gold kompleto sang aton kinahanglanon. Most especially para sa aton nga ano, good health, gusto naton sang kompleto nga vitamins, minerals, buara gid kompleto sa Santon Plus Gold. Anti-inflammatory effect niya. Subong panahon kung may ginaatake sa inyo sang asma, ang mga alagyan sang hangin sa aton nga baga nagahubag, Santon Plus Gold may ara siya Santon antioxidant, may ara siya malunggay, which is very good gid no nga nag-act as anti-inflammatory kag nag-help siya no nga hindi maghubag ang alagyan sang hangin sa aton dira nga mga lungs. Nag-help siya nga kung may bacteria nga nag-irritate dito, may virus dito sa sulod nga nag-cause ang inflammation, ila na nga ginapatay, ginapagwa nila kag ginabalik sa normal ang aton nga lungs. So amo na kanami ang pag-inom sang Santon Plus Gold. Kung may ara ka sang mataas nga cholesterol, baka kanami sinis sang Santon Plus Gold naton. Kung gitaas at ni cholesterol ginabuhi na to buligan niya nga ang aton mga cholesterol nga ini masilhig sa aton nga mga kaugatan sa aton mga arteries ginatinluan niya kag ikaduha ginabuligan niya nga ang aton nga mga arteries magdilate siya ginawiden niya ang aton nga ano mga arteries para manami ang aton nga blood circulation. So muna kay importante ah ina pipila lang nga pwede mahimo ni Santon Plus Gold kung imo siya inumon.
0: Couple Plus Gold.
5: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakala ko na sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, manami gid sa ato makauturan, labi na gid kung hindi ka makatulog masyado sa gabi. Sa pulau bala, Dok Irwin?
6: Yes.
4: The best gid ni ang Santon Plus Gold. No? Mataas ang iron, may natural protein, halin sa balungay, halin sa spirulina, nga nagabulig sa aton, nga bisan nagapulaw ta, hindi ta basta-basta magluya, hindi ta basta-basta iguon, bala sang pulaw bala nga ini, no? Hindi dali magsakit aton nga ulo, hindi dali maglingin aton nga ulo, kay mostly kung gapulaw ka, muna, sakit ulo, galingin ang ulo, tapos galuya ang lawas. But, kung nagainom ikaw, sang Santon Plus Gold, maayog din siya nga mag-prevent sa sina nga mga problema sa mga tao nga nagapulaw.
6: Okay, so no, sa statistics, more than 14 million ka mga Pilipino ang may high blood. 1 out of 5 ang may diabetes. So that's around 20% ang may diabetes. Mm-hmm. 14 million at the very least sa mga Pinoy ang high blood. Mm-hmm. Now, ano ang epekto sa Santon Plus Gold sa mga high blood kag diabetic?
2: Inang 14 million ang na-record dira nga percent. Ina lang nagpabulong. Mm-hmm. How come inang mga...
6: Wala kabalo.
2: Nga may ara gali sila sang ginabadyag sina. Mm-hmm. Ang aton nga Santon Plus Gold may mga phytonutrients siya nga hindi lang basta-basta nga ginlinas inang ampalaya dira, no? Ang iban masiling nga ako ni bay nga kaunon ang ampalaya para madula akon nga diabetes, no? Sa mga pagtuon gina-extract dira ang pinaka-high grade nga phytonutrients nga yara sa ampalaya nga amo ni siyang magpabulig control sa aton nga blood sugar. Sa mga pagtuon kinahanglan gid ini nga aton inumon agod nga makontrol ang aton nga blood sugar. So sa pag-take naton sina sa Santon Plus Gold kay may ampalaya na siya kag ginabuligan pa sing ina siling ni Doc Nelson may mga nutrients nga magbulig repair. Kaya naton nga construction aton lawas hindi lang siling nga tanggalon inang diritso inang mga naga-block dira sa aton nga mga artery include na dira ang cholesterol kag blood sugar. To once nga matinlo na na siya i-repair na siya. Amo na nga may spirulina ang aton nga Santon Plus Gold kay i-repair niya ang mga nangaguba dira nga halit sining pagtaas ang imong blood sugar, pagtaas ang imong blood pressure. So, pagdamo sang imong cholesterol. So, kung permi kaga take sining Santon Plus Gold, all in one na ini nga makabuligid sang aton nga lawas kag siyempre, mabawas-bawasan dira ang ginasiling sang sorbe, pila ka percent dira ang may mga balatian nga subong sini. Kag ang hindi man nami nga epekto sang sining balatian ang komplikasyon. Mm. Once nga mataas imong blood sugar, pwede mabulag imong mata. Pwede ka nga hindi makakita. Ang iban, ginautdan sang tiil, ginautdan sang kamot, may mga ginasiling naton nga
6: malayang, pilas. Ginautdan din sila ya kalipayan.
2: Oo, pagid na. Okay lang, wala tiil, wala kamot, Doc Nelson. Ha, basta lang pirmi, alerto nga aton nga pagkalalaki. Pero ang iban, kompleto tiil, pero wala na pwersa. Kaya nga man, ginakaona sang mataas nga blood sugar ang manami nga circulation sang imo nga lawas. Amo na akong kisa, kung hindi manami ang circulation bangod kay gabara ang blood sugar, madula gid ina, no? Hindi lang ina sa mga lalaki pati sa mga babae, madula man nila nga sensor dira. Amo nang kung kisa, irritable na katama kag siyempre maluya ang lawas bangod kay mataas ang blood sugar. May mga nag-text dire, aton ini tagaan sang gamay nga tiempo. Akon problema dok kay pirmi gabiring ang akon nga tiil kag masami man akong gapangihi sa gabi. Lalaki ako dok, 43 years old, taga Lambunao. Ang pag-cramps ang imong atil, may mga posibilidad nga guba imong kidney. Pero kung imbalance lang imong electrolytes, wala pa naguba imong kidney, pwede man ina matabo kung problema na prostate mo, gaihihika. Pero mostly, may mga problema man sa kidney.
6: Imong lain lang sila kung persistent na sige-sige na.
2: Sige-sige na. O, pwede ka maglaga, dahon ka ba na ba? Ang dahon ka ba na ba, kuhaon mo na hapon, imo na lakutan sang dahon ka alipon. Tag lima-lima lang ka dahon, butangan mo sang 15 ka basong tubig pa bukalan. Amo na inom-inomon mo. Then makakadto ka sa pharmacy, pangitaa ang premium D3 kag Santon Plus Gold. Combine mo na ang tatlo, ang Santon Plus Gold, premium D3 kag aton nga Santon Vitamin C. Dok, hindi kig ko bala makatulog timprano sa gabi, bisan wala na ko obrahon. Sige lang ko piyong makon nga mata, pero wala gi kuya kakatulugan, tag alas 12 na ako makatulog. Eh, may mga palatandaan na nga problema ili kidney. Mm. Pwede ka paglaga sang talong.
6: Ang bunga? Ang bunga.
2: Ano na siya, bulong na sa mga hindi na makatulog. Pero sa mga babae, dira, nga wala partner, hindi yung pag-ihulid ang talong.
6: Mm.
2: Lagaon.
6: Lagaon. Oh. Okay, ang tubi lang ang gamiton.
2: Oh, tubi ang gamiton. No? Pabukala na siya. Isa kabilog talong, then pabukala na siya sa duha ka basong tubig. Inumon mo na siya, 1 hour before ka magbatang-batang, dira. Mm. Ay, kung imo na inumon adlaw, tuyuhon ka na. Amo na siya ang natural nga tranquilizer. Then, inom ka Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C. Kung may mga problema man sa kidney, likaw anay sa mga maalat nga pagkaon. Then, hindi manami sa mga hindi makatulog, nga mag-inom kape hapon. Halin sang alauna onwards na siya, likawig na pag-inom nyo sang kupiniting nga kape. Pero, pwede ka kainom, islin lang na imo nga kape. Ang Santon coffee mix amo na nainumon mo sa mga hindi makatulog. Donk dugay na ganab ang akon nga tiil. So palatandaan ni taas imong blood sugar, pwede man magproblema imo nga kidney kung ganab pirmi ang imo nga tiil. Imo nga obrahon, pwede mo na ibabad sa warm water. Inang tama-tama lagid makaya ang kainiton sa tubig, no? 30 minutes kada aga, and then amo na imo nga himuon.
6: So kung gabanog gali ang tiil mo, pwede ibabad mo lang every morning, Doc?
2: Yes, yes.
6: Sa alabab nga tubig, ha?
2: Alabab nga tubig.
6: Okay.
2: No, every other day. Doc, gakaon ko baboy, gahabok akon nga tiil. Ang namin yung himuon, no? Kung ano man kamo, gaka-party-party kamo, gainom-inom kamo, gakaon-kaon kamo, inom na lang kamo Santon Plus Gold kag Premium D3. Agod nga maproteksyonan, matinloan da yon ang inyong alawas. Kay awayon ka sa tao kung paunta ton mo na kaon mo. Ang nami sina, samtang kakaon ka, may panagang ka na, proteksyon na sa imong lawas. Pero hindi namon ma-assure 100% nga hindi ka magkakasakit kay sige ka intake eh.
6: Hmm.
2: Ma-prevent lang naton nga kung magkasakit ka, hindi dako ang damage sa imong lawas. Kag dali makarecover ang imo nga lawas. Bangod kay nakasupport supplemento ka sang all-in-one Santon Plus Gold kag Premium D3.
7: Ako si Benjamin Solomon. Pag inom ko sang Premium D3, nadulang ako nga sore throat kag katul-katul sa panit.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
6: Ang importante pag eh, ibaluhon nyo kung ano nga pagkaon ang nag-trigger o kung ano nagpalalas ang inyo sering masakit. Kiti,
2: yes.
6: Sige lang kamong kinom, Santon Plus Gold, sang Premium D3. Pagkatapos mabal kamo daw ay nag-epekto sa akon. Kiti, adlaw-adlaw nyo man, kanan sang kontra niya eh.
2: Pero may epekto gina siya. Pareho lang as panilo sa aton balay. Gatulo abi aton nga bubong.
6: Mm.
2: Sige kita panilo, pero samtang may ara pa ulan, sige gapon ina siya ka
6: tulo.
2: Ano, tubig, tulo ang tubig. Pero ang solusyon, hindi lang planggana ka paninlo ang gamiton ta panahon sa aton ububong nga may buslot.
6: Tapalan tagid.
2: Pangitaon ta. So amo man na aton blatean, pangitaon ta kag amo aton bulngon. Kay kung okay na aton lawas, pagusto ka na ya. Pero kung sige ka man kaon sang kontra sa imo blatean, dugay kagid man mag-ayo. Amo na sa aton panugyan, sa mga kauturan na tondra nga may mga problema sa panglawas, bisitahay gid ang aton nga clinic namtang sa may iyang building, Yolo Street, Iloilo City, atubang langgid sa Midtown Hotel. Aradra ang Yes to Health and Wellness Center. Bukas gid ina halin Domingo tob-tob Biyernes kag alas 8:30 tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag libre ang konsultasyon. Mahatagan pa kamo sang mga giya kung paano nyo i-manage ang inyong mga panglawas agod hindi magkabalatian. Kag kung paano man mapahaganhagan ang mga ginamintin ninyong mga balatian hasta nga mag-ayo gid kamo. May ara ina siya, a systematic nga mga pamaagi agod nga madali ang pagkaayos ang inyong nga mga balatian.
6: Nang iba niyo mapamangkot, posible ini naton na sini direkta bala nga mahatagan gid sang direkta man sini nga sabat kay ini kumpleto ang mga mensahe kagang amon sini nga mga informations parte sa inyo, no? Parehas ni namangkot si Wos niya, good morning doc, as lang ko halin sa nagpa-vaccine ako. Ang akon bala nga monthly period isa hasta duha ka adlaw na lang. Sang una isa hasta apat ka adlaw na normal lang bala ini. Some of my friends amo man inang ila sini na batsagan. I don't know kon masabat nato ni direkta kit hindi kita kompleto kan tilang edad jo sini. Basi kon may mga ginabatsag pagid siya bala nga iban, Doc Nelson.
4: Kung problema niya is ang menstrual period niya, ma-comment na lang kita sa mga pagkaon pag mga suplemento nga sa diin makabulig. Number one, dati siyempre ang aton nga ang soya.
6: Ha-ha.
4: The best ina siya nga nagabalansi. Labi na gid sa aton makababaihan naton kung nagaproblema.
6: So the hormonal imbalance sabi, no? Matupas sa hormonal imbalance.
4: Yes, kung may
2: basi
4: problema.
2: Basi natabuan lang na Doc Nelson nga amon ang natabo after nila vaccine kay daw rare ni siya nga ano, rare ni siya nga problema.
6: No.
2: Pero kung makita gid nga may mga worse nga after vaccine, may mga worse nga nabatsagan kamo sa inyo lawas, pwede magkamona dito kabalik sa ilakag kapakonsulta kay bukas ginangaton nga gobyerno nga mag-accept sang ina nga mga counter effect kung may ara gid man. Basi natabuan lang ni bala sa iya edad kay kung isang babae ga changes kinaiya gani isang babae gulpya dahil lang nang gano mo
6: gabaylo-baylo.
2: So labi pa ang ilang lawas, ang ilang hormones. So amo na nga may mga abnormalities like na feel mo mas better nga mag-take sang aton nga Santon Plus Gold, Doc Nelson. Kaga kung may time sila magbisita gid man sa clinic, kagod nga ma-check dito ano nga mga minerals kulang mo nga ang agaamo kani. May mga abnormalities, kinahanglan dira nga mag-take sang suplemento labi na nga aton nga Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ang mga babae, samtang nagatigulang gidman niya, nag-aabot gidman niya sa ilang panahon nga nag-arab na sa menopausal stage. Wala tayo balo kung arab na sa menopausal stage, nag-abawas man niya ang frequency sa ilang menstrual period. So pila ka adlaw dapat ni iba niya abot sa tatlo, so niya nag-abot na sa duwa. Amo na gani aton nga recommend sa inyo, try gid kamo inom sang Santon Coffee naton. Santon Coffee, the best ni siya nagabalanse man sa mga hormones sa aton mga kababaihan. Para balansehon ina, syempre hindi niyo ma-feel ining mga epekto sang menopausal, hot flashes, irritability, nabudlayan ka magtulog, may mga insomnia kamo, amo nang yung mga epekto niya. So ina sila tanan, mabuhinan, ina sila tanan, mapunggan once nagainom kamo sang aton nga Santon Coffee. Kag siyempre updigin ninyo sa pag-inom sang Santon Plus Gold naton kag Santon Vitamin C.
10: Po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sa mga kautura naton, kinahanglan gid naton ang vitamin D3 sa aton nga lawas.
6: Yes. Kaya
2: naman, amunis yang mag-protect sa aton nga lawas nga malikaw sa pag-develop sa mga cancers. Pero pwede naton, Doc Nelson, makuha ini nga libre pagi sa pagbulad sa adlaw. Ginatudlo gina sa aton mga teachers sa una.
6: Subong pa lang gani nga matabo ka lang sa pihaka building, sa pihaka karsada, gatagi ting init, mareklamo ka pa, hindi ko kainit ah.
2: Oh, pero sa muna, amunis ga exercise kita sa init. Pag sikat pa lang, pero kung late na, hindi mo na makuha man ang vitamin D3 dira. So papaano, may mga pagkaon kung gisa may mga contents ang vitamin D3 pero rare katama. Tapos aripigid sa pagtuon subong sining pag kasagsagan sang pandemya sang virus, napamatud-an sa pagresearch nga ang BCO, virgin coconut oil, makabulig pagtapna sa virus.
6: Nagamal kita virgin coconut oil, halin ini sa lubi, no?
2: Halin sa lubi, pero in a cold process giproduce ang oil. Kay mostly sa aton ginalaga tamayo ang gata hasta mag-imo oil. Pero damo redimid subong. Sa mga pagtuon, ang benepisyo gali sining ginatawag naton na virgin coconut oil, makabulig ni siya sa pagpataas ang aton nga good cholesterol. Amo na siyang magbalansi agod nga ang bad cholesterol hindi magdamo.
6: Ang good cholesterol ang guwai sini konsaton pa sining salakyan grasa.
2: Yes.
6: Ang bad cholesterol amo ning usado nga grasa. Kay kon ang bago nga grasa hindi na makatapik ang tuktok, pero kon daan na nga grasa, tila laban absorb yan na pati tuktok.
8: Premium D3. Premium D3. Manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig control sang blood sugar level. Premium D3. Premium D3. Manggaranon man sa caproic, caprylic, capric, kagloric acid nga mga medium chain fatty acids nga nagahatag sa aton lawas sang energy. Kagmadasig na metabolismo sang glucose, kaglipid sa aton lawas.
2: Isa sa mga top 5 benefits ang VCO, ang good cholesterol, iya nga padamuon.
6: Abi gani sang kalabanan sini kagakuman, abi ko gani. Mag-usap ka sang lubi, makakuha ka na sang content bala that we needed just like sang VCO. Hindi yes, galik, hindi. Bisan sa lubi managhalin, bisan usapon ko ang kulupraso na, hindi ko gali makuha ang natawag nga virgin coconut oil.
2: Only ang makuha mo da is a fiber. Tanawabla, sige kausang sang kung, lubi.
4: Kung may gano? Oil man siguro, Dok Irwin.
6: Limited ito.
4: Purti ka jutay.
2: Purti ka jutay.
4: Pag hindi mo makuha ang kinahanglan mo, kaya nga, try bala kaon sang kinagod nga lubi. Anong gid ka damo makaon naton man?
2: Yes.
4: Siguro tatlo ka kutsara.
2: Sa VCO process called compressed. Ikaduha, ang bakterya nga ra sa aton lawas, mga viruses, mga fungi, mga katol-katol ka, pwede mo na ipahid ang VCO. Pero kung i-intake mo na, diri pa lang daan sa aton nga ba, damo mga benepisyo. Tanan nga mga viruses dira, may mga inflammation, niya na buligan, nga madula. Labi na ang mga bakterya dira, mga kalamatay na magian sang VCO. Kag ikatatlo, kung gatake gilita sang virgin coconut oil, amo nang isa sa mga makapabulig nga madula ang mga dried skin naton. Kag makabulig man na nga ang aton buhok maproteksyonan nga hindi dali magkala unot. Ikaapat,
4: endurance and metabolism.
2: Yes.
4: So the best i-partner ni Santon Plus Gold kag ang aton nga premium D3.
2: Yes.
4: Once nga video ubis ka. Kung ubis ka, juha tayo mo lang agiho, wala ka puri sa luya
2: kapoy
4: ka na. Wala ka endurance. Hagaron ka sa mga amigo mo nga ma-jogging ta. Imuya daw 10 meters to 15 meters siya daw.
6: Kinahagal ka na.
4: Do kapoy na. Makaabot ka man duro 50, 100 meters daw hapo naging katama. Daw wala ka na sa puwersa nga idugang pa. Pero kung naka-Santon Plus Gold ka, naka-premium D3 ka, buligan ka niya nga matagaan ka sang extra energy. May endurance ka. Metabolism. Dasig ma-burn ang fat sa lawas mo. Plus pa, nag-inom ka sang Santon Plus Gold, gin-suppress niya ang gana mo. Dako, gid nga mabulig ini para sa aton mga kauturan nga nagapagamay sang ilang lawas, Dok Irwin. Nagabawas ang timba.
2: Amo na siya ang aton premium D3. Ginama na lang na ang BCO kag ang vitamin D3. Given na ang nakanami, may ara siya moringa oil. Ang oil nga halin sa malunggay.
4: Yes.
2: Kabudlay i-produce ang oil sa malunggay. Masiling ta, makaon biko, adlaw-adlaw malunggay. Hindi mo na makuha ang oil dira. Kaya dapat hilaw ang malunggay, then i-process mo nga makuha mo, ma-extract mo ang oil. Ang nakanami sang malunggay or moringa oil, Doc Nelson, kay sobra 100 ang iya benepisyo nga makabulig sa aton lawas. Ang mga minerals, ara dira. Ang ginatawag naton nga taas sang content sang vitamin C, ara dira. Ang vitamin C, abi, amo na siyang mag-neutralize, maprotektahan ang aton lawas against inflammation. Amo na ang pinakanami nga kombinasyon, ang aton nga premium D3. Kaya ang premium D3, ara na subong sa market, ni mo na malasahan dira ang malunggay.
6: Ang kalangtukag ang kapait niya,
2: hindi mo na mabatsyagan. Kaya nga, subgel form siya.
4: Nakasubgel na.
2: So, once i-intake mo na, madiritso na sa imo atyan. Plus, ang vitamin D3 dira, ara sa high grade. Pag siling naton nga high grade, dali ang absorption sa atong lawas. So, perfect gid nga kombinasyon ang premium D3.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
11: Akong gibati, UTI. Talagsaon ako makaihi. Moto, nipalit ko premium D3. Nindot kayo o epektibo kayo.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Dok, akong problema kay 45 pa lang ako, hindi na ako makabasa sang litra. Kagula man ako diabetes, ang lain pagid kay kung madulom na sa gab, hindi na ako makalakat maayo, dok.
4: Ang problema niyang iyang vision, sa batadera, Visionex,
2: mataas siya sang lutein, no? May astaxanthin, may
4: beta-carotene.
2: Ini siya nga mga suplemento. Amo ni ang daw fertilizer sa ngaton nga mata. Amo ni siyang makapabulig nga kondisyon pirmi imo nga panulukan. Kay kung ano,
6: kulang kasi ni gali, nagahina ang imo vision.
2: Yes.
6: Gaharapon ikaw.
2: May ara gali iban nga kung sa layo hindi niya klaro ang ano panulukan. May ara man iban nga dira sa malapit hindi man niya maklaro, pero kung layo maklaro. May mga nearsighted, kakwarsighted nga mga tao, which is kakulangan ini siya sang vitamins and nutrients ang aton nga mata. Kung gataas man imo nga blood sugar, pwede man ma-damage ang retina sa imo nga mata, which is amo maning kabangdanan, gaburon imo nga panulukan. So gamit na kamo sa aton nga Visionex. Ini naman ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos.
6: Salamat, Dr. Erwin and Dr. Nelson.
4: Yes, ato mga kauturan dira, hindi nyo gid pagkalimti. Antes ka magtupad kay Mrs., inom sang Turbo Food Supplement for Men.
12: Yes! Turbo, may maca at labu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
6: Salamat si Doc Nelson Cadena with Doc Erwin Lapos Santos sa mga alternative doctor consultants diri sa The Secrets of Health. Kwa naman ang inyong sering kaupod, Josel Banyas.
14: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
15: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa na ko, nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Si Boosters for details. Promo period, having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may xanthone at vitamin D3 ka pa.
22: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
24: X.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Market Drop of Philippine Standard Time, 1:49 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Monday, everyone. So, adlaw kita magkaroon it Lunes, August 2, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Menggay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok na naman kama sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, ibahan nyo man kami ketropang Menggay. Guys, at alas tres sa medyo makarnya hapon. And of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages. Roax of Fam 96.5 Kalibo. Agro Roax of Fam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tumahan yung mga katropang nakatutok sa ating kanya Roax of Fam Radio mobile app. Especially sa ating yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday kanyang mga katropa. At sa tumataang mga radio listeners, pwedeng-pwede ka mo magkapaabot man. Ito niya kami sa pagdamyaw sa itong hotline number, sir, 998-591-5186. Karapang Menggay, happy Monday!
1: Yes, karapang Yanni, happy Monday, gida. Nagsyempre sa mga katropa, what a naton hanga, nakatutok, nakamonitor, sa itong karang Facebook Live, agsanda karang mga radyo, bugida na good afternoon, kinyo mga katropa, kainit ka dangga, maabot ang karang nabatsyagan sa mga karang
0: yes.
1: Adlaw.
0: Tapos Lunes, gumata. Oh,
1: pero amon, nakangawahan, karapang Yanni. Ay, ne, si ano, si Clarita, gida ako nag-open karon medyo alternate ama na ate ro ano horo
0: weather
1: no weather kasi
0: yes.
1: Kung kahapon eh, nag-ugan diba kahapon
0: nag-uom
1: ang kubiernes nag-uom diba
0: yes.
1: Pag Sabado masilak ay to man iman mako na iwa man mako na kuga wa ko man mako na
0: wala na pansin
1: oh, wa man mako na ko nag-pang predict gida na karon pero hapon
0: yes.
1: Na nakako na inay nga grabe pansin ko tabi man na medyo alternate ama na ta sinago man man nakara maugan yo man no nakaron ni mo kako masilak
0: kapag gina balance man ang matatod ko nya tiempo para ibang nagabugad, may ginaubra, is hindi, bulok man, nabi kong pero yung maugan,

0: nag-compare may masilak. So, kinahangan it balance mga katropa. Pero at least, ibig sabihin ka, nag-observe.
1: Yes.
0: So, even busy, syempre, mga student, mga katropa, iba-ibang ubrahon, abo-abong inakasakuan. Pero, mga small things, nag-matter gihapon.
1: Mm-hmm. Kaya, man tood, no, mga estudyante, karapang yan, grabe, gid asan down ra ita, masako. Un.
0: Yes, kasi exam week, di ba?
1: Tapos, nag-prepare pa sandara sa adakarhinuna nga.
0: Klase.
1: Tapos, yes. may ano pa ka mga ga-practice pa bira ka na pag
0: buwan ng wika.
1: Buwan ng wika. Mga performance, sumata na sanda, ano, madabarong gina.
0: May mga script pa gina-memorize.
1: Yes, haroy na. May mga, ano sanda nga gina-ubra ka ra, mga, tamay, mga talumpati. Maburo, mga katrapang activity. Kaya, yes. Di ba ba ni Nedra August, man kunoy, dapat umpisahan man natin ita pagiging healthy living.
0: True.
1: Grabe, gina, ano, ro, healthy living, mga kunyara, minko. Raya, ro, isa, sa medyo, pwede ni mo ubra, pero minko, malisod para sa iba.
0: Yes.
1: Kasi mas ikakot mga katropay na titintar man kita ita mga madaming nga pagkaon.
0: So, kaya mga ubrahon pero medyo malisod maging consistent.
1: Yes.
0: Diba? Kasi di ba sa ato niya pang adlaw-adlaw ang ginakaon mga katropa. Although bukod kita papili sa pagkaon yakon kita tinuga pero bukod everyday.
1: Yes.
0: Diba? So, kasi may mga times nga sa sang adlaw nga ra kainang agahon puro prito. Magabot hapon di ka to ang gatinuga. Diba?
1: Doon yung daro ro ikaw amat ro mapahambay ikaw nga alin at aton karanga kanon. Ikot-ikot mo lang. Na, naalala ko lang si Lola Alice. So, shoutout lang kay Lola Alice na karasaw yuhuyaw.
2: Exciting!
1: Aba na, nag-usoy mo kainit iba. Naalim mo makonrolar iba.
0: Na-aslum.
1: Aba na nakakunay. Ginaano ko noon na sinabawan yung isda. Ano
0: wow!
1: Ko na sa pino nga. Bango, si ginasaing na, ginaprito na, aga, ginasabaw. O, diba?
0: Perfect,
1: tatlong klase. Makon lang. Kasi sa pino, walang makon nga. Nga, siyempre suga. Isda ni Bangos, mga
0: yes.
1: Katropa. Ay, ambay ko, kambada na, okay, tama na raka ko na. At least, ay, may iba-iba yung mga nang hinaha.
0: True. Iba-ibang putahe. Ang iba-iba ro, hindi ka ba maasla?
1: Yes.
0: Kasi manami, di ba, kung may sabaw mga katropa, may partner, imang mamaga. Diba? Para balance yung mukha niya ginakaon. Aga, pwede matana ron para isang gahaan kasi kung sinaing insugan, di man niya magbantos.
1: Yes, so,
0: di man niya kinahangan niya ubuso. Diba? Sabaw doon.
1: Ang miski adobo, kung amat pa. Pero habang inaton mga katropa, bulok man, kung perme-perme, adobo. Adobo
0: yes.
1: Isda ka man, adobong baboy, adobong
0: makaagas lamang.
1: Manok. O, di ba, maabok ang mga katropa, perme lang, alatoyo, kita nga raman.
0: Yes.
1: Kinaon. Ay, syempre, iba man natin niya, no, mga kara. Ibahon man natin doso. Pares kay Ina, ro, bongga, gita ako na mga pagkaon ni Ina, gamon ka rin ilabas. Ay, ro, habi ni Auntie Diday, ay, raya ka rin may payok ba, karapang yan nga, isda.
0: Ay,
1: pero,
0: habang
1: ko kanamit to, tamakulubang talaan, galing nga ramakunti,
0: yes, payokan.
1: Payok. Ay, perfect, gita ako, tagmahangang-hangang pa, ay, the best, gita ako. Literal, tamakon niya, busog, gidiing mako sa
0: raya. Saka iba, gita, kung may mga ano no older kitang kaibahan sa bagay kasi say dan akong paano dumistarte
1: tapos hindi diba? Tama ako maubos-ubos ara pang yanira mong lumpia pasagamat ta syempre ako gihapon sa Ginoo kasi hey di maubusan kami ita
0: pagkaon
1: so, kasi nang stuck gid imo kar pang yani
0: ataro man nami
1: amoy koy bunggat ama konte kasi anang lumpia may lumpia mat anang gulay at toge
0: ay oh, wow diba?
1: Tapos isa pagid ano pag eksperimentuhan ro kagabasa agro ro raya karang isda taghabilin
0: wow.
1: Ba namo ni inihaw ng isda idubra man na nga lumpia
0: at aroma nami discarte kasi lumpia pwede i-stock di ba buta mo sa ref
1: yes sabi ko grabe tama kung tindi ito kita maubos puro lumpia tama kung kita nga ra
0: pero iba-ibang flavor at aroma nami
1: at least nakasugod bagay mo sa sang kasugod lang yung siguro nagutom ro na or haragon
0: yes.
1: O dali dali
0: naka ano tagage kumbaga hay naka separate separate at manami mga katropa may stock amo para bukon bagat perme-perme bubili nakal ka
1: yes.
0: At least kung may cravings ka, pwede ka ti magbuo.
1: Di ba nga ni mga katropa ro yun, doon isa natin nga gina-manifesting gina na nga okay lang kung alin rin mong may mga malipatan ka lang or may mga wakasugod para sa mga makeup or kung ano ro.
0: Yes.
1: Mat na nga imong importante. Pero importante ro ref, gina na.
0: Hindi maubusan.
1: Kasi sa kung this oras ko amat makatropa, hindi ba may mahambag rin pangyaning mabugtawan kahit mga alas 10 o alas 12 ro yun. Nag-uusoy gina rin yung bakba nga rin.
0: Ah, kailangan mo it mas madali man na i-prepare. Ay, di man pwedeng mag-agtong
1: yes.
0: Patalibo para bumahag.
1: Ay, wala tani ako karo kung haraw matama akong kita. May mga magapit mat asa naman siya kasi may mga bukas matanda baga nga ray.
0: Pero so, fast food man gihapon.
1: Oo, agabo gagawa ka man gihapon, gabaktas ka man gihapon
0: yes.
1: Ako nagmagamig pa.
0: True.
1: Pero nubrang ito asa, natagu ako kasang kampod nga ray. Ay, datong adlaw, datong gabi nag-chat imo. Ay, bugtaw ka pati galima na ate. Haman, ikaw makibugtaw ka pa pagkatugog.
0: So, kabagantahin ka magtaywa.
1: Hindi ko kami matugan. Ay, habay ko ka, dahil aman ma ako na nagutom ang sinana ka. Ay, uwa ma kung kita itpagkaon sa mm-hmm. replato, kita pinakamahambon na kung yung gabudlay.
0: The saddest part.
1: Oo. Uwa ma kung kita it, ano na sa
0: replato. What's talk?
1: What's talk? Ay, may itlog man ma, nagaga lang ako.
0: Pwede yun doon.
1: Ay, sige, bahala ka ma kung tapos man, ang ane. Ate, nagutom, nanghihapon na sampaga, yung bakbak. Ayun. Ay,
0: sabi ko, sampagon, yung tiyan.
1: Hindi, rinan ako na mapunggan. Sige, sabi gahapon ko na yung
0: sabagay, may time sabi ka mga katropa nga, huwag mo ginasadya, no? Pero may times tuod niya, gutom ka eh, di ba? Ag, the more yung ginapilit mo magkatuog, ginalipatan mo, uminom katubig, yung nagihapon eh. At mas lalong hindi kahikatugan.
1: Yes. Naalin, tama ko na rap. Naman ako na, hey, nangawat.
0: Haalin ka man.
1: Inusin mo at makarang nga gabi eh.
0: Ag this oras pa, no?
1: Ag this oras pa. Kaya, isa rin sa ako nga, ginamanifesting for me nga may sungid na rap, maski itlog. Kasi madali-dali, abi mo katropang yan.
0: Yes. Or mga instant, yung mga pagkaon, mga pwedeng magaha anytime it oras, yes, diba? Or abutong kat gutom.
1: Oo, miski na ano. Pero na-appreciate ko si Clarita kasi si Clarita ay bukod imot maarte
0: sa, yes,
1: sa pagkaon. May makita ang imot ito nga okra sa rep. Gaon ko lang manara, kanun ko lang. O, diba? Pero nadadali na kung amat mga tagong ginagaga na ginapasay na.
0: Ay, tama, matamahan siya naman namin. Basta mga kaibahan sa bagay, bukod ito, mapili.
1: Yes. In fairness, matabakot ka na pang yan niya kasi sa mga mauruyo niya ron ay makaiwas-iwas ka matinggay pa paano sa fast food, yes, di ba? Bukod may git literal nga makaiwas kasi syempre may mga asin or kung ano pa nga halo, at least bukod ni ma pure gid ana aruyo niya ta.
0: Dadatog at ana gid pagpauman og ginakaon. Ag ro importante mga katropa sa tanan, ginasanay ninyo inyong maunga sa batang edad pa gang sa tinuga prutas.
1: Yes.
0: Para bukod bagat perming frito, perming karne ro suga, di ba?
1: Ag may nakita ba ko karon karpang yan nga influencer ya kara sa may. Yes. Ta ko nag-aagi man kimo tag sinatal na natalya.
0: Ah, yes.
1: Tagumin ko, ano, baka karapang yan, parang pagkatag strawberry.
0: Oo, paborito diba? Na eh.
1: Paborito, nagidaro. Nagdiba, kagabanan ko, no, ay. Sinlipat ako sa anong pangagan, pero si Natalia, Natalia, ratuot ako natanda niya pangagan na, ay, may mga vlog, baga nga makatropaga kaunit, mga matamis, kaunit fries, o kung ano, maaga, chichiri, or kung matagatamis, si pagkaon, ay, sa video, abay nga to, ay, permit, ah, ginanohog, kung katong ginapagbawalan, it ginikana.
0: Yes.
1: Nakikita ako,
0: ginasita. Ginasita.
1: May nagacomment ito sa ginikanan nga, medyo ginapagdamutan mo, tama na rin, yes, yung maunga, ikot, tama na rin gaklinaan, tapos yung unga, hindi.
0: Ayun,
1: ayun ba, i-explain mo, ano na mga katropa, bukod mataman at ibig sabihin, yung ginagamutan kayo mo, kasi yes, gusto ka,
0: yeah, disiplina.
1: Umapagang, makaiwas na lagi mo sa mga makarayag pagkaon.
0: Yes. Pero, mas manami siguro karon, ikaw man niya parents or guardian, kay iba nito nga, hindi magkaon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, medyo nag-ano, abi, ikaw eh, huwa mo gintaw iro nga, pero ikaw pwede. Nagagawa.
1: Yes.
0: So, dapat kung ano rin mo nga rules, ikaw man mismo, kantigo mag-follow.
1: Ang ikaw lang sa gawin, magkaon ka to.
0: Yes, sa ginagawa ipakita. Kasi bukod nyo, tabi mo, okay man, it's a form of discipline, matunang katropa.
1: So,
0: pero, kung gusto ni mong tumanon ka, dapat ikaw mag-set ka as an example.
1: Mm-hmm. Kaya diba? Grabe, no? Habang kung ano, isa gid sa pero pagkaon, rabbit, pagkaon, gid, ano, storyahan, no? Ay, lunchtime lang ko na sa mga iba na itong mga katropa. Pero pagkaon, gid, abituod mga katropa. Rai, syempre, gabuhi ka ito. Kita ro choice kung ano atong gusto nga kanoon.
0: Aghara ro source na itong energy para hindi kita maghuya, para parmi kitang may ano pang bala sa ito niya pang adlaw-adlaw bagay. Kasi kung imagine na ha, kung may sakit ka, wak at kinaon, di ba panghuya ka, hindi ka
1: yes,
0: sa function.
1: So, ag isa para imo gid ana tuod nga gawas bagsak gid ana.
0: Yes, ag depende pa gid sa atong ginakaon. Di ba kung nasobrahan man kita sa mga fast food, unhealthy food mga katropa, haya nagiging obese man kita.
1: Yes,
0: diba? Ro obese mata, mabahaw ka. Di man to maghabaw matambok, kundi mabahaw ikaw, sobrang imo kanya timbang. Pero bukon ita, maguya. Di ba yung una matabi nga matimsog. Di ba mabahaw ang gawas, matimsog at
1: pero,
0: healthy.
1: Yes. Magkaiba ron mga katropa. Maski yan ikong hamahabaw natin nga.
0: Bukotan niya mabahog, high healthy.
1: Healthy. Ang bukon itanan niya oras mga katropa, haya. Siyempre, maiwasan gid. Kasi sa yes. Natong ga-crave, ga-crave gid, na it pagkaon.
0: Kaya dapat piliin yung gitpermiro pag rumapagkaon niya. Pwede ka ton. Huwag man ka mo ginabawagan ka mga katropa. Importante ma lang is ro, ano ba, limitasyon. Harna, limitasyon yung git. Regulation sa inyo harin niya, buddy. Sige na pa, Rizal, sabi ko, good afternoon. Happy for listening. Kabaw, good na happy birthday, good anak, imo ka na pang Rizal. Ba, August 3, good anak, gali. Ay, nabi sa bus, ay, kabaw, kitang gingris, kaya sige na pang dyan.
1: Kasi speaking, ka na pang yun, it birthday. Happy, happy birthday, good anak, kay Auntie Lidja.
0: Ipaga.
1: Ibang sa gator sa gingret kay Ina.
0: Yes.
1: Kaya na pang dyan, si Auntie Lidja, nga raya. God bless kita na kimote aga hindi ka gid aro magaiwas gid sa mga sray kara mga sakit aga stay healthy gid na kita perming ara
0: hangit ra man nami nga gift from above
1: diba? Bongga gid ma kon mga naga birthday in August
0: tapos Lunes pa sana all di ba ga
1: amot ara mga katropa naga startun kita kara ita greet yung at mga naga amat-amat it birthday sa kara nga August
0: yes
1: kasi ganira akon yaning alaga may birthday man kaya kita birthday yan gid ana ron
0: part yun tamit family
1: part yun ana ron
0: sige na pang dang bilin waba happy happy listening man Kimo syempre sige na pang Vince Imahe good afternoon everyone and of course sige na pang Feliba happy highlights thank you so much it ana si mo kanya pag highlight ang mali ka na pang Vince bisan perming brown out importante pun ro ref lama gid ana basta maging frozen yung ani mo bago mag brown out
1: oh di ba pwede nga baka mong tas biglang nag brown out
0: pagaw buok
1: di ba dali na ato kanugon lang riding pag stuck
0: tapi pa kung puro isda yung haba kayo no pero importante gina ng mga katropa may pang stuck kita yung abe bukon ita sa tanya oras pang rep tanan dapat tayo may pang pwede man sa guwa gang
1: yes okay kana pang TJ Noy Noy igtanlok sunlilda thank you gita man sa imong pag at highlights sa ato na sari ka ng program medyo adload ano gita imo tanan yung program gita at
0: una,
1: highlights gita nara
0: true
1: thank you so much gita na kimo kana pang TJ okay Auntie Andrea hello gita na kimo te happy Monday mga katropang yan ikara pang menggay shout out gidaan ako noon nakara sa Mercer store sa Poblacion Madalag Public Market ag sa family na Byron Nieves sa Ilog sa Gabahan Madalag ako lang
2: exciting
1: gidaan na nanita tatay Rudy yan yan nagtuto ake Auntie Raquel shout out gidaan na kinyo na sa mga katropa na to sa Balaktasan pilang makimbot lang ato o dahil nag-countdown man sa raya ka ng piyesta
0: sana all ag si katropang Melvin Clavel Bartulo good afternoon happy listening man kim katropang Melvin. So, kamusta mga katropa? Kamusta inyo kanyang weekend? Grabe, no? Ko last kita nakita, July 31 pa, makaroon, August 3 na.
1: Yes, so,
0: it's grabe ta kadasig. So, kamusta maro inyong first 3 days sa buwan ni Rat Agosto? So, na-feel nyo yun baga? Rotig magaga?
1: Yes, so, diba? Ang maga kita karama katropa. Kasi may silak pa matakitang nababasyagan eh. Pero ang bang ninanday?
0: Punta no, inabahan yung natunog maga.
1: Karoon yung lakana. Hindi, ang rumaga rapang bakba.
0: Agatong bosa.
1: Delikado, matakit kung mamaghan kita literal mga katropa.
0: Yes.
1: Ayaw kita usi it magpabasa.
0: True.
1: Pero anyways, mga katropa, di ba kung August, no, katropang yan, haro na, nasinahambaw, ano natin ro, mga
0: tigutom.
1: Haro matan. Kasi hamat naging, abo makutan, hamat man at naging nutrition month, man ang tigutom, man nakita.
0: July man to.
1: Oo, kasi haro mo nga, iba kita tuod ba, katropa, pag kumiski, bukon nga ni itry, karang nutrition
0: August.
1: Month or August, or kung nano man. Pero mamay gapo kita mga katropa,
0: ginagutom
1: o ginakalisod dahil
0: yes.
1: sa kwarta.
0: Doon yan eh. Kaya hindi mo man pag-isipon mga katropa nga August ka lang nahihirapan.
1: Yes.
0: Kasi may mga times, sabi nga, January pa, hirap na hirap ka na. Samantala po December, pumaldo ka.
1: Diba? Diba? Ang ganyan yan eh. Basta hasta, sabay-sabay kita karang mga katropa. Ang bawon, maninyo rin na nga kamuro nakakabatsyag itry karang pizza di Piligror kung kabudlay-budlay.
0: Kugang.
1: Pati man kami kasi tungan kita mga katropa nga nagahuyap permit.
0: Bukon niya siguro pinagdungan. Iba-iba nga klase. It's struggle or problema ro atong ginatubang. Mm-hmm. Pero wagit ka mga katropa. It's safe. Wagit ka rin nakaguwas tanan kita na gaagi gita sa mga diba? Small things.
1: Yes. Iba ka. Ay, bali manahay eh. Next month man manahay. Right? Kaya nga Burmans gun. Diba?
0: Yes.
1: Burmans gun. Manara next month. Ay, ikaw manam. Diyawa ka. Excited. Excited. Bumakon ako ma-impass ang loan.
0: True. Hangit na rin manami.
1: True lang gid mga ko. Rang atin ka rin nga ginaisip isip kasi gusto nga nina itong mga katropa. May inamat na gusto mapadali. Ero adlaw, may inamat na nga ginapabuhay.
0: Yes, may ginaabangan, abi kita. Siyempre yung mga katropa, achievement mo. Pero ni sa imo nga self, roaton yung mga katropa, runa. Kasi, di ba, roaton yung pag-loans mga katropa. May iba-iba kita nga reasons
1: yes,
0: karon
1: so,
0: tan karon is, biskan nga ni mga mayaman, may negosyo, nag-loan gihapon
1: yes,
0: para isustener doon na kanya business.
1: May natagbuo, nataki ako kahina sa mga istorya, yung mga kutiya. Go with us!
0: Yes.
1: Kung kato na mga
0: sana
1: o. Kung mga ka-push kita, mga kabikin, matama
0: ko. Sino support
1: kasi
0: system ka, Basko?
1: Kasi kato na bigkilala kayo nagalina ka, nag-isip na, nag-isip-isip.
0: Kung i-push or hindi.
1: Oh, i-push or hindi. Sa mga gilid, go on!
0: Basta, piece of advice lang gin mga katropa, what magain kung nag-alone ka mo. Basta importante yung karon before ka mo mag-isip karon or mag-push through karon, hagin huyap nyo anay, ruin nyo karon nga income. Diba ka nga, hindi ikaw makugangan, diba? Hindi ikaw ma-behind sa imo kanya bills, sa imo kanya kinanganan. And don't judge the people, mga katropa, around you nga may mga loans. Yes. Kasi, pero i-judge nyo sanda ko, hindi na mabayaran. Diba? Kasi tanan kita, iba-iba lang gid.
1: Ang may karapatan, matakita tanan, mga katropa, mag-loan.
0: Kaya magkinapabliwahan natin, sanda rin kabayan.
1: Yes. Pero importante, akar mga katropa, rin mabayaran every month. Diba? Habang mat-iba nga, ay, nabili nun, tama na magkara. Diba, may nakakrapang yan.
0: Mayaman.
1: Mayaman, ay, hindi mo tamahan ba, mga katropa? Iba, tagihapro, ginatawag nga, may pang-emergency. Pero pang-emergency nga ron, syempre, tagina-tago-tago, ginapagabi. Kasi gapate, ba, kurang
0: may ginatigana.
1: Pero yun nga ron, hay, nag-bully, nag-abot, ginarapunto nga, magakman, ginana.
0: Yes.
1: Kasi, ako, oh. Di ba, mga katropa, pag once ikaw nag-iipon ka, maisot man or mabaho, sa oras, gitbat,
0: may makuot ka,
1: nilisdan ka, or kakinahangan ka, may ano, kat, may gamiton, kat, imo makatropa, agbukon, mabitanan niya oras, makatropa.
0: May makugaman.
1: May makugaman ka, may madalian ka. Ay, kasi makarabi,
0: ay. Kapit ako, ura-urada, katropa, menggay. Dahil isipon man natin, bukutan niya tao, is my available fund for you. Diba?
1: May isip ka ginato niya, may kinahangan man sanda. Kaya kani, diba, gaging pagabinanda kasi may gusto mananda nga may extra sanda.
0: Tama.
1: Kung kita taro magbuo sandang extra. Ay, nabuo ka, pang-emergency.
0: May kinahangan ko.
1: Grabe ka, what imo man nga raman.
0: Pero, kaya dapat tayo pumatsyag man.
1: Naalala ko, lataron ka rong pangyani. Basta kung mahambaw, ni mo nga, ay, pagabihon ko, ano man, naraya nga raho.
0: Yes.
1: Kaya may binagabi kang 2,000 or 3,000.
0: Ay, sana, o.
1: Kaya buka, ay, pang emergency ra. Tapos nasairan sa iyong kilaga.
0: At di ba, kung manay?
1: Emergency ka nga to. Ano, ano ito?
0: Kaya sometimes, no, hindi rin nakakatuwa yung magkwento ng mga ganyan mga katropa. Kasi diba? Iba, sa'yo mo, nag-aay sanda.
1: Yes.
0: Akala mo, gapamate sa in front of you. Pero, matya nag-spot sanda nga rin. Okay, so next time, pag may kinahangan ako, makuha mo ka na. Kasi, haba, nakatuko siyang adlaw, may kwarta pa imaw, di ba?
1: Anong kuno si Kuwan, maka-harvest kung sanda at maabo, kuno katong mais, ito,
0: yes.
1: Ano kuno itong nga ginapaan. Kung kataro yun, manabino, karapangin, may masayuran, manabino ibang taway. Para, manabino yung kandahay. Niko, hatutaro, chance, aro,
0: yes.
1: Makasukob. Sa, para,
0: makasabat sa problema.
1: Oo, sabat sa problema. Ay, kita, natalan kita mga katropa mag-timpon niyang kita.
0: Oo.
1: Hindi kita mag-abot sa punto maubos-ubos, gid.
0: Yes. Aga, hindi ka mo ma-hurt kung mga kamatibalibaran ka mo, di ba ga? Kaya, importante man lang karon na isipon mo nga may ana man niya kinahanggan nun buko niya mang ikaw.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Karon de, pero may isugod niyo sa inyong mga piniido. Kasi kita niyo mati mo nga nag-milk prepare ka to. Ay,
0: yes.
1: Ito, mag-warta kita
0: to. So, what karapatan? Kamatibalibaran, di ba? Di, pero, say mo.
1: Sakto man na, kakaswildo man na. Karon
0: do, bulok nga feeling sa part ita, uwa man na nagpahugam. Halimbawa, abimana, no, ko amat man nakatrapang menggay, for example, sa atong sarili, may naghuam abimana katon. So, halimbawa, naghuam kakakon, haroon lang, agod yun, kita maggamit it, mga, ano pa, agod sa malistan, mag-isip, halimbawa, naghuam kakakon, tapos sabi ko, ay, wa, takatrapang menggay, akot kwarta, tapos, natag-milk tea ako. So, imbis nga, imay di ko, hindi lang.
1: Yes.
0: Kasi makita mo.
1: Makita, alo, kaino, kakahugam ang nanato.
0: Diba?
1: Tapos, screenshot ko, undayon, di ba, haba na, haba mo?
0: Wa, mat-kwarta?
1: Di ba, mat-kwarta? Ayun, nabira utak, diba? Abit, mga tao, no, sa makarabi, to.
0: So, masyaro, imo ba nga happiness ko, amat, is ginakukura? Dahil nagapanimbang ikaw, nga samantalang, wak, madawat panimbangan,
1: yes.
0: Kasi kwarta mo to.
1: At ginusto mo, at ano, magbakas isang ka-item or isang
0: pero kapagkaon. Ginaisip ko gihapon do, isipon it iba. Hardro, sad part yung kimo, mga katropa ko, amat, nga wak, maginaubrang magain,
1: oh,
0: pero ginaisip mo gihapon
1: yes.
0: Do, isipot iba.
1: Or example, katropang yan, no, sa graduation, ay, di ba, may nagapit kimo, naghugaman.
0: Yes.
1: Pauwan man na ako at mauraya, ay wak manaray. Para tabi manara sa sang graduation, sang sa unga, baka mo kumpor. May may tanga ni mana, gugugua ako mo.
0: So hindi lang kami magawa.
1: May nakita ka gasagwit, gano'n nga, ay gasagwit.
0: Gasegwe, gasay comment.
1: Ay may tanga ni mana ka mo, gugugua pa tanga niya.
0: Yes. Kami nga ni mana, wag ginailabas yun.
1: Oo, kami nga ni gutong-buto, pati nga ni mana, sakit yung tarang tiyan. Ay kung amat, mga katropa, bukon man na binamot buyot, rin yung kagawasan.
0: Yes.
1: Kamot, anaragadaga ka roon.
0: At before ka pa nagpagapit ka ako, naka-alaan na eh.
1: Or hara.
0: Di ba, nitigana gani?
1: Yes, or hara, example, karapang yung nagutom ka, syempre, may parang kimo, gusto ko ta magkaon it, daya.
0: Yes.
1: Raya, pagkaon niya, para hindi na, man sa akon niya, nga, pamahal. mahaw para man sa akong merienda ra. Tapos may isang katawo man kay managapit nga ay nagutom ta ako, di ba? Mamakaron ka man. May karon imong dayway mong konsensya karon ni.
0: Ikaw ipadayon ko hindi lang.
1: Ikaw ka na ako magut man. Pero kung hindi ko ra itaw ka, ako ta hindi na makakaon.
0: Oh, oh.
1: Eh may mga makaruyon niya side nakatropa, nagiging mauruyon man ang pagpipilian.
0: Yes.
1: Kung kay Coco. Para si Coco ang kaano katropangyan ni ko amat karon ni.
0: Ang ginaisip,
1: ang ginaisip kung alin ra itimo ko para or
0: itigana ko kana.
1: Sa ito no, isa bira sa permit na itong napapansin. Mm-hmm. Ato gid matana nga kagut mo.
0: Yes.
1: Ay, syempre, ro, ano man do, isipon man mm-hmm. Ita tower kung
0: true.
1: Ano man do.
0: Diba, do, unak yung mo do, feeling nga panimbang ka man dayon. Pero kung amat gina-question man yung sarili, mm-hmm. Hamad ka panimbang ka.
1: Oh,
0: waka mat malain niya gid obra.
1: Yes,
0: naghambal ka malang manit ka matuoran. Mm-hmm. Aga, bukong mat, ibig sabihin niya, waka nagpuhugam, may wakong gidit kwarta.
1: Oh,
0: may kwarta ka, pero bukong it, abo-abo.
1: Yes, diba? Aga, nagtipon ka bukong ita para sa iba, kundi para't anak
0: sing sarili. Yes. Oh, si Karapan Randy, abogid Anna. Hello, Kimo, Karapan Randy Santisa sa happy listening. O, oh, di ba, nag-hashtag na Randy Santisa.
1: Yes. Grabit, okay. Si Karapan, ano ho, si Karapan
0: Joms.
1: Ay, bra, bahala ka. Ay, kumusta sa mga, kumusta, gid anak ko,
0: may
1: no?
0: Maugano.
1: Sa mga hapon. Happy Monday. Patamyaw lang ko noro mga Reyna. Reynado family, Agbeliones family, maghaling gid. Ah, okay, gid ate.
0: Shout out, Kimo. Sige, Karapan Joms. Ay, mat maugan to sa inyo ya sa Barangay Tigayon. Okay po mataro amon karong weather.
1: Pero may portion gid ta side namon nya may maugan-ugan.
0: Mm-hmm. Yes. Ag sigara pa yon Nilo Bulia. Good afternoon. Happy watching gid akimo na sa Agnonok Island. Thank you gid ana kinya ag shout out mga katropa. So oras naton alas 2:12 na sa hapon. Agra kanya oras ginadud katon ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Hoya sa mga missis, mga mister na mag-asawa, mag-partner nga medyo kugang ro anda ko niya labing-labing. Ay hara mga katropa yung gamiton para makadugang sa inyo kanya energy, sa inyo kanya performance para mas pagid niya malipay. Ganahan nag hindi mabitin si Mrs.
1: Sir Turbo bigara karapang yani. Hey, makapahaba pagid ana inyo karanga performance.
0: Yes.
1: Syempre mga katropa may ina di ba nga natalakay ni Dr. Lulong atong may na mamadali. May na ko ng abuhay.
0: Yes.
1: Kaya, may na karon mga katropa ng buhay. May buhay nga medyo maabot at siguro 1 hour.
0: Ay, syempre na aning partner.
1: Pero gusto it ni Mrs. nga madalian.
0: Oo. Oh, oh. Pero ay, satisfying.
1: Oo. Oh, harar, turbo mga katropa. Kasi hambaw man nato niya mag-aner inyong relasyon.
0: Yes.
1: Iba gapon kung may timpla sa gapon.
0: True.
1: Eh. Kung kato may flavor.
0: Nga kamulat ang daywa.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: Iba matanabing nga may sweetness ka mo outside. Mm. Katubang ribang tawo.
1: Yes.
0: Pero iba matanaro sweetness nga kamulat ang daywa with
1: diba?
0: Romance.
1: Sa nga nga niya gi mga katropa nga turbo wa tayo pahuway.
0: Yes.
1: Diba? Sa nga nga niya gi mga katropa nga
0: turbo. Turbo, mabasko.
1: Yes, diretsot. Lagi wow,
0: yes.
1: Tayo pwede nga ihapit pa or mapundo or
0: true.
1: Nano pagidron mga katropa. Kasi,
0: what dapat it makapaungkat ka ra. Diretso at anara.
1: Yes, kung kakuta na, pwede pa si Lolo. Go! Basta
0: true.
1: Ina si Lola. Haro,
0: yes.
1: Marami kita rin itong question.
0: Hindi ka magproblema. Kasi ro turbo nato yung mga katropa. Hay safe. Natural. Wag gida narat side effects.
1: Yes,
0: so pwede gid ana sa ating mga katropa. Runa, basta healthy ang kamo. Ag-imno nyo rat 30 minutes before bedtime.
1: Yes. Kara ko mahamba mga katropa nga. Kaina, wakot gana. Pero haragot ana, bakbak, wot ara.
0: True.
1: Ready yun, ano, nara sa mga bagakbakan.
0: Yes. Kaya dapat ha, inom nyo anay before, mga 30 minutes mga katropa para maka, ano ba, he-absorb it inyo kanyang kalawasan.
1: May naman kung makupupahumay, mananay.
0: Yes.
1: May naman, tabi ka, karapangyan yung gusto talagi magmakainom na neto.
0: Ayun!
1: Ano talaga ako, masukob.
0: Testingan ko, agimana.
1: Oo, dali, kalma. Kalma lang.
0: Kailangan paron itime mga katropa para syempre maging handa ka man para si Mrs. man makaprepara dahil mahaba-haba ro gabi para kinyong daywa. So returbo ro mga katropa available sa mga Mercury drug stores nationwide ag sa ipapagid kar niya mga butika. And of course pwede man ra ma add to cart or shop yag TikTok shop ag sambilog pagid mga katropa kay bahan man ra sa aton kar niya mga participating products para sa aton ni Santon and Axop libo-libong pa-premyo.
1: Grabe ni karo pang Jomas manyara katropa yani. No hard feeling it anak ko no.
0: Pag-
1: Pag, pag meron, pag ah, pag meron, magpasalamat. Pag wala, pasensya.
0: Yes.
1: Don't think pa, di ko na mag-isip it pa sa ito maging. Don't think pa.
0: Negative, maton, katropang Joms.
1: Ay, napalitik.
0: Yes. Kung tatanan, katropang Joms, makaroon mag-isip. Pero hanyan, di ba? Bako kaina, ba naman katropang menggayro. Ano tabi? Tag ikaw nga, uwa na katao, ikaw taro na feel guilty. Yes. Mas kinuwa ka matgin ubra nga magain, di ba? Harma lang do. Matya, bukon it, ano ba, balance nga part. Nga haman it, kailangan ko nga mag-feel it makaraya nga ginapunggan ko rin akong kasadyahan.
1: Aga akong taray.
0: Yes.
1: Akong mandang kwarta. Gabukong at halindra sa iba or halins ka na.
0: Kaman kailangan mong i-hide rin mga happenings sa imo kanya kabuhi. Like halimbawa, for example, nagwarang ikaw. So, di mo pag i-post kasi ba si Hikita nanda.
1: Yes. Kasi magmasok diba? Na rabuot.
0: True.
1: Rin nagiro comment rin ka rin eh.
0: Hamad baka ruyon. Ano rin mga pwede kayo na itong ubrahon ko mga katropa? Abi, comment yun man. Pasi kung may mga suggestion ka muruna para aton man doon yung maliwanag agan kita tanan kasi side ko riba nato yung mga listeners at yung mga viewers nagastruggle man sa maraya karon niya butang
1: yes.
0: Oh. Karapang Jones no
1: okay sa Manila tas ah, Karapang
0: okay.
1: Jones pagdahan taon na Karapang Jones ah
0: true. So, nanot, ara mga katropa, hindi ko ito maintindihan, rupisi nga sa sampihak, no? May sarili ng kalibutan.
1: Yes.
0: Nagalibot through mic, nagapindot through iba, karon niya mga palet, taol at anay.
1: Kasi talaga ako to. Ara lang, anay, siguro pang Jonil na maay. Hello, gida na Kimo, good afternoon. Katropa, mayad nga hapon, listening, gida na ako nauna ka sa may soulmate, malalag.
0: Wow.
1: God bless, gida na.
0: Yes, happy hapon listening kinyo, ha, mga katropa. At kung kamo na tag-uhaw. Gusto ninyo ito may pagamig sa inyo kanyang matutunlan abo agtot sa Solvay madalag mga katropa. So yan nyo, si Karapang Junil Nam Ay. Si Karapang Rita, sa radyo lang ako gapamati mga katropa. Sangkiri ako na disgrasya. Kaya kung ga-park ang gid ako ga-comment. Tama, Karapang Rita, mag-park ang anak, hindi mag-tinipe, hindi mag-cellphone during ga-drive ka mo.
1: At miski, hindi kagaling mag-comment, ha-igrit ka naman, Karapang Rita.
0: Yes.
1: Magdahan, gid ikaw per
0: importante rin mong safety kasi mas kaya hindi ka mag-comment sa'yo na mong nagapamati yes, na ikaw.
1: Ay, makonsensya kami ng grupang yun yes. Dahil kandara.
0: True.
1: Diba? Ay, hindi, bulok man doon mga katropa.
0: Tama. Again, appreciate namin yung nag-comment ka mo pero kung during the drive ka mo mga katropa, unahar inyong safety. Yes. And paano pa ako makakomment ka mo kung na-disgrasya ka mo, di ba ga? So, dapat ay always be safe. Si Talupoldo, good afternoon. Di ba, balik trabaho. Okay, yun, ana ron tayo. At least may trabaho kita, yes. Di ba ya?
1: Ano matakita ka rin mga katropa Lunes, unang trabaho diba
0: yes,
1: lang?
0: Another week, another month ng pagkayon.
1: Sana.
0: Pero, hindi ka magproblema mga katropa. Apo man niya holiday, makar niya August.
1: Ay, yes, sorry. Wala, tahira, ito niya nabubantayan.
0: Motivation!
1: Rala, tahira, ito natutan na ho.
0: Yes, oh, sa 21, di ba, Ninoy Aquino Day.
1: Yes,
0: tapos,
1: Agro 31.
0: True. Kaya manami, gidarang balita sa mga katropa.
1: May dinima ko, umisubog. Kuwapit sang adlaw.
0: Waliguan.
1: Oo, wa nag timing sa imo karang
0: day off.
1: Day off. Medyo, yes. Isang ano nang gid, isang ano ni rakagak.
0: Isang igod.
1: Isang igod. Ayaw gid.
0: Yakman pa to mga katropa, maka may pambakay kita at merienda. O, sige pang Algie Navarro, good afternoon. Happy up listening kinyo na sa Rowal and Junior Barbershop with katropang Robert or syempre si Cap Junior. Ay, pati ka pa sa pag-comment mga katropa. Don't forget to follow ha sa Moncornio Facebook pages. And of course, today, hi Monday man, another week, another story man, atong karni istoryahon, ibida kinyo mga karni hapon. Ag later on, dun mga katropa, first part, mabati angid ana ninyo. Agro ana kanya title is Abu-Abu ng Bukas. Grabe taro, ano no, title, Abu-Abu ng
1: yes,
0: Bukas.
1: Yes, oo. May kumagagum, imono katropangyan.
0: Oh, what ano? Is it about? Oh, oh. Parti sa alin?
1: Yes, ay datong kung nagiging abo, imono katropangyan. Hey, minko, ano imawi?
0: Partet na karakter.
1: Oo, Miko. Hindi yun natin na ibalik.
0: Yes. Ag may bakas ng kahapon. So, sige mga katropa, abangan ninyo kung party umatana sa Anor, istorya nga at abu-abu ng bukas. Mga katropa, maka-commercial break, anay kitag. Sa tonkarnya pagbalik, i-plus start tagundo first part. Itatonkarnya katropa drama, sir. Standby, tutukan ko mga katropa. Magapanong balik kita makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Taans San Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Taans San Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 02-93, series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
11: The Secret of Health.
12: Speaking about mga pagkaon that could help agad to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
13: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
12: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan niya nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
11: The Secret of Health.
12: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
13: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mayra sa sang balungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pag-abot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes to help!
12: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
11: The Secret of Health.
0: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, artwork ang pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Go!

0: Philippine Standard Time, alas 2:31 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpapanumbali kita sa tanyang programang X-Rated! At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sige hapon ka mga sa programang X-Rated yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, sa pagka 3:30 in the afternoon, mga katropa, so patay ka mo sa pag-comment sa atong kanya live, sa atong kanya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo agar XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga pages. Si katropang Robert De La Cruz, Innocentio. Good afternoon, kita naki mga rapang Robert Tape, hapa listening kinyo na sa Rawalan Junior Barbershop.
1: Yes, mga katropa, natin nga nga mga nagabubuhog.
0: True.
1: At sa mga katropa, natin nga nagapagwapo.
2: Sana,
1: ay, namin,
2: grabe,
1: katropa, nagapagwapo ang kita perm.
0: Yes, para hindi halatang problemado.
1: Yes, hindi halatang stress man ka mo sa inyong mga asawa.
0: True.
1: Grabe, pati tarma
0: problemado, kati galiman na pre, bukat halata.
1: Bo, kita gwapo, kating mana.
0: Grabe,
1: galiman na natutugangan, mana, hay,
0: Pralin! Punta kwarta, taro nadudugang katun mga katropa,
1: yes,
0: no?
1: Yes, doon at agad mana katun.
0: Para maiba man.
1: Or importante, abi ka mga katropa, haya, atun mga confidence mo sa gihapon. Masa yung man, mag-abot ng dupunto, nagkaguwang kita, nagkaedad kita.
0: Iba man itong
1: itsura. Dapat ro confidence nato.
0: Yes, kasi rato niya, physical appearance nga mga katropa, pwedeng mag-iba. Samtang nagkaguwang kita, ro atong panit, nagkabulupot.
1: Yes, aro.
0: Diba? Agro atun ko niya mga siki, maskin flawless kita mo, pwedeng magkabarik. Kos, di ba ga? Kaya dapat bukod yung aton niya physical, pero aton kar niya alagaan, kundi ro aton gita karon niya mga karakteristik, ro aton kar niya mga pag-inugali. Kasi mas manaming dayaro palang gaon katon,
1: yes,
0: di ba?
1: So, aga, syempre di man maiwasan nga, di ba gabay karon nga, what ang ila magugang, pero gini na gaganyan ni makon
0: makakot. Hararo bagay nga hindi naton mapunggan. Tanan kita nagakagugang, tanan kita hay nagakaduga si babawt kalibutan, di ba? Haron yung it's a matter of time lang talaga mga katropa. And sambilog pagidabe, pag hinaba mo abing, ay guwapa naman na to imaw. Di ba makaong adlaw na guwapa? Pagkahinaga, nagkaroon ta imaw, sinugot imot, kutapte.
1: Yes, so,
0: di ba gali, nagpang habok, karaan, guwapa ba man na to? Preg, haman to. Di ba?
1: Medyo ba po may comment, naghihapon. Kaya ba
0: yes.
1: Kung makalita, mahina, matalbis kay kita man, kung amat nagabot, putong, feel na to, na beautiful kita, feel na to, medyo bukon.
0: Yes.
1: Pero at least mga katropa, hindi kita mag-stuck at as a stay sa isip niya, ay harot, kita nga raw.
0: Mas manamit
1: ako,
0: mabuot ah. Diba? Manamit ang batasan ro pag kilaga kimo, not just for your beauty lang talaga. Kasi ro beauty at mga katrapa nag-fade. Diba, hamba ko, ani ko, amat mas gusto ko para may mag-forma kaysa sa may itsura.
1: Grabe. Kasi, kung may mag-forma
0: diba?
1: Eh. Pero kung ang bawal, manabi katrapa niya, ni ko may mag-forma, may kong dapat, nabi mako, ng standard na ron, no?
0: Yes.
1: O, ang bawal, man, kakimo, nga dapat
0: kasi,
1: ay diba, maayos.
0: Sa tuod yung katrapang Mengay, una mo nakikita ro look gitana eh, di ba? Hay ko amat, guwapo man kung takasubadoy. Di ba may mamakaroon ka abing impression kung amat? Dahil sa ana karon nga, tawag ka, pagdasa ng sarili, di ka na, mas na,
1: yes.
0: Mas na ano, imaw eh, na api, pati anang itsura.
1: Grabe kita kung hampo ito nagkakaduga, kagaway.
0: Yes!
1: Ano kung kato ba?
0: Na-improve, na-upgrade.
1: Na-improve, oo. Agbas, matikita nato na mas, guwapo man gali.
0: Yes!
1: Agro, malimpyuhon.
0: Oo, hang kita ro, plus point kita sa tan ag mahumot. So kinahugom ta ni galira.
1: Bukod ay dapat et malimpyo, mahumot.
0: Yes. Para perfect baga, dapat ay all in one. Ag hygiene gid mga katropa tutukan ro hygiene.
1: Yes, dun do importante sa tanan tag. Side mo gid ana nga madali man lang ro hygiene kay
0: yes.
1: Pwede ubrahon.
0: Ag maskin sin kay atubang, siguradong perfect gid ana ro imo kanya hugom, ha?
1: Yes.
0: Para ready ka anytime. So sige mga katropa, haya, gudi kita maubusan it oras. Ayara nang dinagagan yung mataro ako nira nga kaibahan isa piyaka. Ayara mga katropa, ro first part, itatong karni istorya, ro mga abo-abo ng buka. So, tutukan nato na kung si E nagalibot raya karo niya istorya agudan kita hi makarelate agin aga man naton i-play karang mga katropa ro anak karo niya second part.

0: 내놔. 내놔. 아스라 pagkain ko.
1: Saan siya ka na, Rod?
0: Bakit malamig na to?
1: Kakatapos ko lang maglaba.
0: Kinang, wala ka talagang silbi.
1: Saan siya ka na, Rod?
0: Talagang sumasagot ka pa talaga, ha?
1: Mainit pa naman yan kanina, eh.
0: At ngayon, nagdadahilan ka ba?
2: Tanggalin mo ngayon kamay mo kay nanay, Tito Rod. Huwag mong saktan ang nanay ko, ha?
0: Aba! Abay! O, ito na yung dakilang anak mo. Ikaw, ha? Huwag kang makialam dito, ha? Bahay ko to. At ako pa rin ang masusunod dito.
2: Bahay mo? Sa amin tong bahay na to bago ka dumating. Nay! Pakiusap! Umalis na tayo rito. Hindi na natin kailangan tiisin to.
0: Ah! Pesteng palamunin. Alis na nga! Wisit!
1: Maya! Anak! Huwag ka na makisali pa! Mahal na mahal tayo ng Tito Rod mo! Siguro, sadyang mainit lang yung ulo niya dahil sa alak.
2: Nanay! Gising! Ilang beses ka pa ba niyang sasaktan bago mo ma-realize na hindi pagmamahal yan?

0: Matagal ko na rin hinihintay itong pagkakataon na to.
1: Lasing ka na naman!
0: Kang maingay!
1: Lumabas ka rito!
0: Matapang ka, di ba?
1: Nay!
0: Tignan natin kung hanggang saan ngayon yung tapang mo.
1: Nanay, tulong! Bitawan mo ako!
0: Tumahin ka! Walang makakarinig sa'yo ngayon!
1: Nanay, tulong!
0: Tulog na yung nanay mo! Halika! Halika!

0: Nay? Nay? Gising ka na ba? Oh, bakit Maya? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Umagang-umaga eh. Nay? Si Tito Ruth po kagabi. Ginalaw niya po ako. Nay, inahasa niya ako. Pakiusap, magsumbong tayo sa polis.
1: Ano? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Maya? Huwag mo akong pagkwekwentuhan ng mga kasinungalingan. Ginawa mo lang yan para sirain kami ng Tito Rod mo.
0: Nay, anak mo ako. Tignan mo, makapasa ako. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Mas pinipili mo bang halimaw na yun kaysa sa sarili mong anak?
1: Umalis ka sa harapan ko. Huwag mong sisirain ng pamilyang to.

0: na. Tita Carmen! Tita Carmen, pakiusap! Buksan niyo po ang pinto!
1: Diyos ko!
0: Tita Carmen, tulungan niyo po ako!
1: Maya, anak, bakit may mga pasaka sa leeg at braso?
0: Tita, si Tita Rob po at si Nanay, ayaw pa kong paniwalaan ni Nanay.
1: Anong ginawa ng stepfather mo sa'yo? Magsalita ka!
0: Inasa pa mo ni Tito Rod. Kagabin, sinabi ko kay Nanay pero pinagbintangan niyo po akong sinungaling. Pinalayas niya ako, Tita.
1: Walang hiyang Rod yan at ang kapatid ko? Napakabulag. Halika, pumasok ka. Hindi natin papalampasin to. Isusumpa ko. Makukulo ang halimaw na yon.

0: Sigurado ka ba sa mga payag mo? Alam mo, medyo may kabigatan yung pambibintang mo sa stepfather mo.
1: Sarge, tignan niyo ang mga pasa ng pamangkin ko. Tignan niyo ang mga mata niyang mugto. Magsisinungaling ba ang isang 18 taong gulang na batang yan tungkol sa ganyang bagay?
2: Sir, handa pa akong magpatingin sa doktor. Handa pa akong ipasuri ang katawan ko. Gusto ko pong mabulok sa kulungan si Tito Rod. Pinalaya pa ako ng katotohanan, pero sinira niya ang buhay ko.
0: Sige, Iya. Ganito na lang. Kukuha tayo ng medical legal report at kapag lumabas na yung resulta at mapatunayan may pinsala, aarestuhin natin agad si Tito Rod nyo. Ma'am Carmen, samahan niyo po muna yung bata sa ospital.
1: Salamat, Sarge. Ilalaban natin tong Maya. Hindi ka nag-iisa.

0: Your Honor, nais po naming tawagin sa witness stand ang ina ng biktima, si Ginang Nina Cruz. Mrs. Nina, noong gabi ng pangyayari, may narinig ka ba o napansin sa kwarto ng iyong anak na si Maya?
1: Wala po. Tulog na tulog po ang asawa kong si Rod sa tabi ko buong gabi. Imposibleng magawa yun ni Rod. Nay, bakit?
0: Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang sarili mong anak?
1: Gusto lang po kaming sirain ni Maya. Galit siya kay Rod dahil hindi niya ito tunay na ama. Gawa-gawa niya lang po lahat ng pasat kwentong niyang yan.
0: Narinig niyo yun? Narinig niyo? Inosente ako!
2: Sinungaling ka dito, Rod! At ikaw, Nay? Talagang ipinagpalit mo ako sa lalaking gumagastos at kumahasa sa sarili mong dugo? Hindi kita mapapatawad! Kailanman at hindi kita mapapatawad!
0: Your Honor, ipinipresenta po namin ang opisyal na medical legal report mula sa PNP Crime Lab. Ang mga ebidensyang pisikal at DNA na nakuha sa biktima ay 100% na tumutugma sa akusadong si Rod.
3: Manahimik ka nga!
1: Ha? Ano? DNA? Rod! Anong ibig sabihin nito?
3: Nena, sinisiraan lang nila ako.
0: Hindi nagsisinungaling ang agham at ang mga pasa sa katawan ni Maya, Your Honor. Malinaw na may nangyaring panggagahasa at pambubugbog.

0: Hindi. Nena, hindi maaarito. Nena, tulungan mo ako, please. Tulungan mo ako, Nena. Nena! Hindi. Ito pwede, hindi.
1: Tinabla ko ang anak ko para sa'yo. Pero niloko mo ako.
0: Nena, hindi. Ko magagawa ito, Nena.
1: Maya na. Patawarin mo ako. Patawarin mo si nanay. Nabulag ako. Patawarin mo ako, anak.
2: Nanay, nasaan ka nung kailangan kita? Nasaan ka nung umiiyak ako at nagmamakaawa sa'yo? Mas pinili mong halimaw na yun kaysa sa sarili mong dugo.
1: Nagsisisi na ako, anak. Sa bahay, pagkakusta.
2: Huli na ang lahat, Nay. May katarungan na ako mula sa batas. Pero ang sugat sa puso ko, ako lang at ang oras ang makakapagpagaling. Sasama ko kay Tita Carmen. Huwag mo muna akong hanapin, Nay.

0: Ketropa, ito ah, di ka ito nagtatapos. So, first part pagamang to, yes. Pero mapapaiyak ka talaga.
1: Aga, mahambod na ito nung, syempre, runanay abit mm-hmm. nung karapang yani, haya. Kung kato namin ko na, feel it, unga, mm-hmm. ko unfair.
0: Yes. Agwat support. Hamat mas ginapatihan pa na naro, anak o niya karelasyon, yes. Kaysa sa sarili na ng unga. Siguro mga Ketropa, before kita magtaot judgment to, halimbawa, abimana, press because family involved abi. Bago kita mag-react ani abimana, siguro magtao kita it assessment anay. Yes. Isipon ta anay kung raya bang ginahambat ing unga is may kamatuoran or uwa. Mag-investigate yes. ka.
1: Oo, pero raya nga ni no haya hambag idet aton kere nga. Syempre naghimo or nag-edit kar makatropa or si Daddy Lods. Sin o akrutan ko tana kar makatropa kanyo ka manaway.
0: Kasi, maugot.
1: Maugot. Kasi wapa binat na sa yuran kar pangyan
0: ni Rubilog.
1: Rubilog is to. Yeah, malay na to ni X or hindi yes. or di ba sa'yo dato kung amat na biktima ka na pangyani haya nag syempre nag-express ito it anda karang emotion pero kung amat na biktima wa di ba ginapatihan
0: yes.
1: di ba mainamat ang
0: may
1: biktima
0: may mga plot twist kitang ginatawag
1: plot twist pero rin karama mga katropa masayang ron nato pero hinagal lang galing
0: yes
1: pero bulok pa niya i-plastan ang ginamunta na
0: ang literal nga rokabuhi kabo abong surprises diba no ay di ka sa istorya nga ra di ka ra ninyo mga katropa makita or ibang ma kumanta kakagigil. Yes. Tama no, sin ka matod maugot sa kay titurod,
1: oh,
0: diba nga dato syempre manyakis nga yes. ewan niya to kay nanay na nga what nagpati sa nang unga or sa unga nga biktima diba yes. nga syempre na hurt imo so hindi mo maguli sa anda so ito mo kay tita na nga si tita na ro nagpati ka na
1: so mapahambay ka kang nga mapahambay kung makatarpa iba-iba ang ugali
0: yes.
1: pero sa ulihi ay masayuran nimo kung may tawag gihapon nga mapagkatiwalaan may tawag gihapon nga magapitan sa yes. oras na kinahang ganimo or ruin mo man karma katrapang pagguwa iro pagpalangga baga inagihapon
0: yes
1: aga syempre nagakaubra pero amat ita magain usang katawo kung medyo wakas ay katrapang ini kung kuwang sa palangga o nagpalangga o nano
0: or may anang ginapangayo may ginahugat imaw ang importante gid ana no support kasi nagbaskog para na tong buot ito nga kasi una si tita na di ba may nagpati ka na
1: yes.
0: aga romalisod balabi mga katropa kung ikaw ay isang kabiktima kung amat napapaisip ka ginakwestiyon mo yung sarili, tama bang naghamba?

0: ako. Mm-hmm. Kasi yung mga tao nga dapat nagapati ka ako na, hay uwa ta. Di ba? Pati siya ginaubra ka panandang purilon. Nalagubra ka at istorya.
1: Ako, ako katropang yan ko, ako haya. Siyempre, si Tito Rod, abe. Tito Rod.
0: Yes.
1: Nandang ano ba ako sa tiyan?
0: Ayun, ano yun? Iba yun.
1: Iba matagal ito. Si Tito Rod, abe mga katropa. Siyempre, kung ikaw ro na ro partner imo karang asawa
0: yes.
1: nagiging jowa mo gud syempre palanggaon man kung ano ro anda
0: tama
1: kung ano ra na baga nga
0: tanan about tanan. You
1: aga isa pa ay ro ano bagar imo man punta nakita mo ni kumena may ungaon yan man na imaw ta
0: yes.
1: syempre mabahugon dapat di ba palanggaon nimo medyo parehas man ra kay Tito Vince di ba
0: tama alagaan nimo agin baton mo rekaw niya tawo dapat tanan
1: yes.
0: about her di ba
1: sa Toro family nga ni mga katropa si Tito Vince di ba
0: yes.
1: ipo na naita minato niya nga si Tyrone niya pero anang pagtrato sa unga ay as
0: ana gid
1: gidanana pero kung ta makaratan no kasi
0: yes.
1: side nato buko na bitanan it's swerte gid nato giginahambay
0: yes, pero rumanami ka ni advice nato kada pang main guys sa mga tao nga bukot sigurado ag bukot ready ha nga magbaton sa extra baggage sit tawong gusto nanda ay pag back off lat ana
1: yes,
0: kasi ginagulo mo sanda eh kasi kung ikaw seryoso ka gid imo agkayam imong batunon dapat sa tanan ni aspeto kilagahan na imaw ita una sa tanan kasi rekaw niya extra baggage na nauna utay
1: yes.
0: bago ka pa nag-abot
1: diba? Hindi mo ta pwede mga katropang ipapili pa imo karon kasi eroy niya ni
0: yes.
1: nakaraan na karanga unga man papilion mo pat ana itro
0: ba sino ka diba
1: sino
0: para pilion kay nana
1: masaktan kita mga karon side gid naton ro baga chagon niya kung amataya kung kita tanan kinatao kimo
0: yes.
1: Kasi dapat may saan naman niya family,
0: oo.
1: May saan ang
0: aghang dapat maintindihan mo ron. Kasi nga, ninagsuod ka sa anda ko niya
1: diba?
0: Kabuhi.
1: Aga, ikaw pa ni dapat ro mas magapatibay sa anda relasyon niya magnanay.
0: Yes. Ikaw ro magbuo sa kulang sa anda ko niya family. Hello, kita na kaira pang Bernard Delphine. Happy watching kita na kimona sa Barangay Kawayan niya, Washington. Ag siya pa pag ito niya mga katropang nakatutok sa anda ko niya radyo magkaroon. Side ko, kabuhabo man niyo ko niya mga thoughts runa, ha? Samtang ka mo nagapupamati sila didang karapan. Nagigigil yun, ara.
1: Oh, mahamba ba't umataan? Ano man naman klasik, diba? Ano man ang ugali?
0: Ito,
1: Akira. Diba?
0: Pati, si Phil ko nagigigil mo sa nanay.
1: At magigigil naman sa unga. What? Naman nagsiyang siyawit at kapasok.
0: Agra nanay, manmana. What? Agapate.
1: Oo, naman inarod, diba? Makaugot, yun, mga katropa.
0: Yes.
1: At pwede man manay mo magsingit. Pwede man na si Paon, diba?
0: Yes.
1: What naman na binaturoan niya?
0: What naman na nagsukol?
1: What naman na binagpaturoan na kay katropang RR? Diba?
0: Dapat siguro man mag-lesson at si Karanay.
1: Dapat ito, mamalakay ka ng pang RR. Di?
0: Yes.
1: At least man na naka-idea at iba paano magka-defense sa nang sarili.
0: True. Pero sa totoo lang mga katropa, no, even yung pamatiyan kita sa istorya nga ra, kung itulad mo natin sa real life, nakakasad, kung makaraya ro, ano, abimana, nagkakatabo sa family, kapin pa sa may mga stepfather, stepmother, mga stepdaughter, no one deserves dumakaraya nga klase at pamilya.
1: Yes.
0: Niya, abuse. Abusive, di ba ga? Aga, ro dapat abi mga katropa, palangga naton ro aton ka niya family, anay una. Okay, matarga palangga kita it panibag-o.
1: Oh.
0: Siyempre, right, matanaton ro ni maging masadya, tauan it kalingawan or chance daton ka niya heart nga mag-love again. Pero, hindi mo dapat pag-sacrifice. Ro, tao nga dapat gina-priority mo.
1: Yes. Grabe, bino, karapang yan, pag magpalangga ka, bino. Ba't kaya, di ba, nakukubaan ro iba, mas lalo kung masayo niya, ay gapalangga umataita panibag
0: yes.
1: nanay or panibag ung
0: at sa mga single parent abe malisod ron kasi wang nandang gina-consider mga katropa andang sarili ka andang ginaisip pa at paano ako batunon ipamilya kapin pa kung raya maabi man ng tao nga raki or bayi nga rangga sugod sa nang kabuhi single never gidabi man ng nagkapamilya diba so ano kung ginaisip ano kaya hambawat anak ko niya pamilya sa kabuabo nga tao sa kalibutan hamad kakon hamad ako ra anak ko na gusto nga may ako nyo tama ng responsibility abilidad.
1: Yes.
0: Diba? Imaw mismo, ginaisip na sa anang kaugalingon. Kaya hindi nyo sa da i-judge mga katropa ko amat niya. Hambaw niyo yung hard to get. Ay talaga magiging hard to get sanda.
1: Kasi,
0: kung sa na ilang magiging unfair.
1: Oo, kasi naranasan yung nanay. Pero ang pagkapati nga, palo parang pangyan, kung itanan. Kasi iba-iba bigay hapon. May namatana nga, porket na nag-broken family man, ay medyo, may naman nabing bagay o kunyaki nga, kung nagiging pariwara lang man.
0: Yes.
1: Kung kato na, haroon man ako, ari karoon man ako sa point nga, hindi ko naman na
0: iba-iba pero pagbato nanda ka sa dang sitwasyon may una matang ginaisip gyapon anda ka niya welfare anda ka niya unga ro tawo nga ranggasud sa nang kabuhi nga umasa na naila nga basi magsagay mo decision diba pero Pero nevertheless, mga katropa, hindi ninyo pag i-feel small din yung sarili porque may responsibilidad ka mo.
1: Yes.
0: Responsibility ninyo nga raro, inyo karoon niya unga, mga katropa, is part. Diba? Hindi mo kanya journey.
1: Oo, oo.
0: Diba?
1: Agagigil, gid matabi, tuod ka na pangani nga, hambagan, hindi mo na pinakipot. Diba?
0: Yes.
1: May unga kanya ni mana, nakatatlo ka gano, nakaapat
0: ka. Pet sa tanan.
1: Diba? Ang isipo na, ay, mag-inalarte ka pa, manak ako, na ako mo lang manakimo na gabaton.
0: Yes.
1: Diba, may mga makarong ugali at laki makarong. Oh, oh. Mo, agad ay, inauta ka na tanan nga kagwapuhan.
0: True.
1: Na parang, ano, tagadana. Diba, kuro yung mga nakatropa, isipon, itibang nga, ay, siyempre nagigilty, mas gano'n sa comment, itibang tao nga,
0: yes.
1: Ay, man, ay, hindi mo, agad po man na mapasabat, hay.
0: True.
1: Karoy.
0: Patsa natamaan ra ng ego, pero, mga katropa, bukong itkabawasan, isang katawo, bayi man, gaki man, basta, kung sino mga solo parents, either nanay or tatay, bukod kabawasan ang dako niya pagkatawo kung may andang responsibility. Nagpakita ng mga katropa at andang pagiging strong.
1: Yes.
0: Aga, mabilib nga dapat kamo sa mga taong hard to get. Kasi, putang baon ko nag-iisip sanda.
1: Oh, oh.
0: Bukod sanda at porke, iniilay mo ka ako, sige yun na, para magka-jowa ako.
1: Sa bukod, kaya nga pangyari na alala ko, dapat taason mo imong standard.
0: Yes, kasi, mas taason.
1: Mas taason. Oh, imong mga natin kong amat, mga katropa, nga, hindi kami man magpinili, maagto ka man sa pasi. Di ba? Oh, yun. Pero kung iis mo, matang isip, mga katropa, tag pure heart, ang ginatawag, tag, gusto mo genuine, arawana, karang pagpalangga, kimo, tag makilaga mo, gina, nang ibhan ka sa tanan, sa oras man na, forever, tagit ba na kamutaywa.
0: Ag basta side name imong worth.
1: Oh,
0: kasi don't settle for less, mga katropa. Side name mo kung ano yung kaya mong itao. Ag side name mo kung ano rin imong worth. Di mo nabit masettle ka. Parang may baton kimo.
1: Di ba may naman yung kagarapang yan? Naman, hindi mo naman pagsabto si Juan niya to. Imo ro CEO.
0: Eh di ikaw daw.
1: Imo man naroon.
0: Eh di ikaw to magsabat.
1: Diba? Imo man naroon na yung tag-an na itraya ka rin nga Juan.
0: Buhi ka o timana ka to ni.
1: Oo, di ka timana karoon ka na. Madlis dan.
0: Di ka timagot mo. Ayok ka. Okay, nag-gets naman yung point. Importante matawin niya, hindi kita higot man. Pero mga katropa, bukod niyang it's a doin, nagalibot rutanan.
1: Yes.
0: Ha? Dapat yun atong niya tandaan man. Nga bukod na pakwarta-kwarta at akong amat. Depende mo na bisa ugali. Oh, mayaman yan imo. Kaso, wat mo na ila, galisang unga.
1: Oh, oh.
0: Di ba? Halimbawa, abimana.
1: Ang isa pa, mayaman, agaliman na imo. Pero ikaw, dapat rin pwedeng makasunod
0: yes.
1: ng bagay.
0: Hindi na pwede rin imo nga itong bulinggit.
1: Oh, oh.
0: Di ba? Bulok man.
1: Or kung mga may okasyon, hindi na dapat pwedeng magpakita. Sanda.
0: Yes. Ag hindi pwedeng hambawon niya, unga mo to.
1: Oh, oh.
0: Hambawon mo, di ba makagawa yung mga katropa, pero may kondisyon. Di ba sa pagpalangga, dapat unconditional imaw.
1: Yes.
0: Dapat uwa imaw gina, ano nga, sige, maging kita, pero may daya. Mm. Medyo may contract, tabi imaw, kung makato. Medyo may kasugtanan, ta dapat
1: yes.
0: kita.
1: Ngamin ko, hindi kat imo, pwede nga maging ikaw.
0: Yes.
1: Paro, natagliteral, ang mga katropa gina, control katin mo, nana.
0: Oo, oh, which is, bukon it manami, gidana. Kung doon yun, malaro basahan para magkarelasyon, di bali lang.
1: Oo, di bali lang. Importante buhi, manami. Isaga ako kasi
0: tama.
1: Kaya at obra ng gustong obrahon.
0: At least may magpalitikat ugo. Oh. Shoutout tanan ha kay Karapang Matatornia. Thank you so much ito sa pag-highlight. Sambilog bandra sa mahugod actually sa pag-highlight sa mga programa at acts sa pamkanin
1: yes. Ay sorry yun kay Karapang Dang ha pero sige isagot. Gida na pero comment nana. Ngaratan ako napansin ro chat di mo Karapang Dang. Good afternoon. Iya lang ako makomment sa drama ninyo. Kaya natatakot talaga ako dati tumanggap ng partner ulit. Ha. Kasi nga may isa na ako na ako na dalaga pero now na ako na lang mag-isa sa bahay, may partner na ako na ko po. 16 years din ang naging single mom.
0: Sana all.
1: Please don't mention ay, oh, diba? Sorry, takarapang dang. Pero sa'yo, gugit, Anna, manabi nga. Ano, gita eh.
0: May ano, may ano, tagali, may reminder.
1: Yes, sige, ano ko, tabi ho, ging long press. Pero okay lang doon. Sa tanan
0: yes.
1: ng mga may makaraya ng pinagdadaanan, mga katropa. Hindi ka mumaduga at tag-asa kasi may tamang tao kita na nga nag-aabot kita.
0: Ag hindi niya pag-i-question din yung sarili. Hindi pagdali. Kung bukod ka pati mo ready, syempre, no, ano tayo mga katropa eh, manami, taro niya ginaisip na natin do, atin niya safety. Ag ibig sabihin, Karapang Dang, long before, wapata ikaw ta someone niya nakita. O, siguro may mga nagpabatsyag man kimo, pero mukhang na feel bagaro security. Diba ga? Sa kumakipagrelasyon ka. Kasi if you feel safe, mga katropa, kaya pasugtan mo matay mo magsuod sa imo kanya kabuhi. So, doon malang ron, don't rush. Mag-aabot maro, tamang tao, gid para kayo.
1: Yes. That's the perfect timing of perfect love.
0: Yes. Wa manit mabuhay. Basta ay maturity. Ag waka mo it ginapakang iba. Go lang. Diba? So, oras na ito, mga katropa. Alas 3:01 na sa hapon. Ag syempre, makommercial break. Anay kita ha. May atatong pagkakaroon niya 3 o'clock prayer. So magapad ang balik ang programang X-Rated, makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible MLUlier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

alas-3, mebe na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha. Sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Padahal sa gihapon ka mo magtutok. Kasi nakalive sa gihapon kita sa ating karang Facebook page. At iya mga katropa sa ating karang radyo. Kaya go na mga katropa, mag-comment na sa page nga XFM Kalibo 96.5 ag XFM 96.5 Kalibo. Pili kang rekaron eh, miski karon ni eh, mapipilian ka. Isa ka nang uwagutan i-chance, charot. Oy, good afternoon sa mga tricycle drivers nato na nga sigida sa gihapon na anda karang pag-arangkad na sa tanan nga mga paradahan, especially una kala sa may Oyotorong. Ay bisan masako, mainit, ag nagahugat sa dait anda karang pasahero, sigida sa gihapon ro pag-arangkad. Magdahan gida sa mga tricycle drivers ag syempre sa mga pauli ag pasugod ng mga empleyado nga ron ag makarang init magdaga it payong ag maginom it maabo gid ana nga tubi bukon it maabo nga nagapanipa ha indo na lang galing ron este hindi ani makatropa kung bukon ka it kung bukon it paborking. Ag syempre mga katropa, shoutout ay nato na kung kira mga katropa na karas may huyaw-huyaw kay katropang Joma Rapi sa Bawgit Ana. Nagapurpamati sa anak karang radyo. Ag syempre kay Auntie Welsie at karas sa may Bulkitan. Kay Uncle Nido na karang mga katropa sa may huyaw-huyaw masagihapon sa Tobiera family gid Ana. Ag kay Uncle Bibot ito karas sa may Tabangka anuman siya. Especially gid Ana syempre kay Uncle Bibot nga rin nagapurpamati gid Ana. Permikaton wag yat apalya. Ag kanday nung do na nung Eric no anong dona nang dona nung Eric nang Ivy kay Rexy ag kenday nang Ninia ag sa mga katropa naton ron na ha nga nagabaka it ada karanga fishball nakara sa may fishball lad sige at mga katropa mag-enjoy kamuro na ita pamahaw hindi ang kamo magutang mga katropa mag-uoy kami kang kolbibo palayasin kamuro na unun ron na ako kita naga syempre mga katropa shout mo na nato si Tatay Boga ito may kara sa may Bajangan sa Ingala family gid ana. Ag syempre kay Lola Didang nakara sa Mercedes Village ag sa Uman happy birthday kay Auntie Lydia Flores gid ana. Magdahan kay gining tag stay healthy gid ana permi gid ana natong permi ron nga isag ot sa greetings nga ron. Kay karapang Mate Ternia, thank you so much man sa imo karang pag at highlights. Good afternoon gid ana Kimo. Erpang Jojo ag Jojo Zapico agudes guapa gid ikaw mamenggay bo gid ikaw gid ana gutuuto ka ako na. Pero thank you gid ana Kimo erpang Jojo ag sa mga katropa pagid naton ro na nga nagapur pamahaw nagamerienda may ka partner dapat makatropa nga kape ha. Ro kape nga syempre ro hindi uta kita maglikaw pa sa iba kundi iyot ang makatropa sa mga produkto it Yes to Health Incorporated. Ray ka rin makatropang Santon Plus Coffee Mix. Raya makatropa ro Santon Plus Coffee Mix. Ay kung ikaw nalilisdan ka mga maghigko it imo karang maglisdan ka ba magpagawa it imong higko sa kagawasan. Pwedeng-pwede ka karang makatropa. Pwede man ra sa mga chikiting ha. Ay isa na yun yung ginaton datun karang mga inunga nga mag inom it ray kang kape nga Santon Plus Coffee Mix kasi raya abi makatropa safe ra natural agwa it side effects ag isa pa uwa ra it caffeine kaya perfect kid anarakin yo makatropa gaya may mga sangkap imo makatropa i try kara nga mangustin moringa ang palaya ag garlic ag spirulina ag isa pa makatropa may ana kara nga powder drink mix kaya go na makatropa kasi mas manami gid ana nga healthy kita sa pangadlaw-adlaw ag mabaskog ra atong kagawasan ro Santon Plus Coffee Mix available ra makatropa sa mga suki ninyo ro nga butika pwedeng mag-check una kara sa may Mercury Drugstore aga pwede man sige apan ka mag-order sa atong karang online shop ro Lazada ro TikTok agro sa Shopee. Kay Auntie Grace Rambuna, hello gid ana Kimo Auntie Grace, good afternoon gid ana Kimo, ano riwong merienda gid ana ro na, makarang oras nga rin, nag-uusuit ana it pwedeng ma merienda makaon. Pati atong karang mga construction workers ay nagamat-amat na sandi ita timplat kape, nag-uusuit magamig-gamig, tinapay, kung nano man anda karang mga merienda. Ay perfect gid ana ro mga katropa nga magakur kape-kape bisin nano para tiempo basta kape hayro healthy gid ana. Ang mga katropa oras naton alas
stress 15 na sa hapon. Iyan ay kita mga katropa sa mga pagpurpamati. Itatun ka ng mga sunata. Raton ka ng mga aklanon ban. Kasi kapartner, gida na permi mga katropa. Itatun ka ng mga programa. Ano mga pagpurpamati, gida na kanda. Iyan ay kita mga katropa. Iyan ay kita sa kanta nga, Sandali by Art of Deadma.

0: alas 3:25 na sa hapon. Nabatian natin mga katropa rapila karang nga makakanta. It aton karang aklanon band gakaw sa siin. Magato kara sa iba-iba karang area sa aton karang probinsya. It aklan. Anyways mga katropa, kurkugapos na kita sa aton karang tiyempo. At syempre, thank you so much itana sa nag-iba ka aton. Umbisa ka ina, hasa sa makarang oras. At syempre, naging kapartner gina aton karon technical side. Si katropang Daddy Lods Noel Estelien. Sa support, itamon karang station manager. Kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man karang general manager. Kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan. Ramon karang CEO. Doc Remelito Uya. Kay Banyan Karara, nakarang beautiful wife. Kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, naging kaibahan man natin si katropang Yanny Aga. Siyempre ako mga katropa, si katropang Mengay. Magkilita kita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Iyamang ron sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Go

oras, mga ketropa, Philippines Standard Time, alas 3:41 sa hapon. Nagapangayo makaroon itbulig sa publiko o tag-ana itang kakulintas nga gintakaw o ginhabnit sa Linabuan Surbang Aklan bandang alas 9:50 kaini itagaho na Agosto 3. Suno sa tag-ana nga kung may una nga magsangla kung magbaligit na sambitan nga kulintas, inapangabay ka nga mag-imporma ka na o kung sa kapulisana. Nagapangayo riot bulig sa publiko, partikular sa may mga CCTV footage sa ruta maghalin sa Atres. Ng eskwelahan pa at barangay Humarapbang, ang may base makabuo or mabuong impormasyon, may kaangtanan sa mga soto. Base sa post ni Luis Ganal, dahil warong mga suspect na nakasakay sa Honda Click nga blue, pareho si Gonzana nga nakaitom it jacket, ag pareho nga naka-helmet it pink ag black. Pagkatapos it insidente, nag-agi si Gono mga raya sa Diversion Road, Banga. Gintinguhaan parang mga raya nga gagsunit mga miyembre at Highway Patrol Group, paapang wasanda na abutan. Ay makaroon o pag-ayam sa mga suspect agin ang pangayuro kooperasyon at publiko para sa pagka-aresto sa mga responsable. Kung may impormasyon o kung CCTV footage nga makabulig sa investigasyon, ay ginahinyo nga ipasaraya sa Tag-iya o kung sa pinakamagapit nga police station. Samtang may gintanyag man nga rewardo kung padiya sa makabulig sa pagkilaga at pagkadakop at mga suspetsado. Sa iba pagid naton karon yung mga balitaan, mga katropa. May nakatagan na nga maisot nga rollback hinagang adlaw para sa produktong petrolyo. Magat patumanit mainto kung maisot nga rollback sa pilang produktong petrolyo hinaga. Agosto 4, suno kay Department of Energy DOS Secretary Sharon Garin. Base sa ahensya, mag-rollback it 0.60 or 60 cents sa rodiesel. Samtang 73 cents mataas sa gasolina at 2 pesos sa 0.9 cents sa kerosene, mga katropa. Para pagid sa dugang natin karon ng mga balitaan, mga katropa. Base para sa impeachment trial update. Base sa testimonya ni dating Commission on Audit o CONCOA State Auditor Roderick Wamil, nagagawa nga si Vice President Sara Duterte lamang karon na audit nga opisyal nga nakaangkon it appropriation para sa confidential funds. Halingkat imaw hay ginbutang sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office. 2014, sa Nukana White Confidential Fund, appropriation ng mga dating Vice Presidente nga Sanday Jejo Marbina ay Aglene Robredo sa tiyempo itanang pagserbisyo sa ICFAO. Dugang pa ni Wamil, ginosisa na naro 500 million pesos nga confidential funds at Office of the Vice President. Ag 112.5 million pesos nga confidential fund at Department of Education nga gintagana sa anang panerbisyo. Agbilang Secretaria at Department of Education. Sa dugang pagid natin karon ng mga balita, magapaguwet sa BINA o National Bureau of Investigation o NBI kontra kanday Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ag dating kongresistang Jing Paras makaroon ng Lunes August 3 suno kay NBI Director Melvin Matibag. Kaangot raya, iit panaysayon itsang kanaarestong talent manager. Kung sa siin, ginaangot o daywa sa ginaaligar nga planong iset up sa Executive Secretary Ralph Recto. Sa iba pagid nato yung mga balita, gininsister ni Senadora Risa Ontiveros nga dapat mabuuro suspension sa 85 pesos wage hike. Kaso noon, itpagbagabag kara itkorte. Suno kay Ontiveros, dapat ipakigbato it Department of Labor and Employment akong dole ag Office of the Solicitor General aro kaso para sa insigida nga pagbasura o kung mabuuro suspension it aumento sa sweldo. Ganyo man ni Senadora o mga negosyo nga sundon o gintagan ang proseso at layi para sa exemption na grispetohon o tripartite system kung siin may limog ng mga empleyado, employer, a gobyerno.
Importante sigon nga maipatuman o dugang nga sweldo para makabulig sa mga Pilipino nga nabudlayan nga gastusan ro andang adlaw-adlaw nga mga gagastos. Para man ka

and recap at nga anibersaryo at libreng sakay program pinaagi sa paggapanupod it mga token sa mga pasahero bilang pagpasalamat sa nga suporta. Sa sugod it apat nga nagon padayon o programa nga nagataw it mas maginhawag komportabling biyahe para sa mga Pilipino. Ay nga balita ay ginahatod katon mga katropa it premium D3 coffee mix. May una aray nga mangosteen vitamin D3 ag stevia nagapabakod it immune system ag resistensya ang nagabuli nga makontrol ro imo nga blood sugar levels. Ginapanami ro calcium absorption nagabulig sa pagpabakod ito ang ngipon nagasuporta sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Premium D3 coffee mix. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: The secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabag tiyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nga sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So if constipated mag inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Sanson Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ito sininga sining brain.
0: The Secret of Health.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: FM.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
5: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Ta, sa Pandakan, Manila. Itong mga aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Sandon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: anak. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: The secret of hell.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat tiyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid, kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halakapang puga, tubla, sa sulod parang nga kwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: inyo naka-tune in sa Anda Karang Mga Radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ag pag-kiay-kiay si katropa Mengay. Kumusta mga katropa? Kumusta inyo karang adlaw it Lunes? Bogid ana no. Unang adlaw para kakon. Pro raya karang August 3 sa atong kirang programa nga Extra Drive. Kasi nga ni mga katropa, August 3 na kita no. Punta ay okay pa kita. Punta naghihibayag para atong mga busaro na. Punta may sugod pa. Kunta mabugat pa. Bukod ita, tiyan at anak permiro nagakin na nabugat, di ba? Pero anyways, mga katropa, i-shoutout anin natin mga katropa na itong mga tricycle drivers na karasa may paradahan na ita uyotorong.
1: Sana ka.
0: At syempre, sa mga negosyante nato na una ka sa may Kalibo Public Market, sa may Kalibo Public, grabe man, hindi ko na, ano ko nakita ka ra? Sa may Kalibo Public Market, at sa may Kalibo Shopping Center, at sa tanan yung mga katropa natun, nga maabot, itry ka nga programa. Good afternoon mga katropa. Dali kami siya may nag-subway, ano sa ating ka nga tutunlan mga katropa. Karagit anaron mga katropa, sa Ugan Silak, ay nagakaangkon gid kita makatropa itray karang ubog ag natsip ona agray karang atrangkaso. Kay magdahan gid kamo makatropa ay side naton nga kinahanglan naton nga maging healthy kita sa pang-adlaw-adlaw. Kinahanglan naton makatropa bas-bas kog permir aton karang resistensya. Oy hello anaya sa makatropa naton nakatutok. Una karang sanda karang mga radyo, abay naka-live kita ha sa aton karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwede nyo gid ako mga katropa i-follow and like and share down na. Para sige na sa gihapon mga katropa ranot ka aton karang pag-achikahan. Samtang kita hay nagabugumbahan sa dance floor. Ay aton yung programa mga katropa. Syempre mga music gid ana ra ya. Ang nagapasalamat gid kita no sa mga katropa naton nga nagaubra it mga remix ng mga sunata. Kasi kahit papaano napapa-induct man kita, napapasaot man kita, kahit papaano nakaka-burn kita it fats and calories. Pero importante tabi mga katropa, rumakahugag kita it mayad. Taga sa pang-adlaw-adlaw mga katropa, kinahanga naton nga syempre mabasko gid ana kita.
2: Exciting.
0: Kaya nga ni ya sa raya karang programa mapaski ay kiay mo sinano para imong stepping through na mga katropa. Wata na it naga-judge karon. Basta uwa ang man ako na it naga-pamantaw. Pero syempre, miski na ano man nga dance moves ron mga katropa, importante, makakiay-kiay ka, makasaot-saot ka. Ay syempre, no choice kita mga katropa, kundi dapat mas highest to the highest level atong energy. Ay, sa inyo mga katropa, nakakatao man kuno ron ita, manami nga mood eh. Mas lalo ron mga music kuno nga masadya. Pero may ina man nga ni nga mga music mga katropa nga. Gipasakit sa inyo karang mga tagipusoon. Or may mga naalala ka mo, may nadumduman ka mo sa sangka musika, di ba ga? Kaya nagataogid anak inyo it kasubo. May nahidlaw ka nga sangkatawo, may sangkatawo nga nag-betray gid anak imo, sangkatawo nga nagpagain gid anak ita buot kimo. Pero mga katropa, sa mga music abi nga ron, di ba? Dati haya, agahon pa gang kabaskog ana ro mga monitor nang dangarahoy. Maski old song ron mga katropa, di ba nalipay sa gihapon kita. Naila gihapon kita magpurpamati sa mga old songs nga may kaibahan ta nagaling nga beat, di ba? May kita mo ni ro hawak mo nang beat isigit gihapon nga pinatukar don eh. Kaya ni mga katropa, depende abi ron kuno kung ano ro imong gusto nga kanta or sin or imong artista nga artista gid ana artist nga gusto baga nimo mga katropa sa pag-abot sa music, di ba? Pero kita nga ra ay remix gid ron mga katropa, remix tara aton ni Ria kasi at least mga katropa hindi kita mabash. Grabe, hindi kita mabash, hindi kita madakop ni Meta. Okay lang nga i-bash nyo ako Ria basta hindi yang Rometa kasi ya gikaraman abi nagasugod ra ang trabaho nga ra eh. Ay, gida na nga ra. Trabaho natin to eh. Di ba nga? Bibig ang gamit. Di ba? Ba-baro gamit. Siyempre, miski kita man yan makatropa, nag-aoy man kita eh. Kasi ba-ba permirato nagili namit. Siyempre, sa paghambang iya sa ere. Ay, kamo gida mga katropa. Pero ibang gaoy, anayt ba-ba ngon na itaot, ana, paalit, anaton masulbaran to. Ay, problema, hilata, biyana eh. Anyways, mga katropa, sa mga nakatutok pagida na sa nakarang mga radyo, pwede masagi hapon ka mong magpadaga it inyong mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Ako si Gida sa gihapon, mga katropa. Ruakon ka ng pagbasa sa inyong karang mga komento. Samtang kitahay nag-bomba marilo sa kahanginan. Sa mga lola at lolo nato na, nga excited yun na magkiay-kiay. Kung bukas yun, amang nakarapang menger, among karang radyo, imo na tamang musika, among ginahugat iya. Ay, dali yang kalma. Kalma hiyang. Ay, tanan, gid kita makatropa makakiay-kiay. Tanan, gid kita makatropa makasaot. Aber, uwa it baylihan, yakaton. Sige, laban. Sige, balbal. Oy, good afternoon na sa mga katropa pagid naton yung nagapurpanindahan sa makarong gid anang panyempo. Bawa, sige na sa gihapon ko na, rush hour at gihapon. Magdahan ka mga katropa, ano, matabagar inyo karang ginaprepara nga pamaha. Pamaha, gihapon. Ano, matabagaro suga naton karang mga katropa sa mga naga-jogging, walking, una ka na sa main diversion. Ang satanan nga itong mga katropa ro na ang naga-fitness goal. Ay, padayon at ana mga katropa. Hindi ka mo mga katropa magpakialam sa mga tawang naga-comment kinyot kung nano-nano. Kasi mga katropa, ro mga naga-jogging abe, agro mga naga-walking, may mga tao gidanang hindi at mga mawaga nga ito gidakandara mata. Di ba nga, tagpong katon mga katropa, haya, ikaw nga raya, naga-fitness goal ka niya ni, nagatikang, naga-walking ka, tapos may mga tawot anang sundan kagid imo. Tapos kung nano-nano paro anda karang mga ginahambal kimo. Kaya nga ni ayro iba karon mga katropa nagadaga itare karang ha. Karang mga AirPods, di ba ga headset, grabe ko. So, kung nano pagid nga kahit papaano makalikaw sanda sa mga tao nga rakong ama to. Nga tao man niya ni hamanita kinahangan nanda nga. Riba karon nagapupanit sit. Iba karon nga sin ka man nag-agto ni. Sin ka man nano manaron ni. May fun run ka ni. Diba, maabong mga questions sa dalma katropa nga kung katon ay kalendra, kinhangal pa natin nga sabton randang mga pangutana nga ra. Agin na pagid, nag-jogging ka, halaman sandaro na nga, halaman sandaan na puro papansin, no? Magpinapansin-pansin man. Ay, naku, gida, hindi gid aron mga katropa mawaga. Mawaga sa pa sa makaron gid ana nga panyempo. Basta importante ang makatropa, pabayiat ani nyo ginahambag it ibang tawo. Di ba nga edad mamulat a kasi ko amat abi ko nga pansinon mo sanda, medyo mas lalo pat ang nagalala, di ba mapahambag ko tingin lamalala ut aray. Medyo kadelikado ut ana ro maurayang klase nga tawo. Rea hambag ko ang makatropa, basta importante masadya ka sa imo karang ginaubra. Ag ayot ana sanda pag pamatia. Kasi kung pamatian mo sanda ron na igasaklit, gasakit lang riimo karong ingkoy. Galiatik lang ring ugo sanda karon nga mga pangutana kimo. Kaya go at ana makatropa. Ay wag gid na kita riba man karon naghambay nga tumaga-jogging or naga-walking ka haya. Kasiksik aga pinasiksik gid amana ho. Ay kung hambaw man nato nya nagapasiksir gunano imo. Ay ano mat anak riimo karang abot. Aki-naki gagi kita nga ra-cha-cha. Kalma. Sir, iba abi mga katropa, nakakabuog abi imaw ita, ano eh, nakakabad trip, di ba, ring trip. Pero trip na imaw mag-jogging, mag-walking, nakakabad trip. Kasi nga sa mga tao nga ron, ay man, hindi ka giting mana mamugo, di ba, mga makaroon pa mga katropa. Siyempre, ikaw eh, nagatikang ka diretsyo, imong pamanawan eh, nagapatugo ka nit imong hugas. May mga tao, anak karoon, hindi ka giting mana mamugo, hindi ka giting mana ma-istorya. Ay, may mga tao nga, nibukon itanan nga tao pa pareha sa imong ginaisip nga ron. Ay, di ba habang ni naton mga katropa, rujok abi nga ron. Rujok or pagpuna sa sangkatawo, permen nga dapat natong isipon nga ibutang naton sa lugar. Kasi, kita abi nga rin, baka sa takita ito wili nakawakal, baka sa takita hinamba it kung nano-nano. Pero katakasayod, ay, may andat anak ang mga katropa nga, bagat siyagon man, may pinagdadaanan man, may andam at ba makatropang ginaisip nga problema, pero kahit pa paano, pinamaagi sa mga karuyon niya activities ay nakakalikaw sanda. Tapos ikaw ay kung naano para imong hambagon. Kasimple-simple malang nga problema ginapalala ninyo. Charot! Ay, good afternoon, nanay. Kay katropang Toto Valdizon Escalada. Mayong hapon! Mayong hapon kita na kimura pang Toto Val. Kay Tyler Poldo, nakara sa Saliputos naman siya sa Martinez family. Good afternoon, kita ni Kinyo Tay, kay Nay Elda, kay Leoski, ag sa Putotski Riders Club. Kay katropang Dang Villanueva. Good evening, Mayad Mando, buhay-buhay. Ay, very good, naroon karapang Dang. Dapat ay may ayad permit atong karang nabat siya, di ba ga? Miski ko amat, may mga nagatisting sa atong mga pasinsyang. Pero padayon lang gihapon mga katropa. Kay karapang Josephine Sistorias Valencia. Good afternoon, karapang Mengay. Watching live from Barangay Aklan. Ah, grabe, Barangay Aklan. From Kalibo, Aklan. Pa-shout out sa anong friend at sa kila at sa kakilala ko at pamilya ko, Bogit Ana. Thank you so much, karapang Josephine. Shout out, Gidana, ha, sa Sistorias ag sa Valencia family. Sige mga katropa, yaman kita sa itong karang TikTok live. Ay, naka-TikTok, abi kita mga katropa, naka-live man kita riyay. Kaya i-shout out natin na senda. Ay, basi ko na sukto nanda ako, guwa ka man na karapang mengge, nagapang shout out. Kanugod at amanaraamong pagpinakunik, iya sa may kagapit bagay. Kanugod man manaraamong karang, kanugod man manaraamong karang data, amon karang FB 10. Ay, sige, FB 10, TikTok 10, gali. Ay, gida na nga ra. Pero shout out anay ha sa uman, dali ang gidha, maumpisa kita sa pinakaibabaw. Ay bulok man mga katropa sa ubos kita magida. Depende. Depende ko no kung alin nga klase roen. May namat ang nagaumpisa sa ibabaw, may namat ang nagaumpisa sa may ubos. Ay sige, basahon ninyo ato na. Kasi kung nagiging ibang color natong nainisip nga ra. Kay katropang sweetie, ha, pa shout out gid ana kuno kay Mama Glenda na maganda. Ay shout out gid ana sa mother. Katropang sweetie nga ra. Kay katropang Nami. Pa-shoutout po kay Nam-Nam at kay Johnny. Ay kay katropang sweetie sa uman, kay Mama Glenda, gid anana nga ra nga gwapa. Ay syempre, mama naot aron ay gwapa gid lat ah. Katropang salty, pa-shoutout kay Reva Javier, taga New Washbow, gid ana. Ay shoutout gid ana sa mga taga New Washro na. Katropang Ace, ang abo, grabe ta. Ang sarap mo, gid ana ko no, ba ni Ace. Ano pangalan ha, bukot ako rin. Ay na, ano manabi rin mga pangangan na nagara sa TikTok ay naga-litik man to, dracon, kaya nga inkoy kinyo. Pa-shout out ko no, sana karang kagapit bagay. Era pang Nami, shout out man ko no kay Ate Jenny. Ay, grabe gid ana ra na mga si virus gid ah. Pa shout out po sa Flores family sa may Libtong. Oy, hello gid ana sa mga katropa naton ro na sa Libtong ha. Mga nagapur pamantaw sa aton karang TikTok live. Pero pang M, pa shout out kay Mark, kay Jonah, at kay Jean Pelayo, katropang Mengay. Oy, hello gid asing mga amiga, amigo nga ra ha. Gigin shout out mo gid ana. Kay katropang Milky Torres, hello gid ana kimo shower out gid ah. Grabe tara mga shower out. Oy, hello, thank you, gidana kinyo, ha. Ag. Sino kita si? Kay Jay, shout out, gidana kimo, Jay. Pero iba, may mga katropa, puro doble-doble. Hindi ka mo kakawag, ginabasa man natin ron. Kay Sia, pa shout out, gidana ko no kay Crisley Salsona. O natin ka pinakamabuot. Diba, masunggod, sandara na. Hambot man na ni, hambot man na ni Karapang Mengay, si ano, gidama na rin pinakamabuot to, si Crisley. Tanan ka mo mabuot, rin mga nag-OJT sa atong karang estasyon. Pero walit nagasunggod, magdahan, gidana ka mo, good luck sa inyo karang karyera. Kay katropang Isia, shout out from Tina Unga ni Nora Totol. Ay, hello gid ana. Totol gid ana. Ay, shout out gid ana ha sa Unga ni Nora. Harat dapat mga katropa, proud anak mo sa inyong mga ginikanan. Di ba nga gina-shout out bukon it permir inyong jowa. Permir inyong crush. Ay, kung sana man na mag-crush back man ako ni Crush Bar Arte. Punta man na karapang Mengay, maila man nakakundra ang gina ang ginaligawan. Or punta man ay maging masadya man ay mukhang ay dapat ginagreet man do parents ha. Ag era pang shark aklanon man ako ay tanang gid anak kitaron aklanon. Hi, hello kay Pretty. Shoutout gid ana Kimo, side bugida. Side ko gid ana ro. May mga katropa gid ana Korea nga ginamagi. Ti kikilaga gid ana kita sa ato mga kauntuod nga pangagan. Thank you gid ana Kinyo ha mga katropa. Nang ano ing mahambay ket. Ha, brabi gid aho. Ginatestingan yo gid ara ako nya. Nang ano man ing mahambay kat mga taga Kapis nga bayi kat ginalibak na naro mga taga Aklan. Bo gid ha. Mikos, ano ra eh, Miko, hindi kita dapat mag-wan. Siyempre, mga katropa, nakita man nato yung mga nag-viral nga ron na, nga ginatag kitang mga taga-Aklan. May mga taga-Kapis man yan na ako nga kilaga, pero wako man yan, naging meet lang. Ah. Mare-react

Kent Gunmanroe na aga syempre gusto abi nanday may huwi baygan senda pero hamba ni naton bukon abi itanan nga utak itawo haya kaya naton kontrolo nagkaya naton papatihan kaya naton maeksplikaran it mayad kaya sa mga makagamuruyo na mapahambay ka lang man nga wa man okay man ako ah. Man sing sarili karon nga ay kapaligos man ako ah, di ba? Nagbutang man ako i-try karang deodorant ah. Ay gid al makatropa. Kaya haran rumabudlay eh pag hinambay naton kat may ginatukoy agi kita, di ba? May ginapunto agi kita. Sayod mo undo na medyo aware man siguro kamo makatropa ah. Kung may ging hambay kamo tapos para sa iba may i-comment sanda. Kaya nga ni di ba makatropa kung naga-post ka sa raya karang social media, haom ka dapat sa mga opinion or sa mga nag-comment kimo. Kasi rato taranda karang pag ano eh. Rato taranda makatropang pagmantaw eh. Kaya di ba nga ni iba kung may mga vloggerist nga binatawag vloggerist. Comment below man na kung ano man nari-imo nga suggestion. Diba? Eh, syempre, may mga tao man nag-comment man itmaura-maura to. Eh, kunta, kung may mag-boost laman ka na, hindi man imo masakitan, diba? Okay lang ron, mga katropa, kung nag-mauruin imawa. Basta, side man sa nang sariling, hindi man imo masakitan. Pag once imaw man, diba? Kaya, budlay, gita na mag-interest yung mga maurayang araya. Kasi, nag-irutan o, biriki mo tao, perfect kagid. Perfect yarn, diba? Matanaw gina na kimo nga as in, wa as in man na, di ba? Kung amat mga katropa, nga example man na natin. Syempre pila kamong beses na gatut brush. Grabe man nakarapang mingga, medyo mas malala ta. pila man na kamong beses na gatut brush. Isang adlaw, di ba? Hambal karon ita dentist. Ay dapat 3 times a day ka kuno magatut brush. Pero kung amat makatropa nalilipatan mo mas lalo kung wakat bagon nga toothbrush sa imo karang trabaho or ukon sa eskwelahan. Kaya kung amat nga ni mapahambal ka nga, ano kagain tar ako nga na medyo ibat agid man na, di ba natgapit ka ako na. Miski ang jowa, gusto kaon kisan, pero mapahambal ka gyapon ka na, hindi man na iba man ang hakaon kay ina. Mano pa overthink pa rin jowa, ano man na rin ginaon kay ina, di kagad man nakakon magpaharo. Kasi sayo dabi natin mga katropa, aware man kita, nagapati ako karon nga aware kita sa mga ginakaon, or aware kita sa mga bagay nga sayod na itong medyo agang-agang atong hugong. Kung haling kita sa silakan, di ba nga, ma-feel na ito niya, kagagkit ara akong kagawasan, na feel ko't aman ng medyo kagaint, ah. Di ba ikaw gagiro nag-excuse sa isang katawang nga hindi man nakakunit iping. Kasi halin ako sa silakan, nagmabaho ara akong hugom. Di ba nga, nag-excuse mat-anaki. Napahaba taton karang istorya sa ray karang nag-viral nga ray. Pero thank you gida nagihapon ang nag-comment kagit imoriya. Ay tao ko ano pagid rumahampay iba naton karang mga katropa. Kay karang pang Dayan tipay, hello, hello gida nakimo karang pang Dayan. Thank you gida na medyo kahapon iya ka ay medyo kahapon gida ko no. Ayo siya. Di ko sabado ya kagapong ko makaray nagamanto ko matingkakon ba gida. Thank you kimo karang pang Dayan. Kumusta ka mat imo ro na? Wa ka mat ingka, nag-enjoy ka mat imo hapon. Ay base ko na base ko mga katropa ay iba gid abi tuod ko nga nag-enjoy ka aga bukon ka ita enjoy. Ano ko naman? Kasi depende man abi ko noron kung amat sa mga kaibahan, di ba? Pero may namat abi mga katropa kung sayda na na board ro anang mga kaibahan. Imo go ubrat pamaagi para hindi iyang man na mapahipos. Oras naton mga katropa, bugit ang maidad niya hapon. Hello, gita na kimo ha. Thank you so much, gita sa Ongay Grapang Dayan Tipay. Hala, gita mong sinend home, basko gita ranang wifi. Oras naton mga katropa, alas 5. Sino na natong yung music? Dali lang ha, dali lang mga katropa, may nagasugod. May nagasugod abing nga music sa atin kireng headset. Pero oras naton mga katropa, alas 5.52 na sa hapon. Dali ang mga katropa ha, ma-commercial break ani kita. Okay, di ani kita mag-commercial mga katropa. Diretso kita sa pagkiay-kiay, diretso sa pag-arangkada. Mga katropa, Bomba Marilo! Ano, Trolando? Birahi, Anselmo, Kaguta, Carlota.

0: The Secret of Health.
1: Travel Plus Gold.
2: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes!
2: Gina-encourage gina ton na no nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento kay nga

0: Hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga aman kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kon ginpabukalan naton maayo ilabi na gid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata na nga mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon nang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo Senthone Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha? Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Southern Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
1: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balat tian sila sa niya kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule ining Senthone Gold Capsule premium D3 capsule kag Senthone of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar.
1: The secret of health.
0: Pwede ka ba maka-shopping online na no dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang kamo dira kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The secret of health.
2: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Senthone Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo yung ginadetox siya nga itong lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung mag-support ina hindi dahil na pagwa infection sa sulod sa lawas ta
3: premium D3 coffee mix nagkape ka na may Senthone kag vitamin D3 ka pa mabili sa mga butika premium D3 coffee mix
2: sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic sa mga hindi diabetic pwede ka magyapon pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Senthone Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Senthone Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay di kon may hormonal imbalance, di buta malundok leyo nga kon bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan siya sa lalaki nagalagong ng tingo.
0: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
2: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawas. So, arada, Senthone Plus Coffee Mix, and then Senthone Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Senthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Senthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Senthone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Senthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
10: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma, ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintang tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health.
1: Kung kulang ka permisa tulog Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na ton, inom ko kafe para hindi ko matuyo.
2: 7 Plus Gold.
1: Pagkatapos Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung nga do kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
3: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
1: Malabo Sir Josel mo sa nimabantayan. Saro, nangyay mo sa nga memorya.
4: Permi ka lang nag, ano?
1: Nag-lag?
4: Loading?
2: Sampong Gold Coffee Mix.
1: And then, Sir Josel, nung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
4: Oo.
1: Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotion resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posible magkadto sa malala nga balatian.
2: 7 Plus Gold.
1: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na aton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
3: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes! To health!
6: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang ka mo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang ka mo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat ka mo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Irwin, kung may sakit ka? Kundi patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa dingalawa. So, masuggest natin sini sa ila, Dr. Irwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
7: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunzone Gold, yes. Mayara sa mangustin.
7: Mm-hmm.
1: Mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
7: Wala kontra kung taas imoblad yugar.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunzone Gold Coffee Mix. Ang Sunzone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunzone Gold, ara na sa ngaton nga Sunzone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
7: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
7: maari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
9: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanagis sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Sa mga butika.

0: Din si Luilo. Hoy, taga St. Barb's naman siya. Teno karon? Ano balita, Elmer? Ate Mayo ka pa nga nakapanyapon ka.
1: Gani man.
0: Kami ya, wala pa. Ambot ako may madulong pa ni sa amon subong. Ambot mo si Ma'am Kik subong bugtaw pa.

0: ino.
1: Kito nagluto sa inyo sa alhina mo.
0: Oh, Jerson.
1: Jeron.
0: Ah, Jeron.
1: Oh.
0: Palihog lang.
1: Inasala nga mo, Ma'am Kicks. Ano? Elmer?
2: Inasabi mo ko ba?
1: Dahil lang gitla, ang imo nga cellphone, di pa yung speaker, bla. Lulaway mo, Jo, ha?
2: Punta ko na lang sa earphone.
1: Kaksay mo, earphone?
2: Wala mo kong earphone. Ako na?
1: Nara na, okay na. Hindi pagsapungi.
0: O man.
1: Ano to, ambal mo?
2: Ang bago, inatanin mo ito ba? Ako hindi mo kong...
1: Ha?
0: Ano sudan mo?
2: Inatanin mo ito inyo.
1: Inasala mo sudan, tapos imo ano?
2: Uhong.
1: Te, sadyay,
0: ah,
1: no?
0: Uhong.
1: Di mo naging kuha ang mga uhong mo?
2: Ano ko no, isang punto.
1: Ah, ang amon ginasirib, subong iya poklo.
0: Eh, palang tawa ko bisang uhong mo.
1: Sige, be. Bilang tawa tabi ko mayara, gima na giring-giring yung uhong. Ha?
2: Pero yung uhong, ang kuha ko, kung nga ako ng uhong na daw nunoy.
0: Ang imo gani.
1: Iong-ong mo kuno siya nga hunghang.
0: Hindi ka bala maintindihan.
1: Kaya laway sa signal. Ang itatiba na. Huwag pulos. Na. Teko din na. Ayaw yaman ang signal niya.
0: Oo. Oh, ara malang gali nga.
1: Oh, huy ah. Liwat be?
2: Okay na.
1: Ara lang gali. Pakyas man siya ti boy, Sir Troy Dugay na wala gid niya ko patigayuni. Ah, wala gid patigayuna ni Shuti. Oh, i-message ako ni mo number kay pati kayo yung takas taga Iloilo kay para matilawan mo taga Iloilo. Oh, kung paano ni magano maghanos ang mga taga Iloilo. Kailan na edad mo gani, Elmer?
2: 34, Troy.
1: 34. Oh, hindi, shoutout ko na yung mga taga Prosperidad Lambunao Chapter Iloilo lang kay Jensen. 35 years old, ano work mo?
2: May building doon na, Troy.
1: Ay, huwag kami yung kabaluya. I-recall lang sa amon para madumduman amon. Sa lending ka gaobra.
2: Sa collector, Troy.
1: Ah, collector. Do, ikaw lang yung sa lending na gaobra nga wala kami na nubya sa mga kliyente
0: gani
1: mo, ha?
0: Gani man. Kada sa kadamo-damo, sa ginapahulam nyo nga kwarta, wala agad sang nakilala.
1: Duwi-dugay gani nga. Mundi OJT nga si Duenas gani. Daw ma-develop na si Dolpe. Ikaw pa nga may mga contact numbers ka sa mga gipahulman.
0: May hanggap ilan sa kay di Luna.
1: Teh?
2: Ay,
1: sus.
0: Tikal-tikal ka lang.
1: Mauntay ang tuhod mo kun. Wala mo gina... Wala mo... Ha?
2: Kasi mauntay ang buhol mo. May mga bana na lang.
1: Ah, hindi ah. Adlokan, ikaw yaya lang. Ano mapilion mo may bana? Ang wala siyempre bana eh. Huwag ka pa yabuot yan, hindi ka kabalo kung may bana, kung wala iya. Antigulang balo patay, pwede naman aguro.
2: Mo balo patay,
0: hindi ka gusto, di balo buhi eh.
1: Tiga ka pila ka naman ka intradi, wala lagi may nakuha, Japon.
0: Amo gid.
1: Ano man naman?
0: Daw ka imposible na ginaang asalin. Sa lending ka gobra, wala ka gidaya sa may na ano ya?
1: Tugit-tugit ka malang guro.
2: Ano nabiyaman sa diri?
1: Ah, ha?
2: Ay, ano nabiyaman sa diri eh?
1: Ano man, di kami kintindigid niya sa emojo yan. Ano na yun man? Ano?
2: Mananubiyaman diri.
1: May nanubiyaman ikaw, dira?
0: Di man gali.
2: Oo,
1: kay?
2: Wala nagdugay.
1: Kay wala nagdugay, kay?
2: Nagdugay.
1: Nga aga ni, wala yung nagdugay.
2: Nangitan sa iban.
1: Ah, hindi kagid para sa babaeng mga sawa ka. Kay ara na gidmantani ang uyab, pero nagpalagyo pa nga aayhan.
0: Para kagid niya sa agi.
1: Para kay Dolpe. Chakto na. Ibalik nyo liwat ang inyong ano, ang inyong pagkupkupanay sa tong sa... Itong ginhubog yung kabala, tapos nagkupkupanay ka mo sa ano...
0: Nakpan kami ni Bon.
1: Oo. Dito ka mo nagkupkupanay sa ano, sa stockroom. Ah, wala na.
2: Parang
1: ha?
0: Ano?
2: Marami, Troy, dito. Good morning, Troy.
1: Ay, ikaw nga, hindi ko yung makabalo kung may CCTV na to yung sa sacrum.
0: Ikaw lang ito yung, ano, gede on air. Karon, si Troy yung imo yung patulon. O, oh, karon kay ginwaragwag ko, dumahuya-uya ka pa.
1: Pero nagtilawanag ka magaling. Nagtilawanag ka ni Elmer.
0: Nasiringan niya kung wala lang nag-abot si Bon. Oh. Wasa agad eh.
1: Yuck. Ay, sa mga taga-hibawaan pa via Ilonggo Blind Massage, taga-pamati sa bong from Timi Pototanon, Bornasal. Nante, nga mga munumuno pa kay Dolphy nga nabalaan ko kay ikaw man na iyan naguragwag siya na iyan. On air pa gani.
0: Tapos, nagsinggit pa si Sweet Devil nga. Dalian nyo na nga duwa.
1: No.
0: Bala?
1: Mga bastos yun sa inyo yan.
0: Karo kay ginwaragwag, mauya-uya ka.
1: Pero may natabok yung masing duwa.
0: Ipadala ko ni Blanca ka sa isayan ko sa X-rated Blanca.
1: Oh, so amo na ang purpose nga wala gid may nagadugay nga uyab sa imo Elmer tungod kay nagapanghawid pa Japon si Dolphy. Ang inyo sang unang inagyan kinanglan ta gitong ibalik kag para kagid kay Dolphy hindi ka para sa babae. Eh, baton mo na. Baton mo na sa kagalingon mo nga para kay Dolphy. Nara na gano'n.
0: Nara, malanggali nga.
1: Sa pupuhan na nisa kay Dugay-Dugay, ano na nisa, i-remit na nisa namon sa Home for the Aged.
0: sa nadumduman ko pa gani, ang uhong mo may marka nga X.
1: Wow! Oo. Ang itlog F kag M.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Kaya ako, mo hindi.
1: Abugin mo nabala yung mga sakit sa tigulang yung pulmonya.
0: Di ba? Doon tayo makumabugtuan, ginawag ko mo
1: ba? Tito, di man to?
0: Oh, nadula sa o.
1: Meron di man ko nung marka nga ex. Oh, tapos ang isa ka itlog F, tapos sa isa ka itlog M.
0: M.
1: XFM.
0: Man. Be?
1: Be? Kamu na lang ni Dolphy, hindi na lang mangita, uya, baka wala ka swerte sa babae.
0: Sa pila na di ka business ka mag-intra, wala gid.
1: Biday lang, be. Tawagan, manawagan tanay, be, basi may mga uyab da ng 35 ang edad. Diri ka mo agi sa, ano, sa 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Dira ka mo tawag, mga babae, ha, kung ga-tune in ka mo sa bong... Ano na pangita mo sa isa ka babae, Elmer?
2: Mga biga-bigaon, bro, eh.
1: Oh, mga biga-bigaon niya na pangita.
0: Mga biga-iya.
1: Te, amo na imo na pangita. Oh. Subong, amo ito may ara. Subong, isulod na muna, ah. May ara pa, Dol?
0: May ara pa.
1: Hindi ba maglayong buot mo, mga pangita?
0: Ay, malayo man yung buot, kuya man.
1: Galing kayo, kilawan.
0: Ano nagagawad, man?
1: Gani kagawad sa imo, ano, migo? Hindi pa ilaw speaker, bla. Kagam mo.
2: Hindi na
1: sinulay,
2: tulong na
1: ano, sabi
2: na
0: bawin
2: sa
0: kong
2: kailangan
0: niya
2: naman mo.
1: Ah, sila
0: ako. Ay, wala kuya labo, kung babae, yung imo, yung ang pakitaon niya. Hindi ko lang kuya papakitaon niya, may jugila ka man yung upot.
1: Ah, kay nga anon mo?
0: Dumugon, tagid ka.
1: Elmer, as long mapuslan mo pa niyang sungad ni Dolpo. Hinaikan mo na nga daan kay basi kun hindi ani makahulag-hulag balay nga ba ayawon ka ni dasok.
0: Si ano na?
1: Plug na lang sa number. Plug number, go Elmer.
2: Para kini number ko 09.
1: Ah, ten auto na sa.
0: Kita mo.
1: Ay, salamat la sa ka-plug.
0: Amo gid.
1: May kape kay Bingbing Talidong, Zay Cruz de la Cruz, Bonilla Christian sa mga taga President Roa City. Binayaan mayong gabi. Sino po yung iban man?
0: Sa akong diyo, si Vivian Dacula sa Silay City, si Emma sa Cebu, and of course, hello and good evening sa kay Man Loud.
1: Barangay Mambini, Kadi City, Kapamati Man Family, Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada. God bless you. Sa inyo program, stay safe and stay strong. Listener, gikan sa Barangay Mabini, Kadi City. Line number 2, good evening.
0: Hello.
1: Ay?
0: Hello.
1: Hello. Ay, dahil lang, sorry. Dahil lang kita. I-connect na lang ka sa amon nga no ha. Sa amon Bluetooth. Hello.
3: Hello.
1: Oh, dahil lang kita. I-connect na ka sa amon nga. Nauto ng Bluetooth ko diya, Dolpao. Dahil lang kita. Hindi ba lang magkadlaw, Mayo Dol? Kaya ba? Dahil lang kita. Nakonect naman.
0: Oo.
1: Paano ni man? Anong ko ni man? Connect na siya. Sir, redial lang liwat, sir, ha? Kay i-reset ko lang na yung akon nga linya sa Bluetooth, ha? Dahil lang kita.
3: Okay, sir.
1: Connected naman ni nga nag-amo pa ni siya, ha? Dahil lang kita, padayalon to sa liwat. O, oh, alin na siya. O, plug na number mo, Elmer.
2: Okay, bro. Ari kami ng bago. 0948-9092-452. And what? 0948.
3: Hello?
1: Dahil lang imigo. Dahil lang imigo. Kaya tapos na si Elmer. Go ahead, Elmer.
2: Ari ka, bro. 0948-9092-452.
1: Okay, thank you. Bye! Oh, are sa line number 2. Migo, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan kang taga diin?
3: Si Mark sa Kadi City.
1: Oh, si Mark sa Kadi City. Ay, may taga Kadi. Sige man kami subong. Kumusta, Mark?
3: Okay lang.
1: Din ka sa Kadis?
3: Sa barangay, Mabini, Troy.
1: Ah, pila na edad mo?
3: 29.
1: Kaya ubray ka,
3: oh? Oo.
1: Ano ubra mo?
3: Dresa Bacolod, construction sa Mansilingan.
1: Ah! Nga, sagad ngayon ko pa ba tiyan kay Dolphy? Kay ito kapila ka naman katawag, isang dumdumanta na ka? First time, oh?
3: Malang dati ka, ano, try ka. Pag gabi may nag-text, nag-text mo sa akin, puro man agi.
1: Ay.
0: Ati pariyo ka mo kapalaran ni Elmer.
1: No, para ka man sa agi. So, i-entertain mo na lang na. Kay mano ka lang gani. Matindog ka lang. Mapasulirap siya mo kalimutaw. Pagbugtaw mo, may 2-5 ka na.
0: Yes.
1: De.
3: Gusto ko try makabuo.
1: Abi mo kung hapos lang ang makabuo hambal mo, kamahala bala subong.
0: Bala. Sa gatas pa lang.
1: Ari si Dolpo, pang taho-taho lang ni okay na niya. Oo.
3: Tayo na yung makabuo ka na try para mag-double A-Power kapag try.
1: Hindi na yan.
0: Hindi ka sarang isa pa lang.
1: Hindi na yan. Muna iyang, ano yan? Hindi na muna iyang, tawag sa ganing decision making. Gusto mo mabuo ka anay, makabuo ka anay kay para mag-double effort ka. Hindi na yan. Dapat bago mo buuhon, damuon mo anay yung tinipunan.
0: Yes.
1: Kaya wala ka kabalo kung normal delivery mo asawa o kung cesarean session. Nan. Tapos, preparar mo na dang imo diaper base madidi pa na sang base ang imo asawa hindi magpadidi kay ikaw lang iya padidion. So mabakal ka pagatas. So inyo pa pangadlaw-adlaw. Na amo na imo pinsaron. Hindi kay mahimo ka anay para mag double effort ka ang kaluluoy sinasin o.
3: Ginikanan.
1: Ginikanan.
0: Mayo balaan mo.
1: Kagagi mo bata syempre eh. Eh? Kung sa agi kaya, ikaw pa ang buligan. Te, babae agi.
3: Babae.
1: Babae si Japon doon.
0: Sige, babae na sa.
1: Babae na sa. Grabe ka marketing ko sa iyo. Tapos sa babae sa Japon, ito may mo na. Tiya na yung gusto ya. Tiya, siya man na iya ang mga buhi. Di ba yung kikita? Sige ah.
0: Correct ah.
1: Instrument pa lang kita diri ya. To, anong nang pangita mo sa isa ka babae?
3: Ara lang mabot ka buhay wa man taga pagita guapa ka pagita na wa importante na bato to sa aton kagulingon niya amo ni
1: makalawig si mo explanation ha man. Ano number mo 09
3: 66 05 3680
1: na kay sigda sige mo pagambal mo na wala may nakakuha liwat 09
3: 0966 05-36-890.
1: Alright. Salamat, Mark Sangkadis. Bye. Ah, mo ang budlay na yung mindset. Yung mabura ka, anay. Antis ka mag...
0: Amo ka dyan eh.
1: Nakagi ka na na.
0: Nga?
1: Nakagi ka na na. Nga nakaubra ka na. Tapos, amo pa na ang pag-ano mo, pag-preparar.
0: Ako ya, una. Ang ko dyan eh. Ako nga, ano ya eh.
1: Ate, latawa na kaya sa subong laon ka na.
0: Amo na.
1: Damo-damo ta color sa mga Lunes ba?
0: Gani, ma?
1: Good evening, 9 number 1.
0: Hello?
3: Hey, try.
1: Oh, sino ni?
0: Sa? Ngalan?
3: Try.
1: Oh, ngalan. Ay, hindi sa kabati. Sa kabati. Sige, sunod naman ah. Makabalik kami mga katropa. Ang oras, 11 minutes after 10. Kapadayan ka mo sa pagmamati sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, wag tumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kag sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
1: Mabakastaran ng mga butika malapit sa inyong lugar. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sansom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Sansom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, pananong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 29. Sige po, kamo nagpamati sa phone pal sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
0: Hirit ka pa, ha?
1: Yeah.
0: Katropang Moody Andalina, good evening, taga-Cadiz. Ang aton bagong reporter sa XFM, Sagay.
1: Yeah. Oh.
0: Arjeline Fadal, shout out sa mga taga-Kabankalan, most especially sa family Almaro sa Tampalon. Watching live from Quezon City, Metro Manila.
1: Sagay, Tess, mayong gabilang da si mo, ha?
0: Roslyn Esteban Ambak. Ayaw pag-ambak, ha?
1: Kaya nga.
0: Ayong gabi, kay Lorna Rama, gandang gabi din. And Nineng Tolentino and Rose Alujera Herrera. Good evening.
1: Sakay Rex galit na dira sa may Capitol Heights, may gabi.
0: Dial na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. This is brought to you by Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag ginatulog man sa aton sang Cess the Pain, pinakabig pain reliever para sa inyong pananakit sang kalawasan.
0: Nagasinalambid na mandila niya. Ano kataas ang iyong lot-lot kagabi? Chupo na min kuya ha. Chupon ka pa.
1: Ha?
0: Nagkalipot sang dila mo yaman. Amo gina akong kakatigulang. Nagalipot-galipot ang dila.
1: Basta gaumom ka mo.
0: Ga-atras pa balik kung gaumom ka.
1: Bala mo.
0: Na, hindi ka sagat pang umom. Yuck. Hindi mo maumom ang imo.
1: Ha?
0: Ano yung tsura mo, no?
1: Ako maumom mo imo.
0: Ama ko tabi si Bibi Ron.
1: Bibi Ron. Sabat.
0: Hi, mga gabi sa tanan-tanan nga nagapinamati ang aton nga mga utod sa tagsa-tagsa ka mga lugar sa Western Visayas sa Negros Island Region. Mayong gabi ka ninyong hurot, mayong gabi sa tanan, mayong gabi, magandang gabi, good evening.
1: Eh.
0: So, mga matulutog na ang panahon, anong pinakamayo, brahon man? Si Imo B, kung ikaw pambalon.
1: Te, yun na ba, mangkot pa na bala?
0: Gusto na ako batian ko nung sabat mo, ah.
1: Nami kaon, ano, ah, pata?
0: Ay, uno. Ang pasabaw, gidya bala?
1: No, yes.
0: Pata, pwede man nilaga.
1: Mm-mm.
0: Dito ganun yung pinakanamit ng nilaga, tilawan mo sa una man.
1: Sa dalom da bala sang ano ah sa piyak galing ano sa may Guangco da bala
0: hindi ko gidya pagibaylong gatas ni ano yun
1: yeah.
0: Hindi ko pagibaylong gatas ni ano ang gatas ni
1: ang gatas ang mama di ko pag ikambyo ang gatas ni mama ko.
0: Mayang gabi line number 1.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Gabuta, anay ka magambal? Hi, good evening. Welcome to the show. Who's this? Sini? Ay, si Ninia. Ay, Ninia.
1: Oh, nagbalik ka?
0: Mabatsagan ko diba si Ninia ka panawag? Basta matugnawan gani. Ang matugnawan gani Ninia, gano'ng gani Ninia matugnawan?
1: Ninia.
0: Ano, tulugan ng animal? Ninya? Ninya!
1: Uy! Uy! Oh, ito, ano?
0: Ako matawag si mo Ninya. Ako matawag. Tawagan na siya kay may load na nadigali sa piyak. May load na digali sa piyak.
1: Oh, ang yakag load.
0: Sana all. Magara, ano naging kamuya, no? Ina-preparahan yung naging may pang-load kamuya, no?
1: Correct, yeah.
0: Ako matawag kay Ninya. Kaya gusto ko, ano, bukon sa subong gabi.
1: Wawa.
0: Mm-hmm. Bukon ko ni saya.
1: Wawa. Anak na sa?
0: Dali lang, kaya dola signal niya. Ang sa piyak, sa mga gusto magsulod, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Tama na, huwag siya. Fixin' a bro. Ninya!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, Ninya! Kadula-dula signal mo gaaw. Di ka subong? Sa? Hindi ka nibalayin niyo. Ari man niya niya daw. Matyagan mo doon. To para ito yung balay ka na balaan namon. Ano oto?
1: Oh, no, oto naman
0: sa... signal niya. Guys, hindi na ako magtawag liwat. Kay pilit na namon nga manawag. Tapos kidula-dula, Japon. Mas mayo na nga ka mo na lang dial. Ang amon nga call and text line sa Smart. Ano ito kay Dolph?
1: 0912-006. O, dahil lang ganda. 0912-0076-793.
0: Mali-malion ka na ganyan, no? Wala dahil lang ganda bala. Speaking of mali-malion, grabe na itong plinanuhay. Isa na kasi mana, no? Ang aton nga plano nga ma-pictorial ta.
1: Oo na.
0: Tilunis.
1: Ay, na-violet ako gani. Kabi ko, ano yung pictorial? Wala man!
0: Lunis, bong. Yan, Gino naman ko. Sir, mga pictorial naman ta, buwas. Ay, hala, mga pictorial kayo sa mga Lunes, no?
1: Abot, sa inyo tayo. Ipasok-sok din ako sa violet. Tapos wala, man.
0: Hindi, hindi wabi mo bala. Anong kaisab lang, ano, ng ang imong olubraw, nag-sinampaw-sampaw.
1: Tapos kung di ba nga inupuli ko, mo pagambal nyo nga, ay, ilis na to.
0: Kabalo ka naman nga daan nga pwede man tamangin driver. Announcer, bugaw. Ara na sa aton tanan. Pwede na maximize ang aton nga tempo. Muna ko kay isa ang mga gulugagmay nga ano. Gulugagmay nga para sa mga pictorial-pictorial. Kakatabunan, kakalipat ko.
1: Okay, pwede ka man ganit. Totter.
0: Totter. Eh, favorite yan eh. Amo na, Totter. Sa mga taga-relocation site, good evening. Alin kay 3846. Damo sila da subong sa relocation. Kaga Emmanuel Dihero. Hanap na babae, mabuka sang banga niya sa barangay San Pedro, Panda. Bigla kapis, nakatutok na sa buong simutring na gabi. Magandang gabi dahil Manuel Dero sobrang gas MP3.
1: Oh, saan nagigal pa kami nag Manuel Day?
0: Huh?
1: Di ba lang?
0: Kulang-kulang ni siguro. Ano to ganyan? Ano to ganyan? Sorry, ante ganyan. Kung matulog-tulog ang panahon, anong manamit ka unon?
1: Ang pata ganyan.
0: Pata imo?
1: Pata ka, ano to siling mo, ng linaga.
0: Oh, nilaga. Nilaga. Anong namit sa nilaga? Ako gusto ko yan, arang ano, ng...
1: Kansi?
0: Hindi. Sinigang nga bang ros.
1: Oh, namit man na.
0: Nga mayara puso. Munang namitan ko. Ang chan ginaan, gawiyog-yog ang chan.
1: Nang daw, ano siya, ng tambok sa bang ros.
0: Tapos, paksiyo pagit nga mayara singsili nga kangkahang.
1: Kagdamo ahos, amo na namiyan kuya.
0: Amo ko na subong makahang, gid kuya.
1: Wow. ikaw pa iya. Spicy kaya nga daw.
0: Ah, really?
1: Yes.
0: Spicy? Oh, ano spellings ng spicy?
1: But ikaw daw.
0: Ay, di naman itong ato ng mga caller nga nagkaladulaan sila. Itong nawan sila, guro tananay. Mabulubudlay, abis sa aton kung inadlaw. Kaya siyempre, ang iba nagapreparar man sa ilang nga ano bala para sa ilang opisina kag pag-eskwela sa buwas. So, kaya kinanglang nila magtulog. Kaya manan nyo, kung tig 12 midnight na ako magtulog, tapos aga pa akong bugtaw, alas 6, matulog na kamo, matubulog.
1: Mabugtaw
0: na kamo, maghikotar kamo sa inyong kinanglanon pa kato sa eskwelahan, kagulubrahan. After nyo na pagpamahaw, medyo tuyo-tuyo. Tapos ang tigpalanyagan na, kung makakao, nagid ka mo sang lunch na.
1: Natuyo na makabuliwat.
0: Natuyo, nagid ka na iya, manami itulog. Ngarap lang, pag-abot mo sa balay nyo, mga alas 5 pasado, kapoy-kapoy ka nagid dya. Manghugas ka pa, manglaba ka naman liwat. Ay, amo na gani ko nga, ang adamo-damo, gid dya ka, spirar na magmanggarano.
1: Awala, kuya.
0: Nga man?
1: Ha?
0: Nga man?
1: Dala na ko alin.
0: Hindi, okay ka lang yan. Iti, wala ka man niya magiging atinder. Imo man lang yan ko galingon. Di ba?
1: Siyempre, may harap man iba.
0: No. Nung may ginatinder ka pa nga, nga matinder ka diya sa sagaya man.
1: Ay, tiyari di siya.
0: Oh, tiyari di siya gali. Mayo, kaya man na batsa-batsabong, no? Birthday mo?
1: Hindi.
0: Anong color singi mo na sabong na jacket?
1: Ikaw, be?
0: Ah, aray, ikaw ako na pamangkot. Gina, ano ng color sa imo? Aki, ano ta? Batsagot akong color blind ka o kung hindi.
1: Ano man, pula eh.
0: Ah, Sigurado ka?
1: Yes.
0: Ang imo yaya nga, ano, imo tulakbong subong ano na.
1: Pink.
0: Color pink, araya, tsakto na ya. Pero imo jacket, are you sure nga pula na?
1: Yes, pula.
0: Hindi na ya pula ya.
1: Ano, orange naman?
0: Ah, orange kaya ya eh.
1: Pananawan mo eh.
0: Ang bochi mo na. Pero pula gini man na.
1: Oh, may ngalan gani. Sa isa ka soft drink, tiyan mo na siya nga pula, di bala?
0: Ah. Oh. Tingnan na ako kasi na nakadaog ka sa ano sa tansan na may free.
1: No.
0: Oh, speaking of tansan, gali ah.
1: Yes.
0: Gold Eagle Beer Premio sa tansan promo, 5,000 pesos kada simana. Sa Friday na ang first week
1: draw.
0: So 5,000 pesos na cash ang inyong madaogan. Mati lang kamo sa tanan ng XFM Radio Station. Ara dira ang kompletong detalye kung paano mag-intra mo lang na. Tapos sa Biyernes man, may 3,000 pagid sa Santo ng XFM libu-libong pa-premio. Ang inyo naman obrahon, bakal kamo sa mga Yes Oil products para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope kag sulatan nyo sang inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag permahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island. And kada Biyernes, 3,000 pesos ang inyo madaugan kung imo pangalan magabot naan. Kag sa grand draw, nagahulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa ato na consolation prizes.
1: Ote, ang simanal diyan namon, 8,000.
0: So what are you waiting for? Join na, kag effort makamagubras ang inyong mga entries. Para damo entries, dako ang tsansa nga
1: magdaog.
0: Nakapamati ka mo sa XFM. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy Langka.
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sansom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Sansom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Doon nakapuwi ka na, how?
2: Wala ah!
0: Gusto mo na magpahuway?
2: Pwede.
0: Sing tayo yun? Hindi ka niyong magsabat na yun. Wala ka pakapalawan ako. Ano usog mo? Mga katokan, gusto mo na pahuway? Sabat sa tayong pwede. Sing tayo yun. Ang phone mo na programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, Balanyos, nga pinaka-epektibo sa nagapalanakit ang kalawasan, kaginapanuot, pamanyos lang kamo sing Santon Plus Herbal Oil.
2: Kagandul o masatos ang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Bakala ka mo sa inyo masuking ang mabuti ang malapit sa inyong lugar, kag pwede mga kamo kabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga Phone Pal, tawag ka mo! Subong na!
2: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Grabe bala subong. Saan napatay si Jobert Sukal dito man? Saan kagahapon o kung kaina? Kagahapon. Si Jobert Sukal dito, isa man ina ka Ilonggo nga sikat
2: reporter.
0: Showbiz reporter, as a nag-talent manager, tapos nag-anchor man sa isa kadlagkuan nga mga network sa Pilipinas, Dolph, no? So si Jobert Sukal dito, tumandok na siya sa Santa Barbara, Iloilo. Kabalo ka na?
2: Of course.
0: Tapos ang
2: Noranyan, mala siya nga daan.
0: Akin Noranyan, magali si Jobert. Tapos, tawag ni Kanya, nang sa UP na sa nag-eskwela sa Miagao, pero wala siya nakatapos. Then tapos nang tawag ni Kanya, daw may something family man to ang iyang tatay, asa nga nag-uli isa sa iyang nanay diri sa Manila. At the age of 18 years old, nag-apply siya sang trabaho. Nasulod sa una sa isa ka factory, tapos sa college siya, may ara siya sing background nga daw teatro bala Dolph. Kasi nga nag-apply siya sa isa man ka
2: network.
0: Hindi pa isa man sa mga naga-show man nga may theater bala dumduman mo. Asa nga dito sa na-discover na kilala yan ang mga director, mga bla bla bla. Asa nga wala gid sa nakatapos sa iya nga pag-eskwela Dolph, pero sa UP na sa nag-eskwela kay mayo nang pangabuhi sa iya nga tatay sa una until such time nga daw namigado na bala. Amo na nga naguli sa siya nga nanay sa Manila. Ang iya gidya biological mother bala. So amo na dito ang discovery niya, kilala niya na sa ang mga dalagkuan man nga mga may pangalan na sanguna bala sa ano
2: sa showbiz industry.
0: So that is why nga amo na Lasanday Buya Bunda o Ogie Diaz, basa ka sa pagalamudamo na kag nangin controversial man na siya sa tong kay Willie man nga time dumduman mo nga nagambal si Willie nga kung hindi yun na pa-resign noon ako mahalin. Pero ginpahalin gito saya, hindi tungod kay Jobert Sukal dito. Ang ginpahalin si Willie tungod kay ang network na to yaya ginbangga.
2: Yes.
0: Kay tungod nga dumduman ko, ginkwa na siya nga ano mo, ginkwa na siya nga daw ambasador sa partido ni Manny Villar sa pagpadlagan to pala ni Manny Villar. Daw siya ang endorser, nalisensya siya. Nga hindi lang siya na mag-program during campaign period la sa ipasugtan sa nga network. Na until such time nga amo na nang si Jobert Sukal dito na mga siyempre basta showbiz kaya nga reporter ya damo kaya may nabalan para sa bala sa imo diba nag amo ka man sa muna
2: before
0: te mo to nga daw nakakomentar sa mga ginpang recruit ni Willie siya nga game show sang una nga ang iya mga contestant ko no is ang iya nga pa-audition siya nga mga contestant may mga grado nga below 75 nga average ilang grado bala sa eskwelahan. Nag-commentar si Jobert da nga hindi man tani amuna kay para makatag kasing inspiration dapat ang kwaon mga contestant is dapat tag 80 ang 85 or up ang grado do something amuna. Te mo to do na wala man na gets ni Willie ang komentaryo ni Jobert. Amo to nga nag bugrisanay sila sa ano sa television, hindi pa man to uso sa una ang ano ang social media.
2: Yes.
0: So amo to nga binira niya si Jobert. Asa nga si Jobert naman nag-explain sa management sa iyang ginaobrahan. Nga lang, tawad nga ako na tape on air, pamatiin nyo kung ano dang yung komentar ko. Asa nga na-prove yaman nga hindi man bias ang iyang komentaryo regarding sa kay Willie. Mm-hmm. So, amo to dayon. So, on so forth, amo tong istorya nga sa mga chismoso at chismosa naman, nang ginbasol to nila si Jobert tungod sa kay Jobert amo kuno naghalin si Willie pero hindi na yatuod.
2: Hindi na ya ho.
0: Ginpahalin sa sang network kay tungod nga
2: at that time though election something.
0: Alam mo na gani election gani. Oo. So ginpili niya nga mag-upod sa kay Villar. So pagdula niya sa iyang network sa una, asa nga nabakal man abi ni Villar ang mga
2: network.
0: Namin ko may ara man network or na-approve man ang iyang 25 years franchise sa Congress sa muna nga All TV bala subong na te, tapos nagsailo to si Willie asa nga wala man sa gitindihan ni Villar subong wala nagit siya kabalik
2: nang in fairness lang kita do may attitude problem ang busy Willie mo
0: paras ka mo.
2: Talaga lang ah.
0: Hindi issue ba sa may aragi man niya sing pinamatasan.
2: Yes.
0: Attitude pero depende na sa iyo pagdala. Kasi depende man sa tao kung paano ka hangpon ang imong
2: accept ang attitude.
0: Ang imong attitude. Pero may aragi diya tao yang attitude gidi arang pilingiro, pilingira.
2: Ay, correct.
0: Sobra gina. So mo na nga mga tao dapat imo na ipang ano, ipang decline na sa imong
2: nga
0: circle of friends sa mga katoksikan do something mo na. So mo na recent sa family ni Jobert Socal dito. Yes. Ang mega man ni ano ni Nunoy Alacapa.
2: Oo nang baan mo at that time nga nagambal ba si Jobert nga si Tani ng 85 and above man ang ano kundi gin ano man siya namon nga nang wag ka namang wag mo lang pakialaman si ano si Willie.
0: Ikaw nagambal siya.
2: Nag-message ko siya.
0: Nag-comment ka?
2: Mm-mm.
0: May Facebook na to mo to nga time?
2: Ha?
0: May Facebook na to?
2: Hindi nang ano pa lang sini? Gisulatan bala namon something.
0: Okay. Kay Nuranyan man siya. Oh. Pero ang sa iya naman tuya, sa iya nga side, sa iya man lang tuya kaugalingon nga opinion nga nagambal sa what if kung 85 above ang kwaon niya na lang kay para mangin inspirasyon bala sa mga batanon nga Pilipinhon.
2: Yes. That's on that time I think ala ko sa isa station man nga gintawagan man namon sa upod man nga reporter. So siling niya wala ko yaga ano nga nang ginakontra si Willie amo nang bali ni Jobert. Kundi ang sa ako lang daw ginadegrade diyan agad bala ang mga estudyante. Kaya nga kuno niya pa ya ang 74 and below ang mga muna bala. Tiis niya, do you think na maako man ang mga estudyante sa kamusina?
0: Pero ang sa side naman niya ni Willie, desisyon na iya sang executive producer kung ano nga mga
2: sabagay,
0: contestant. Ang ilang ipa-audition nun.
2: Mm-hmm.
0: Kahit hindi, uway mo na iya kamuang-muang. Ang host niya, mabasa naman lang na.
2: Akong sabagay.
0: Tapos gaan man lang siya concept. Nga mo niya, mo nga pang kuha ha. Arang mga below 75 ang grado. Mo na, ikaw na dabala kung ano dahi adlib mo ha. May aral lang kung guide nga ipakita.
2: Mm-hmm.
0: Kaling kayo may aral lang sa misinterpretation. Lang,
2: gani,
0: lang,
2: gani.
0: Istorya ba lang nga nagasanga-sanga. May dugang, may kulang.
2: Tapos na eh, ginadabukan man sa ibanda nga. Nang gambal na bala. Do kaalam alam gid si mo Jobert amo na.
0: Pero in all fairness Brini man siya. Brini siya. Hindi man sa
2: kag ano gid siya nang every time nga magambal si Jobert gina ano yung bala ginapaminsari ane kung anong dapat iihambalon. Mm. Now, in fairness,
0: ikaw man lang ulaga pinsar kung anong ginambal. Tapos may ara ka pa kamot ka mga mo, no? may gesture ka pa sa kamot mo mga mga mo, no?
2: Kwan iya, o si mama miya pa, jingle bell.
0: 11 after 11 o'clock, 11 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. Kayo nakikinig pa rin sa phone pal, kasama nyo si Troy Tisoy Tagalog.
2: At kasama nyo pa rin si katropang Dolphy Langka.
0: Ito pong XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Boy, 4:23, agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Retutok lang! Dahil dito sa XFM, balita pa lang! Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: kinagawa ang Banwa Kara Itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Hoy, welcome katropa sa aton kinagapag pangalagad paga ililiba. Exciting Pilipinas. Makaroon kita ang adlaw daya karang Martes, Pizza 4, na sabugan karat Agosto dagong 2021. Ay, and of course, gihapon, ako rin yung karunyong mangigibal, mangin anchorman, katropang RR Kulas. Siyempre, mangin kibahan na itong partner technical sound, katropang Cipril Kid Palmon. Ay, sa ato na rin karagapag abi-abi, no, ita mayarayad karagagahon sa mga katropa na ton. Mga igmangod na ton yung nagatutok na, pinagi magkaroon sa aton karang Facebook Live XFM, Kalibo 96.5. Exciting Pilipinas! Kama naman sa mga katropa na ton karang nakatune in, na sa inyo karang antik sa tagsa ka mga radyo, good morning! Aga, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga katropa! Na sa aton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. At ila sa aton nore karo niya maigmang holbao kada mitong matanda karagaplastada. Nagabalikotot pa. Kada mitong matanda karagapabukot ithabol. Nagapanago-panago sa idago mithabol. Nagakop-kop sa muhaga. Ay sana all may ginakop-kopan. Paman karagato ba kung namitong kita magkapi-kapi ah. Nagahigop-higop gumataya karang kape. Ay, siguro hindi na karabasi kung may mabukas ka man karang restaurant. Basi gausoy matroy ita sabaw riba na ito nung nagkaroon niya maigmahon. Hangover! Nasubrahan kabi eh kay kumpare. Na? Ita tunga-tunga ituba. Ang mga katropa. Oy, sa manegosyante na ito. Bawa nagpabukas yung man ka na riba ka ito, no? Sa manegosyante na ito, no? Karanga nagbukas na kanda karon niya mga pwesto. Mag-plastar kanda karon niya mga baligya. Particular sa ito, no? Karon niya Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning. Sa mga sari-sari store, mga manog baligya, itinuga, karne, panakot, good morning! Ag happy listening sa aton karon yung programa Exciting Pilipinas. Ay, sa mamukid ka rin ang mga porsyon, ha? Itamyawon taman! Sa so, mga katropa na ito, nung nakaroon niya ginagamig sa mamukid ka rin ang porsyon. Good morning, Ged. No, sa mga katropa na ito nung nakaroon, mga igmangod na ito nung nakaroon sa Banwa Karat Libakaw. Good morning, Ged. Mayong aga, Banwa man karat Madalag. Good morning, Banwa Karat Baga. Banwa at Balite, Banwa at Altawas. Banwa Karat Bataan, Banwa at New Washington. Sa ito nung nakaroon niya mga mangingisda, timprano pa. No, nagapasuba, bit-bit rong radyo. Banwa itno mansya tangalan Ibahay Burwanga Malay Nabas. Makato Malinaw Agleso. Daw kamaraman tatlo ka barangay sa aton karang isla karat Boracay. Good morning. Sudad sang Iloilo mayong aga. Sudad sang Rojas. Isla Ita Gimaras. Probinsya karat Antique. Utob sa mabutan ita aton karang pagwaragwag exciting Pilipinas. Ay sa mga overseas Filipino workers nga nagatutog pinagi sa aton karaga YouTube channel, Facebook, mobile application. Good morning, good afternoon, good evening, katon tanan. Aro mga lolo lola na ito nung nagkaroon, no? Nagapailahilay man magkaroon. Nag-istorya-istorya si lolo at si lola. Ay, baid na, dapat bairon bago mag-agtos sa ganas, ha? Iprepara na ang pamahaw kung may ginaagtunan sa eskwelahan, particular sa aton unay karon niya mga estudyante. Ay mabudlay magsugod sa eskwelahan kung wat sugod raton karangatiyan, hindi kapamati sa aton karon niya mga manugtoro. Ora! Mas, tanda malas 4:29. Na antes kita magatalakay sa aton karaga matupang doon karaga mabalita mga katropa na hindi magakalipata na nga i-follow raton karon yung official page. XFM Kalibo 96.5. And of course, atong karon yung programa karon Exciting Pilipinas. Pwede ka mo karon magpadagat inyo karon yung mga mensahe, opinion, suggestion mga katropa. Aga, of course, no, don't forget para karon i-share atong karang programa Exciting Pilipinas. Hi, Kainay, Layson, De La Cruz family, good morning, kid. Sa mga De La Cruz nga rin, nagagap na, gumawa ka ba abo nga mga De La Cruz, no? Kay Joseph and Sistorias Valencia, good morning, kid. Watching from Kalibo, no? Nagkakapi-kapi man magkara, oh. Ang shout-out lang una sa anak karoon yung mga barkada o nagkaroon sa Iloilo, no? Particular kay Vina Seriaco. No? Good morning, kid. Kay Kaliba Bisante Pamatian, good morning. Una karoon sa New Washington. Una karoon sa Kawaya, New Washington, no? Ay, may klase opisina sa makaroon karagapang orason, ha? Mahagan-hagan. Daraton karagang karsada, matawhay-tawhay mga katropa. Na hindi ka magpaburhot kayo karagang pagpuga ko accelerator kayo karagang mga ginasigakyan. Kay mabudlay, basi bumunggo ka mo to. Alright, ano raton karagang mga pag-iistoryahan, pag-atalakayon na sa aton makaraga pagpangalagad makaroon niya gahon. Sa aton karang mga natipon karang mga balita mga katropa sa lokal kita, no? Kasi may raya karang gintakawan, no? Aga raya karang manakaw mga katropa samtang naga flag ceremony rong mga manugturo ag mga estudyante may sumgod, no? Nga sangka manakaw sa classroom ag nagbuog it kwarta.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga ay nagipit yung tagit siguro man karanga mayad. Karamiton patrana karanga kubko o mga katropas eskwelahan. No? Ura karon sa balite. Ha? Aga dikara, no? Macarana karanga plastada man sa si Robin Hood. Valero pinagkaiba kay Robin Hood kara. Siyempre, si Robin Hood mga katropa, manakaw, no? Ipanupod sa mga pobre. Ay raya, nagpanugod it daya karaga eskwilahan. Mala kwan man, mala ninja man. Agad dumagagan. Problema kara, wa itabon mga katropa nga nagpanugod it daya karaga eskwilahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bantay karon ha. Ay, mas 1,000 at rana karang nabuo sa sangka manugturo at sa agad niya nagpanakaw katingo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, sa dugang naton karang balite. Balite. Ito kita sa balite na. Balita! mga katropa. May Raymond karang 33 anyos nga tricycle driver. Ginpagag aging yagasman it kapwa tricycle driver. Rugin gagas. Agrugin gamit akara sa pagpamagag. Raya karon nga ice pick.
1: Exciting Pilipinas.
0: Una karon sa may Mabini Street Barangay Poblasyon Kalibo. Anyway, pabudlay ta kana magkita kamo to sa dagan ag may raya karon nga pasahiro. No? Ag kamunta nang karang dayway magtungki anan ay nagatao kamot makalarma kapin sa aton karang mga pasahiro ukon sa publiko.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay mabudlay karon aron pres karon may mga ice pick ta na gali ka patigot ak kamo magibinto ko inyo karang armas. sa dugang paginaton karang balite balite umata balita ay natagbuol at si katropang Christian ka to no. Ay, ginklaro man ni punong barangay Lodi Pinos itaton karanga Puo Kalibo nga uwa pananda maisyuhan it permit para magumpisa it plaster usang kaperyahan nga ra sa may bahin it Puo GT Port.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay sigon sarong raya karang pamunuan it peryan nakalaong kono sarong raya karang barangay pero tagin aduna nato si kapitan no ambay ni kapitan naggaong pero wa pa maisyuhan it daya karang permit
1: exciting Pilipinas
0: kasunod raya it nabaton nga reklamo tuga it obstruction ag tropiko it ginatukod karang peryahan sa pihak it kawadan it barangay permit
1: exciting Pilipinas
0: marami gin matabi matuod mga katropa no mag patindog ko na daya karang peryahan una karon sa Pook GT Port no kay maabo nga mga igbangho nato una karon nya naga bisita pero bago kamo una mag-operate no hay kinahanglan anay nga may abiso no or maisyuhan ita permit maghalin sa aton karang barangay kapitan oda karon sa Pook Kalibog
1: exciting Pilipinas
0: dilog karon nagatugara ha mga katropa itrapiko oda karon sa lugar. Ay kung nakagawang itmayos, sigurado nga maasisan pat otoridad ang una karon sa lugar or aton karon yung mga barangay tanod.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yeah. Well, sa dugang na aton karang balita pagid. O kahapon, anyway, araguman, may dayaw man karang nadakpan karang it illegal karang baril. No? Particular una karon sa may area at dayay karang malinaw sa pagpanguna it aton karang CIDG gin serbihan it search warrant raya karang panimagay it 43 anyos nga lalaki
1: exciting Pilipinas
0: well homemade shotgun no? May daywa ka mga bala rong na-recover kara ang mga katropa but sangagan masyambaw na ton homemade sangagan nga raya ay illegal, may imong pag-subton sa aton kara nga batas.
1: Pilipinas!
0: O, sa gusto magtag-iyat baril, ha? Ipaagi sa tama nga proseso. May mga dokumento mga katropa. Wa ka ginabawagi nga magtag-iyat baril. Basta ipaagi sa legal nga pamahagi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning man kay Cloyd Beltran nagapinamati man magkarakato no. Good morning Ged. Kay Dom Saltiro, good morning. Watching live. Oda karon sa may barangay Mabilonyo, Washington. Kay Merly Kabugnason, may gami-gami karang nga tiyempo ha. Good morning Ged sa mga katropa naton. Oy, kay TJ Nonoy Tanlog Solidad. Watching from San Francisco, California.
1: Exciting.
0: Good morning, Kajima Kiswani. Good morning, man. Watching from Bacoor, Cavite. Kay Lalain Florenzo Nadura Islao. Good morning.
1: Exciting.
0: Nagapamati man makara sa aton karang apaga waragwag makaron nga agdahon. Oy, nagapamati ra to nung nagkaroon yung mga katropa, no? Haranay kita sa mga kwan na to, na, sa mga balita nga natipon. I mean, sa mga produkto pagidit aton karang Yestalt Incorporated. Daya karang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Karamiton, kita ng klase, karat kapiko. Pingkong sagaon!
1: Exciting Pilipinas!
0: Halimbawa, permi kang nagapugaw, mag-uyar imo karang gawas. Kapin ko maimo karang nga ginaubra ba ginapirmi ka nga ginapanghuyab ginaduyog na sambilog sa nagapabaskog mga katropa masing magpugaw ka pa una basta nakainom ka itaya karang Santon Gold Coffee Mix kapin sa may mga trabaho bawa ah, sakto gid kapi-kapi ka muna gamit dahil karang Santon Gold Coffee Mix na mabaho gid rong bulig sa aton karang kaguwasan eh, maging energize kita no sa pagpang-adlaw-adlaw. Gamit ro, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Produkto ra, itaton ka rin Yes to Halta Incorporated ang mabakara sa aton karunya pharmacist drug source nationwide.
1: Good morning!
0: Ay, kay Noy, Irene, ha? Good morning, gayto na karon sa may barangay Agbago, Ibahay, no? Shout out ko nung kay Uncle Noy Igtanlok Solidad, no? Permigid, no? Nagapinamati sa atong karanga programa. Sa mga programa, gitagid ma atong katropang Noy, iya sa atong karon niya, X of Kalibo. Oy, kay Rini Apolinario, watching live from Barangay Tabaaw, Banwa Karatbanga. Good morning. Pinamati, oy, sa mga taga Tabaaw nun, ha? Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Alright, mga katropa, no? Balikan ta na. Medyo interesado kita sa rung naaya. Karanga, mala ninja. Ninja move. Itay, karanga, sangka gagaki. No, pero pinakaibagang it ninja nga ra, no? Hay uwa it tabon. Ay, ipakita na to sa mga pelikula nga ra. Alaga ba niya mga ninja, mga katropa? May tabon. Ay, raya nga natabo nga ra sa may Banwat Baliti. Especially, ha, mga katropa, sa sangka eskwelahan. No? Ginsugod na Rosangka Classroom.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ay kaisog, arong raya ka ra nga, kwa no? Raya ka ra nga ninja nga ra? Or manakaw nga ra mga katubo? Nagakubkuob ba sa arong raya ka ra nga Stevie? Waitabon! Aga nakita or sapol sa arong raya ka ra nga CCTV.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tundas kang hinayopaka. Ah, mga katropa. Now, imagine, may klase. No? May klase, mga katropa. Ag flag ceremony. Itaya karo niyo mga estudyante, agraya karo niyo mga manugturo. Ya sumgod sa sangka classroom. Pero, nakabuo sa gihapon it 1,000 pesos. Congratulations, Kimo. Now, kung ikaw madakpa, nagharangan, nagagap na, agree mo, karanga, hitsura, oh, sarunaya, karanga, Facebook makaron, ay madali kagid lang karamatris, kapinay, sa tempo na kita, itaya, karanga, social media. No? Nga, mapost na ro, mga manakaw, gara.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, parang tabon-tabon para na, karanga, nagakob-koob pa, oh. Bago gumawa sa rong raya karon niya classroom, ah. Well, sa inaton rong mga classroom nga ramas yung sino pwede kasugod eh. Di ba ga? Maliban lang sa mga outsider gid niya ra mga katropa. Pero may mga rason. Abi man, may mga may unga ako yan, nagasugod, may kinanggan ako kara kay mama. Mamakaroyon ba ga? No? May makaroyon o galing ko aman, nadadaga sanda-sanda karanga tukso, karanga damdamin na ag nahimo mga katropa nga magpanakaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bigado nga klaseng persona. No? Well, kita hagos, no? Nagakinanggan man gid kita siguro tanan itdaya karanga kwarta. But hindi man pwede siguro mga katropa, no? Nga mag-abot ka sa punto nga imo karanga trabaho magpinanakaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba ga? Pareha sa runahya karanga persona nga ra? Nga sa CCTV. Anyway, mga katropa, no? Medyo chamba-chamba para eh. Kaya medyo malabo-labo paro CCTV. Magayo-gayo sa sangkurote sa runahya karanga eskwela. Pero kung isonggit, siguro, basi maklaro-klaro mat ano, raya karon niya manakaw nga. Raga ba niya ba? Basi taga-una man, taga-banwa man karat, daya karanga baliti, raya karanga persona nga. Nakakago mga katropa, naka-jacket, naka-short. Ay, tapos kagiti mo matod, kagiti dakpan kagiti mo matod. Kara! No? Nga ni, bago mo himuon raya, masing nadadaga ka sa mga tukso o kung ano pa kinangganon mo sa raya karang kwarta. Hay kung gintag sambilog mo rung raya karang eskwelahan, nangayo kat abiso sa mga maestro o maestra una, ha? Hay basi, masubra pa sang libor o rimo karang pagabatunon. Nga abi, ma'am, nayang masing tigmainti-mainti lang per classroom mo na karong kinya. Kay pigado gid ako, importante makakaon man man ako.
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas.
0: Ay, kung nagpinanakaw ka malang, parte sa imo karon niya bisyo, ay medyo doyon doon, bulok-bulok ganyan batasan, mga katropa, no? So, sa imong panggawason nga ra, kapag sikon kay mo eh, no? Aray ba kara, mas yung mga senior citizen niya ni nato, nagatrabaho pa, no? May pangtustos gang sa pagpang-adlaw-adlaw. May nagataho, may nagapanglimpyo, may nagaisbuko, may nagalibod-libod. No? Or may mga ginapangbaligya nga klase produkto. Pero sa ibog ka nga pakita rin, bata ka pa man siguro ah. No? Nga para magkwananay, magpalapala, magpangabuhi. Eh kung ikaw may pamilya kapag pinakaon mo sa imo karang pamilya or imo karang tinakawan, abaw madyap pinasamit mo sanda ko illegal ka imo karang ginhimo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Magtarong-tarong ka na totoo. No kay Haron. Sapulgid, no, sa CCTV roin mo karang ginpanghimo. Alata kita na matood kasi aron no, medyo ninja bob trada karanga pamanaw daya karanga persona nga mga katropa. Matindi nga abilidad ro na karanga gin obra. Mission accomplished. Idagat na matood raton karanga mga manugtura. Siyempre flag ceremony. What at may nag-expectar man siguro karanga may magpangbuog-buog ko raya karanga 1,000, no, na nakibot man siguro si teacher aman ita mana kugang tar man raton akon karang kwarta. Galit ana may nagabuog at ana galit karang iba ninja tawag ko sin Julian day karang ninja nga ra, no. Ay sa madugang karon nya update, no, ay raton karang bagantayan nya badak panray mao. 4:46 mga katropa, araton karanga oras, aton karanga pag padayon, no, pag pangalagad, no, magaron karanga agahon. Sa bilog sa aton karanga tawuan anay karata importansya man mga katropa. Ro mga concern, no, itaton ka karanga mga igmangon. Kapin ro mga nagabiyahe ang nagatuga it traffic.
1: Exciting Pilipinas. No?
0: Agro sambilog sa isyo kara hay uwa maisyuhan it permit para magumpisa it pagplastar it sangka peryahan una karon sa may bahin it puok GT port.
1: Exciting Pilipinas,
0: no? Kasunod raya it nabaton nga reklamo tuga it obstruction ang trapiko it ginatukod kana nga peryahan sa pihak it kawadan it barangay permit.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, sono matani kare kay barangay captain Lodi, no, nga personal imaw nga nag-adto sa lugar matapos matupang danraya karanga sitwasyon mga katropa, oh. Hamat nagatugay traffic sa makaron uwa pa, ah, kasi uwa pa naga operate mga katropa, no. Pero once ka mag-operate, unang-una, pag ma-parkingan it mga dagkua, I mean mga sakyan, mga motorsiklo, una, pag maabo karang tao, nagatuga na ra it traffic.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tapin kong gabi, what kita sa gabawa eh. No, sana na yan karang permit. But hugaton rupag isyo, it na yan karang permit, it barangay, aghugaton kung siin dapat kamo kara magpatindog. Hindi nga pwede kamo kung siin lang kamo magpatindog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hay kung mapasugtan kamo daya karang kapitan o kay reinyo karang mga papeles karang ginapakita na may abiso kamo karang legal sa aton karang barangay pook, ay base ma-assist pa kamo it aton karang niya mga barangay tanod na kada gabi eh.
1: Exciting diba Pilipinas!
0: Now, na tiyempo sa pag-agto nga ra ni Kaplode nga uwa sigon imaw it may nakitang tawo una karon sa perya. So medyo di karap blanco, no? So gin pa siguro na nga insigida nanda nga maga papunduhon wrong construction kagakip ita pag-insister nga kinangan nga magsunod sa proseso. Pero ano man karang negosyo nga ginatukod sa anday karon niya nasakupan. Bukon niyang itaya karang peryahan. No? Eh kung maga patindog ka na at negosyo, ay siguraduhon gindi mo karang may mga abiso man. Ah, mga katropa, kung baga may respeto man, no? Pag-abot sa aton karon niya barangay.
1: Exciting Pilipinas!
0: But may kuwan man, Dre, may rasod man, raya karang peryahan niya. No, nga basi unagang nanda karon niya ginbutang. Ay total bago kami ka operate ay asikasuhon rong amon karang permit, di ba? Galing kong pagbutang niyo nat gamit. Nangawa kit amat naka-install gut ano.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nanong ready to operate daya karang peryahan. No? Well, naunagun mata nga nagagto sa barangay ro pamunuan it dahil karang peryahan. Kunsiin, ginabisuhan nga mang anay sanda nga mag-usoy it lugar agraya karon nga maglaok sa tag-ana it dahil karang ugta. No? Kamaraman, magbalik sa barangay para makapatigayon in sisyon rong konseho.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay dugang karani kaplode nga antis sanda mag-issue it permit hay ginausisa anay nanda it mayad kung anong klase karang negosyo rung ginatukod.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, wa kita sa naga kuana, wa kita sa naga kontra nga be magpatindog kaunat daya karang negosyo o na karon sa Pook GT Port. Ambay kuana eh, basta sa legal noong pamaagi okay na, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, ginakabi di karaya. Wananda basta ginapasugtan rong peryahan nga bigon kung may gakip nga kwarta sa premyo it mga hampa. Ay, of course, no? Unaman rin siguro pag-assist karat aton karoon niya kalibo PNP. Kapin sa pag-monitor or dagagan itaya karang negosyo aktibidad na no, itpagpatuman itaya karang siguridad una karon sa Pook GT Port. Well, matuod na no, nga sensitibo raya karang sitwasyon bangon hindi gamang raya parte sa pagpatukod itperyahan kundi parte man itpagsunod sa mga sugundanon siguridad it mga tao, kaayusan it trapiko, ag responsibilidad it mga nagapamuno, no? Sa barangay Pook.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, well, para katon, roon dapat himuon, no? Hay may dapat may una karanga schedule nga be meetingan ta barangay agrupa munuan it daya karanga peryahan no? O ano kara rumayad nya amon karanga himuon o kon may pag set up nga insakto baga hasta nga ma-check it barangay ag pila ka mga ahinsya ayan kung kompleto rong raya karon yung mga dokumento.
1: Exciting Pilipinas!
0: So hindi man dapat himuon nga pagkontra sa mga naga padagan it peryahan. Ang sabay lo mga katropa, raya rong pamaagi agod masiguro nga legal guwas ag hosto ro pag operate it daya karang negosyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang di karang kinahanggan man nga masayuran, anong klaseng peryahan ro pag tukuran niya ra? Nano may mga hampa nga may premyo karang kwarta? Gani, dapat masusi kon ano ro mga kinahanggan nga permit o kon clearance

0: depende sa inyo karon nga ginistoryahan sa pamunuan itsang ka lugar nga gusto ninyo patindugan itdaya karon nga peryahan. Oh, di ba? Now, mga katropa, dapat man ma-check raw traffic situation no sa lugar. Well, Rupok GT Port hay lugar nga ginadagsaan itdaya karon nga maigmanghot. Pasahero, motorista, ag mga sagakya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Konro peryahan ay nag-occupy it parte, it agagyan. O kon nagabagabag no, sa raya karon niya dagan. Well, sa bilog rumangin resulta eh. Traffic mo gid mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wa man itong ginapangumuyo ah. Basi aksidente o kon emerhensiya pa gid. No? Oh. Hindi dapat nga hugaton pa nga may matabo karang aksidente. Antes maghimo it action. Ay kung matabi, naghimo kita daya karang action kung may nagkagatabo na nga insidente. No? Soro barangay. Kaibahan ro mga otoridad. Agpila ka mga ahensya. Ha? Dapat maghimo itdaya karang klaro nga assessment sa lugar bago mag-operate. Ha? Kinahangan, masayuran, kunsiin insakto ibutang ro mga stall o kon istruktura. Kung may dapat ayhan nga agyan para sa mga tawo, kung may mga emergency exit ayhan, kung may mga lugar para sa mga sakyan or hindi makabasag sa pension, itdaya karon niya GT Port.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, importante man nga hindi personal nga interes ro mangibabaw kara mga katropa. Kasi kung may nagreklamo nga residente o kung motorista, dapat man pamatian rasanda. Apang dapat man niya pamatian ro mga panig it nagapadagagan man it daya karaga peryahan. Agrong pinaka-importante hay kun indi sin oro may una sa likod it negosyo kundi kun legal raya. Guwas baga ayhan ag nagasunod sa mga patakaran daya karaga peryahan. Narogin pahayag ni Kaplode ah, nga kinahangan anay magsunod sa proseso. Romani Gusyo, sanday karon nyo man asakupan. Husto gabang. Rubarangay permit, hindi man dapatan awon nga simple nga papel gamang. Na, raya ay sambilog ang pamaagi para masiguro. Nga Romani Gusyo nga nagapadayon sa komunidad, hay may ginatawag nga accountability. Ha? Ag may responsibilidad sa epekto nanda sa publiko.
1: Exciting Pilipinas!
0: O galing sa piyakara, dapat nga klaro patas ag pariho ro pagpatuman itdaya karon niya patak. Hindi nga dapat nga may ginapapuran ag may ginapahirapan karamay katok. Ginapalisdan kung kinahangan it permit rosang ka peryahan kinahangan man nga masunod rong patakaran sa pila ka mga negosyo ay mabudlay man mag-operate ka man siguro nga wat nagakaigo karang permit. Well, una matakani isang damat galing ro kwan ba nga ro approval nga ginatawag no sa barangay mga katropa ay wa pata.
1: Exciting Pilipinas!
0: At least ma-istoryahan niya gi itraya karon niya temprano ay mabudlay man mag-in-effort ka mo di karo yun magpinatindog patindog ka mo na peryahan aga wa magpasugot no raya karon niya barangay mga katropa no kapin sa mga nag-operate kara nauna-una na inaton no raya karon niya permit or approval magalin sa raya karon niya barangay kung sin dapat man pagid kamo nga ibutang
1: exciting Pilipinas
0: mga katropa right alas 4

4 in punto, raton ka naka oras makaroon. Oy, good morning, Gera, kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Bago ka pinamatig, isang damang ka naka. Good morning! Wala karoon sa Liputos naman siya. Good morning! Okay, Road Salvador, good morning man. Bago ka kapi-kapi, magkara. What biyahe? Bulsa yung nandurong pamatian makaroon ka tropa. Usogon abi, rosoko makaroon niya, tiyempo. Kung altimo ka malang di ka man pamatian. Naro yung nangyari matood man. Katropang Rhodes. Exciting Pilipinas! Sige yan. Okay, kay Dang Villanueva, good morning, Ged. O na karoon sa Agbanawan, o. Kakakipro, pang De La Cruz family, ha? O na karoon sa Agbanawan, kay Ninyo Joseph, o. Nagabugbahog, makaratdahi ka, nagababoy na, o. Nag-turok matdaya, karanga si Milyat, baboy. Eh, pwede git, no? Sa mga gusto magpaturok. Good morning, git, ha? Sa De La Cruz family, o nakaroon sa Agbanawan ba? Ay, sa atong pagid karaga pagpadayon, na mga katropa. Exciting Pilipinas! Bantay ka mo! Istoryahan tamans hindi magbuhay. Ro, mga tricycle driver. Especially sa aton karang banwa karat kalibo. Ha? Ay nagagagsanan asandat daya karang I speak ka. Mabukit at update karon ha sa aton karon nya patrol no. So standby toto magaparumbalik ka na kita. Tagamang itapila ka reminders kali standby.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
2: ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
15: XFM.
16: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
17: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Sansol Gold. Live testimony.
4: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Sa sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balance diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ahora os voy a controlar las 5 Jazz a Agajona. Ay, naga, panumbalik kita sa Aton Kiragapaga, ililiba magkaroon na Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Sa gihapon na pre nyo karoon niya mangin kaibahan katropang RR Kulas. Good morning! Ay, sa Aton na rin Kiragapagtamyawa, ita good morning nga kay Road Salvador Santon Coffee Mix taana. Ibao, di op kumataana na na makaroon. Good morning! Ayan rin kung di op, ano rin rumayad kung di op. dapat ay may ginaubraman gihapo, no? Kay Reynaldo Regalado, good morning kayo. Nag-shoutout man. O nagkaroon sa may barangay Lumaynay. O nagkaroon sa Madalag. Nagsana nagkaroon niya maunga. Kay Raymar, Marbelen Rebel, Raymond Simon. Nagsana nagkaroon niya sawa. Si Maribel, ag sa tanan ko nung taga Lumaynay, Madalag. Good morning kid. No? Sa ito nung nagkaroon niya taga mga Madalag noon. No? Nga mga katropa. Anyway, masikyar aning kita mga katropa, itadaya karon niya police report, pinagiman no, sa aton karang patrol with katropang Larry Boy Roltan. Katropang Larry, sa report, standby!
1: XFM Police Report, Police Report, Live Report, Live Report.
0: Sa report, katropang Larry, good morning!
2: Good morning! Good morning, katropang RR, no? Yan, kita makarasa atong karang Kalibo Police Station. Kabihingan nira, may nabatong sandang tawag sa andaw, sa kaya karangan nga niya nga may kinagamo sa katropang RR sa may barangay Bakausor tangan era katropang RR.
0: Si imo galing ka barangay ra nakasaksi ka siguro ka.
2: Ayaw ka kita nga ni ay nakabato na bisan mga alas 11 ko tay.
0: Ay to. Alas 11 ko tay. Ito nga imo karo niya balikotot jali ko.
2: Oo, sige, gabi, hay, gawin man kita nga rin. Bilinan tayo sa basketball nga katropang RR.
0: Sige, gita nga kahugod niya, siyempre, haron, gabi, guman, trabaho bantay man sa basketball katropang Larry no ay pero imo man lang karon ay mapabilin gyapon rong mayad nya mga players naton ag matawhay ro hampang di ba ga
2: di na atong role ko katropang Larry di ba dapat mayad ro ta ampa tipi wan sa biro nya di ma uwasan dun nya mamatay may una nga mga physical ug ka dapat ay una gid kita ro nya kapatunga para di ba magabo. Pero kami nga rata to pangarara ay nakabato na pagkara nga kapulisan itawag nga muli niya ni nga may nagilinaway kara sa may Bakausor na kung mahambang na to niya sandara ay kumbaga dayo ay nakabakagat sa dating taon na ag sa una man niya ni nagbuhay-buhay 2008 pasano na rin taga ano tara sandara taga Banua at di ba ako katro pangarar suno api kay ina kara kay nanay na isinanay na be kara nga na man nagatuog din yan eh, nagahinyo man yung mga pagang, di ba pag pangalanan ay huwag sila na yung tanay na ina nga, ano pa sa kahingi na na yung randa man bagay.
0: Kinamatarong matalanda ron.
2: Oo, ay di ba manggalim ako nato na yung pagpangalanan na ato man lang bakong karay. So, ano ba mga akong doon? Kay ina, abing nga na. Kay ina ay, kapag istorya ni nanay na ay, do, regara ka ng unga nga, yung nag-obra ka sa may MG, at bagong nga lang ng Pilipinas, ginapatin do, kay nag-uli kahapon, sa anda ka sa may barangay Bakausor, nag-inom-inom sa anang nakalapit bagay. Tapos tara nga, taga nakainom mo, nag-kisarangan yung dopamats, at umuli sa anda ka tropang arar, at ginaayat na tinaway, o anak ka nga igmanghod.
0: Bo, sanda-sanda man, yali eh.
2: Oh, sanda-sanda man. Agrosambilo, pero masubo-subo ka katropang air. Anda ta karang mga gamit ay ubos sa it, pangwasak. Ananta nga mga gamitan ba?
0: Ay, nag-wild! Wow!
2: Oh, nag-wild ka ano, yun. So yun yan eh, di ta ma, ano, di ta mahinaan ba? Di ta madagas sa istorya. Din pakamedla sa anak karang nagmanghod niya. Nagtawag ulit atong karang katapot ng pulisan para marispindahan at patuhugon ng anay niya sa atong karang Kalibo Police Station. Kaling ro, malisot niya kay ina, nga sinanay naman na, ano na, bugtaon mo ka sinanay na rin niya, gusto niya na mag-uli man, ay may trabaho pa baga. Kaya pagkaaga nga, man ay buhay pa man na, kung nga magbugtaw ay maulit man na rin kami. Palisod isod ka tro pangarar ay tagkasin niya ni nga ginpukaw na iwan ba mo na ilara ng unga nga nagagubog sa tiles ba kasi pili magamit ka bulok parang nga katopo nga kagubog ka wa ka tro pangarar nga wa baga it panik ka rin mong ginagugba na
0: kung wa pati ambong siguro
2: may una mata galing nga sanang pagpalangga sanang unga ay kung ba na ilang nga magmakaro ng mga nasusugod, galing yung Rosambilog ang ay ginpatuhog yung mga manay mao. Galing pagbugtaw, nakakatropang nga lang ay nagpinakamago, nagyapon na gusto, tagihapon niya adunan ro anang anang karang agmangot sa wak patagapon mo ra tagumpaw ayo sa anang karang uninom ba katropang arar sigidas taga oh sigidas taga pun rana karang pag pinakamago ag bait mana nga pinatay ko lang mana to ag tuwos mana ro ako niya pag suod niya sa suod kumpaka kung istoryano mo mga katropang arar matsa hilong patagapon katropang arar.
0: So una sa gihapon sa police station ra
2: una tama makaroon ka tropangatan ay siguro nanay na paano tama namong pag-uwa kara kung maura taga po manay mawag base man na hindi na pag-uwa man na namo nagbalik ka na taga po manaroan na kara nga mag-uwang
0: eh depende lang ganun siya pero ba't taga ba niya ba na istoryahan mo lang kaping kung magpamilya mo lang man ag si Dago malay bawat day kara nga makagilong kara nga imnon ay natural ang gidron niya ayuson lang gidron sanda-sanda mo lang man eh.
2: Ah, doyan niya ni Airo ana bigara nga ginaano ka tropa nga ra kay gusto ko tana kung haman baga mako ni kung doyan baga na nagabot pa sa punto nga ana pa nga itbang hodro ana kara nga gin ano baga gin ano itinaway ano baga gin ayat baga ana nga itbang ho day siguro man sir ay sa inisip siguro man na nay ikiwalay bi man sana sana ang asawa ron. Basi matsa arana man nga pinino hay matsa wa ta ba man sa ano nga ro kumbaga ay matsa tulala kuno kong amat imora kung amat sa inisip sana nga asawa din ana bi man nga asawa karay naglukot abi man nga asawa kara manaser may daywa man sa nakaw nga mga dagko unya ni mana
0: di nya mana ro mato day kumbaga basi wa matamatod matay mo ka move on.
2: Oh din taro ni simpre alis na biro ng katropang araw, mamahang kapit pa kong tingag ko, unin ko nga, ang magbisyo pa bayarin ng asawa, ay doon do, malisod-lisod ka ron. Nga ni kayina ay, pinapukaw yung mga ni nanay na lang, rin doon, kasi yung hila man ako tayo matimplat kape, ag doon niya, pabangunan ba sa tiles, so atong sugod dito, ano, ay, kung manahila, galing pagbuktaw na tayo, sigitas na lang nga, pinakamalo, gihapon nag, at sa gusto ka po na nga balikan ng kalaroan na karanga igmang o day advice nga niit atong karanga kapay na police man na kabae lang ni manay pataw-taw hayag manay mauna sa sigun ay maumpawan matamana ro na
0: makaisip
2: ano ba makaisip pa tayo manay mawag aga ano matamana ma ron nga tauhay
0: yes
2: ay itong kapulisan man
0: sige o
2: yun nga ron katropangaral ay sinanay naman ay paman nila nga iwanan na nga anang unga sa nga niya pagpalangga ka po sa nang mga unga ay
0: gayos man dun sa daman ah
2: doon nga ni doon nga importante karo katropang araw do mag-ayos huwag man nila ila nga mag-abo pa rin ay simpre huwag matibag na pag-try kung anda man naman nga mga anda man naman nga mga pamilya
0: yes
2: so ang gano'n no pagpapunta naman ito para sa mga kapabili naka-duty kung may anda karang ibang na respondehan ay matautawhay man gano'ng katropang araro okay. Atong karang kalibo rin importante ay matauhay ang bagay sa doon nakita man yung mga nagawarang-warang karang mga minor ba? Bali, mga makaroon na bing oras ngayon at mga tungang gabi ay naguwa kita at mga minor di edad karang magbinarang-warang sa atong karang banot kalibo ag warang-warang tsamba manakaw ah.
0: Mga batang ninja.
2: Oo, ay kabi eh matatauhay matatropang okay. Mata.
0: Sige.
2: So, rin aray no, pero aton karang na buong balita katropang aray ya sa magaling sa aton karang kalibo police station agreement si katropang Larry Roldan at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Live. Report. Live. Report. Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much no, sa report ni katropang Larry Boy Roldan na mga katropa. Okay, kay Tristan White Gulay, no, good morning again. Mga nga pinamati man makarasaton, karigang paga ililiba magkaroon nga agahon. Anyway, mga katropa, sa aton karigang paga padayon, tauan tayo nga na itdaya karang tugupangod, no? Nga insidente sa aton gyapon karang banwa karat kalibo. Nga ginakakipan itdaywa ka mga tricycle driver. Exciting Pilipinas! No? Pero sa ngayon nga sa publiko, nagaginagsan itdaya karang I speak mga katropa, maka-alarma nga ginakabig na to. Exciting Pilipinas! Ha? Haman, mga katropa. Raya nga insidente, klaro nga pahanumdom kung man o kadali maghimo itwa sa ayos karang insidente. Rung simpleng alitan na no, mga katropa, rung simpleng kaakig na no, ay nagaresulta pag-abot sa peligro. Exciting Pilipinas! Well, tawang tanay kamot background, no? May 33 anyos nga tricycle driver nga ra. Rung ginpagag a ginlagas it kapwa tricycle driver man nga may dagang ispeak. Unay karon sa may Mabini Street, barangay Poblacion, sa aton karang Banwa Karait, California. No? So, may sa rodaya nga ginyagas, nagreklamo sa aton karon nga police station. Agro ana karang pahayag, samtang ginamanihar na ro ana karang tricycle sa may intersection unay karon sa may Mabini Street, aga enrolled and straight. Di kara ginaharang si Gunimot dahil kara 52 anyos nga kapwa tricycle driver man. Now, may una nga natabo nga minit-init kara nga diskusyon. Hasta nga bumog rong suspect it daya kara nga ice pick halin sa storage box it ana kara nga tricycle agin nga gas raya. So bangod man sa kahadlok, makalarma, gaging nagpanaog rong biktima sa anak karang tricycle aga dumagan agod niya ni nga makaiwas rong raya karang suspect. Now, nagpano man rong suspect matapos daya karang insidente aga umagto sa anak karang panimagay ita naman karon nga unga, no? Una karon sa may Yubuswang mga katropa. Ay nagrespondi man rong otoridad aga gindaga no sa aton karon nga Kalibom Municipal Police Station. Kinarecover man halin sa suspect dekar ng ice pick nga nag-aabot sa 12 kapulgada. Kumabdan mo tara, 12 kapulgada, grabe tari mo kara matood nga maago man matood. Ay nasayuran sa idagom takunot daya kara nga impluensya at makakahilong rong suspect nga matabo daya kara nga insidente. Kabanyo man, daya nga kaso, hay gina-refer no, sa barangay justice system no, para nga sa disposition. Pero kung di magkayo sa barangay, ay balik gidro na sa police station man. Exciting Pilipinas! Pero gaban-gaban, pagpasaka at kasurong pamanaw eh, na mga katropa. So, bilang kapwa nga tricycle driver, dapat usisaon ro, una ro respeto nyo sa kada isa. Galing may mga personal katagid siguro man sandara. No? O kung nano pa, amat nagpang-abang man raya karang suspect na tama-tama yung man sigurong nakainom. Pero yung mabi matog, kung nakainom ba, kasi isugot, ano? Exciting Pilipinas! No? Eka, may natood nga ginagas dahil karang biktima kasi doon yan eh, na-recover man matood dahil karang ice pick. Ha? Aga mag-agabtan, posible nga mas mabugat pa rong natabo kun uwa ka likaw, no? Raya ka rin nga biktima nga ra, mga katropa. So makabaga ka ro raya ka rin nga insidente kapin kun sa publiko pa. No? Nga kun amat nagatao man ra it kahadlok sa publiko o kun makaalarma no? Sa publiko, mga katropa. Oh. Well, may mga tricycle driver kita, buko matanan. Pero, di ba man yan, ikarang mabuot, nadadagahig laman sa mga kuhan niya na. Ay natural matani konta. Di niya ni ambang matanan dahil sa kung nagpagaling ka itbugas, hindi mawaga, dapat may pasik kita. Ah, mga katropa. So, may mamakaroon yung man baga nga mga klase tricycle driver. Nga mainiton man baga, no? Itadaya karon niya ugo mga katupa. Bukod niya mang itdaya about sa inyo karon niya personal, but may mga pasahero man kita nga ni, no? Nga nagareklamo. Nga kung pasahero, wa kasayod man sa pagpaganuktan ko pamasay sa aton karang banwat kalibo, todas yun.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Hey, mas nga bawo na tong tigpiso, limang piso ba sa adlaw kung magpatubo taro na ayaw karang tricycle driver ang mga kapilat imat pasahero agad adlaw rung raya karaga nahimo na na oy kalugian man itdaya karang mga pasahero na to na mga katapa. Okay, may alas 5:20 isais nor aton karanga oras sa makaronya agahon mga katropa, no? So sa maigmang hod nato nya nagatutok nagapamati, no, sa aton karanga paga ililiba makaron karanga agahon, no, sa gihapon man padayon kita, no, sa pagbaton it mga sobre, no, pinagi sa aton karanga Santo na next of libo-libong pa-premyo mga katropa. Limbawa, may imo karanga sang kabanigit Santon Gold Capsule or sang kabanigit Premium D3 Softgel Capsule or sang kabanigit Turbo Food Supplement for Men. Pero kung wa karon, bata may imo karanga lima ka masasay, it's Santon Gold Coffee. No, ro imo karon niya pagkahimoon, no, hi ibutang sa white envelope with your complete name, address, contact number, agree mo karon niya signature. Aga posible ka no nga magdaog kada week ita 3,000 pesos. No, so kung magayo ka iya sa kalibo, well, may ato no na karon sa banwat banga, oh, sa Ruel Junior Barber Shop, oh, may ato no na karon niya drop box. Sa shopping center, may aton manuna sa Parmasya Gomez. Kung magapit kayo sa Tigayon, pwede mismo sa aton karang istasyon, Experto Road, Tigayon, Kalibo, mga katawa. No, so, sa aton karon nga Grand Roo Prices, pwede ka magdaog 50,000 cash, second prize 30,000, at third prize 20,000 cash, at sa aton karang nga 10 consolation prizes nga tiga 5,000 pesos cash each. Kung ikaw magdaog, mapaldong-paldo kagit imo. Madya, nagdaog ka man itdaya nga kwan STL maga, no? alas 5:28 aro aton karanga oras mga katropa. Mga katropa, no, ginakagabos na kita sa tempo. Ay, taton ka rin kapag pangalagad magkaroon exciting Pilipinas. So, mga katropa, na to, yung nakatsun in no, sa XFM Kalibo 96.5. No, abo-abo nga sa gamat. Sa mga katropa naman na to, yung nag-monitor, pinagi man sa aton karon niya Facebook Live. Thank you so much. Of course, mag-aililiba, mag-akililita, umang kita karon na adlaw karang Miyerkules sa aton karon niya programa Exciting Pilipinas. No, sa mga tupikong wala ito na talakay, no, magkatalakayon taron na sa pila ka mga news and public affairs, iya karon sa XFM Kalibo. Nangit kiba na itong partner, technical side, katropang Cipril Kid Palmon, sakay itatong karanga patrol, katropang Larry Boy Roldan, at katropang Christian Villanueva. Sa kagan man itaton karang station manager, katropang Janalyn Ascanio. Sa aton man karang CEO President Dr. Emilito Oy. Of course, ako man rin inyo karang nyaringit kibahan katropang RR Colas. Karagay one it mayad ayad karang agahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Ganing-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, yung mga nagadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sa ninyo ay kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sa masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamang kutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kaya ato sining pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sining kaupod, i Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome na Sir Josil. Kag amo man kini welcome na to ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, tasubong kay kunway kagani disiplina sa baba mo, hindi kagid mag-ayo.
3: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kung hindi ta pagdisiplinahon, itabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sininga baba, hindi naton posible ma-reverse or if not, hindi naton posible mapaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Xanthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Xanthone Plus Gold.
5: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
3: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamon ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Josil sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sining blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Josil ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ninyo ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
3: Yes.
1: Na diabetes. And then, kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
3: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Dok Leo?
3: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus na ton sini ang dapat natong tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ton sa ton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas nga ton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas nga ton sini nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Nagkahulugan ni Dok Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Dok Leo?
3: Ina Sir Josil, kon na iron mong imo sini kaugalingon ka gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo te ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
5: Gusto mo ba

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silingya treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sini nga mga tao. Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sini nga pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema hindi nagarespond sang aton sininga selula sa tawag o kunmando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kun padlock pero hindi naga-function ang ining liabi kun imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasimas o ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes? Dok Leo.
1: Diri kita Sir Josil no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagpalamati bro man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no ang buyon not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyunan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ito, subungon daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo, pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa imo sining washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng imo sining machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos sa aton sining kabuhi pero nagapataas man sang risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa inyo, Dr. Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mo na nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay, nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobli, Leon ni Doc Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kon makabig na ton Sir Josil nga hindi umanigin panubli no. Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang.
1: Nga abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malas yung manggad, hindi na pagbinlis ang balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon.
0: Mm.
1: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong panginawi sang lola, amo man ang panginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa inyo, Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josila, no? Turok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
0: Mm.
1: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, tidrin sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa

0: Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: The secret of health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nanginasin. Efektibo ang iban nga treatment.
1: The secret of health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa matsuggesta naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung naginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok. Kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains. Kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa, nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan gin aton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sa ninga lawas sa dyan. Hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Dok Leo.
3: Kun ang damage Sir Josil hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti diabetes posible magdamage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan no ba kadamo sang igasto mo sina dira, hindi na ma uli. Kun balda ni mo sina kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. That's why pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag o aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Dok Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon naton. Kay ng mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig gyud sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Leo?
3: Correct Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kon may ginaba tiyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad, nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Hindi ka uyon ko nung kautan, mamalani ko na type ah. Hindi ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa Lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe rin kung din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sininga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar. Kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again.
2: Again.
3: Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santone Plus Gold Capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Santone Gold Capsule, tiwai manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Santone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanize sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josil, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang

0: Ito na, silingay mainom ka pa ka vitamin C, silingay nga high blood ka na. In short, damo ang nagamuno sini, labi na gina mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sa vitamin C, niya kay high blood ka na nga daan, gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
1: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh. Tungkol doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man nato. Kagun may mag-suggest sa aton, tedaw budlay man bala kong kaisa lubagon. Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C, nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo ganikon hypertensive ka. Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals. Nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sinikaselula. Kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pagsignal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sin nga cellula. Kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito kung may garlic siya. Pagsignal sa insulin, amat-amat mabalik. Sunod, open ang aton sin nga cellula. Sunod, absorb ang sugar. Hindi na amat-amat o kung hindi na magsigisigita as ang aton sini kalamay sa dugo.
0: As a stepping stone sa aton sini nga diskusyon parte sa vitamin C. Konbalis karon ta ini, ang sigisigi sini nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
1: Tama.
0: Ining pagdugo blas aton sini nga mga ngaragngag gilagid
1: tawo ta,
0: ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sini nga lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa ka rason nga ti why man nga daan nag himo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit nagadry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton suning nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo suning nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyid ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sa ninga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini, especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy, sa TikTok Shop kag sa Shopee. Actually pwede ka mo dala maka-order, pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amo dangalan niya is Yes to Health store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health

0: Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkadto ka bod sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Dr. Empinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kadto ka mod ra from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Lagi

0: ating libido. Kaya, subukan mo.
1: Synthon Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Synthon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Synthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
8: Mga katropa,

0: Bakit Tropa Philippines na dertamalasize on Sesa Agahon?
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang mga headlines, Makarnyadlaw, It Martes, August 4, 2026.
1: Headlines.
0: At para mas sa kanya headlines, sa kapunang balita, lokal, sa ang kabagay, ginsabrahan ni search warrant sa barangay Kinalangay Nuevo Malinaw, sa ang kabaril, agdewang bala na recover. School bags, ag school supplies, sa ginahagad ni Mayor Joris Bautista Sucro sa may sudyanteng Kalibunhon. Sa naman niya, headlines balita national, Senator Marco Letao nagdihon it please sa kasong paggabag sa Presidential Decree No. 46. Hindi dapat maduwar o aumento sa sweldo bangod gamang sa may nagbagabag sa korte sunuman kay Senator Hontiveros. Sa naman niya, balita international, 14 katao patay sa ginaligar suicide bombing sa Pakistan. Sa tangdaywa ka mga firefighting helicopter nagsunggaban samtang ginatap na rusunog sa Greece. Ang balita entertainment, Alden Richards ag Barbie Fortasa gin kilayat BIR bilang top taxpayers. Sa Germany balita sports, Alex Yala na buo rokaw na unahan ni WTA Tour level title. Ang sa Germany health news, FDA gimando ro pag recall sa daywang cosmetic products sa ginabaligya sa Pilipinas bangod man sa health risk.
1: Express balita sa Agahon, itang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa malita, limat balita lokal, larit magkato ni Santon, Vitamin C. Madag on, yung inserbate mga katapoy Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG Aklan, research warrant sa sangka panimagay sa barangay Kinalangay Nuevo Malinaw kahapon Agosto 3. Gintilara subject person nga si Junel Magpusaw, 43 anyos, residente na sambit nga lugar. Sa paghughog it mga operatiba na recover sangka homemade shotgun, agdaywag ka mga bala. Ginakumanit subject person na recover nga armas kung sa siin ginagamit si Gunana Raya pang self-defense.
2: Huwag mata ikaw nagpagupok, huwag mata abimana na yung nga magiging pagag ikaw, huwag mata.
3: Yes, sir.
2: Okay, ano mong trabaho, sir?
3: Hindi naman nga. Panday mo nga.
2: Galing ikaw kay ina nga nagkabotratan ka ng otoridad?
3: Kagit bakay. Huwag ako kabotoy. Isuwa nga lang.
2: Pangalin niya takang tali mo mata?
3: Kaya mo lang rin siya, sir. Depends mo.
2: Depends na mo.
0: Subject person nga si Janelle Magpusaw sa naman nga pagpayag samtang ginpayag mata ni Kagawad Vicente Rebito Jr. nga nakibot sandas pagkasa it search warrant it mga otoridad. Kwasigon Sunday ideya nga biginahuptan niya loose firearms si Magpusaw bangod wa right record sa barangay. Pasisigon sa nang pagkakilala sa subject mabuot man rin nga klase itawo agway it nabatian niya nagpagupok it baril.
4: Si Michelle kibot mataon ay digital bukod at polis malinaw. Siya makon haman ano makon do yung pamanaw ay kaya man naginaset iya. So sa ako tabi ka rin nga siya nga pag kanay mukumat ano rin tao eh. Kung nga ni kami kisay niya nga may anak rin nahuhuptan niya nga armas. Kag deng tao din nga rin bukod man eh. Kasi iba nga rin nga ininom kong sinsiin. Dahil wa matara. Kung sa mga ginatawag nga susinggit, gapagupok nga rabaga sir, kwa man gapagupok, kwa matika mo sa barangayra. Ay pagabot naman niya ni Kapitan na ay karatakan niya nakapungko rin yung ginahandang na panmanang
5: search.
4: Matawkay matimaw, kwa matimamaga at hindi nga siya nabi mga orsaw, matawkay matimaw. Aminado mat ako nung ana mataro ng armas niya nga tawag.
0: Si Kagawad Vicente Rebito Jr. ita kinalangan Nuevo Malinaw sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man niya balita lokal, nakatagana ang umanya magpanupod it mga school bags ag school supplies makani Domingo si Mayor Joris Bautista Sucro para sa mga elementary students sa Banwait Kalibo. So kay J. Ararante, media head it bagong Kalibo News nga paridad nandang matauan o mga una sa lower grade kung sa hindi natinguhaan it alkalde nga makompleto it pagpanupod o mga kabaranggayan niya may una nga mga elementarya. Kada school bag may sugod yung notebook, papel, lapis, crayola, aga ruler nga pwedeng magamit it mga inunga sa andang pagtuon. Na nasa Iran nagabutuhan sa masobra 10,000 ka mga school bags sa school supplies. Rin na panupod ni Mayor Juris halingkat magpungko imaw bilang alkalde. Kahit kapartit anang promesa sa mga pamatanon bilang pagsuporta sa edukasyon.
5: Pero total na itong 10,000, umpisa nga nagpungko no, si Mayor kara bilang alkalde at Banuang Kalibo. Pang apat niya dagon ay mga ginhimuon makaroon bro pagpanupod itong mga school bag. For this year, di pa natin ma-identify kung pila no, ro aton karoon niya matauan. So hundreds ng mga inunga man. Possible. Pero makabato na itong mga school bags with school supplies nga this week natin kara pag-aumpisahan nga igapanupod sa mga public schools yes, sa may Banua karon it Kalibo. May notebook, papel, Crayola, lapis, and ruler. Dino sugod it school bags nga ginhugay-hugay para maka-avail do aton karon nga mga estudyante. Ginapanupod natin doon sa mga lower grades ng mga estudyante no, sa mga public schools yes, sa Banua Kalibo.
0: Si J.R. Arante, Romedia Head, at bagong Kalibo News sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dardamala size de 7 sa agahon. Pagsama detalyo man, at balita national nga tumagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Huwag nagdihon it please si Senator Rodante Marcoleta sa kasong paggabag sa Presidential Decree 46 sa kadungan it anang pagatubang sa Sandigan Bayan 1st Division para sa anang arraignment. So, sa abogado ni Marcoleta, nagdihon sa petisyon sa Korte Suprema kontra sa resolusyon it ombudsman para magpasakit kaso kontra sa senadora. Kaya siguro kabangdanan niya wag nagdihon it please si Marcoleta. Sa Baylor Korte, gano'n nagdihon it not guilty plea para kana. Samtang nagdihon man it not guilty plea ro parang akusado ni Marcoleta nga si Aristotle Viraya. Sa Gusto Jazz, sa gintagana ro pre-trial para sa natungdan nga kaso.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man yung balita national, ginsistar ni Senator Risa Hontiveros nga dapat mabuo ro suspension sa 85 pesos nga wage hike kasunod ipagbagabag kara sa korte. Kay Hontiveros dapat ipakigbatot Department of Labor and Employment akong dole aga Office of the Solicitor General akong OSG ro kaso para insigidang maibasura o kung mabuo ro suspension itumento sa sweldo. Gininganyo man senadora ro mga negosyo nga sundon ro gintagan nga proseso itlayi para sa exemption ag respetuhon ro tripartite system kung sasiin may limog ro mga empleyado, employer ag gobyerno. Importante si Gonyo may patuma ro dugang sweldo para makabulig sa mga Pilipinong nabubudlayan niya tustusan o pang adlaw-adlaw nga gagastusan. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, at ang US dollar nagbalot 61.24 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalyo man, balita international na tumangkatan Santo Plus Coffermans. Kapin sa 14 katawo patay matapos isang kaginaligar suicide bombing sa Guwait Estasyon ni Pulisya sa naminhan na katungdan Pakistan. Nataburo pagsabog sa Kabal area sa Swat District at Kaibir Province. So, sa motoridad, kaibahan sa manamatay rin limang polis, wagong sibilyan, agresang kaginapatihan ni suicide bomber. Nagabot man sa 18 individual rin naninahan sa insidente. Kadungan ipagsabog, may ipatigyan niya pro-police rally sa lugar apang bukon pa itlaro kung rayero target at pag-atake. Inakumat militanteng grupong Tehrik-i-Taliban Pakistan responsibilidad sa insidente. Nagpayag man ipakikisimpatiya si Pakistani Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif aging kundinaro pag-atake. Samtang lalusaryon ito operasyon o pulisya para matumod ag madagpan riba pang posibleng imbolbado sa pagpangbomba.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita international, nagsunggaban ro daywa ka mga firefighting helicopter samtang nagapatigayan it aerial operation kontra sa magapad niya wildfire sa Greece ko Domingo. Nataburo insidente sa Attica region sa nakatungdan it Atan samtang nagabulig ng mga helicopter sa pagtapna it Cagayo. So, sa Greek Fire Service, huwas nakita ro crew itsang ka helicopter samtang padayon niya research and rescue operation para sa sakayt ikaywang aircraft pa. Incident akong mabangod sa matinding wildfire. Nagpatuman it force evacuation sa motoridad sa pilang kamalugar sa Attica, kakip ng mga komunidad mapit sa Banua it Migara. Sa nagapundogon o wildfire sa France at Spain, padayin man yung nakaka-experience it matinding tigmagaga ag heatwave o pilang parte it Europa na mas pang nagpagrabit piligro it mapnago niya sunog ag kagugangan it tubig.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa malitalimant balita, entertainment katumang katon it premium dito. Gen kilagayit Bureau of Internal Revenue kan bay aro aktor nga si Alden Richards agro aktres kasi Barbie Fortasa bilang sambilog sa mga nagpangunang taxpayers sa nasyon na. Gitpas itong ganit BIR sa day Alden ag Barbie bukong nigamang itbangod sa nang mabahong nga kontribusyon sa pagbayad itpuis kundi patigon man sa paggamit at andang influensya para inganyo honor publiko nga maging tampad sa pagbayad itandang tamang atasa. Sunod kay Alden, importante ro pagbayad itbuis apang gabaw sa tanan ro pagbuligan it kada Pilipino para sa pag-angwad itnasyon ag pag-amangat ipagpangabuhi it mga nagakinahangan. Samtang ipagmataan ni Barbie nga ro pagbayad itbuis ay sangka pribilehyo ag responsibilidad bango dryer o ginahalina ni pondo para sa mga importante ng serbisyo at gobyerno kayong gawas, edukasyon at iba pang livelihood program.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man, balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Emotional si Alex Yal matapos makasaysay niya pagdaog kontra kay American player Jessica Pegula sa 2026 MUBA Dala DC Open para mabuo ro kauna-unahan niya WTA Tour level title. Proud again bit-bit ni Alex Yal laruan ang 2026 MUBA Dala DC Open Trophy matapos restore queen sa daywang adlaw nga championship battle. Antas makaabot sa finals, unang ganpiyerde ni Yala sanday 2024 Olympic champion Sheng Kinwen, 2025 DC Open champion Leila Fernandez, world number 10 Elina Svitolina, ag four-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Pagpasamat man si Yala sa anang team, pamilya ag supporters, kasunod it kadagagay.
1: Express, balita sa agahon, XFM, Health News.
0: At para man sa ang health news portion, kinmandate Food and Drug Administration o kan FDA ro pagkakasit sa merkado it daywa ka mga cosmetic products matapos matukiban ni nagaangkon ng mga rights sangka ginadumilian ni ingredient nga posibleng makahalit sa aton nga gawas. Base sa direktiba it FDA ginaparecall ro mga apektado nga batch it Beauty White Facial Toner nga may batch or lot number YGRT260203 ang Beauty Lab Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner nga may batch or lot number BLT260301 gaginhimo it YouGlow Babe Skincare Product Trading OPC aga KCN Enterprises. Sa ahensya nagaangot ro mga nasambit nga cosmetic products it tretinoin ag hydroquinone kasunod it ginhimo nga laboratory analysis nga kaiban sa post marketing surveillance activities. Kakip sa mga posible nga side effect na sambit yung maprodukto o iritasyon sa panit, mata, respiratory system, hypersensitivity o kung allergic reactions, pagtaas at sensitivity sa ultraviolet o kung UV radiation, oxygenous ochronosis, reproductive at developmental toxicity, kamanaman o posibleng carcinogenic at genotoxic effects.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katrapa Philippines, their time alas 6:25 saga. Agri mga balita, tipon pilog nga puwarsa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo. Makarni adlaw kita it Martes sa August 4, 2026. Agri balita, dagkatong Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Men, at Premium D3. Kaman Fission X Plus Softgel Capsule, kapsul ang para gid sa aton ni mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, like Santo Plus Herbal Soap. Agrima Productot Yesto Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sals the Pain, Clear Skin Gluta Kojic Silk. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agraya ro, Express Balita sa Agahon.
6: XFM.
1: Mga katropa,

0: sensitive. Hindi po rin maulanin kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pass.
1: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: X FM.
4: Sanzone Plus Cold.
6: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sanzone Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung kang Sanzone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit.

0: Panalong panalo, Zenthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: XFM.
11: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, Philippines Standard Time, 38 minutos, makataliwan sa oras 8, alas 6 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas, Western Visayas, Mayong Aga. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo, mayadayad nga agahon. Good morning!
1: Good morning!
0: Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Pusas! Pusas!
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Martes sa Petsa 4 sa Buganit, Agosto 2021. Ikaiwa nga Martes sa Buganit, Agosto, mga katropa. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman, temporaryo karang mangin alagad ninyo. Hasta alas 9 tagahon, ako si katropang ninyo Rogin Teodosio.
1: Pusay! Pusay!
0: Pero ato na na'y pagtamyaw, pagabi-abit, mayadayad nga agahon. Katon karon yung mga suki nga nakatutok, nakamonitor katon. Sa aton karon yung mga katropa, iya sa aton karon nga first and second district, itaton nga may probinsya karon itaklan. Mayadayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Oy, bango na! Sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok sa kabisera naton Banuet, Kalibo, kama naman sa may isla nato't Boracay, sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyanan, Capiz, Antique, Iloilo. Sa primary area coverage naton, sa secondary area of coverage naton, utom mga butani taton karanga pala tuntunan, mayadayad nga agahon. Siyempre, hindi man naton pagkalipatan, naro mga nakamonitor sa nakaroon nga mga panimagay, sa makaroon nga pang oraso nagasigabong naro, ang nakaroon nga mga transistor radio, mayadayad nga agahon kinyo, naro mga nagakinota, ang nakaroon nga mga pamahaw, naro mga nagakinota, tanda karon nga pang ilabas yuta o tiprano pata sa aton karon nga mga suki nga nagapupang apikape mayadayad nga agahon. Uy, nagahigup-igup na at mainit-init karon nga kape ha sa makaroon nga pang orason manami ro aton karon nga klima manami ro aton nga tiempo nagabutlak na si Haring Adlaw utsing hanon ba usang adlaw gumatakita karang nga mainit-init ro aton karang nga tiempo no ro aton karon nga panahon 1 minute mga weather disturbances iya sa Aklan or sa Western Visayas ay base sa DOST Pag-asa localized thunderstorms suru makaapekto katon mga katropa. Pero ro dayang dating bagyong si Luis naging LPA yun lang ag may sambilog pagid nga LPA man nga ginabantayan sa sugod itaton karon nga Philippine Area of Responsibility. Oh bantay kamo mga katropa. Siyempre, good morning man sa aton karon yung mga suki nga nagapreparar padto sa nagkaroon yung mga trabaho. Sa aton karon yung mga suki man nga naka... katugog pa. Nagabubalikutot paruna. Nabay amat-amat na kamo ha. Magaho na! Sa aton karon yung mga suki, bugtaw, bugtaw, bugtaw na!
1: Good morning!
0: Good morning, gidana kinyo. Sa aton karon yung mga katropa man, nga mga nagabiyahe makaroon, sa aton karon yung mga katropa listeners, nga mga drivers sa Eastern at Western Terminal, sa aton karon yung probinsya karon itaklan, sa aton yung mga Toda Terminal, mayadayad nga agahon kinyo tanan-tanan, sa mga nagasuroy-suroy na, sa makaroon yung pang orason, good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Siyempre, sa aton karon yung mga sukiman, yung mga tendero-tendera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Abay, mayad-ayad nga agahon kinyo runa. Maro mga nagapuplastar na tanda karon yung mga baligya sa makaroon nga pang orason. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga naka-monitor man katon, sa aton makaroon nga Facebook Live, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Pwede ka mga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot sa aton karon nga comment section iya sa XFM Kalibo 96.5. Sa aton karon nga official Facebook page, pwede man ninyo ron i-like, i-share, i-follow. Para karon nga mangin updated ka mo ha sa mga nagakaganabo nga mga balitaan iya sa aton nga lokal. Ag syempre good morning sa aton karon nga mga nakatutok sa YouTube channel. Mayad-ayad nga agahon sa XFM Kalibo nga YouTube channel naton. Ay konektado gut abi makaron eh magsang connect mo lang sa internet adto ka sa YouTube, i-play mo sa imo karon nga smart TV.
2: Wow!
0: Magkapurpamati ka pa makita mo para inyo mo karon nga paborito nga mga anchor man. Aga mga anchor woman.
2: Wow!
0: Siyempre sa aton man karon nga mga naka-monitor katon sa XFM Radio mobile application. Pero aton karon yung mga overseas Filipino workers sa bilog nga kalibutan, mayad-ayad nga agahon. O sa siin man ka mga partit kalibutan doon na. O good morning, gidang nga mayad, makaroon nga agahon mga katropa. Masad ka mga Pilipino, makaroon nga agahon, no? Ah, manami ro anda karon nga bugtaw. Aman, daog si Alexandra Iyala.
2: Wow!
0: Grabe tana mga katropa. Sinoro mga nagpugaw. Kaina tungang gabi eh, hasta matapos rohampang ni Alex Iyala sa Washington DC. Ro ana karon nga kauna-unahan nga singles title sa World Tennis Association mga katropa. Tayo pinakauna na nga single title ha. Ani Alexandra Iyala matapos nga maghimot kasaysayan para sa aton nga pungsod Pilipinas. Grabe ta, good morning gidaron sa aton karon nga mga fanatics it patag it sports. Kasi pag-abot abing nga sa patag it sports ay grabe gid ka big deal katon nga mga Pilipino no. Mga katropa o imaun sa bilog sa Makati gud siguro nato no. Nga sa bilog sa mga greatest nga atleta sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Si Alexandra Iyala mga katropa. Indo na istoryahan naton doon ay nalipay gid kita. Nalipay gid kitang mayan nga nabuo na dodaya karang nga kauna-unahan karon nga titulo. O sa edad yat akaron nga 21 anyos.
2: Wow!
0: Ah, mga katropa, ag sa inyo ro ana karon nga take home. Paginambay naton take home ana nga daog ay 255,000 US dollars ko convert mo to ya masusubra 15 million pesos man.
2: Wow!
0: Grabe no, millionaire youth ana si Alexandra Iyala. Pero syempre bukod man doon it madali mga katropa. Bukod mat madali kumbaga ro ana karon nga mga ginagyan antes na na maabot tong duyon karon nga kadagagan. But anyway, hindu na ro na. Good morning anay sa aton karon nga mga katropa nga naka-monitor nakatuto katon makaron nga agahon sa aton nga Facebook live bag sandang mga panimagay kay Randy Santisas, good morning.
1: Hey
0: katropang Gemma Kiswani, good morning una sa kabo Kabuor. Bacoor, Cavite. Oo, naga-monitor ka ton makaroon. Kay Mate Tornea, una sa Ibahay, good morning, good ana.
1: Good morning!
0: Thank you good sa pag-highlight sa aton nga palatuntunan. Oo, kay Ma'am Early Lorenzo Morandante. Ma'am, good morning, good ana.
1: Good morning!
0: Mayroon sa Barangay Tigayon, Kalibo. Always good nga naka-monitor ka ito. Nagdagasigabong gidro ang dakaroon nga radio ni Kapitan Hill Morandante. Or si Kap Hill, yes, sa Tigayon, Kalibo. Good morning, good Kap. Kay Bonske Mendoza Channel, good morning. Mayad-ayad nga agahon. Kay Sir Romeo Tubalinal, good morning, good. Nakatuto ka ito makaroon, no? Mayad-ayad nga agahon, good. Yan, Tilaylani Montanio na asistansya Kalibo. Nagasigabong mano, anak karon nga radio una sa anak karon nga baraka. Good morning, Antilaylani. Siyempre, good morning man kay Nanay Rebecca Rodiano nga naka-monitor, nakatutok man katon. Una karon sa Dingli Banga. Oo, nagpamati, nagasigabong man anak karon nga radio ni Nanay Rebecca Rodiano una sa Dingli Banga. Good morning, good.
1: Good
0: Mamang Ginny Valencia, iya man sa... Yes, Mamang Ginny Valencia sa Estancia Kalibo. Good morning, Ged. Nagatuto ka ton makaroon. Kay Tay Leopoldo Martinez, aliputos naman siya, mayad-ayad nga agahon. Yaman sa pihak naton karon aton anay nga limpyuhan do aton karon nga ano aton karon nga comment section nga ra ago diretso kita sa aton karon nga mga topiko. Good morning karon kay Ariston Natividad. Good morning, sir. Ninyo, greet man si Bani Nadora ag Florante. Ay, abi ko si Florante ag Laura, ano? Florante na Barosa ag kay Tay Isot Nadora, kay nang Christy Bereber, Auntie Girly Natividad ag Nanay Kiliotel de Natividad sa Tigbawan Madalag Aklan.
1: Good morning!
0: Good morning, sa mga taga Madalag. Nga nagasigabong Ruanda karon nga radio. Kay Randy Santisas nga nagatutok man, good morning. Sa ika tropang Randy Santisas nga ram, miskin si inkulataray mo makita sa station. Oh, good morning gid anak imo ha. Thank you sa pag-agi iya sa amon karon nga Facebook live.
2: Wow.
0: Kay Rod Salvador, good morning. O nagabubiyahe-biyahe ko take sa katropang Rod Salvador. Sa ino imo nga ruta makaron nga adlaw. Nagapupang api kapira it Santon Gold Coffee Mix. Aro mga produkto Tiesto Health Incorporated ah, si Dayakarang katropang Rod Salvador. Good morning, Ged.
1: Oh,
0: dahan sa dagan. Halong-halong. Hey, Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad una karon sa California. Mayad-ayad nga agahon. O rato nga mga overseas Filipino workers sa bilog nga kalibutan, mayad-ayad nga agahon. Good morning, Kinyo. May good morning man ko no si Ma'am Sandra Domingo, Diding Nabiyong, Naomi Nabara, at kay Vicky Natividad Kilopino, kahalindondo greetings kay katropang Ariston. Mayad-ayad nga agahon, Ged. Kay katropang Joyce Alunsagay, una karon sa Hong Kong. Mayad-ayad nga agahon, Ged, nakamonitor ka ton. Good morning, good morning, good morning, Ged, Ana. Kay Lo Yulalia Fernando, good morning. Una karon sa Caloocan City. Mayad-ayad nga agahon kay Andy Norada. Good morning, katropang ninyo. Nakamonitor ako iyan sa Sitio Dumlog, Barangay Tambak. Saan si katropang John? Muriado gid ani katropang Andy ro ato nga programa. Makaron malang rang adlaw, may ana malang importanteng panawa. Babalik mataron imo hinaga karon katropang Andy.
2: Wow.
0: Hindi magkabaga ka. Kay Nang Grace Rambunay. Nang Grace, good morning, Ged. Nagasigabong roana karon nga Radio Runa sa sinyani Nang Grace. Si Kimpo, ha? Mayad-ayad nga agahon gidiya sa poblasyon Kalibo. Well, Banwa, sa aton karang pagrurasada, ano mga balitaan nga aton karang pag-check yaron? Ano ro mga tagagupang doon aton nga mga topiko makaroon nga adlaw itaya karang Martes? O yara ha, standby ka mo karon ay may daya karang Raya karang Sangka Manog Turo. Very, very well gid si katropang.
2: Wow!
0: May note gid, may pa-note. Manog Turo nga ra nga content creator ginaaligar nagtikang sa ibabaw itdaya karanga koral sa Islat Boracay samtang nagaobrat daya karanga content. Ay di ba bawal actually do mga corals nga ron ginaprotektahan dun sanda ag may mga layi kita karon mga katropa. No, may una karon nga mga layi nga kinahanglan karon nga sundo. Nay hara, may content creator nagtikang sa babaw coral sa Islat Boracay samtang naga-content-content. Amat man do pagkilinon ten content. May wag kita problema sa mga content creators nga ra kun ama to. No, ro importante karon nay wa bagat na pipirwisyo. Mga pilang beses gut abi ng mga makraya nga ra nga mga bagay ha. No offense sa aton yung mga content creators kasi abo kitang kilala nga mga content creators nga nagasunod gid asalaye ag manami gid aro anda karon nga ginahimo. Sundo naton kung ano mga dapat sundon. Ay may mga concerned citizen nagpadagay request letter sa LGU Malay nga imbestigahan ruginhimo Raya Karanga vlogger. Ay imbes nga magreply kara sa Raya Karanga concerned citizen nga na-interview itaton Karanga news team. Daya nga ra nga si Chris Kahilig, imaro concerned citizen. Imbis nga replyan na abira yung concerned citizen nga si Chris nga unang nag-reach out nga i-delete video ay nag-promote daya itrong tourism. Abay, gin-block pa na na Roraya karanga si Chris. Sino ba nga Roraya karanga Manugturo nga ranga content creator? Malala pa Manugturo pa imaw kara wa naton ginaano ro mga teachers naton pero sangagan nga Manugturo ikaw. Tag nakaabot sa vlogger nga ginpasaka ni Chris sa LGU Malay ro natabo. Aba, why gin unblock imaw ag nagpangayo it pasaylo.
2: Wow.
0: Kinahangan man abi kun amat matuod ay pupiktos-piktosan mo man dumaw makraya nga ragud mamadla no. May kamadlaan man dun kun amat kun di mo matuod abi ron sa lingon singiring kablit baga. Ukabliton mo ro na, oy, sagaro imo karon nga ginaobra. Saan nang pamatsyag karon ay sandat aruraya karang tama mga katropa, di ba ga? O standby ka mo karon ay aton dun nga igabasyada kinyo sa inyong pagamatinaan makaron nga agahon. Samtang raya karang 2,000 pesos nga ayuda sa idagom it uplift program it gobyerno nagumpisagon nga mabaton it mga kwalipikado nga SSS employed member.
2: Wow!
0: 20,000 pesos pa na ba nga monthly salary credit sa bilog sa naging requisito. Ang pagkasayod ka ra, magadagagan ko nura sa sugod it 6 months ro ayuda. May 2,000 pesos nga iga-disburse kinyo sa inyo karon nga account sa SSS or sa inyo karon nga banking nga naka-enroll sa aton nga Social Security System or SSS mga katropa.
2: Wow!
0: Pero take note ha, basi kung mangutana na ka mo, man at ginamba ni katropang ninsmana nga may masugod karon nga 2,000 pesos sa amon karon nga enrolled nga banko or e-wallet or whatever sa amon karon nga SSS ay waman manat daya karang nga nagsugod mga katropa. Take note, rumay mga sweldo nga 20,000 pa na ba?
1: Good morning!
0: So meaning to say, kung nagasweldo ka 14,000, pwede ka makasugod. Pero may mga exemptions mga katropa. Standby, iba siya na natin doon. Aro pahayag karon ni Sir Amiel Hinova, aro aton nga information officer ita SSS Western Visayas. Samtang 38 tanan ka mga police personnel sa probinsya at Aklan rogin promote mga katropa. Hayraro mga balita lokal naton sa balita nasyonal nga aton karon nga paga-check yaron. Agaton karon nga pagatalakayo na. Raya karang impeachment update or impeachment trial update kontra kay Vice President Sara Duterte. Kung sa CN, aba, way kahapon nagawa ro raya karang pangaga ni Daya karang Mary Grace Piatos.
2: Wow!
0: Ro controversial karang gintawan it acknowledgement receipt. Resibo nga ra kay Mary Grace Piatos. Abay, may anak pa karang sambilog nga Piatos. Aba, ay, bukong niyang galit si Mary Grace.

0: Kaya karang medical ag food aid mga katropa. Ikaw mo kung sino mga pangagan kara. O harap akon karon nga basahon do daya karang mga pangagan. Una karon si Gabriela Bisaya, Andilim, si Mary Grace Piatos, si Renan Piatos. Magalin alin baga si Mary Grace Piatos nga rag si Renan Piatos.
1: Wow!
0: O standby karon ay aton nun nga pagaw istoryahan sa aton karon nga palatuntunan makaron sa aton karon nga pagrurat sada para sa aton karon. Turoy no mga balita naton makaron ha. Makaron nga adlaw itdaya karang Martes, Agosto 4, 2020, isa-isag naka-deploy yun man. O aton karon nga XFM Patrol. O aton karon nga mga katropa patrol reporters. Una na naka-standby na nakatutok na. Saan da karon nga mga tag sa karon ka mga area of responsibility.

0: ag ginatutukan ni taton karon nga patrol katropang Ariel Culas. Antes kita anay karon sa aton karang nga pag pangalagad sa aton karon nga pagarurat sa good morning anay umana, good morning kuno kay daya karang pag-greet mando Survivor Riders Club kay Ma'am Judith Nadwa ug Ma'am Janet Kimpo kay Supladita Mr. Reski ag Elbita Nabas Muntoho, abay good morning gid ana ha mayad ayad gagahon kay Mama Medina Beltran ti adas ko lang do mga pensioners may uplift man kuno hindu na i-check naton ay may statement karon si Sir Amiel Hinoba Mama Medina no Auntie Medina hindu na ron sa aton karon nga pagpangalagad kay Dang Villanueva good morning mayad ayad nga agahon good morning well, sa aton karang nga pagpangalagad sa aton karang nga pagililiban antes anay rong tanan i-check anay naton no aton karon nga dagaganit paniempo makaron nga agahon sa aton karang pagrurat sada good morning man kay Marlene Javier shout out una sa San Pedro Laguna gapamantaw habang on the way pauwi halin sa jogging ba sada on the jogging good morning kay Marlene Javier una sa San Pedro Laguna ro aton anay karon nga weather update i-check naton ano ro dagagat paniempo dali daywa ka mga LPA ginabantayan sa sudit aton karon nga Philippine Area of Responsibility aga no mga weather disturbances nga mga apekto iya sa aton karon nga may probinsya karon Itaclan do DOST Pag-asa Manila sa weather update standby
1: XFM weather update
0: DOST Pag-asa Manila good morning
2: magandang umaga narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes August 4 2026 Narito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating Bagyong Luis noong mga nakaraang araw, kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So itong dating si Bagyong Luis na LPA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa May Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayong isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So itong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, itong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa Northern Luzon and Central Luzon area. Samantalang yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng southern Luzon at westernmost portions nga ng Visayas area. Samantalang maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin and as of 3 a.m. ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng Northern Luzon or Extreme Northern Luzon. Itong si Bagyong Dolphin ay posibleng ang kumilos or kumikilos sa direksyong westward at 25 kilometers per hour. So dahil nga pakanluran yung direksyon itong si Dolphin ay not ruled out yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mananatili ito sa may malapit sa boundary ng northern part ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi naman natin nakikita or less likely yung landfall scenario and direct effect nitong si Bagyong Dolphin. Gayunpaman, habang ang lumalapit ito sa ating bansa, ay posible nitong ma-enhance yung southwest monsoon at asahan nga natin na magiging maulan sa ilang areas ng ating bansa, mostly sa

0: ikanlurang bahagi. So kung magiging maulan sa malaking area ng bansa natin, mas malakas yung mga pag-ulan sa western section ng bansa when it comes to southwest monsoon. And dahil nga sa epekto netong low pressure area at southwest monsoon, mayroon tayong nilalabas sa weather advisory updated kanina alas 5 ng umaga kung saan 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang posible sa May Zambales at Bataan. Kapag 100 to 200 mm yung mga pag-ulan, yung mga flooding posible sa urbanized, low-lying, near rivers at landslide sa mga highly to moderate to highly susceptible areas. So, meron din naman tayong nakita 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Ilocos Sur, sa Mayla Union, sa Mountain Province, Ifugao, sa Mayla Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, sa May Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding ay posible sa mga urbanized, low-lying, at near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung inaasahan natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Mayla Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, dito rin sa May Batangas at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Occidental Mindoro at Antique. Para naman sa lagi ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan caused by the low pressure area sa May Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, pati na rin sa May Central Luzon. Yung southwest monsoon naman, inaasahan magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. Agot na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius naman sa May Baguio. Agot na temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa may lugar ng Antique, Iloilo at Guimaras magpapaulan ang southwest monsoon o habagat kung saan naman sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. So inaasahan nga natin na mas maulang area yung nasa western section ng mga cloudy nga po natin and sa the rest of the area is posible yung makulimlim na panahon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Northern at Central Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Caclacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:40 ng umaga at lulubog ng 6:24 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga munang pinakahuli sa lagay ng ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: XFM Weather Update. Weather
2: Update. Thank you sa DOST Pag-asa Manila para sa aton nga weather update makaroon na kung ano rong mga weather disturbances nga makapekto sa aton karon nga bilog nga pungsod Pilipinas. Sa oras na to, na 6 minutos makataliwan sa oras it alas 7 sa gabi. Sa aton karanga pagpangalaga, daranay, iyan ang kita sa good news mga katropa kasi makaroon nga agahon. Grabe ta, agahon pa kaina na bugtaw ako ay manami tagagiriin mo nga bugtaw makaroon nga agahon mga katropa. Hamay. Good morning! Side kong aware kita tanan sa raya karanga pangagan nga Alexandra Iyala mga katropa. Matapos nga last year, nag-umpisa imaw it ubrat anak karanga pangagan pag-abot sa raya karanga hampang karon nga tennis. Good morning! Sa patag itraya karanga tennis. Ambag ko nga ni every time nga gina o istoryahan ng mga makaraing bagay nga ra. do ibang Pilipino unaware sa raya karangahampang nga tennis kasi abong naghambog pang mayaman malungman na rodaya karangahampang karon nga tennis eh. No, wa man manahagos karon it nagahampang. No, pero makaron kasayid ka mo mga katropa nga si Alexandra Iyala sa edad karon nga 21 anyos nagtao imaw it kadungganan sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Matapos karon nga dudaya karang nga nasambitan karon nga titulo bilang kampiyon sa women single sa raya karang Mubadala Open mga katropa una karon sa Washington DC. Dudaya karang nga Mubadala or Mubadala DC Open hay sambilog sa mga WTA or World Tennis Association 500 Tour nga ginatawag naton mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ag si Alex Iyala, do daya ro kauna-unahan na nang single title ha, rayang-ranga Mubadala. Ag makaron, dati ra kay gab 100 plus taroana karang ranking. Roana karon nga world ranking mga katropa or live ranking nga ginatawag naton sa tennis. Hay makaron, una na imo nagdayang hampang nana pang number 28 imaw, sumaka sa pang number 20 got ana makaron mga katropa. Grabe ana pang number 20 got a si Daya Karanga, Alex Iyala mga katropa. Remember her name mga iba. So, matapos na nga Pierre Dihon, ruraya karang world number 3 nga si Jesse Pigula. No, Jessica Pigula it America mga katropa. Si Daya karang Alexandra Iyala, sangka professional tennis player. Matapos karon nga kumbaga hay kabuabo grabe man do ana karang nga ginagian nga ra ni Daya karang Alexandra Iyala nga ra or di Alex Iyala. Ginpierdi na na ruraya karang nga number 3 world number 3 nga si Jessica Pegula sa 4-6, 6-4 ag 6-0 nga hampang sa Washington DC tournament or dai nga ni nga Mubadala DC Open. Imauro kauna-unahan nga player magalin sa Pilipinas nga magdaog it WTA Championship ag nakasugod sa top 30 or top 20 singles ranking. Nagdaog man imaw sa 2022 US Open Girl Single Title ag nabuna na ro kauna-unahan nga Junior Grand Slam sa Singles Crown para sa Pilipinas. Imaura ay gin-training ang nag-graduate sa prestigyoso karon nga Rafa Nadal Academy sa Espanya. Arundo daya karang mga ginhampang, arundo daya karang mga kumbaga ay achievement ni Alexandra Iyala. So, kung madumduman naton, dapat kahapon sa idiot naton do daya karanga daog eh. Galing gin suspende dohampang nanda ni Jessica Pigula bangod nga ni sa ugan kasi open court ro andang ra nga ginahampangan. Nagkainat aga-aga 12 AM iya sa Pilipinas ginpadayon ro anda karon nga hampang ag sa daywang magkasunod nga set hay gindumina it Pilipina tennis sensation nga si Alex Iyala. After na nga magdaog mga katropa harapamatian naton no roana karon nga pahayag roana karon nga statement nga gin tama pigod man lang ra after na nakaron nga magdaog mga katropa harapamatian naton.
4: Good afternoon everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all,
2: good afternoon don igto kasi hay hapon don igto kahapon pero iya katon hay aga-aga mga katropa.
4: For an amazing week and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. So thank you. the people I want to thank, and at the top of that list is my family, my mom, my dad, my brother, my team, Joanne, who's over there, Yuk and Sandro, thank you guys. They're my inner circle. They're the ones who are putting in the work every day with me, who make me feel like I'm not enduring alone or putting in the hard work alone, because I know they're right there with me. So thank you guys. I want to thank the medical staff here and the WTA medical staff and the tournament medical staff for helping me throughout the week. I want to thank the tournament, Mark, and the sponsors, Mubadala, for such an accommodating week, an amazing tournament. And, you know, moving the final to Monday was no easy feat, but super memorable. So congratulations on a great tournament. Thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Before the final yesterday, actually, I got so many messages, sweet messages from my family and from my friends who are on tour wherever else on the world. And, you know, I thought to myself, I feel so much love. So standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. So thank you, everybody. And I really look forward to seeing you guys again.
2: So, Ratoro, daya kaya nga naging statement or pahayag ni Alex Ciala right after nga nagdaog imaw, no? Sa Raya kaya nga Mubadala DC Open. So, imaw ra makaroon sa anang ranking is rank number 20 gotana imaw, mga katropa, no? Grabe man, no? Anak, kaya nga mga ginagian, kumbaga. Ag, side ka mo nga based sa Dayak organizer it Mubadala DC Open sa milog sa may pinakamataas karo nga ticket sales hay rohampang karon ni Alex Ciala, mga katropa.
3: Bullseye!
2: Grabe ta bay, kada hampang natakaron hay jam packed aroraya karang court is mga Pilipino, kita mo pagang oh grabe ta bit na karon nga mga flag ag pag siyagit pag singgit it pangaga ni Alex Ciala, mga katropa. No, grabe ro, anda karon nga eh, miskin ikaw man yanik ina eh. good morning gidaro imo karon nga bugtaw ka ina.
5: Wow.
2: No, matapos karon do daya karang historic nga daog or kampiyonato ni Alexandra Ciala, mga katropa. Manami sa kumbaga hay manami sa pamatsyagan, ah, gabugtaw kat agahon pa nga may good news ta na karon, mga katropa.
3: Morning
2: mo hay good gid ang amayad. Oh, di ba sige. Sa aton karon nya paga pangalagad, sa aton karon nya paga rugrat sa da oras na naton. 16 minutos makataliwan sa oras it alas 7 sa agahon. Oy, sa aton anay karon nya mga suki runa nga naga pur pamati katon makaron nga agahon. Oy, kapi-kapi lang anay kamo una ha. It inyo karon nga paborito karon nga kaperong raya karang nga Santon Plus Coffee Mix. Oy, sa mga kakabugtaw ang gid ag naga pupang nga pikapi runa hay haragid anor pina kamanami nga kape para kinyo karon, mga katropa. Ro raya karang nga Santon Plus Coffee Mix. Kasaid ka mo nga ro Santon Plus Coffee Mix nga ra sa mga nagainom itay karang nga kape hay mas manami nga pilion nato no kape nga nga makabulig para sa aton karon nga ikaayong lawas. Mag-inom kita itaya kara nga Santon Plus Coffee Mix. Pero Santon Plus Coffee Mix, araw kape nga natural, agawa it side effects mga kataropa. Maabura nga benepisyo sa aton karon nga ikaayong lawas. Unang-una kara, ginaalagaan na nakararo aton karon nga tagipusuon. Palanggaon o inyo karon nga tagipusuon sa kada higup it kape. Ro soyabean sa Santon Plus Coffee Mix ay nakakabulig sa pagpanabait ginatawag naton nga bad cholesterol. Samtang romangustin ay nagapaayos man it sirkulasyon it aton karon nga dugo mga katropa. Magwas karon ginatawan man na kita karon it focus a ginapanami ginapa-improve man na ro aton karon nga memorya. Kung kinahangan ninyo at maabtik nga memory ag focus kapin pa sa mga pag-eskwela naton sa aton karon nga trabaho, ruraya karang nga kombinasyon it soya ag malunggay sa Santon Plus Coffee Mix ay nakakabulig para nga mapabilin nga maging alerto ro aton karon nga pinuino mga katropa. Mag Santon Plus Coffee Mix na kamo, mabaka ninyo ro Santon Plus Coffee Mix sa mga suki ninyo karon nga mga butika sa inyo karon nga lugar, magapit sa inyo karon nga lugar, available man ra ha sa Mercury Drug Store ag sa iba pa karon nga mga butika. Ag syempre mabakay nga mabakagid aninyo ron sa abot kaya karon nga presyo. Kung gusto ninyo healthy nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo. May kape kagon, may bugong ka pa. Produkto ron ETS to Health Incorporated. Pulsa! Iyan ay kita sa pila natong tagalupang doon man nga mga balita lokal. Good morning, anay karon kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Halin kay Martin Javier Pagid. Best regard una kay Mr. Jory Jorpo. Busy man ako. Never ko kamo malipat. Wow, gidana. Grabe gidana mga message. Sige, never ka manamon malipatan. Kay Dandoy, all shoppy. Good morning man. Naka-monitor ka to. Mayad-ayad nga agahon. Well, iyan ay kita sa mga tagalupang doon aton karon nga mga balita lokal. Nga aton karang apaga o istoryahan. Raya karang asang ka manugturo nga rama nga katropa nga content creator. Basi sa raya karang anabu natong information, ginaaligar nga nagtinikang raya sa ibabaw it Coral sa may isla it Boracay samtang naga content agin post nana ha ruana nga ra nga content sa ana nga social media di karaya mga katropa maabo karon nga mga netizens or mga concerned netizen rung syempre concerned citizen nga ni nga ginatawag naton na ano ba garon kumbaga ay medyo nagakasubo ag raya karang kung katon pa ay naalarma no kasi isipon baga nimo manugturo ikaw content creator ikaw ha nga manugturo agroana karon nga ginhimo hay basi sa raya kara nga mga concerned citizen nagatinikang nagatikang sa raya kara nga nasambitan karon nga tawag naton kara nasambitan kara nga corals hindi ba bawal na bawal gid ang ani ron kasi dapat ginaproteksyonan nga ni naton no daya kara nga corals mga katropa. So nagpadaga itaya nga request letter ro LGU Malay para karon nga imbestigahan ro raya kara nga ginhimot na sambitan karon nga vlogger. Gin message imaw itaya kara nga concerned citizen nga si Chris Kahilig. Ya. Nga din do nag-reach out imaw nga abi i-delete mo lang dudaya karang video na ay para sa concerned citizen nagatao raya itdaya karang wrong tourism or saga nga pag-promote kumbaga na mga katropa kasi halimbawa may na syempre side man naton do power makaron itdaya karang social media ha. Sayod man natin kung ano dudaya kara nga power it mga content creators kapin kung mga dagagkuan ka ag maabo ra imong followers ng mga content creators kasi di ba pag hinambay nato nga content creators mostly karon content creator nagaobrat content nga ginapost sa daya karang social media karon sanda nagagenerate it daya karang kita sa pagubra it daya or paghimo it daya karang mga content nga ra mga katropa. Pero daya, syempre, di ba, hambang naton, doi mo karon nga pagiging content creator, dapat ay nag-promote man ikaw nga hindi makapanamad, unang-una, hindi makapanamad, iti mo karon nga isig katawo. Pangaywa, nag-promote ikaw it welfare. It maskin anuman karon mga katropa, welfare it imong isig katawo. Or welfare, it bilog karon nga komunidad. Pag hinambag abi naton karon nga sa tourism industry, hara, pamati sa aton karon nga mga vlogger or mga content creator. Once nga nag-promote ikaw sa sangka lugar, ag naging trending rayon, di ba usually natatabo, ginadumo, ginaadtunan dayon. That's why nga nagatap nga ni mga establishment, mga pagmasyaran sa mga content creators nga i-vlog nyo man na raya o brahimana ninyo rayat content. And with that, nagaabo rayon karon do nagadagsa sa duyon karon nga lugar mga katropa.
3: Bullseye!
2: Pero daya abe, syempre sayod naton nga saga imaw. Ah? Kasi, dudaya karang coral, supposedly, hindi run pwede imaw nga tabingon, hindi pwede run imaw nga tandugon. Mga katropa, so meaning to say, dapat ginaalagaan. Duyon imaw, ag kun ikaw content creator, ikaw vlogger, you have the responsibilities nga ubrahon duyon, nga ipromote in a right way or sa sakto nga pag-promote mga katropa. Pero hara, medyo nadismaya, ruraya ka nga concern citizen kasi imbis man na nga mag nga i-reach out imaw kasi nag-message ruraya ka nga concern citizen ay nga si Chris Kahilig nga i-delete ro video hay gin-block ta imaw kara mga katropa. Pero after nga nakaabot sa raya nga content creator, nga ginpasaka nanda sa LGU Malay ro natabo hay gin-unblock imaw. Well, siguro what will be the lesson kara mga katropa? Pero lesson kara is kunamat not just only para sa daya nga content creator but of course sa tanan nga mga content creators kasi kaabo-abo kita nga kilala nga mga content creators nga they are doing good kaabo-abo kita ang content creators nga kilala nga nagaobra para sa ikanami it daya karanga sosyudad para sa ikanami it aton karon nga komunidad no so do pinaka lesson siguro kara is tanawon naton. Unang-una, isipon naton, maka-apekto ay hanra. Ano kaya kararo disbintaha, agbintaha? Ano kaya ro negatibo, agpositibo kara nga magiging dagas sa tao? Diba ga? Makaro yun dun eh. No? Diba, nadumduman ninyo sa aton nga mga katropa, kung nadumduman ninyo tag mga naging issue man nga to sa mga previous nga mga content creators, tag mga money hunt nga to mga katropa, tandaan nyo to. Tag sa banwat daya karang tangalan nga kaulihin nga ni ay nagpaguwat daya karang mga resolusyon ag ordinansa ro LGU tangalan kato mga katropa. So do yun do ato nga ginalikawan. Ano ra imaw? Reminder, matuod, kasi di ba may mga content creator nga ni kita nga permi ginabash, ano pa permi karon nga una sa kung katon pa pedestal may mga content creators kita nga content creators gid mata kasi nagahimo sanda it daya karanga sanga so ano ro istorya ararupahayag karon ni Chris Kahilig sa pakikipag-angot it aton karon nga news team kay katropang Clarity Ad kun ano ro naging plastada agahamat nakaabot dai hamat nagpadaga sandat letter gita sa LG Umalay para imbestigahan daya nga mga katro para pamatian naton.
5: Ma'am Chris, pwede ni mo kamo ma'am at pwede kami ka ngayon try ka ng background regarding no nga kung siin na ubusan ka gini nga ni nagpadagat sugat sa LG Umalay nga ro yun na ro request nga or panawagan nga imbestigahan try ka ng sang ka vlogger content creator nga ginaaligar yung tinapakan tanan naman mo mga corals una karon sa isat Boracay.
6: Yes, Ma'am Claire, what ako kung tara itag pagsugat no sa mga natungdan kung imaw lang nga rakat nagsabat lang sa nag-delete it anang mga post kapila ko in imaw ging reach out ang i-take down ang anang post wagid na naging ding obra so to background karon hay may nag-report ka kon nagkadaga it link ka aron nga ni hay nag nag-anto imaw sa protected area at nagpinanaw ito. So, i-clarify ko lang Ma'am Claire, no, nga, hindi nga pwede gid agtunan dual area nga ron. Dahil snorkeling area imaw, pwede gid agtunan maskin turista, maskin residente, maskin sin.
5: Bukas para sa tanan, Ma'am, libre.
6: Correct, libre. Pero, ako pa na libre dahil may 100
5: okay.
6: Pero, ang hindi pwede, hay tapakan, ag magpinanaw. Pwede ka magpan sa bagas.
5: Oo.
6: Sa coral reefs, hindi pwede dahil masama do corals. Kung masama do corals, hay wag mo ni snorkelingan ang dutaw do mga turista at masama do mga bagay, it mga
5: isda.
6: Ag mga other sea creatures, ag pagkatapos ay do coral reefs importante sa pag protekta it atong bagas nga maputi iya sa Boracay. Dahil kung do coral reefs nga ron, hay mapaskog do impact it bagod sa shorelines at ginahugot na ibagod karon ang mga bagas pagto sa gawod. So, kung ani nga kinanglan ang coral reefs nga ron, hay ano gid mapag-on ag nang maprotektahan imaw. So, duyon nga tawo nag-post imaw bali is aday wang video ra nang naging post bali ato sang bilog hay naghalin sa bayba sa gibi it magapit sa grotto at naging record na nga nagabugsay ang crystal kayaks na nag-agto sa harong area nga ron dahil siyempre madalong tado area dahil sa tunga imang gawod ay hunas grabe low tide so natural imaw ron nga ga-alsa imaw or gani imaw no nga na dahil mataas ibang nga parte. So sa wagidit na kasayo do Boracay hay minko front beach hay may coral reefs ron imaw pareho man sa back beach o sa Bulabog area.
5: Pero sin particular dayang area nga ra ma'am natabuan.
6: Sa may atubang gidit Fridays kung nasaydo nyo na karabi buko nyo na imaw ron it active to Fridays na ron pero una ron sa may dalind. So, pero ang harong reef nga ron ay ginatawag ron nga Friday's Reef. Dahil nga ni hay, datong early 90s hasta it early 2000, hay kanami gitao na karon ang coral reefs ng mga starting area. So, ang doon natabo ay nag-reach out ako kana para abong tao actually before pa nakaabot ka kon abong tao nga nag-aamba ka na nga hindi pwede ron corals ron hindi pwede saga imong ginaobra nga ron tapos ay nagpamati man imaw sa ibang tao nga nga i-take down o i-delete na lang do post so do sang bilog nga ron nga nagtungtong gida imaw sa coras nga pinanaw imaw ay deleted yun aron hatong nakaabot ka kung do report pero do sang bilog na nga video nga gina-promote na do hidden sandbar sa Boracay nga halin nga gabugsay sanda sa crystal kayak ay ina tagihapon mo nga nag-call out ako kana nga pwede hindi mo pag
5: inganyo
6: ang hindi ka mang inganyo dahil nga ni hay good kalaban ng tao unga gid kasayod kung ano do kalagahan do importansya it coral reefs.
5: Agming base ma-mislead ma'am nga gaom nang dapagabot sa area ay sandbar agalay mga coral reefs aron ginaklarot anaton nya wag dat pa pukunta rot sandbarring niya sa video.
6: Correct. Mamani nga hamba na kon do mga content creator nga ra dapat before sanda mag-vlog, before sanda mag-ubra it content, hay sa yuron ay context. Dahil manana nga ang sandbar sand doon pero gitawag yapo na ng sandbar so kapag kakita na na hay corals. So ano baga do aton nga common sense ay paandaron man ato no. So do yun nga nag-ano ako nag-comment ako kana dahil wa ako kasayod na may previous conversations gali kami. So pagkakita ko ta ng profile hey, hindi ko yung mama message bali subscribe button lang do nakita na kon. So nag-post imo it stories the tapos hatong may chance ako nga 'di ba pwede ka nga mag-message dayon mag-reply sa stories ay nagpadala dayon ako it message kana. So ito na ako na discover nga may previous conversation kami dahil nga imog gapangayo imog bulig sa amo sa NABSI or sa Natives of Boracay and Business Stakeholders Incorporated do daya hay do non-profit nga org iya sa Boracay nga co-found na kon nga ga fight it land rights. So nagpangayo imog bulig 2021 sa org aging buligan namon imog.
5: So Boracay nun dra ma'am Boracay nun ray or taga Malay raya karang vlogger.
6: Wagid ako it konkreto nga information na ron ma'am kaya kapag iya ron dahil teacher imauron iya sa Boracay. Alternative learning teacher imaw. So, imaw dahil harang pangagigani nga isa paron sa akong nga pagkat grabe akong dismayado dahil teacher imaw dapat hay nag-ubray mo at mga bagay-bagay nga maging manami nga ihimplo sa anang estudyante at sa anang followers. Pero hado yun nga ni hay uwagid hatong nag-message yun ako uwagid hato na naging scene pagkatapos hay akong mga comments ay wag gihapon na naginakomentan although active imaw sa nag-comment ni iba. So ito nga nag-init akong ugo hayang ba na ako na i-delete na akong do video nga rag whatever tapos pagkaaga hay nag-post imaw it video nga nag-gapa nga yung ipasaylo pero hamba ko nga ni hay bukon na akong i-sincere ang imo nga pagpa nga yung ipagpasaylo dahil nga ni hay isa wa ni mo gin-delete do video. Number two hay ging wa ni mo gin-sayod kung ano o rason kung hamaan bawal ang imo nga ging obra. Ang kunta ay dahil ging waragwag mo sa tao sa imong 37,000 nga followers, dapat ging educate mo ang imong mga followers na hindi mo ikaw pamarisan. So, ang anat abing ging obra, ay ging edit na lang do caption pati do video pero do comment section una man gihapon ang akong nga point ay dugaon do post completely para hindi yun matrace nga may hidden sandbar at mag create pa imong curiosity para sa mga tao nga wagid kasayo dahil ga promote imaw it wrong to reason. Agaharap ang ana nga ano nga malisod pa dahil nangayo imo harang video na nangagapangayo magpasensya hay nakabutang pagid ito nga hidden sandbar nga ni kuno ano kuno dutunay nga natabo. So ang ako nga ano hay duyo nga ana nga ron nga ano nga how do you say this nga video nga gapangayo pasensya dapat nag-educate man imauron eh kung ano do gravity ana nga ging obra ag kung hangaan bawal imaw para masayran it mga tao nga kung ano do mayad na obrahon ang hindi pwede ag pwede dahil sanda nga mga vloggers iya sa Boracay dapat kung nag-promote sanda i-tourism dapat sayod sanda kung ano nga mga tourism activities do pwede ang hindi ba nato nga responsible to content creators. So kung nga punto ay ang malisod kara ging black na na ako. So nag-init ako noo. Ay ikaw nga ni ginatudloan kung paano nimo i-correct do imo nga ano nga actions ay wa gid nimo ako ging tao ani mo ako trason para ipasaka do reklamo. So the next day ging pasaka ko do reklamo dahil hindi na kung gusto nga pamarisan imaw. I think this is a good way for this incident para na makita naton nga ang munisipyo ay seryoso sa pagprotekta its natural resources. Mm-hmm.
7: So, kung, pa, sige ma'am.
6: Pa, ang isa pa ay para sa matuto ang mga content creators kung paano maging responsable ng mga vloggers no nga mag-publish online aga para masayod diyan da nga dapat dukun lang simple nga the content ka lang dapat hay may context ikaw the content.
7: Mm-mm. Ma'am kamusta Rosabat Karat LGU Malay ma'am.
6: Ginsend na kung do letter nga ron hay pa close ng the office at Friday no so kainang agahon di acknowledge imaw at LGU Malay.
7: Mm-mm.
6: So acknowledgement pa lang so wa pa ako kasayod kung ano andang move pero ging copy furnish na kon ang DILG do yun para wa gid it excuses nga makumpel do aton nga Malay LGU nga investigahan do yun dahil may request.
7: Uh-oh.
6: Tapos nakasisi man karon do din Arsen Roboracay iya sa isla ag pagkatapos hay do be far naton sa Region 6 and of course sa aton nga Malay Tourism Office.
7: Ma'am una sa area ano plastada karon kay man ba mo nga nino protected snorkeling and marine area mo ra may mga nagabantay or pilang meter yata dapat ro pwede allowed niya agtunan it mga bisita ma'am.
6: Do open ron imaw dahil sa tunga imaw tigawod. Wagid imaw ron it ang pagkasayod na kon hay may nagabantay una para magmanukot itas
7: na. Abi man naman wat ga monitor or sita nga eh sobraon kamo sa pwede ang ninyo agtunayan or mga makanabi man na ma'am.
6: Do yun tangani no Miss Claire nga dapat abi hay ging before imaw nga ging gatod crystal kayak no hay ging educate imaw nga pwede agtunan do area pero hindi pwede nga magtapak sa coral reef. Pwede nga agtunan wa gid problema agtunan dahil ginaagtunan gid ban imaw ron pero aron nga ni ang isa pa gid hay ang may sala do crystal kayak nga naghatod kung hamaan sa dapat sayo di crystal kayak nga ang andang operational zone high within 100 meters from the shoreline.
7: Sobra ut ato ma'am.
6: Sobra ut gid. So do yun hay mo ngani nga malisod man daya nga reklamo dahil bukon lang do vlogger karado madamay pati damay ta karado malisod kara hay pati do naghatod ka na
7: the operator.
6: So ambag ko ngani hay mas mayad man ngani ra na imaw na waragwag imaw para na masayod it mga operators naton kung alin pagido do manami nga pag-educate sa mga tao o sa mga turista o mga residente kung paano mayad nga ihimplo sa aton nga sa aton tourism.
7: Ma'am, ano rin mga posibilidad rin ka nga pag-atubad nyo ni Traya ka nga vlogger? Ano rin mga ato na yung municipal ordinance o na nga posible na nga ginyapas bangod sana ka nga action?
6: Yes, Ms. Claire, no, daliwa ka municipal ordinance natin doon nagatakil sa anang violations at pagkatapos karon ay may monetary penalty imaw. So, ang aking karama nga recommendation ay maski nga mag-attend lang imaw it marine protection orientation para sayod na kung hamaan bawal ang anang naging ubra at pagkatapos para na ma-educate ang anang followers at anang nga mga tao sa palibot na.
7: Mm-hmm.
6: Also this is the local ordinance ay nakaangot sa aton nga national law protecting our ecosystems underwater. So kung may magreklamo kara hay malisod gid aron na madali gid imo kara dahil may copy ako it video nga downloaded pag na ano gid ito nga ging hikayat na doon nga maagtunan nga kung paano agtunan do area. So balik-balik anang nga tikam sa coral reef.
7: Mm-hmm.
6: Kung mismo naghambang ang coral reef ang anang ginatapakan.
7: Oh,
6: so, Guyon baga, ano hay, kunta hay, kunta hay maging example daya, may hindi yung pagpamarisan, ang pagkatapos hay, guyon eh nga masairan itaw nga kung bawal, hay may penalty.
7: Mm-mm. Kumbaga, imo malang pagisambilog sa punto karamamay. Tama nga pag promote it, turismo kami naman, pagpainsindi sa tanan niya, bukod tanan niya, bukas ay pwede gid agtunan, aga may layigid ro ato niya ordinansa sa LGU Malay, ma'am.
6: Yes, Miss Claire, tama ka gid, doon sambilog pagig na punto.
7: Mm-mm-mm. Pero makaroon ma'am, wa pagida after abinimum nga mag-post nga ro, you know, ging nag-file ikaw request letter, pasaka nimo sa LGU Malay, siguro may mga friends man imaw no nga nakakita sa imong post, or syempre basi may mga nagabantay man sa imong post, or may mga posibilidad niya makaabot ka na ro, wag rin mo reach out uman kimo, ma'am.
6: Actually, Miss Claire, no, nag-reach out imo ka BA ka. Well, pasensya na nga yun, imaw it kung pwede kuno kami ka sa meeting it face to face. At replyan na ako ni Mau, late yun ako nag-reply ka hapon, ikabi dahil nga ni may work pa ako. Yung replyan ko imaw nga uwa man na akong ako it ibang tuyo.
7: Yes.
6: Mabutang sa maayos o sa sakto lang do mga bagay-bagay. So, ang akong nga pakiusap, kasimple man lang, i-delete do post. Nga may traces, nga may sandbar, may hidden sandbar ya sa Boracay. Agud ma, ikaw mismo, nga nag-ubra itsaga, hay matuto kung ano do saga. Yes. At nag-educate sa tao kung hamaan nga saga ang imong gi-ubra, ang hindi un dapat pamarisan.
7: Mm-hmm.
6: Lang ako nga punto, nagambay imaw nga apektado man imaw no sa akong nga mga reklamo, pero haba na akong hay, wa kung ta ako nagreklamo kara sir, kung nagpati ikaw, kung nagpamati ikaw ta akon, hay wa gid nimo ako gintawan it choice, kundi hay ipasaka imaw ra. So, basit na kitang daywa, dahil inaun ra, nasaka gunda. So, atong nag-send ako ay wa ina naging scene ang akong nga reply, pero ging unblock na na ako.
7: Uh-oh.
6: So yad man nga bagay nga ging unblock na na ako, pero kita nga ni nakon hay active man gihapon ang ana nga ano nga ang ana nga page sa pag sa mga update sa ana nga followers, pero doon nga ni nga kita naton imo nga online, pero wa imo nagbasa sa akong nga reply.
7: As of now, ma'am, unagya po no video or deleted yun man?
6: Deleted yun do daywa nga video, nga ginhambal ko, no? Pero do yun nga ni do technical, dahil sa Facebook, abe, pwede mo ma-islan do video, pero do original post ay una man kihapon. So, i-check mo ang comment section, it-ana nga original post, ay una matagihapon. So, feeling na kun, gin-check na kun, abe, ka DA before ako nag-reply ka na, ay, do mga comment nga, nga nagahambagid ka na nga, hindi pwede, pwede i-delete do video, ay gin-delete na nasa, ana nga comment section, pero maigto patagihapon nga mga, ano ron, nga mga related ka mga comments. Do yun man lang, kasimple nga mga bagay nga kunta hay kasimple man lang nga ubrahon nga i-correct no i-delete man lang ron, pero for me abi hay sa akon nga pagkaintindi hay ano patakana importante patakana do mga post
7: views
6: views hay do yun do gina-correct naton, dahil ginapakilala mo gid ako kung ano imo nga pagkatawo sa imo nga ron nga views at sa imo nga page. Kag ang malisod kara Ma'am Claire no nga imo kara hay teacher, so habang ay nakong saan akong nga reply kana hay ginatudloan mo't anako, teacher ikaw, dapat nag-set ikaw good example sa mga students. Kaya ginaanot anako ni mo, ginapromote agad ni mo, okay lang nga maging matigang ugo, hindi magrespeto sa nature, hindi magrespeto sa simpleng pakiusap nga a post can be deleted. It won't affect anything. Pero, hamba ko nga ni, siguro mas importante pag duyon sa kimo kaysa sa imong reputasyon bilang teacher. So wag gid ako nakabaton ni reply kana, so bahala ud imo karon base na buksan man na pero walang nanaging ginsin.
7: So gaban ka ra ma'am hay nabaton yun man nabasahan yun LGU man lay nakaabot ta kanta ring information dire diretso na ra inda ma'am sa konseho or storyahan yun doon o nakaron sa aton nga konseho.
6: Actually before ako nagpasa it sugat na ra nag-contact ako mismo ang SB na namon iya for the environment ag nangayo imo exit yo gi forward dakon ag naghambay mao nga kung istoryahan nanda sa SB kung ano do mayad karang obrahon dahil nga ni hay content creator no freedom of speech and everything. So kon hay mayad man nga ni nga naga-promote sa dait tourism pero dapat hisayon sanda kung ano bawal ang indi. So nag-work out kami nga hamba na ako na masi kinanglan natin nga may isa ka ordinansa para to promote responsible content creation or responsible tourism, digital tourism. So hamba na ay istoryahan namon sa pilang adlaw nga kung paano do yun i-draft do ordinance nga ron.
7: Sige. Ma'am, mabugid niya salamat ma'am haray, saray man niya kahigyunan. At least aburo, ma-educate man aga aburo yun do permi man nato niya panawagan do responsable gida nga pag-post sa social media aga especially man sa ato niya mga content creators nga maabo tabi kapin sa maabong mga followers abong nagasubaybay kanda aga very risky no kung saga gid matang impormasyon ro aton ko niya ginapromote. So thank you man ma'am ha saray ka nga kahigyunan niya ma-share ni mo raya ka nga incidente or daya ka lang pag kumbaga eye-opener man sa tanan ma'am, especially sa social media.
6: Thank you ma'am Claire. Ako gid hay very appreciative gid ako nga gin interview ni mo ako ang nakahambal ako no kung ano dahil kaabo-abong mga comments sa Facebook nga nabasahan na ako nga wa pat agihapon kaabong tawo nga wa gid kasayod kung paano ano ka importante do coral reefs sa especially iya sa Boracay or sa tourism at Boracay. So thank you gid sa opportunity man aga kunta hay maging bukas ang atong isip sa kung paano natin i-take care ang nature dahil ang nature kung hindi natin i-take care ay gabalik ka atong doon.
7: Yes, oo. Si Ma'am Chris kahilig sa ka-concerned citizen sa Islat Boracay, Banuait, Malay. Raya man si katropang Claire T at it XFM 96.5 Kalibo ang katropang
2: Bullseye! Alright, thank you gid karon kay Ma'am Chris kahilig no sa ka-concerned citizen sa anang nga rang pagpahayag sa atong karon nga XFM News Team. Well, dayang nga rang content creator, gintinguhaan man natin nga mabuuroan na karang side. O galing ay hindi natin ma-reach ka kasi nga ni medyo ano no, I don't know kung ano ro, anang plastada ka to. Pero gintry natin nga buuan man ita na karon nga pagpahayag. Pati man do atun karon nga sangguni ang bayan itday karang Banuait, Malay. Well, ako ay agree sa naging last statement ni Ma'am Chris Kahilig nga dapat may iduso nga ordinansa or ordinansa no sa aton yung mga sangguni ang bayan members itday karang Banuait, Malay nga ginatawag naton karon nga responsible digital tourism matuod sakto taron. Good morning. Na nagapati ta ko nga sakto taruan nga ron nga panawagan or paglatag ginatawag naton nga responsable nga pagpromote kasi sa dayang rangat nga tiempo in this modern age mga katropa anyone maskin sino katon pwede ut ana karon nga mangin content creator. Pero pagiging content creator nga pahugod-hugod yun lang ra eh. Hagos tanan abi katon everything we do maskin ano pa tanan gina-post naton sa social media. Ag gina kung katon pahay hagos tanan no kagabanan sa mga ginaobra naton ginahimo sa adlaw-adlaw ag may mga content creator kita nga din nun maabo ro anda nga followings abo ro anda karon nga reach Mag 1,000 followers ka nga ni karon hay abugutar imo karon nga followers.
8: Wow!
2: Eh. Di ba ga? So, do ni importante abi dudaya karang coral reefs nga ra mga katropa. Ha? Hamat importante dudaya karang coral mga corals nga ra. Nga? Daya ra hay mabahog. Ha? Nga bagay vital, may vital role sanda, importante nga papel nga ginabuitan sa pagprotekta itaton karon nga mga coastlines, ag marine life nga ginatawag naton. Kun amat ginatawag man ra sanda nga rainforest of the sea mga katropa. Kun sa siin, di ba nga ni may mga diving sites man abi matud iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas nga. Ro mga coral reefs dapat ay ginaprotektahan, ginaproteksyonan mga katropa. Oh. Importante abi ron eh. No, importante sanda sa sea ecosystem. Sa gawod, sa kagawran importante sanda ron. That's why nga nagets naton dudaya karang nga concern itraya karang concern ni citizen nga ra kasi once matud nga na post mo sa social media makita't maabot to na nga followers sa hala share hala gina-share nga mga video mas abo ro ana nga reach abo ro ana karon nga maadtunan. So, basi matuod man doan na bing kabagaka is basi mag-create, no? It daya nga ginatawag naton nga impression nga ay okay lang. Okay lang nga pakapakon, okay lang makakakon. And nag-gets naton doon. Nag-gets naton ron mga katropa, ro mga marunduyon karon nga mga komento. No, sa aton karon nga mga vloggers, sa mga content creators, permi naton ra nga ginahambag kasi kabuabot nga mga aklanon, content creators ag mga vloggers. Ruraya karanga, kun naman yan may mga ginapatawag itdaya karanga LTO.
8: Oh no.
2: Ha? Kasi sa mga vlog-vlog, sa mga content-content nga ron. Remember nga may una na kamo kun content creator kamo. Remember mga katropa nga may una na kamo karon nga power. Ha? May una na kamo karon nga power para karon nga maka kung katon pa maka-influence sa raya kara nga maabo nga mga tawo or sa aton karon nga sosyudad. Kasi may ano kagun eh, may maabo imong reach, nakikita ka abo imong followers. Di ba ga? So, dapat think anay, isipon anay naton. Always think, is it okay ro akon nga ra nga pag-aobrahon nga content creators? Will it harm the public? Makapanami baga ra kakon or sa community? Or sa mga followers nakon? What will be the influence? Aron kabuabo kinyong tawag, influencer. Content creator. So, dapat sa inyong isip, kung nag-iisip ka mo itaya ka rin ang mga contents, isipan ninyo, will it influence? What will be the influence? Will it be negative or positive? Roan na ka rin ang magiging impluensya sa akon karon ng mga followers? Kung baga ginatimbang-timbang mo, kita mo kabuabo makaroon nga ginabash nga mga content creators, mga katropa, di ba ga? And speaking sa mga ginabash nga mga content creators, ag mga artista nga ni makaroon, di ba? Para sa raya nga nga pag-promote it, daya ka nga sugal, kabuabo ta ka makaroon nga mga content creators nga nag-promote it, daya ka nga sugal. Ha? Ag dudaya ka nga mga nag-promote it, daya ka nga nga sugal ay ginakwestiyon it mga advocates nga haman it naga-promote sanda it daya kara nga sugal mga katropa. Kasi syempre sa idman naton very sensitive kita pag abot sa mga maurun nga mga bagay. Oh, Ruin do mga sambilog, pila sa mga concern nga ginapaabot, concern nga ginaplastar pag-abot sa raya kara, nga mga content creators naton. Again, sa mga content creators naton, kasi we know so many content creators. May una nga ni karang mga content creators nga nag-acting-acting ba, perte mako naman. May mga serye ut ang ani mga content creators.
8: Wow.
2: May mga content creators nga nagsugod sa vlogging, sa Red App nga ginatawag nanda. May mga content creators nga nag-podcast ut.
8: Wow.

0: aton karon nga mental health or pagpangbash nga ra sa social media. Ha? Masamad aro imo karon nga mental health kun makaraya nga permi kang nga ginabash. Amat kabuabo man nga mga content creators ngayon nga very wholesome. Ruanda karon nga mga contents. May mga content creators nga nalipay gida kita karon it pinamantaw. Sino nga ni ro latest nga nga nagsikat nga content creator? Dahil nga si This Is Lance, wow! Diba? O, so may mga social media. Said kong kilagang kilaga gid ininyo ron si This Is Lance. So,
1: wow!
0: Sambilog imo sa mga kilaga makaroon yung mga content creators. And nakita natin very wholesome, very entertaining yet educational ro ana karon yung mga content. Amat makaruyon latabi, no? Kung makaruyon lataro inyo karon nga obrahon, para no harm. Hindi ka makaharm sa imong isig katawo, hindi ka makaharm sa community, at hindi ka pakaroon nga mabash. Oh, sino ro content creator nga no to bashing? Oh, sino nga ni Ron? Si Taglaw Day mo ba Ron? Tag naghambaw it makaruyon niya Ron eh. No to bashing! Oh. Kailangan kilaga gid aron it mga netizens. So mga netizens nga mga tambay ra sa saraya karang social media. Masyadlaw adlaw una lat asanda sa social media na no, mga katropa. So doon, just a little reminder mga katropa. Kita, syempre, miskin nga ni kami, di ba? Nga sa ere, nag-ere, buyot na mundo airwaves. Say, very cautious man kami sa amon yung mga ginahambang. Hindi kami pag-ibash. Mabudlay man matuod mga katropa. Doon doon, ginaisip man namon, ano rong magiging balik? Ano rong magiging... hindi abin natin dapat isipon nga ay para gataras sa content kasi kinhangan ano nga ni tawag karon may monetization. Hindi dapat doon ninyong isipon. Dapat the welfare always. Welfare it imong sarili, welfare it imong isig katawo, welfare it daya karanga community. Oras na naton sa aton karanga pagpangalagad makaroon nga agahon. Impunto las 8 na oras naton sa agahon. Good morning anay sa mga nakamonitor katon makaroon kay Rud Salvador. Good morning.
2: Good morning.
0: Nagatutok na imaw umpisa pag nakain ang agahon no, ana, karon nga or kain na pag umpisada nato na nakamonitor uta imaw kay Divena Yepes. Good morning, may adayad nga agahon gid kay Jums Atero. Good morning, watching una live sa Mabilonyo, Washington. Good morning gid kay Arnold Ruan. Good morning gid kay Katropang Feliba Vicente Pamatian una sa Kawayan, Washington. Good morning, may adayad nga agahon na kay Samputan Vlog. Nahuli ako sa balita, kagain gid ako noroana nga pamatsyag. Sige gang. Oh, good morning gid anak imo pamayad. Get well soon kay Jenalyn Arceo Amaro. Good morning sa San Francisco Agusan del Sur. Magin na now. Good morning gid kay Joseph and Sistorias Valencia live nga naka-monitor una sa Iloilo City. Ag i-shoutout gid ako nunana si Berna Seriaco nga friend na. Sige, good morning. Ayad-ayad nga agahon. Sa aton karang pagpanumbalik, standby. Sa aton nga mga katropa, igabasyada natin kinyo, dudaya karang ayuda sa Idagom It Uplift Program sa mga may monthly salary nga panaba 20,000 pesos. Istoryahan taron sa aton karon nga pagpanumbalik mga katropa, standby!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mango